0: Pagdagdag, si Sir, kasi ng istorya kami sa isang natapos na tayo ng pagkaka. Dito sa Pagdag Jorter. Sa pulis ito, sa pulis. At ang pasidyas ang napatay. Buhay pa niya kayo, ulihin lang yung napatay ang isa. Okay na sa hospital na lang. Oo, okay. Ang una lang to. Itong bakit. Tapos ang binaduman nila, ang ilang tentatress na balayran ko sa Malacla, pabayaran nila sa kakunanan. Ang taga Gimbalao na, hindi, ang taga Ramon. Ang katropa Arby na ginamuno din ito, ang muling angkas mo. Yan napatay bala sa hospital sa Panginabulong.
1: Oo.
0: Pero titay, ano ko tayo, ang 23 nga, amo nang nadima nila nga akon nang bayrahe na yan ko, no? Dayon, tisingin ko, why ko na iya ikasara nga ibayad na amo na yung kapitad?
2: Oo.
0: Ako yung obrigos lang, amo man lang kong inaubra kong karabaho.
2: Oo.
0: Sampo man lang kong pagkasinda man lang kamo.
2: Oo.
0: Titay, pagkapos, ito gainit na sila. Muna ka ba lang ako magulang siya nga. Nakita ang tayo, di ba, ng sitol. Ang amon ng Adlaw, Martes.
2: Oo, subong Adlaw.
0: Oo, subong Adlaw.
2: Pero okay. Sa duwa, to tayo ng mga napatay, siya na ito nag-okay sa inyong, ano yan, sitol doon. Siya, ang isa niya, ang ikaduwa niya napatay,
0: post lang sila sa Facebook na hindi na sila yung mahalangin ang ibunig ko lang yata.
2: Ah, okay. Ano yata?
0: Amo lang yata ko lang. Amo lang.
2: Pero tayo na ibala mo tayo na itong beans na kung halin.
0: Ang istorya sa dito pag aboto na yung istorya lang lang ng mga tao ito nang aboto na dampo sila. Halin ko sila sa Sibato, si Betian. Sa Sibato ba? Barangay? Ng barangay ng Balaon, Mindapon.
2: Asinda,
0: Asinda si Bato.
2: Ah.
0: Ang birthday.
2: Okay.
0: Tapos na ubog na sila. Nangita sila, wispi sa pariyo, wala sila kasi ka...
2: Nangisakan eh.
0: Nagrikta sila po ng pabiyas. Tapos wala trigo na, nagrikta pagi pa magtis. Dito sa gawin na mapakalwis. Ito may wispi itong sila na aktak na prabuka na kagungyari pa
2: lang. Kaya ito ang titilya, pagaling
0: ang buhay. Oo, kaya isa din sa bawat yung boy mo.
2: Okay. Ay, itay, ang ining, ang natatay ning motorista, ubos-ubos ng manis sila. Yan, apit naman sila sa inyo.
0: Ang
2: natatay nga,
0: ikatawa.
2: Ang gamon ninyo sa motor, sa gaging dalaan mo ba?
0: Ang nagadalas ang motor na yata ang dispat nito guro dalaan si Adrian yan na gurong
2: dispat nyo. Oo. Ang kapitan
0: mo na ramon niya.
2: Siya
0: si Kwan niya.
2: Si Junjun.
0: Junjun niya. Mga
2: nagadalas niya ba
0: na yan? Siya may ispato.
2: At ilayo pa na din?
0: Oo, ilayo pa.
1: Ano ka barangay ang Shenda Gina, katropang France?
2: Gimbalaon, ito lang ito.
1: Ah, Gimbalaon, Japan. Oh. Okay.
2: Uh-huh. Ang motor driver, ang barangay Kapitan Ramon.
1: Mm-hmm.
2: Kaya ano ni Simo tayo, binag, okay ka man tayo sa inistoryahan na inyo. Kaya ang gusto mo ito pa, mo itong sa taga Kapitan Ramon.
0: Oo, oh, amon pa lang, amon karon si Tulon pa to, karon ng last drop. Mga luna, mahalin ang Kapitan Ramon.
2: Ah,
0: amon na ka.
2: Okay, ano ni Mambal mo tayo sa pamilya tayo kay?
1: Mm-hmm.
2: Mo man ginuot. Eh, amo na kontak mo na.
0: Eh, ambal ko gani sa pamilya to.
1: Mm-hmm.
0: Ko, hindi na yan na kong ginuot. Inirin siya na yan. Sa amo na oras niya tumanggap eh. Tapos, mga amo na oras niya, naglagay pang ilabla sa baka. Ano nga, house ko
1: eh.
0: Oo. Wala na yan nga kong mga kwan, ambal.
1: Oo.
0: Kaya naman ko siya may ikon pa ka.
2: Okay. Sige. Itay,
1: pero
0: kabahagi sa sukot. Gani amo na ang amo na gani ang din ang amo naman karo. Ano naman karo ni?
1: Oh, pero pila tong kwarta gina pa ngayo katropang France?
2: Ang atong sa Malapla. Nga nahaya to. Do ano to? Do 33 tong damage sa punerarya atong nauna blang di patay. Atong taga-Kapitan Ramon mo, no? Amo gitong pamilyang do nagapangayo gid. Okay.
1: So, amo pa rin yung nagsetol. Ang isa to, doon nag-okay na lang kung anong mabulig ni tatay.
2: Ang pagkakita na ako niya, katropang Arvin, doon na lang niya nagpa-iway.
0: Doon na lang mahalang ko sa tatay.
2: Tatay, baligyan mo ko na ba muna yung nabungguan?
0: Hindi ko na sa pag-ibaligya kay mahal kong baldado na. Hindi ko na pag-baligya yan.
2: Pero
0: Banda do to? Hindi, ako hindi ko lang. Pila mo na nato ka to, yung karabaw? Pila na sa edad to?
2: Oo, oh. Mga walo na.
0: Hindi pa na sa mga na si mo? Hindi, yung bakal ko na, sir. Bali, sa akin, bali, hapat na nga katuig ka lang sa akin niyo.
2: Pero, sabi po pila sa edad sa karabaw, sinig ko lang yung edad sa karabaw na walo na na akong walo, katuig na na akong. Pinang tayo sa edad sa karabaw,
0: hindi ka edad niya siya yung karabaw kung mayo lang yung karabaw. Edad niya ba yung tinihil katuwi? Hindi mo harapon na nahit ang mataya.
2: Hindi kulang lang.
0: Oo, kulang lang. Proseso
2: po pag, ano pa ito? Ay, Jer,
0: palang ito? Oo, ano pa ito? Ano pa ito?
1: Ay, kalukuhin sa
0: yung karabaw. Oo, lalaki pa ito nga dahan? Oo, kasi binabuyod din na siya sa kampo mo sa tinta pala.
1: Kato pang Franz.
2: Oo, Marwin.
1: Balik-balik kanta ito. Nagsungayay ang karabaw. Mga karabaw nga ni sa gabi nga to. So nakapalagyo ning karabaw?
0: Ang iya, ang palagyo ni ang karabaw dito tayo mo ng palagyo.
1: Okay.
0: Naka ano gitong palagyo na hubas yun ang
1: ilang palagyo. Ba't yung iyang ano, lawig?
0: Doon ang hunos.
1: Oo.
0: Kamu ito nga nakadaga. Baliga, nakadugala. Kato gabi lang. Kaya tayo pagwa sa dalan. Eh, sunok sa nakakita ang karabaw ko kuno. Nagdalakan, tapos sa kundo sa dalan. Oo, amugi ko na para...
2: sa bali na tabuan.
0: Oh. Eh,
2: dulong-dulong ginadanggalan tayo.
0: Dulong na tang dalan.
2: Okay.
0: So, pati ang ambal ni Chong Boy. Kaya sungayay pa kuno ang duha kakarabaw. Galing na dapok ako nung sungay. Hindi ba siya? Oo, hindi ako nung kasubol.
2: Hindi ba siya na lumayan?
0: Oo, hindi ako nung kasubol pala.
1: Pagka...
0: Dugay-dugay na pag ano yung boy nga, may naglagapok nga. Oo, naglagapok. Ba't yan nila nga ang motor kuno ay nakandar?
2: Nagtinap, naglinabog sa gan.
0: Ako nga, gusto ko lang sila, murang hindi sila sa dalat.
1: Kada po man sa karbaw da, ano?
0: Ang, oo, piyak niyo. Mungilang ako. Ah, okay.
1: Oo.
0: So, tista yan, no?
1: Kabudlay man ni Solbaron sang kaso. Kaso kabudlay ni Solbaron sang ini nga sitwasyon kay Turpang France. Hindi man hindi vehicular. Way man sa lisensya, way man kunano, karbaw man ning mga basulo ni. Daw man abla, daw may accountability ng tagiya, may ara ka anon, pero hindi sa bla piliton mo gid sa. Oh, di kaya ni tatay magbayad 30 mil.
0: Kung ibligya ko na guro, kung sa nakabakal sa mga bakal, kaya masinig sila yung baldado, pinagpaan na guro niya, o rinta na nabakal nila. Kasi masinig sila yung baldado na
2: siya. Pagbakal mo na, sila bakal mo niya?
0: Ang bakal ko na ano, ng stintay mo, hindi na bakal ko.
2: Ikaw mo yung baldado, kaya ang muna tatako.
0: Kailangan ka nila, hindi nga mga presyo niya niya.
1: Makorinta na lang. Nagnugo. Amura gali, once nga medyo bulubaldado na ang karbaw, gabarato siya.
0: Oo, gabarato. Kaya mong ginagawa siya baldado na ng karbaw.
2: Kung may man ang lakas ang karbaw, may iya ko. Kasi ito ka sulit ng karbaw. Hindi ka pilas man lang. Kaya bumulong, ano kayo bulong mo ito pilas? Ito ka talo man
0: ito. Oo, bulong ko na ito.
2: Sa mga bata pa tayo, no? Pero hindi ka ito familiar sila?
0: Ang ilang ilit pa isa dito naman ang ilo ng ikaliwa niyo. Ang napatay nyo ba muli?
2: Okay,
0: isa dito. Isa din ako ng mga nanay. Ito ang ilit dito.
2: Pero hindi mo manggalito? Sige lang. Ito ay mo, Misahin mo sa ano tayong sa pamilya?
0: Tingin ko, ang mga nangyari ko sa pamilya nga, mabulig na lang ko sa ila po. Hindi sila magpanya. Ang nibulig ko lang sila. Okay. Eh, kay pariyo ko, itigado man ko. Ah, muna na lang ako mahambal sa ila.
2: Bigat ako. Tatay nuli. Tatay, thank you pa naman. Oo, naka-exercise ko sa walking naman. Yung bahula. Tatay, salamat. May man, hindi man, may man si tatay ng scam. Kaya naparagahan ka man. Okay lang, tay. Teka na, Parvin. Kaya mo itong interview na ito kay tatay nuli. Tag-iit sa Carabao. At ito ako, Arwan, tayong side yan, no?
1: Apo na yung aksidente nga, kabudlay. Aba ko, layo, like, sila, cut nyo ba? Kita ko this video.
2: Delikado man bala. Pero di, kaya na ni sino man gusto ko, abing matapos, you know? Kaya may manalaw, man, kato parwing ang Carabao gali, ha? Kato bangon bala sang tagiya.
1: Okay, bisa na, no mga ang gulo, kato pang France kailang taon, paano man? Kasi no sala ni man, though, kung sala sang tagiya, nga nagsungaya yung Carabao nakabuhi sa
2: amo gani igalon why na ni na why gani gina gusto ko pa rin nga mo ni matabo no galing kay ang Carabao nakaplagyo
1: gani
2: sa maging nabungguan sa mga nakabuto pero katro pa rin may lipot na kita nablang interview sa Silay City PNP
1: oo
2: tama tingnan to nablang si Police Lieutenant Colonel Edison Garcia ang chief of police ng Silay City PNP.
3: Para po ito nakabuhi, ito may meron pala, tuhan yung Carabao na ito na ginaway pala.
1: Okay.
3: Nakabuhi ang isa. Amo to, nakabuhi. Wala nang tarpanggal sa motosiklo.
4: Para sila. Okay. Sumaling isa, nagpalagyo. May bangod nga nag-aaway. Okay. So, bali, sir, ang motor, maling biyahe nila, ano, sir, ano nga direksyon? From north to south or south to north?
3: From Cebato, saka sa Pagindalaon proper.
4: Okay. Ano nang duwa, sir, nang wala ni mga helmet?
3: During that time, wala na-recover helmet ang ano eh. Okay. Yung mga responding.
4: Okay, sir. Duda, sige ng padalagan. Sige nang padalagan, sir.
3: Well, saka sige nang padalagan.
4: Okay. Bali, ang Carabao, full-grown na ni, no? Dako na nga Carabao. Okay, sir. Bali, ti, ano ni, sir, ang istoryahan, sir, sang tagiya sa Carabao at sa pamilya, sir? Kay, ti, amon ni na tabo?
3: Mamalaman lang later ang larangan ang istorya nila.
4: Sado, pero tumainis siya lang. May initial silang istoryanay?
3: Mga karang istoryanay sila.
4: Okay. So, bali ang Carabao, sir, aragis itong adalan?
3: Yes, sir. Dira sa adalan.
4: So, lang ang ining adalan, sir, sakop sa economic highway, no?
3: Patakad na nito sa patag.
4: Papatag na gali, ya? Pero medyo babaw-babaw na nagali yan, no? Okay, sir. Sa Barangay Gimbalaon, Manin, di ba? Ang aksidente, no? Sige, sir.
1: Motor ka tropang France, no? Ahay. Aksidente, hindi ta mapulong. Gakatabo. So that's why, ti... dalan, abi, hindi man atun dalan mo. No, nami sa kalagyan, nami isang dalan. Amo na nga nagasalig ta nga makapadasig ta dalagan, pero amo na lang ngambal sa mga ano ta sa mga kauturan ta. Hindi ta predict eh. Hindi ta mapulong ang aksidente. Matabo sa matubo katropang France.
2: Okay, mga katropa Irwin, ano? So, muli nga ta diri nga pagpadulong man. Sa Barangay Gimbalaon diri sa siyudad sang Silay, no? So, Karo Parvin, ano kita? Mabalik lang kita dira sa lugang, talang bilang balita.
1: Oo.
2: Dito sa Manwa, sa Manapla, bala kayo dumay ang gulo na itong kapulisan. Angot sa sininga investigation, no? So, Karo Parvin, balikan ka lang nga.
1: Oo.
2: So, para masukunan ka ng iba, pagiging mga detalis na ito rin nga idulo na balita dira sa inyo, no? So, Karo Parvin, ano kita dira iliwat subong sa Barangay Gimbalaon, siyudad sang Silay.
0: po na nga itong sikat o pang Jinlacos, no? Saliwat, doon mga bukol-bukol sa lakas ng tumaras sa Sando Plus World. Para sa nag-audio ng Pilipinas, Pilipinas, ako si Franz Sandor Burgos, XFM News. XFM
1: Live Reports. Thank you so much, Katropang Franz, sa mga balita, kag mga update dito sa... Barangay Gibalaon dito sa Silay, mga katropa, katropa, matapos nga nagluntad ni kagabi, kagahon, ang ining aksidente nga nagkutil sa duha ka kabuhi, sang duha ka mga residente sang Gibalaon, kag isa pang napatay, mga katropa, no? Medyo ang panuaro ni tatay hindi man sa kahampal di anong kunaya karon ma mangita ko kwarta para igasto way man ko pang kwaan, no? Di ang isa to nagambal nga ti okay naman lang pwede naman lang to nga maistoryhan abi, pero ang isa to nagambal gid nga ati hospital kagya sa I mean sa punerarya. Siya lang siya itong mabayad, no? And that's why, amo na, balikan ito naman na mga katropang istorya nga dapat halong ta, dapat mag-control kita sang dasig ta, mga katropa. Ang aksidente matabo sa wala ta malauman nga lugar, kag panahon, kag adlaw. Duwao, kabilog, patay. Tungod sa nga ining aksidente, mga katropa. Hindi ba mabasol ang karbaw mo ni? No? Huwag yung sa karbaw to. Kasi nagsungayayos lang ang duwa, nag-away to, nagplagyo, nakabuhi ang karbaw. Huwag yung nagkabalo ang tag-iya. No? Nga amo itong matabo, mga katropa. Nevertheless, di amo ng sitwasyon, mga katropa. Gloria Cuenca, good morning. Watching from Takuling. Thank you. Betcha Galvizon. Thank you. Jennifer Junior Fajardo. Ma'am Jovi Amodente. Halimi siya sa, ano, sa New Zealand. Thank you. Len Antonio Talde. Mayong aga. Morning lang sa staff sa XFM. Klase Mamaylan. Sa Bukana. Hilamon, Kabankalan, Ilog, kag sa ibang pang chapter sang class. Okay, thank you. And also, good morning man sa mga taga XFM. Thank you so much. Salamat gid Ma'am Len sa pag-upod. Tristan Yatgulay. Salamat. Kay Rihanna Gestro. Si Ma'am Lia Lubrado, ang balia sa niya, good morning lang sa kay greet ko lang si Bishi Fuentes. Sa Barangay Binicuel, Luis, kag Mary Magahom sa Barangay C, Amogao, have a wonderful Tuesday. Ara naman ang long weekend sa holiday naman kay mga National Heroes Day. Vincent Hilbulario, thank you. Salamat. Si Ma'am Elvira, nagpahabol kayo. Sinya, good morning sa kay hubby ko, si Levi Gilogo. Thank you. Morning. Happy birthday. Happy listening. And happy birthday. Gali to all the birthday celebrators today, mga katropa. August 25. Happy birthday sa inyo tanan. Mayo mo na. Nga nag-birthday ka mo. At least dugang tuig. Ang point nga nag-celebrate kita, mga katropa, is that we wanted na i-celebrate ang dugang at tuig na, mga katropa. Not because of the birth, no, ara na na sa, but because of the blessing of life nga ari pa tadi. And we are still enjoying our freedom, free from mga diseases, free from kunano pa nga mga kabudlayan sa kabuhi, mga katropa. And somehow amo man ang aton giya mo, amo man ang aton inspirasyon nga bisan ano kabudlay sa aton nga ginaagyan sa mga panahon nga ni may ara Japon sa kabuhi nga ginahatag sa aton, no? And that we should be thankful for kay ang ibang tamang kuturan, nagpaalam na, iba na ara sa ospital, iba na may ara sa mga malubha nga ginatubang mga katropa, no? Edmond Parmirola, salamat sa pagpamati. Oras naton 8:23, mga katropa. Haboy ko lang aton nga mga obligasyon sa pagpangalagad ta. Ay, before that, gusto naton gali nga iimbitahan ang mga katropa naton sa Kabangkalan nga maghulog sa mga dropbox sa mga interest ninyo sa Santo na Next FM libo-libong pa premyo. Promo, okay? Because nga every Friday ang aton nga promo ginahimo. Every Friday ang aton raffle draw. So sa mga katropa, parehog naman ko, no? Mag-drop kita sa mga entries, no? Early possible time. Today is Tuesday. You can drop already your entries and i-consider natin sa weekly draw natin, no? You have a chance to win 3,000 pesos. Kung nag-ano man ang kamuda, tumar man lang kamo sa Santon Plus Gold, kaya inom ka man lang kamo kapi sa Santon Gold Coffee Mix, why not make it an entry? Para iisa pasakop sa ating grand draw. Okay? Ari mga katropa, aton nga i-flash na po sa screen sa aton Facebook page. Paki-check na lang sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ang aton nga weekly draw is 3,000 pesos. Ang aton nga aton grand draw naman, may ara kita prizes, no? Third prize naton is 20,000 pesos. Ang second prize naton 30,000 pesos. First prize naton is 50,000 pesos. May ara kita sang 5 consolation prizes nga ipanghatag mga katropa sa mga lucky winners naman. That's 5,000 pesos for the grand draw. In the meantime, we would like to invite you to join sang aton Santo na Next FM libo-libong pa-premyo. How to join mga katropa? Muna yung pinakasimple ng mga mechanics naton, ng mga requirements naton mga biyan, no? Isa ka blister sa Santo Gold capsule, isa na ka entry, isa ka blister, isa ka blister sa premium D3 soft gel capsule, isa man ka blister sa Turbo food supplement for men, kag 5 sachets sa Santo Gold coffee mix. Okay? Amo na sa aton nga mga produkto nga pwede ihatag sa inyo, ipahibalo sa inyo nga kung may ara kamo sa kamuning mga produkto sa Yes to Health, you can join the promo. Paano? Sulatan nyo sa isa ka legal size envelope, sulatan nyo sa ngalan, sulatan nyo sa babaw sang Santon and the XFM libo-libong pa premyo promo mga katropa, tapos sulatan nyo sa ngalan nyo, address, signature, and contact number. Pwede ka mo ka-drop, pwede nyo ma-drop ang entries ninyo dira sa aton nga station sa Kabangkalan, sa JL Cross Point Building, Guanson Street, Bacolod, Kabangkalan City. Sa Bacolod naman mga katropa, ari kita sa Puentevilla Subdivision, Barangay Takuling, Bacolod City. You can drop your entries man diri sa aton istasyon, no? Basta may ara kamo gapulo pangapi kamo da sa Santon Gold Coffee Mix, pwede kamo ka join sa aton nga promo mga katropa. Ma'am Shirley Arevalo, morning. Oo, kasi Ma'am Lia Lobrado, may intranis la eh, sa Domingo, sa Biyernes. Kaga si Paring Poy. Poy. May intranis ako. Sige, thank you. Salamat gina. I hope mga katropa, ini mga pa-promo naton makahatag sang gamay nga bulig, no, sa mga sitwasyon nga nagyan naton sa subong, tanan nagtinaas na at least maka bulig-bulig sa aton tanan. At the same time mga katropa, ang aton nga promo is it's a payback, no, pagpasalamat sa inyo tanan sa pagpadayon inom sang tumar sa aton nga Santon Gold Coffee Mix as Santon Gold capsule as supplementation premium D3, pag inom sang kape naton ang Santon Gold Coffee Mix, and para sa mga mag-asawa nga nagatangkilik sang Turbo Herbal Dietary Herbal Supplement for Men. Okay, Dako, dako, maning kabulig. No, para sa inyo, para makabulig-bulig sa mga gaslo-gaslohanan ta sa aton parimanay mga katorpayawat para. No? Oras na aton, 8:28 na sa pagparagad na sa mga katorpa. Wainta oras na, makomersyal tanay. Aboy ta mga obligasyon na aton. Pagkatapos, balikay kita sa mga topiko, kag sa mga issues na aton tarakayon sa aton talatunan sa Bullseye.
5: Bullseye XFM 90.3 The Secrets of Health.
6: Ang aton sininga utok no, hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton sininga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo. Ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini ka gamay, makaya malang ni siya sa aton sininga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kon ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag indi lang sa isa ka bahin sini no sang aton sini nga lawas sa aton sini nga brain dira nagka problema kita karon kun nagapabilin kag nagapadayon ni ng inflammation dira sa sulod sang aton sini nga lawas kun mapabayaan ni ng inflammation kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlain sini nga problema sa aton sini nga lawas lakip sa aton sini nga utok.
5: Southern Plus Gold
6: Anchor City nga ini kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira ti dira na nagasugod sininga nagahina na aton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kun maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot nisa sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kun maginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
5: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
6: Isang makuaan naton sini sang quercetin magamit sini sang Santhone Plus Gold Capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ng Santhone Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
5: The Secrets of Health.
7: Yes, to health.
8: Maginom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag naton ini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto ng ini. Kanto lang kamo da, konvolyo mang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha.
5: Southern Plus Gold.
8: And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
9: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
5: The Secrets of Health.
6: Like in Santhone Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sa ringa kutis.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may aras ang Santhone kag Vitamin D3, nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance, nagatahas ang blood sugar, kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa nga pampatamis.
5: Santhone Gold Coffee Mix.
6: Pwede sa mga kabataan, pwede sa pamatanon, why yes ang caffeine, instead ang ara, dry, sa isoflavones, lecithin ang makabulig panami sa aton sa nga brain function, isoflavones ang makabulig balance, sino kung bolo balance sa nga aton sa nga hormonal imbalances, lakip sa makababainhan karon nga naga edad 40, 50 pataas nga nagasuffer karon sang symptoms sang pagmenopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatyag naton sa aton sa nga lawas. Kat hindi magid naton malikawan mag-agi mangid, especially partially kababayanan sa amo nga stage sa transition sa inyo sininga kabuhi nagamenopause kamo nagauntat ang inyo sininga pamulanon ti may mga mabatagan kamo sininga mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali no ang isoflavones galin sini sa soya isa ka sangkap sini isang santhon plus coffee mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sininga ginabatyag sa inyo sininga lawas hindi kamo matamaan sini sa pag-irritable hindi matamaan sini sa mood swings hindi matamaan sa pagkamalipaton yaraw santhon plus coffee mix kita sini ang mabuligan to coffee for all pwede sa kabataan pwede man sa may mga edad-edad na
7: Santhon Gold Coffee Mix Santhon Plus Gold The Secrets of Health
10: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santhon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
11: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
15: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainong ko sang ordaryo ng kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
14: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa.
11: Mabili sa mga butika.
14: Premium D3 Coffee Mix.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
17: Sakit ng katawan?
11: Mag Santhon Plus
17: Herbal Oil.
18: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Santhon Plus Herbal Oil.
19: Talagang maaasahan.
17: Santhon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
20: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangangap salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Batyag ko dahil yun. Wala nang nasakit ang ako likod.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
17: Consult your doctor.
11: Sa mga butika.
21: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
14: Santhon Gold Coffee Mix. 66 sa ating antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santhon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
22: Exciting, bro!
23: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayaw. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na sa ginpadako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA-CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Further
0: then, yung nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
3: Balik na rin mga katropa sa pagpakaragata, 8:39 na sa aton nga palatuntunan. Balikan na rin mga katropa ang programa, bla, sa aton nga presidente, ang maring tawag nga, ano, ang bawat barangay makinabang program, no, nga nabutang sa sistema. You know, pati barangay, official, barangay kagawad, kapitan, nag-intra sa programa, no, nga scholarship program grant abi, no, sa atong yung presidente kag nag-issue ini mga katorpa, hindi lang sa Negros Occidental, bilog nga Pilipinas, pero so far diris makulod way patas ang na batian nga na dalas ni mga katorpa, pero po ang pinaka ginahimo subong kahapon ang aton alkalde nag hambal nga ipatawag ang tanan nga mga kapitan ang ngotsining mga programa. Dibuto mga katropa, ang aton nga ang ininga programa wala gid man sang specification as to limitation bala sa programa nga hindi pwede maka-intras kapitan. Hindi pwede maka-intra ang mga katapo sang barangay. Diri kita na confused, no, last time to sa press briefing sa Maracañang, no, si Attorney Claire Castro ginpamangkot ni siya sinya ini nga mga programa may ara sang may ara sa mga kapitan nga nag-intra sa sini mga bata nila, pero ti ambal sang Maracañang sinya ti we'll look on to that basi way ta kabalo amo mani ang basics kapitan man, no, budayan magpa graduates bata ya ti base beneficiaryo man siya. So from there on mga katropa, we could say na there's no strict and compelling mga provision bala sang policy to restrain sa mga barangay officials nga hindi mag-intra, pero ti ambal naton for delicate as a sake hindi dapat mag-intra gid sila eh. Kay sila ang implementor mo, sumoto propio naman lang na, no, maintindihan ta nga sila, sila ang implementor, sila hindi dapat dogin dogin suhot mo lang imo ang programa sang barangay para sa personal mong interest. So ang posible kasuhan ini mga katurapan nepotism ini. Okay. Tanaw ta pagid kung sino nagreklamo. Pero diri sa makulod mga katropa, si Mayor Greg nagpahambal. Ngay patawag niya kuno ang mga mayor diri sa makulod para istoryahan na. Wow, ta maray tanke. Ang kunsin mga katropa with the katropang Wendell Balinario mga katropa sa ato ninya. XFM Live Reports. Katropang Wendell, good morning.
4: Yes, sa katropang Wendell, na interview naton kahapon si Mayor Greg sa kanya may signing BBM Sada kasi katropang Wayne una na nga daan sa pilaya no, ka mga ano ba lang ka LGU kaya sa Network of the Staff pila ka mga sabang ang nagamo na reklamo o kami mga tulungan at ang ila ba lang ang mga sili ni Sada katropang Wayne mga lapis sa paruwag mga lang nila mga magkilala lang nila ako na lang katropang Wayne kasi una pa lang daan di bayad na inyayag sa tarya nga hindi itialuyag na katabok mo nga, so sukan siyang makulod. So, sa iyo kapon, within this week, ipatawag niya ang mga barangay official sa Bacolod City. Kaya, katropang Wayne, sa iya, i-verify niya, pamangkoto niya, ang tani ka mga barangay official sa matangot yan sa mga hindi na nila nga mga BBM scatters kung tinuo ang ilagay sa nila kag kung related bala inyo sa ila.
3: Oo.
4: I think ito pang unang padaan nga din ano daw yung klaro gidyan yung regret kasi ang ini nga pag-iisang BBM scholars ni kung bawat barangay makikinabang program scholarship.
3: Mm-hmm.
4: Ano kini mo barangay din nga nagpili kung yan niya direkta bala din pa sa ang guidelines para sa pagpili at una dito kato panguindaan ng pagpili kaya nabasa nato dito dapat nga bigato ka yung sample ikaw ang unang college graduate na mag-graduate sa inyo pamilya o kung doon may chance ka bala mag-drop out tungod sa kapigaduhon baka mo na bala kato panguindaan at ang mga guidelines bala nga dito kung magalang mga butang kaya nga si Bululigan, Ligan, kamo niya ang dapat taga, sinigigan sa color. Eh, katatangwin, sino kayo yung regret na yan ni isa-isahon. Bali, doon ano nisa, sort of verification na niya ang pagpatawag niya sa meeting, kaya mali nga is-invite niya niya ang mga kapagay officials. Hindi naman yun isaman ka verification para sa mga gintili nila.
3: Katatangwin
4: sa iya, may batuan siya. Ngati ang gintili nila, abe bata nila. Kaya mo nagagawa mo sa iba nga mga LGO sa bata nila o kung na parente nila o kung lapit sa ila. Sa mga barangay social, sinunod sa iya nga ipaisla niya.
3: Ah, okay.
4: Greg, no? Ipaisla niya sa laking nga beneficiaryo sa mas Buliligan, sa mas nagkaangat kung sa putuod nga beneficiaryo. Ipaisla niya. Katapangwin na mo sa ipahayat niya. Katapangwin.
3: May ara gid man haw.
4: Kato pangwin sa karon dumaista na sa barangay.
3: Ayan na.
4: Sa Bacolod Expose. Oo, Bacolod Expose kang mga no, nga post bala. Pero hindi ko na pagambalang barangay.
3: Subject to be verified. To be verified pa.
4: Oo, wala ka niya na-clarified mo. Kapag mataya, wala ka man. Wala ka man nakagwalitahan. Sa mga barangay, kato pangwin nga nakita natin sa Facebook post nga bata. Ako no, manghod ko no ka SK, no, ang butang.
3: Ayan
4: na. Ako pa lang na, ako pa lang na so far, kay katatangwin, kung matuod din na, kay pa-islan, makinali ako ni Mary Grace sa kaya. Kasi amo na ang iya nga, yung gap nga itipuno ko pang official, at least nga i-release. Kasi inigaling nga si Mana, posible nga ka-download na ini, no, ang pondo sa syudad kag i-release man. Sa syudad ka to pangwin, pati ano ni siya, nang,
3: why pa may,
4: ni siya ang pag,
3: why pa ba yung ranay? Why pa nakatagayaw?
4: Wala pa katatang window.
3: Ah, I thank you.
4: Kung hindi ang sudad sa Makulod compared to, ano, ito, Negros Occidental, may the area, i-download pa lang kay Liga, damang nag Mayor Greg, yan na dapat proseso, parang sila sa mga kapes, nung i-download pa lang sa sudad. Pero kasi before, ang bali Mayor Greg, ya, before niya i-release, may 200,000, ito ang katatang window, kasi pagkalabot sa 100,000 sa BBM scholars sa 20,000 each student, may 100,000 pag hindi para sa isa ka proyekto sa barangay mo nga makinili nila ba kami ato dito mga kabutang sa guidelines lang mismo sa ang DLG nga matuto pwede sa like, mga printing, mga computer, mga automated data, sa mga gas nila. Dumaan mo pagkita sa 100,000 sa napili nila nga proyekto.
3: Kaya
4: pari 200,000 sa sa kami regret hindi niya pag-release kung hindi ni ba naman tipon sila dati kag ma-verify katropang window at tagtaya ka barangay official. So, si, muna ilauman kid niya si kung may ara agad man katropang window kung mga daw ano magan sa buot ha kahit na kung may ara makid sa mga pariusin ni ba lang mga barangay day nga pata nila ang ako hindi deserve nga napili si may chance pa yung islam kasi si Mayor Greg mismo yag-push nga kung pamilya niyo na kung hindi na qualified isla na muna ang punto ni Mayor Greg sa kaya
3: katropang win sa mga provision gani sa implementation I think may IRR ni siya. Wala man stipulation as to barangay kapitan, public officials, nga hindi pwede maka-entra. Galinti, doon ko ilintindi ho lang lahat, implementor ka mo sa programa mo, nga ka mong mabilipisyos ni?
4: Kasi may ara siyang mas deserving, bala ka sa tayo katay, nakadawa-dawa ka sila, bala ka sa pangunod, no? That's fortunate, yung katawag natin, bala ka na palang mga first time, di ba ka katapangwin niya makapag-graduate college sa pamilya nila, bala palang o ma-untak sige tungod sa kapigaduhon pero sa isa-tweeting katatangwin ba ano pero medyo fresh naman na graduate one year ago so malung kita kung gano'n baka budlay ko kung
3: 14
4: years kita mo damo balay ano damo balay run
3: may mga thesis ka pa
4: mo da Dapat kung ulang alin sa first year ka dapat ka lang para makagraduate ka. Tapos eh, ang preparasyon mo na lang ito mga toga mo na dapat graduate kay para fix na brata na, no? So, kita ko dako, ginita na yung pitya, ang 50,000 pesos sa mga matutuod na beneficiary ko na gasinanglan katatangin kung mga tagi din niya.
3: Oh, pero why man gin may ginhambal katropang wen nga base may kaso ni mga barangay kapitan in case gin man.
4: Katropang wen so far dudu wala man na na-enforce ati. Sila pero mula na ito, pwede sila nga masugid lang kasi paano no sa wala pala pag sunod sa ano sa guidelines kasi nakabutang do sa guidelines mo kung sino lang siyo nila. Kasi na masugid kasi katropang win na sanay dal at lang pwede na siya tayo para boss sa office of the ano mo pagkatapos sa BIS man. So te amo na ang image nila eh sa public natin eh kundi pag inoborano nila. Hindi na doon sila ma-ano pa sa ilang ano no, parang guide ako ng mga lugar hindi na sila pala mapakihan. Hindi na sila da masuportahan eh sa tungod sa pinila ka.
3: Katropang win, why mo nang pa, ano no, nang ang scholarship beneficiary ng Island in case kidman pariente, why mo naghambal si Mayor nga kung amuni Island tan lang pati barangay kapitan?
4: So, para katropang win, wala pa manokay, wala pa sila kasapol, wala pa ka tipon, kasi ang na-mention lang ni Mayor within this week, no, wala man siya ka-mention, at daw ganit no, na, nagit pala, na exact date with. Pero tanawang sabi ko makasapol sila kung may mga sampulan, di ba na for example, katrapangin ko ma-verify ka dyan, may ginpili, ito na yan, no, mga bata, na da upon mga manghod nila, da, or hindi wala makatrapang window, di ba, sunod sa kaya sa mga BBM Scala.
3: Sige, katrapang Wina, thank you so much. Salamat, Gid. At least may detalye kami.
4: Yan katrapang Wina mo na to, ang update yan. Subad sa Pakolod at mga katrapas sa ato kaya sipong mga tiyempo mga itong santon vitamin para kaprotect sa ato kaya batok sa palatian para sa itong gini presyo sa Pitina Miss Katrapang Wendal Balinario XFM
3: Reports. Oras mga katropa, alas 8:50 na sa pagpangrakit natin. Check on tabla nga itong ABC President, mangulit anay kay halin pa rin kahapon, pangulitay ko siya, ho. Way pagkid siya, way pa, basi sa ako man, may seminar, abiligad. Basi maka-jackpot, matabla sa oras ni ABC President Lady Glest Gonzales Palien. Para makistorya kita, nung preparations ni, na may guideline gidman nga, daw nagresulta sa mga muni. May ara gidman bla sa mga kinakapig natin na kabudlayan para sa mga may barangay kapitan ta nga at least intindihon ang ining mga guidelines mga katropa. Oh, depende niya, no? Check on ta nay, lantaon ta kung maka kung makwa ta, ti okay. Oo. I hope tani makatigayon kita sa kay ABC President ba? Oo, ara sa okay ba? Medyo sako-sako ni si Abby, muna nagkwa ta sang oras siya, no? Mapalad ta mga katropa. Ari karon sa aton linya si ABC President Lady Glest Gonzales Palien sa aton nga linya. Councilor, good morning. Ako si Katropang Win. Welcome sa aton programa sa Bullseye.
2: Hi, good morning, Katropang Win. Good morning sa ato na listeners.
3: Salamat din sa oras, Konsyal. Mamay gin mention si Mayor Greg nga mapatawag sa sang mga barangay kapitanes angot sa bawat barangay makinabang program, scholarship program, ma'am?
2: Yes, gin mention ni Mayor Greg Tigapon during our CDC meetings na mapatawag meeting before the release or maybe sa release na dialogue siya with the punong barangays especially on the implementation sa ato na scholarship program kag ang isa ang socio-civic program for the bagong Pilipinas o bawat barangay makinabang program.
3: Ng Councilor, pila ginang allocation sa inyong programa?
2: Yes, so each barangay will receive 200,000 pesos and 61 barangays na ito ang makabaton.
3: So 100,000 makadto sa scholarship grant and ang 100,000 naman makadto sa development para sa aton barangay daw muna sa councilor?
2: Yes, correct. Each scholar will receive 20,000 pesos. So five scholars per barangay So that's 100,000. And another 100 for the social civic program sa barangay. That includes mga chairs, tables, canopies. Depende man sa ginpili sa ato na barangay.
3: Aha. Councilor, isa sa mga ginaistoryahan, subong mga complaint kay mga barangay kapitan, nagpasulod sa bata nila, pariente nila, mga lapit sa mga himata nila. So far, why pa man complaint subong sa talatapanin mo, Councilor?
2: So far, wala pa man kita complain kaya wala pa ka-release. But we have a series of meeting with our punong barangay sa Ansan Liga. So prior na nag-submit sa list, again, sa latag natin ang qualifications for the bagong Filipina scholars. As well as last week, last Friday, nag-last call for a meeting kita kung sino ang scholars nila na go. We had the time to replace that ang guidelines dito sa barangay para wala reklamo in case na mag-distribution na.
3: Oh, Councilor, if ever may ara, anong matabo?
2: In case may ara, damo siyang good, every complaint na ato ng barangay, mga kabarangayan, they can go to DILG, may ara man specific hotline directly for the president for this implementation.
3: Oh, okay, last time to istorya sa mga barangay officials niya, there are ways ang concrete niya mga provision limiting our barangay official to join the scholarship program. Daw mo nang depend sa Councilor.
2: Yes, correct. Mula muna siya ginaprohibit ang relatives ng barangay official to be qualified as scholar.
3: Mm-hmm.
2: But ang ginasulit na mong take up with the DILG as long as na-qualified siya for 4 years graduating college student, belong to the vulnerable group, the risk of dropping out, the risk na hindi katapos eskwela, the first in the family na makagraduate, and of course, ang tinatanan, indigent. So, di ka balo, makita ko magambal kita indigent. Na majority of our population is an indigent.
3: Daw ang istorya ni daw ano na malang delicate as a sick counselor, no?
2: Yeah,
3: okay,
2: implement
3: kita. Ako yung
2: take up ko na during last Friday's meeting together with CD Kristan Nagaynay, the DILG Director of Bacolod. That is out of delicadeza. Kaya nga ito na barangay officials may honorario man. Then may makita deserving pagyan ng students na mas qualified. Ang gine-emphasize na ito is dapat widest dissemination ang pagpili, pag-qualify sa ato na scholar. Then, let it approve, may approval tani sa barangay council ang mechanics on how we choose the presidential scholar.
3: Councilor, I'll give you the time para na lang mensahe para sa ato niya mga barangay kapitanis. Councilor, go ahead.
2: Yes, we have a series of meeting naman with the punong barangays kasi namungol na sila on sulit na ito na reminders on the bagong Pilipinas o bawat barangay makinabang program. So, let us implement it well kasi that is the first ever program na ginpapanaog sa barangay. The first ever scholarship program na ginagaan o gin-empower ang ato ng mga barangay. So, let us follow the guidelines. Let us choose the right for presidential scholar for this program and as well as for the implementation of the other 100,000 pesos.
3: Councilor, thank you so much. Salamat gid, Councilor. God bless you.
2: Thank you. Thank you.
5: XFM. Bronca. Diretso. Bullseye.
3: Inyo naman ang mga katropa sa ABC President sa Bacolod, mga katropa, Lady Glest Gonzales Palien. Dari sa atong palatutunan, ti Balantani, no? Kay ti, so far, why pa sa reklamo? Dari sa Bacolod, kung sin otong mga barangay kapitan nga wala, midman. May kin-mention to sa social media nga naka-SK, parinti sa SK, ang naka-ambit sa programa ng mga katropa. Ang aton man naman ang ginaayo sa aton nga mga insert gobyerno, balaan mo ang aton nga mga implementasyon damo sa mga scapegoat kung kisa may implementar mo naman kung may aras ang mga possible violation na be. Damo sa mga ano, mga ng paiskapo nga rason bla. Di kinanglan ano git specific mga tropa. Sinong pwede. Of course, kung sino anong qualification. anong pwede ma, sino pwede ka entra? Siyempre, ara mo na da ang hindi pwede. Dari ha, sa hindi pwede, why not specify sa barangay mo? So, ay natabo, di, ang ibang dari sa probinsya, mga katorpad na amo eh. Nga mga barangay kapitan natin, nga mga barangay officials, nga naka-intra sa programa, nga ni, no? Sa scholarship program sa gobyerno. Now, ti amo pa rin i-recall, ha? Amo pa rin ang check-on kung diin to mga master's listo. Kung sinuto ka mga emplea, sinuto ka mga tao ang nakabinipisyo sa may programa mga katropa. Kalawain ang galing ba? Mga barangay officials ta, nga ti kamong implementor,

0: to ang mga hatagay man to sa mga ayuda during COVID-19. Ngayon kwa man to sa DSWD. Ngayon kinamo sa mga barangay opisyal. Ngayon pasulod nila, kabayang binipisaryo sa mga bulig yan eh. Sa mga pagkaon ng panghatag to. Kalamanan nila, daw kunin, lapit si luwag, pamilya, kagkunano pa. Ha? Meaning, makakitropa, kung may chance ya, maganit giniya. No, may chance ya, ma... was like poder gis na ya. Amo na ka kinahanglan ta dayo no ng eleksyon. Kay... para blang salig sa tao. Na-renew to sa. May salig pa blang tao sa mga barangay officials ta kung ano pa nga sitwasyon. Ha? Oo. Oh. Ti tao ning ma-desider, mga katropa. Oh. Aray pa o. Oh. Sa isa ka barangay dito sa Pontevedra, mga katropa, may nagsulat dito sa DILG. Ah, ang sulat nila patuhoy sa ining scholarship grant man sa atong presidente. Ah, ang bawat barangay makinabang program, no? Ang bagong Pilipinas scholarship program, katropa nga ginhatag sa mga barangay. Ginreklamo to kay paryente sang isa ka SK. Ah, ang ang isa ka SK paryente niya ang ato ang nagbenepisyo sang grant si Kagawad may ara pagid no may ato man to sa Bao Mariones basta ang karon sulat mga katropa gipatuhoy ni sa DILG ginarabot naman DILG at this point of time para masabat nila ang ining mga query no sang aton pila ka residente beneficiaryo sang ining scholarship grant mga katropa. Mag-commercial ko na, haboy ko mga obligasyon ta pagkatapos balik kayo ta mga katropa sini.
1: Bullseye XFM 90.3.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
5: Vision Next, marami na ang natulungan.
6: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
5: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da son, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabi gaid. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
8: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
8: Turbo, may maka at labuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain.
11: Ako ba Lacey Lisa? And I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
8: Consult your doctor.
12: Bibili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na benefit.

0: Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Exciting!
2: Ang sobra kang mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kung kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sa sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Hindi
3: nga nag-atrust ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Oras mga katropa, alas 9:06 na. Dato ang kani dito sa Pontevedra Rizal. Barangay Pontevedra. Kay may pila ka ba aligasyon, nagpadangat sa sulat ang mga estudyante, no? Okay. May nagpadangat no sang ilang reklamo sa DILG, no? Tatlo ni ka mga estudyante, mga katropa. Sa protection man sa mga estudyante niya. Tawgon ta lang sa ilang mga palayaw, mga katropa. Do nga ti, kabalo naman yung tananto dito sa Barangay Rizal nga may complaint ang ilang mga estudyante tungod gapati sila nga hindi qualify ato ang nag-submit, no, mga katropa, no? Sa sulat nila, gin-address mga katropa sa OIC Regional Director, no, kay Laylin Ortez, mga katropa, ang DILG Director natin, dili sa aton nga probinsya, NIR, angot sini pagpili sa ining mga ginakapit na beneficiaryo, no, sa scholarship grant, mga katropa, no? Now, ang ilang reklamo, ginpili to ang pila ka mga paryente sang barangay official nila, tapos may natagay pa to 20 mil to 2,000 ako ginatag ang grant nga nahatag sa isa to, no? Kuwaon ta karon ari ko sa linya na to mga katropa from Pontevedra. I hope malabot mo na akong sa kapitan, no, sining aga mga katropa para misturihan tani. Anong plastada, no? Ari mga katropa, si Romar, si Toto Romar na isa kabinipisaryo man isang bagong Pilipinas scholarship program, mga katropa. Ngayon, ari ka rin sa programa natin. Sir, mayang aga. Welcome sa programa, sir. Good morning, sir. Kamu to ang nagreklamo, no? Kamu to ang nagpadala sang sulat sa DILG?
5: Yes, sir.
4: Pila ka mo kabilog, sir?
5: Tatlo kami, sir. Actually, damo kami, sir.
4: Damo ka mo. Tanan ka mo, ara ka mo sa grant, sa scholarship.
5: Yes, sir. Yes. Kami, sir.
4: Oo. May ara na sang, ano, sir, sang releasing sang ining scholarship grant sa aton nga mga barangay, sa Barangay Rizal particularly.
5: Yes, sir.
4: Ano, sir, ang nature sang inyo complaint subong? We believe nga may ari kita kopya sa inyo complaint to. Pero yes, sir. From your end, anong sentimento, anong gusto niyo palabot sa DILG?
5: Ang main concern dito naman is the investigation, sir. Kamuning situation naman. Gin regard nila ang among concern. Ang unang nagod is after na nabala ito sa mabala naman ito ang 5 selected student.
4: Nag-utod-utod sa kanila. Matawag, Sir Romar, matawag kami ribat, sir, kay medyo kautod kanugon sa atong diskusyon. Oo. Kay diri mga katropa, sa sulat mismo, ang reklamo di is napilian ang pariente, one selected third year student is reportedly niece of barangay captain and barangay secretary. One selected recipient of reportedly niece of barangay secretary isa ni. Another selected recipient is the son of barangay kagawad, bata sang barangay kagawad, no? So umo pa ni establish nato natun nga linya kay kinugo ni mga katropa. I hope tani ma labot naman si Barangay Kapitan sa Barangay Rizal sa Pontevedra. Yes, Sir Omar, mayong aga. Yes, sir. Go ahead, sir.
5: Kaya ang amon, gusto mo ang pwede na is amon niya, dapat nagsasagin sa amon nga si Pastor.
4: Aha.
5: Not only sa barangay, but sa kabilugan, di ba, Pastor? So, ang amon niya barangay is first gid is laksang public at internet.
4: Aha.
5: Ang bintang nila, kaya siya it lang. So, after amon, Kinselektin ang five students.
4: Oho.
5: Nagtada lang. Kung po kay nama ko nga kadoon sa naman kid.
4: Oo.
5: Pero ginatubang si nama, ginambagay niya na lista ko po.
4: Mm-hmm.
5: Pero ang kalitahan is wala. Tapos, nag-plan na mo, na, ang gindala nila is buwan nila kayo ng book.
4: Oo.
5: The third year na.
4: Oo.
5: Kung ito, may guidelines ang royalty.
4: Okay. Aha. Pero nag-apply ka mo, sir, why?
5: Wala man siya, sir, ano, announcement. Di sir nga...
4: Ma-apply.
5: Apply or what?
4: Oo. Okay.
5: Nga, ito niya, gano'n,
4: no? Nga, supposedly...
5: Ang announcement.
4: Oo. Nga, supposedly, sir Omar, gina-publicize ni isang barangay mo kung sinong interesado mag-apply para sa Sining Scholarship Grant. Pero why na may natabo sa barangay, sir?
5: Wala, sir.
4: Oho. Paano ka mo naka-intra?
5: Naka-intra
4: sa scholarship grant. Pero binipisaryo ka mo, di ba? Naka-intra ka mo? Na-approve ka mo?
2: Oo, binakay.
4: Oo. Yes, sir. Medyo layo-layo ang tingog mo. Hello?
5: Dali tatlo ka, ano, sir? So, fourth year.
4: Mm-hmm.
5: Kagduwa ka third year ang nag-apply.
4: Okay. So, kamuya?
5: So, bali, wala. Sir, nag-apply. Dugin patawag nila, sir, secret. So, wala. Din niya in public announcement sa mga barangay.
4: Mm-hmm. Mm-hmm. Klaro, ang koran, sir, ha? Nadala ka mo sa scholarship grant?
5: Wala, sir.
4: Why ka mo madala? Ah, wala. Okay. So, tatlo ka mo ang nagpanabot sini kay questionably paglantaw nyo, questionably, wala sang transparency nga natabo dito sa pagpangita kag pagpangita sang recipient sa scholarship grant sang office of the president kag ginpili to ang mga paryente sang mga barangay officials kini. Sir, i-confirm ko lang ha, ang hinablo sa barangay kapitan kag sekretary, isa-nisa naka-intra?
5: Yes, sir.
4: Oho, kag isa man ka recipient nga hinablos man sa barangay sekretary?
5: Yes, sir.
4: Oho.
5: Third year, which is third year. So, ilan ang nagawa, sir?
4: Oho, kag isa man ka bata sa barangay kagawad?
5: Yes, sir.
4: Ay, hala, paldo-paldo ni Slagli. Mag-amuni. Oo. May mention pag yung kamuto, sir, nga may ara sa mga na ano, na ka-intra, tawag yung taga-andosmel. Ano to?
5: Yes, sir. Kaya mo na ganit, sir, nag-complain kami to, diba? So, nagpasa dito complaint letter sa mga barangay namon.
4: Oo.
5: Pero, in disregard nila. Sabi namon, mag-complain sila sa amon sa kabilugan yung third year. Dahulat-ulat kami, kaya mo nang hambal nila. Pero pa the next week is kibot na lang kami releasing na sila sa money. And then ang sa may ledger ito nakabutang ang under sa 5 selected students to.
4: Oo.
5: May under sila 4 to 5 person. Pero ang gindala nila is third year sub fourth year.
4: Third year hindi pa muna graduating? Ang third year hindi pa muna graduating?
5: Hindi, sir.
4: Oo.
5: Pero gindala to nila sa under sa side lang, sir, hanggang makareceive ng 2K. Kaya para matabunan ang ilang asala, which is magbakaupagin ang ilang asala.
4: Okay. May paghinunaano na sa barangay kagka mo? Why pa?
5: Ano, sir?
4: May paghinistorihanay na halin sa barangay kagka mo? Angot siya ng problema? Why pa?
5: Wala, sir. Kaya wala din sila nag-ano sa amin. Wala din sila negotiate kami.
4: Mm-hmm. Oh, nga kung tani, kamo, recipient, kamo sni. Anong year mo, sir?
5: Fourth year, sir, subong.
4: Oho, ang tatlo nga upod mo man, fourth year man, graduating?
5: Ang isa, sir, is concerned with youth, tapos ang isa is graduating student man.
4: Oho. Okay. So, sige. We will try reach out sa DILG, diri, sir, para ma... pero na-submit yun na, no? Ang inyong sulat?
5: Yes, sir. Na-submit na naman, sir. Okay. Na-receive na nila.
4: Na-receive. Di, anong pinaka-latest nga ano nila? Nga...
5: So, sir, wala ka sila ka-contact sa amin, sir.
4: Mm-hmm. Alright. Sige. Grabe, man. Mm-hmm. Go ahead, sir. Yes, sir. Oh, Sir Omar, go ahead, sir.
5: Sir.
4: Oh. Sir, base may mga mensahe ka sa mga public officials natin, barangay officials natin sa Barangay Rizal?
5: So, ang mensahe ko ng GDA sa ila is dapat certainly good nag-public announcement sila sa Omohan and then naghatag sila sa transparency.
4: Mm-hmm.
5: Wala na kami tanikalabot sa amoning asosyasyon kung ginhataganin sila sa fair ba lang ang distribution ba lang? Kaya hindi na kami dapat mag-reklamo mong kay siyempre para man isa tanangan kay ang kuhagay lang is 5 na langgit pero ang hindi lang naman mabaton is gin-select nila ang duwa ka third year which is violation sa guidelines tapos ano pa nila parente pa nila
4: Amoning...
5: So, ang among kwan is dapat masolusyonan niya ang mga justice. So, siyempre, sa lawi-gawi nga ginatag naman niya time, wala kami nila gin-sapak, gin-disregard kami nila kaya sabi nila, mahipos na lang kami.
4: Alright, sige sir. I-try na ito na follow up. May upod ka pa da? Sino ang upod mo pa da? Nga nag-reklamo?
5: May upod si Claire Answer ang pa-concerned you.
4: Sige be, pwede ka istorya sa iya?
2: Hello, good morning, sir.
4: Ms. Claire, isa ka to sa mga complainant.
2: Yes, sir.
4: Oo. Anong year mo, ma'am?
2: Graduate na ko, sir.
4: Ah, graduate ka na. So, concerned citizen, nagpalabot ka rin, kintara ka sa, nag-isa ka sa signatory sa mga complaint. Anong sitwasyon, ma'am, how? Though, hindi sa paglantaw nyo, hindi sa nagkakalapat, kaya hindi sa sakto.
2: Yes, sir. Violation, gusto niya, sir, sa law. First, sir, lack of public announcement sila, sir. Second, lack of transparency sila. Pag may violation, gusto sila sa priority guidelines. And then, unauthorized obstructing of bans without law, sir, sa authority decision sa other court years, sir, which disrespectful man sila.
4: Oo. Disrespectful because nga way sa namati sa inyo kag wala sa nag-aga, nag Yes. Oo. Miss Claire?
2: Yes, sir.
4: Oo. So, ma'am, kung basi may mga mensahe ka sa mga barangay officials nyo da?
2: Gusto ko lang yung bar sila is wala ko kainit or hatred sila. Disappointed kung katama sila to nan. Kaya yung isa sila, wala din na lintugan kung kakalo sila nga mismo nga sala. Pero may isa sila, wala din nag-stand sila sa insakto. Actually, it's not about the money eh. It's about sang dignity sang tao.
4: Correct. Ang tama.
2: It's about sang nga dapat natong i-actionan hindi dapat ipusan. Hindi na dapat tolerate na tomorrow na anymore. Because after all, sir, nang lantas, sir, peace and unity is not pain and popularity.
4: Oo. Ma'am Claire, thank you so much. Salamat gid. We will try to reach some public officials naton to have them on air na maka-answer sila or ang DILG. Ma'am, thank you so much. Salamat gid kay Sir Romar. Salamat gid.
5: Thank you, sir. Thank you, sir.
0: Bullseye.
4: Kung tuod ni mga katropa at tibaldag gid sa mga barangay officials natin, ba na mga katropa, pinsar nyo, wala sa may mareklamo, wala sa may mapiyait sa ginihimo nyo. Dira ako nagsala. Kaya kinamo sa mga sudyantita, nga mas nais niya, kaintindi sa mga pumuluyo nyo na, mga nakaintindi sa patakaran sa atong gobyerno. It so happen nga daw, well, pinsar nyo, guro, binaranggay man lang. No? Pinsar nyo, guro, amoman lang niya. No? Mga sitwasyon. amo abi na mga katropa, tsak to, ang delikadya sa una na, no? Kaya ti, dapat mentindihan natin, kung ara kita sa posisyon, mga katropa, kada giho natin, galang taon-tao mo, galang taon publiko, galang taon pumuluyo, na kunin tsak to, kunin di. Ang ibanda, kita man nilang hindi tsak to, ginaipsan na lang, no? Ginapabayan na lang. Una nga mga konsiderasyon, hindi sila mag ano, hindi sila migos partido, no? Kabarangay, no? Kagrupo, ti bayan na lang, until ang ini ka mga gawi matabo nga matabo, padayon Japon, padayon. Why may nagreklamo mo? Why so may nagpiyait mo? Ti naga games sang trust abi ang mga public officials nga himuon ta diya. Okay, para why man may atun man ay tanandi, ha? Amo na pagsalik nila. Ti atun no, kita naga ano man kita, naga parabot man ta sang ining mga concern sa mga barangay officials naton. Repeatedly gina-mention naton nga uy, for delicate as a sake, hindi ka mong interest programa gani, no? It happened during the COVID time where public officials, barangay officials, sila mismo napili to sa mga barangay, ano? Barangay, sang ilang mga recipients to para sa programa, sa gobyerno, para sa mga ayuda, sa mga food packs. Food packs na, ha? Ha? Ari naman kita sa programa, no? Sang scholarship grant, sang presidente. Amo man Japon, di kita ito mga katorpa kung may chance ya, mga waslik gina. Ha? Di amo rin sa mga barangay. Ariyo, ang aton nga parawagan lang sa barangay Rizal, sa mga barangay officials nyo, issue ni, no? Don't take it against sa tatlo ka mga complainant because ginhimo ni natabo ni ang pag-aligar nila sa inyo na nagwa ka mo, naghimo ka mo sa inyong, sa ining mga sistema sa pag-qualify sa mismo pariente nyo sa programa. No? Ti kabalo kita ko ng depensa nyo, mabala man sila ka. Why man gani isang konkreto ng mga ano, ng mga layis na da nga naga-indi sa mga public officials kung maka-interest programa ngani, no? Oh. Pero sa mata sa tao, kauluya. Sa mata sa tao, hindi insakto. It's a question now of accountability, of your integrity as public officials nga nagapungko na sa posisyon. Karon kung tawagan ka mo, mabalat sibuyas ka mo, punaboton ka mo, manago ka mo, Aryo, ginabrita nga itong programa sa inyo para makasabat ka mo, no? Cap, kagawad, barangay secretary, message nyo kami. Sabtan nyo ni ang kinahimo nyo, no? Kaya ako paglantaos na diya, do isa kasahi mula sa korupsyon sa aton posisyon sa gobyerno nga programa nga kita mag-enforce sini, kita mapatuman sini, kita man na tokobs ni, no? Sa mga barangay officials, again, pwede ka mo ka-reach out sa mo na explicar ka mo. Now, kung hindi ka mo ma-explicar, hindi ka mo mag-atag sa inyong statement, then, though, admission of guilt na malang nilawin mo. No? Sa mga barangay officials na ito, huwag ko kamalo kung saan o pa na ninyo ginahimo. Pero, for delay ka din sa sake, my God. No? Ang naman programa para sa mga tao, third year student na kasulod sa programa, din ka kita, ya? Graduating na? No? Third year student, mga katropa. Aris complaint niyo? Nakasulod sa programa. Dingra kita, ya? Kung di ginugum-ugum, kaya ay nano. Tikaron, ari, mismos kapitan, di ba na mag-tubang sa atin? Expected naman na namo na. Bahala ka mo na. No? Ginalantaw na ito, mga katropa, ang gina-check na ito ng DILG if ever makalabot kita. Dugay-dugay sa pagpakalagantan na ito mga katropa. No? It's always right to have to voice out no express nga tong mga sentiment because nga ti kabalo kita mayara sa kinamatarong kabalo kita sa mayara sang mga bagay nga dapat isettle and importante sa public service mga katropa is transparency sa ginihimo ta because you are there sa posisyon why mo na gin amplayan it's a trust sa taong ginatag sa inyo pagsalig sa inyo mga constituents. No? Pero kung na abot na sa punto nga kamo mismo naghimo na kamaramanan, tao man ang mga reklamo. No? So this is now the test mga katropa sa integridad sa mga opisyal natong barangay Rizal, Dres, Pontevedra nga sabto nilang isyu ngani. No? Kag I bet palihog naman sabta nyo para maklaruan ta before kita mag lala pa ni. Di nagkatog lang yung mga kabataan sa inyo para mag-complain, pinabayaan nyo. Oh. Karon ti, ano matabos na di? No? Ang ABC President Federation sa Negros Occidental, ang parawagan isa, kung sin o man ng mga membro sa inyo pamilya nga naka-avail sa ining grant halin sa presidente, kakasan nyo, isli nyo. No? Amo na yung parawagan mo. Di, subong arap pa dyan po, no? Anyway, tisig lang ah. Lang taon tani kundi ni pagkadto pag ano ni makadtoan mga katropa. O galing one thing for sure na consume na eh. No? Kung tutuod gyud man ang mga allegation mga katropa. No? Pero ginatagaan ta bureaucracies pagduda ang mga barangay officials, no? Issue statement, no? Hatag kamo sa mga statement nyo, no? Kung tuod gyud man ang kurente, no? Kay ti naglapta na nimo, no? Question ni sa integridad nyo dira sa inyo barangay. Kaya nyo pa magpanerbisyo nga ganang taong tao sang natabo nga ni? No? Oh, ginabrihan taman mikropono ta sa aton nga mga ano, sa aton nga mga kauturan, mga public officials, barangay officials para magsabat sa mga mga complaints sa mga kabataan, no? Oras naton 9:23 na at 9:28 na mga katropa, ma-commercial lang ko anay. Pagkatapos ko yan, talinugang sa atong pagpakaraga dari sa Bullseye, mga katropa, standby.
0: Bullseye XFM 90.3 Supply.

0: Expo Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Ling, isa akong bankrupt. Para maboost na ang aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid niya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kamkarang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sistapain.
0: Mabibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: Mga katupa, exciting!
2: Sunfon Gold Live Testimony.
11: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Sunfon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Sunfon Plus Gold.
12: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi.

0: Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Legale, isa kasi

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Mga katupa,

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Hindi
0: naman blanamon makaya. Nag-trust ang public opinion.
3: Objective.
0: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
5: Oras mga katropa, 9:34 na sa pag-pangalatid natin. Bago lang to, no? Ang aton nga gin-talakay, nangkot sa nga mga grabe, no? Scholarship grant mga katropa. Tigil ang Balde Primero, at ang aton nga mga beneficiaryo. Marami pa mula sa ngambal sa presidente, ta? Nga, ang mga pigadugid, ang makwas ni, ang mga pigadugid, ang makabeneficios ni, at mga graduating student, hindi makasangkol nga maggasto sa ilang mga kwarta, sa ilang mga pag-graduation, no? Kabalaw naman kita, last year mo, mag-fourth year ka mga katropa, bugat na, no? Kadamo sa mga blayran, no? No? Alin sa thesis mo, ang mga arrears mo to, mga blayran mo sa eskulahan, isipon to sa eskulahan, para bayran mo. Kung accumulated na sa may mga miscellaneous pa to, nga mga blayran, may mga libro pa na da, nga, may mga project pa na da, ngayon mo, may ara ka pa da sa mga internship da nga kinanglan mga katropa, gasto mo, no? So nakita ni Guro ngati do ka bugat para sa mga estudyante nakapaminsa presidente sa ngay mo on tani kay para mag kabulig man sa mga estudyante nga gusto maggraduar but because do ma-drop out, do ma-drop tungod sa financial pressure, no? Di imo on tani, no? Kabagay nami pa to sa presentation na bulig para sa aton yung mga estudyante nga makagraduate ni no mga scholars naton makagraduate makabulig-bulig para matagaan sila oportunidad mga katropa nga makaobra sulihi tungod sa kapigrohon amo ning mabulig sila sa pag alimentar sa ilang pagpakabuhi mga katropa no di amo man ang hope naton nga mga estudyante ta makatapos man sa pag-eskwela nila para in case kid man makapanginta sa kobra, makabulig, mapa-eskwela naman ang mga manghod nila, mga utod nila, or di gali makabulig sa pamilya nila sa ulihi. Amo ba na mo? Ang aton nga inspirasyon mga katropa bilang mga Pinoy, may makatapos sa eskwela, nga makaubra, makabulig, malibantar pagpakabuhi. Ta, amo ba na mo? No? Tananta? Gagmay ni mga bisyon mga katropa, pero gasugod ha? No? Nga makasugod na graduate ang isa kami ang bros pamilya, hatakon niya tutunan, no? Di programas gobyerno. Ang aton mga barangay kapitan niya, mga official na aton sa barangay, gina-take advantage mo ni ang mga programa sa aton nga gobyerno. Di din kakita imo iyang programa, di sila man to, nga nagpangita paagi para mga paryente na makasulod to sa programa. Pero at one point mga katropa, pamangkot mo, wala ka mo mahuya, no? Wala ka mo mahuya nga sa amo rin mga sitwasyon, sa amo rin mga panahon, kailangan mo sa mga estudyante nga gusto magraduar, kamu abi, may kita man kamu ginapahambal di gani, oh, indigent nga halos hindi makapag-graduar sa bata nila tungkol wa eskwela, wa eskwarta, no? Kabalo ka mo mga public officials naton, barangay officials naton, nga sa kada himo nyo na di, kauglingon nyo lang lalantaw nyo. Hindi yan panerbisyos tao. No? So, aton yung mga barangay officials, barangay Rizal, para ni sa inyo, panawagan man. Kung tuod mo na ikon hindi, no? Stop nyo na. Hindi nyo na pagdugangi pa. Kadamo na sa mga problema sa tao nyo. No? Kadamo problema sa inyo constituent na. Unahan nyo na. Kay parebisyos gobyerno, it's not about you. Hindi na i-partisi mo. Hindi na para sa pamilya mo. Ha? Ang servisyos po gobyerno, sakripisyo. Ha? Nga bisan na naman nga sitwasyon, unahon mo constituent mo kontra sa pamilya kag personal interest mo. I hope taning utok na to, naara pa dyan po nakangkla sa inyong mantra sa gobyerno. That's why you are being called as public servant because ti ang mantra nyo, servisyo sa tao. Hindi servisyo para sa pamilya nyo.
4: Dirita na makita mga katropa, diris makulot, diris Pilipinas, kung tagaan mo chansa, mga kapitan, mawaslik, gadya mo. Ha? Tidro yun, bago, no? May nag-message sa matigay sa aton. Ha? Barangay Estefania, may ari man din. Is kayo naman ta? Ha? Ang ginambal, pariente, nakabato. Ano-ano man niya man? No? Nga mga officials barangay man? Simpleng itikita, hindi ka mo kay TV. Ha? Ari di sa Barangay Rizal natabo ni mga katropa, way man pinsar matago guro mo, no? Pinsar hindi mag revoke aho mo. Ha? That's why sige pa dayon, sige japon ang enjoyment ta. Ha? De, pero kasaho makamuna? Pero okay man sa inyo? Ha? Nga pamilya nyo nagabenepisyo sa programa sa gobyerno? No? Abi pag-apply ka mo sa mga posisyon, peskuraan nyo tsakto ng mga bata nyo. Mga balta, pigado man kami. Mas may pigado pagin sa inyo da. Ha? Nga naghahandom ka makaskwela, makagraduate ni. Third year student? Napasulod sa scholarship grant? Paano na yaman? Ay, doon hindi tsakto. Hindi dami. Ha? Kasaho, makabos na? May mukha pa kami pa tubang sa tao, magkabos na? Hmm. Kasakit ba na mga katropa nga ini mga programa kung tani para sa deserving gid nga mga ano, nga may estudyante. Pero paminsaron talang, okay, butang ta sa argumento, bling, oh, deserving man kami, hindi halos man kami makapag-graduate sa amon nga mga pamilya, sa amon nga mga estudyante, that's why kin sulot na amon. Pero, lang tawa ba na, kamong ginatumod, di? Kaya tani kong giklaro naman yung programa ni, nga, bawat barangay, kagawad, kapitan, sekretaryo, sekretarya, makinabang, tido ko okay tani? Galing ginsulhot niyong programa. Ha? Ah, ginsulhot niyong programa. Hindi ka mo nagbenepisyo. Karon, ara, pangitain niyo di yan, ha? Oh. Ari kayo may complain, na. Nag-contact kita mga katropa sa DALG. Medyo sako-sako pa. Pero sila, matibingan, tagid na. Malabot, tagid na, mga katropa. No, di may ara naman panawagan, di. Ang aton mga public officials, mismo gani, ang aton ng mga alkalde, aware sini, nga ginahambal man sa mga kaldita nga kakasan nyo na na hindi nila paghimuan na. So I need to say may ara na sang panawagan di nga ha, sige pa kamo Japon niya. Oh, ang pamangkot di mga katropa since nakagrant na sa kwarta para sa mga scholarship to ano na iluad nyo hatag nyo balik no balik Diyos gobyerno balik Diyos tao. Oh, so what about sang ginihimo nyo hindi ka mamuhuya. Oh, amo na akong kisa mga balta. Dapat may eleksyon na kita. Dapat ma-ilhir tas bago ng mga official. Ha? Kaya kadamo sa mga kuturan ta, paris programa lang sa scholarship grant to. Ha? Kadamo sa mga kapitan ta, nga kita ta, nga involbado sa ning, kadamo sa mga barangay officials ta, involbado sa ning programa. That's a question of trust. And that's a question of your integrity. Bilang mga public officials, mga katropa, you should be transparent. Ah, may panawagan da, may announcement sa barangay, dapat ginmulumulo nyo lang ya, gin tago-tago nyo lang ya, kay ganyan mga binipisyo ka mo. Te, ang hunta ni karon? Bisa ni balik nyo pa ng kwarta, pero ang dignidad kag ang buwa ang inyong ngangalan, bigay na na. Oras mga katropa, 9:43 na sa pagpangalagad na sa aton para tuntunan diri sa Bullseye. I hope tani no aton mga public officials may ara man bala sang delikadesa no. Itikita mo lang na mo no nga kita nyo kin kamo gani implementor, kamo gani ipatuman, kamo gani ga anus ni ga supervise ni pagkatapos igo mo rahon paglantaw tus mangalan pamilya nyo ara da. Ay na no man. Sige na. Anyway, oras na ito na 9:44 na sa pagpangalagad ng mga katropa. Balikan tara. ang inakamag-isyo, probably within this week, marabot na ito DILG para makahatag sa isang tulid ba na ng mga patakaran kung kisa mo manayos sa programa at hindi ba klaro, blaho, no? Balaan mo naman kung kisa ang may mga opisyal sa mga barangay na dapat siya ang mga provision, mga limitasyon, mga pulisa na klaro, ganyan na kamaintindihan nila, bla. Kaya basi hindi sila kaintindi, kinanglan pa nila interpreter, kinanglan pa nila bulik sa mga tao nga mapaintindi sila na oo. Oho. Anyway, Doris Bacolod may nagutik na malas ka may RD. Sino ang RD? Oo. SK ko no? SK naman. Ang nakabirpisos na di. Oo. Aha. Bosanta na, no? Ang ining mga topic ko, mga katropa. Anyway, oras naton 9:45, mga abyan. Morning sa kay Ma'am Rianna Gestro. Good morning, salamat gid sa pag-upod sa aton para tuntunan. Marianita Tabali, thank you, salamat gid. Kumusta ka muna? Sa kay Ma'am Girlie Sombrano, thank you so much, salamat gid sa Barangay Felisa Chapter. Kag sa kay Mary Jane Balio-Alio, happy birthday sa kay Corazon Aghon Singkang Chapter. Sa kay Araceli Lopez, thank you. Medina, handuman ang chapter naman sa moms. Thank you. Salamat, Ged. Ma'am Lia Fuentes, thank you. Sa from Purok Daisy, ano nga barangay ni man? De? Ma'am Lia Fuentes, thank you. Salamat sa pag upodris programa. Oh. Iban pa mga kuturan na kanaupod sa programa natin. Thank you. Ari pa o. Sige, hori na. Tapos na. Oh. Kabay pa ang aton lang gid hinyo. Mga katura pa sa mga public officials natin. May ara ka mo blas ang konsensya. May ara ka mo sa huya. No? Kaya ginaubra nyo pagtampala sa mga posisyon nyo. Nagpadlagan pa ka mo. Ang hambal sa kilala ko. Sige, padlagan sila. Mapadlagan man sila. Pagkatapos, promisa sila. Nga serbisyo publiko una. Pero sa pinatagay sa mga benepisyo, pamilya nila ang una. No? Sila pa yung una? Sila una ang kabenepisyo? It only shows mga katropa nga ang inyong mga programa, dapat gapatuman sini ang ehensya mismo sa gobyerno ta, ang DSW. Kay para malikawan bala ang aton nga mga barangay officials nga maulamid sini. Balan mo, may chance amo na ang balko gani, may chance mawaslik gid sila iya. May chance manggamit gid sa ilang nga mga posisyon para makaangkon niya sang oportunidad sa gobyerno. Paminsaron nyo, hindi niya gatasan ng gobyerno doy, ma'am. Hindi niya gatasan para sa pamilya nyo, para mabuhi ka mo. Kag hindi ba na employment ang ara na ang ginahulat nyo sa ang ginahimo nyo sa tagsa ka mga parang barangay. Sakripisyo, ina. Para sa mga constituent mo, kung gasakripisyo ka, ikaduha nga prioridad mo, pamilya mo. Sa amo ring mga sitwasyon, sa mga benepisyo para sa programa, kwarta, ayuda, kung ano pa. Unaho nila, pamilya nila. Dinang servisyo publiko naman. Dinang ginpromisa nyo man. Dinang inyong ang ginhambal sa tao. Nga unaho nyo tao sa pamilya nyo. Din nga bahina. Din nga party na. Ay. Kay Deris Barangay, kay Barangay, sa mga barangay, Deris Negros Occidental. I hope ma... for sure nasugdan eh. Damo ni mga ginawa. I'm sure damo ni mga ginawa. Halin sa Pontevedra pagkanto Southern Negros, may mga barangay kapitanis naman tayo, no? Isa-isahon tani dason mga katropa. Kung hindi mo nasa i-call ang inyong mga atensyon, hindi mo nasa mag-iom. Nagunago. Mangita sa mga sumunggoro ibanda gamay na yubran eh. Kakasan nyo na dada, kay basi mabuking naman ta. Te, mugin na eh. Anyway, oras na mga katropa, 9:48 na sa pagpanglagad naton sa aton palatuntunan. Thank you again sa pag-upod sa aton programa, sa mga kauturan naton nga na biktima sa ning programa sang presidente. Presidente, way manabi sa insakto ng mga plastada, bla? No? Gambal, pwede na. Pwede na sa kasulod. Di ni karon ang aton nga DILG. I-follow up na rin mga reklamo ni mga katropa kay para mapalabuot naman sa inyo, no? Para hindi na mag hindi na magliwat bala ang aton nga mga aton nga mga public officials nga magkamol pa sa mga kwarta sang tao. Take note ang inyo ginatandog da kwarta sang tao mo, kwarta sang inyo constituent. Para sa mga matustusan mga programa, hindi man ang inyo pag ginaako-ako nyo na yaman. Ha? Ahay, kaluoy sa mga constituent kung mga amunay ilang ang mga public officials. Ha? Tanan nga mga programa, ginapaminsan nila kung anong atunda, kung abe. Wait oras mga katropa, oras na ito 9:15 ha. Buwas naman ha, sa atun pagpakalagad, sa atun platuntunan. There is this ay, sa ngalan sa atun technical partner mga katropa, katropang Judy Revillegano, sa atun station manager, Mr. Mitch Lipa. We have our CEO President, Dr. Remily Loy. Ako naman sa katropang Winselina, sa Kapaanam. God bless you.
0: Bullseye XFM 90.3.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh? Ma? Ikaw na?
9: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Claire Skin Herbal Soap.
8: Claire Skin Herbal Soap?
9: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Claire Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
11: Girl,
10: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
11: No more!
10: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Tula tayo ng pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
13: Yes!
11: Assist the pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
16: Exciting, bro.
17: Win!

0: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
1: Edukasyon.
0: Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kag paghatag sang serbisyo sa igayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang igayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang igayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
1: Edukasyon,
0: edukasyon para sa igayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kung ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga inhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasig mong taas sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Mabatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sininga tugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kontugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang

0: manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
4: Sa XFM
3: Cebu. XFM Bacolod. Sa XFM. And now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
5: Kasakit sa nawong kong gintampa mo.
6: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salok magin buhat mo. Patigun ko. Gintapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iya sing kasing-kasing mo. O pangginlong iban mo ako. Apang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaungten ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigugma.

0: talupangod si Matt. Nagapadulong na sa yanam tangan ng mga bagis. Padayon ko na siya nga. Nagapanguha sa laragway sa idalom sang dagat. Tup-tup nga. Ginkagat sa isa kabagis ang tubo na nagaangot sa oxygen tank. Kagsaba ba ni Matt? Kaginto na ang sangya pagkalumos tay.
1: Makaluluoy ba si Matt?
0: Naluoy kuya kay Wilma tay. Wala unta tang iya iti.
1: Kunabusin na. Alalayan natun siya.

0: Lauro, mahilikop ka rin nga naghugpa sa baybayo, no? Sinong nagasakay, dira yaman?
1: Ayambot, ah!
0: Oh, ara na ho. Nagpanaog ng nagasakay. Nagasuksok sila sang barong kung may kaupon sila nga soldado.
1: Dito sila nagkapanulong sa ginahayaan sang bangkay ni Mat.
0: Ay, naloon nila si Mat?
1: Ah, anay ka, kay Manila ako dito.

0: Pasensya ka na, ma'am. Nag-atuman lang kami sang mando sa amon. Huwaon sang taga-imbahada sang ilapong sud si Matt. Pagodalon sa ila pa uli.
1: Abang, paano ako? Paano nga mo mang inanak? Kung kuhaon ninyong bana ko, maupod ako! Maupod ako! Hindi ako magpasugod na ipalayo ninyo siya sa akon! Hindi ako magpasugod! Hindi!
2: Pong siya. Ay, mayroon lang kayo. Nasalo ko siya.

0: ato ng helikopter. Naging kargahan sang lungon ni Matt. Oh, Wilma?
1: Shaila? Si Matt? Si Matt?
0: Ato na siya, Wilma. Gindala na nila siya. Sa luyo mo. Hindi ko ikaw pagpabayaan. Hindi.

tabo kay Wilma kag Matt. Dunadulaan na ako sanggana nga magpakasal kay Chris. Naadlog ako. Nang natabo kay Wilma, matabo man sa akong sa pila kaadlaw. Wala man lang siya sang nahimo. Bisan ang pamilya ni Matt, wala man lang gani nagkomunikar sa iya. Bahala na. Istoryahon ko si Chris. Hindi na ako magpakasal sa iya. Wala ko pangandaan makilala ang mga ginikanan niya. Paano kung hindi kali gustong pamilya niya sa akon? Kawala ko mang ginapangayo. Basi kung may malaing na matabo kay Chris, kag-iitsa po yara man ako sa iya pamilya. Bahala na. Hindi ko yan magpamana sang isa ka-estranghero.

0: Oo. Mangumpara kami sa mga kinahanglanon dire sa pata.
1: Ate, si Manang siya niya?
2: Mabilin siya dire. Hindi ninyo siya pagpabayi, ha? Basi kung magdamo karon ang customer sa patahan, buligan gid ninyo, ha?

0: Kinatuyaw na ko ah. Kagapoy isang parik-parik diri ka ina sa patahan. Tutal, laka na nagakaon sa mo sininga oras ang gabi. Palisensya na lang ko kay Manang siya na. Papauway na ko. Pasikuntinto na lang sila ni nanay kag tatay mapaligat sang gabi sa banwa. Kay last Jesus ang gabi oh. Wala pa sila makabalik diri sa isla. Ay! Husto! Pasi ko nagulat pa sila sa supplier sa mga lamas kag utanon. Matulog na ko ah.
1: Hindi mo ini mabuhat sa akong Shen. Hindi mo na mahimong abawiwan ang kasugtan naton. Akon ka. Mangin asawa ko ikaw. Mangin asawa ko ikaw.
2: Oh, teritoryo ko ini. Gani mahimo ko kung ano man ang gusto ko.
1: Tungod kay Thunder, hindi pala. Hindi pala.
2: Abyan ko lang siya.
1: Hindi ko mapasugtan na magpalayo ka sa akong Shen. Hindi.
2: Ambutkan ko. Masakit. Ginasakitan ako.
1: Wala ako naghulat sa malawig. Para lang itsaperaw, no? Gani. Gani ka. Gani ka.
2: Hoy! Ano buhati mo?
1: Mangin akon ka, Shen. Mangin akon ka.
2: Kinabutong niya ako. Gusto niya nga magupod ako sa iya. Puyi ako! Puyi ako!
1: Mangin akon ka! Mangin akon ka!
2: Tapahan! Tapunan niyang bakba ko. Kinapuyosan niya ako sa paglakat. Kandari kami nag-aagi sa madalam ng bahin. Napagwagan niya ako sa kalanan.
1: Nagapaumod lang ako sa sulod sa pila ka bulan. Apang hindi na subong. Mangin akong kasubong ng gabi. Kag hindi ka na makabalibad pa.
2: Agay. Kasakit yung tiil ko. Nakasandad. Ikaw nabili ng isa ko katsinelas. Kasakit yung tiil ko. Na makatapok sa magagbay ng mga shells. Sa diin ba lang niya ako dalon? Sa diin? Sa diin?

0: may baraan mo ginahon.
1: Hindi. Nagpadulong kami sa piyak ng bahay sa isla. Dito sa payag ni Thunder. Kamay pa nga, tulong siya dito. Kamay pa. Diyos ko, hindi man ako papabayi. Bulikin ako.

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagdugod sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Kita nga mga driver, mag-inobus ang Sistapain.
7: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabili sa mga butika. Samphone Gold, Coffee Mix.
9: Ako si Rodel sa Angtakuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag-Samphone Gold Coffee Mix na.
7: Samphone Gold, Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: XFM 103.9.

Nabutan ko na sa sakayan ng mga sako nga nasudlan sa akong hulik ng mga isda. Mas Diyos ni Diyan, nag-resong gabi, huh? Gabay pa nga may nag-abot naman yung mga turista para maubos ang unod sa sako ko ngayon. Itulod ko na pahigad ang sakayan.

0: ko. Doon niya ako binala sa payagid, Ander.
1: Dira ko!
0: Yung tiklod niya ako. Pinakahigda ako sa salog. Chris, palihog! Hindi ako mag-hap.

0: Nakabati ako sa singkit, ah. Kagdara na galing sa payag ko. Ang akong baktin, nagaturawi. Buts ngayon, may ibang nga tao dira. Madali-dali ako.
1: Hindi ako paghalok, eh.
0: Wala siya makapukul. Mamintakon ka. Wala sanguya nga, Chris. Pinapirsa niya si Shine. Animal ka. Makuha ako sa duwa kabilog, alimango. Piliwan kong mabaskog ang kagat. Pagpakamangon ko sa buli niya samtang nagasampaw si kay Shine. Karuna!

0: Ubahunatunini. Ubahunatunini.
1: Hindi. Isin niyang palda ko. Chris, palihog. Hindi niya pagbuhatan sa akon. Hindi.
0: Anong hindi? Kasakit. Ano ba?
1: Siya na sinigit. Kasakitan siya. Ikit mag-push up.

0: Sumakay ka na sa sakayan! Dali! Masakay man ako!
1: Dandar! Dasiga! Basigun maabdan niya kita!
0: Luwas kita sa dagat, Shain! Mabugsay ako! Hindi ka magkagdok! Ari ako! Hindi ko ikaw pagpabayaan! Hindi, Shain!

0: malayo na kita. Hindi na natin makita ang hunasan.
1: Tander.
0: Siyain, hindi ka magibi. Luwas ka na. Wala na sang iba niya makapanakit sa imo. Tungod pangapinan ko ikaw.
2: Ano?
3: Oo, Nay. Ato, gindala na sa klinik si Chris. Nagkakubol po ito ganin kagasang alimango si Aring Tabel mo. Kadamo sa iya kinagtan sa matiis, kag sa likod.
2: Ano kuno ang natabo?
3: Sunaw sa iya, aksidente man kuno ang natabo, Nay.
2: Aksidente nga ginupakan siya sang kagat sa mga alimango?
3: Ay, ambot, mangani, Nay, ah. Apang ato na, ginabulong na sa doktor ang iya mga pilas. Kang iya Aring Tabel, Nay. Sos, jutayan lang mga kakas mo.

0: Nabala ho ba ng natabo kay Chris?
1: Mapahigad na kita. Base kung nakaabot na sila ni nanay. Pag matingala sila nga wala ako. Base kung ginapangita na nila ako eh. Kinahanglan nga makahibalo sila sa natabo.
2: Amo gali nga dali-dali siya nga nagbiya din sa isla. Kaya may sala gali siya?
1: Oo, tay. Nalok siya nga pasakaan ko sang kaso. Inhandom niya ako nga lugusun eh. Maayo lang, kinabtan kami ni Dander. Kaginbuligan niya ako, tay.
3: Nay! Tay!
2: Eh! Nga, Sandra?
3: May mga German niya nag-abot sa hotel nila ni Manang Wilma.
2: Ha? Ute? Ano kung may mga German? Dawala ka pa imo iya maanad nga nagapagwa pasulod na sa dali sa aton?
3: Pero nakita ko nga nagkahibisi ng Wilma nga nagapakigambal sa ila.
2: Ano?
4: Ay, Lauro, karika. Mamusisa kita.
2: Ibili nato ng kalanan?
4: Pari man si Sandra. Sila nga na'y mabantay sang kaha eh. Samtang wala pa si Shine na nagpangumpra siya sa banwa.
2: Sus, prindado gali ang hotel nga ginapanag-iyahan ni Matt nga bana ni Wilma. Kagtungod pila ka bulan na sila nga wala makabayad, ginbutong na ini sa bangko. Gani ang pobre nga Wilma. Wala na sa may mahimo kundi maglayas kaupon sa iya pamilya. Mga bayo lang nila kag mga personal nga gamit ang dala. Ginbutang niya sa alang-alang si Wilma kang pamilya sini. Ote, ano nang masiling mo? Mauswagan ka buhay isang Pinay kung makapamana, Fariner? O kung manggaranon nga Pinoy?
4: Ay, nagsala matuod ako, Lauro. Abi, patawara lang ako, ah. Ano kay nahisa ako kay Wilma? Ani ginatulod ko si Shine na magpamana kay Chris. Nasapat ng isang patasan.
1: Malakat-anay ako ah. Kantuan ko lang si Dander. Total, ari man kamo diri ni nanay. Buligan ko to siya anay sa iya seafood stand ah. Kay sigurado, nga masakog siya subong. Hindi sila makarapas ang partner niya sa ilang mga customer.
2: Ah, sige. Kami na lang ni nanay mong bahala diri ah.
1: Salamat, tay.
5: Kinanglan nga may bonus ako, ha?
1: Oh, nga naman.
5: Aba, tatlo ka bulan pa lang, nakapasar na ako mo.
1: Ano ba lang bonus nga gusto mo?
5: Ikaw.
1: Ako na naman. Abi ko gano'y kung nakaluwas na kuya kay Chris. Pero salbahi ka, ha? Gindala mo ko sa tungasang lawod. Abi ko anay kung ikaw mangin bantay ko pagtagpangapin. Galiki, ikaw mo nang masalakay. Kagsobra ka pa ya kay Chris.
5: Hindi lang ako gusto nga mausik ang Tion Shine. Pag hindi man ako gusto nga may hinursulan pagkatapos. Apang nabatyagan mo kung ano ko ikaw ka palang ka.
1: Ay.
5: Kari ka gani?
1: Hoy, may customer. Yes, ma'am.
6: Alimango, nos gusta ng paliho.
1: Yes, ma'am. 20 minutes.
6: Okay.
5: Istorbo.
1: Serbiya na sang tubig kag plato.
5: Si partner ang sugua. Boss ako diri no.
1: Ay, gali.
5: Oy. Anong baton mo?
1: Makuha sang alimango sa aquarium. Dito likod siya. Ari mo ay makuot ako dulis ang alimango sa aquarium. Aring kimpito. Nan, piliun ko ang dakbo ng alimango. Na, ari na. Karon, ipalapit ko ang tagat sa buli niya. Ari mo ay.
5: Agay!
2: Hindi, ah! Ipakaltan mo ako sa kalimang usubuli! Agay! Agay! Agay!
3: Ikaw!

0: 103.9.
1: The Secrets of Health.
2: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa lusiman. Pwede gali ini makaon?
3: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
1: The Secrets of Health.
4: Southern Plus Gold.
3: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya, kag may zinc.
4: Southern Plus Gold.
1: The Secrets of Health.
3: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, tagbalatian ng kurason, kag utok na ton, kinang lanon ginato ng omega-3 fatty acids. Ang aton sininga circulatory system, gusto na ton sinin mahalungan, which is ang problem sa mga sardyo siling. Isa sinin sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman, gali isang makabulig para ma-prevent na ton nina. Tungod siya sa ringa omega-3.
4: Southern Plus Gold.
1: The Secrets of Health.
2: Paano naton ipreparar ini, Doc Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
3: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
2: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
3: Yes, Sir Josil.
2: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
3: Kung diba, kauno naton na niya in raw form or salad, abi, maximum mga ton sa ringa omega-3 benefit. Highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
1: The Secrets of Health.
3: Ang bintaha sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang sa ringa oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
1: The Secrets of Health.
2: And pwede, gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha na ito, Dok Leo.
3: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ito, kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ito, sa ringa Sunthorn Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ito, that's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakod man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
2: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Sunthorn Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Sunthorn Plus coffee mix, Sunthorn Gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix. Lunsay ini may balunggay do.
3: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
1: The Secrets of Health.
2: Maginom ka mo sang ultimate trial, Sunthorn Plus Gold premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ni
5: Abba,
2: Tang Iloilo.

0: Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: Sunfall Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunfall Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
3: Ako si Amelia.

0: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede...

0: nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
3: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Salzon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid.
3: All-in-one sa presyong magkaan.
4: Salzon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
5: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
6: Sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
8: XFM 103.9.
9: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa igayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bakterya. Kag virus, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika.
10: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
11: Luzon,
10: Visayas,
12: XFM Cebu,
13: XFM Bacolod,
14: sa XFM
10: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
15: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado.

0: Magandang news.
1: Alas 10:41 na mga katropa, may aga syudad sa Bacolod, na probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Welcome na diri sa pagpalayag sa itong kapalatuntunan ng Sentro. Sentro. Adlaw kita sa buong mga katropa sa Martes, Agosto 25, 2026. Subong nga, gangin nyo diri kaupot sa katropang Franz Andrew Burgos, pero mga katropa sa para sa ika-17 adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Diri sa XFM 103.9 Bacolod mga katropa, ang bugos ka programa sa Sentro igadulong namon sa full live coverage mga katropa sa ika-17 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kagtibantayin ta naman ni Dason Simana, kay posible nga basi magkambyo naman ni mga katropa ang oras basi kuno sa hapon naman ibutang ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte starting September, no? Pero mga katropa, hindi ta na kamo pag hindi ta na pagpadugayon, kaya rin ah nag-aumpisa na nga ton nga trial sa Senado, no? Ari, standby kay Ari ng impeachment trial, mga katropa.
2: That's correct.
3: Okay. Tama rin ba na sa pagganap ng inyong mga tungkulin, sa uli kayo ay nasasaklawan ng mga direksyon at instruction ng Vice President?
2: That's correct.
3: In short, the official acts that you perform in the discharge of those responsibilities are done pursuant to the authority vested in you by the Vice President.
2: That's correct.
3: Now, pumunta naman tayo ngayon, Mr. Ortonio, sa sulat kung saan nagsimula ang lahat. Okay, so, Mr. Ortonio, you assumed your position you mentioned earlier as Assistant Secretary and Assistant Chief of Staff noon lamang July 1, 2022.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Gas Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
2: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team,
3: and order
2: team,
3: para
2: an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this.
4: Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: XFM 103.9.
5: Sa panukalang timetable, magsisimula ang legislative session ng alas 10 ng umaga bago ituloy ang impeachment proceedings ng alas 3 ng hapon. Inilipat naman ang Webes at Biyernes ang committee hearings habang maaaring magsagawa ng session tuwing Sabado kung kinakailangan upang makahabol sa legislative agenda. Ayon kay Gatchalian, kailangan ng pagbabago sa schedule dahil 3 araw kada linggo ang inilalaan sa impeachment trial. Sinasaalang-alang din ang pagdaraos ng ilang committee hearings sa Philippine International Convention Center dahil ginagamit ang mga committee rooms sa Senado para sa impeachment proceedings. Maaari namang umabot hanggang alas 7 o alas 8 ng gabi ang impeachment hearing dahil nasa 6 na oras ang karaniwang inaabot sa pagtestigo ng isang witness.
6: VP Sara, absuelto, suelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage. XFM News Nationwide.
7: Sa iba pang balita tayo, mga katropa, muli pong pinalawig ang medical leave ni Senator Lorin Ligarda. Kinumpirma ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. na nakatanggap ang Senado ng abiso mula po sa kampo ni Ligarda para sa kanyang leave sa Agosto 24 hanggang 26 at Setyembre 1 hanggang 2. Nakalib si Ligarda mula August 3 at huling dumalo sa Senado noong July 29. Samantala, konesyon ng Office of the Ombudsman ang sunod-sunod na extension ng kanyang medical leave at sinabing nagiging quite suspicious na ito habang iniimbestigahan ang mga reklamong isinampalaban sa senador. Una nang itinanggi ni Ligarda ang anumang irregularidad at sinabi na sumusunod lamang siya sa mga patakaran ng Senado. Samantala, patuloy pa rin na iniimbestigahan po ng Ombudsman ang mga reklamong may kaugnayan sa muna 10 billion pesos solar energy projects na kinasasangkutan ni Ligarda at ng kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste.
6: XFM News Nationwide.
5: Kinwestiyon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang Department of Justice sa paggamit nito ng 1.5 billion pesos confidential funds noong 2025. Ayon kay Tino, malaking pagtaas ito mula sa 168 million pesos noong 2024. Ipiniliwanag naman ni Justice Secretary Frederick Vida na 1.184 billion pesos ang ginamit ng kalihim, 319 million pesos naman ang Witness Protection Program, habang ang natitirang pondo ay napunta sa mga anti-trafficking at cybercrime programs. Ikinit ni Vida na fully liquidated ang lahat ng pondo at walang notice of disallowance mula sa Commission on Audit. Nananawagan naman si Tino na magkaroon ng mas makatwirang paglalaan ng confidential at intelligence funds ng mga ahensya ng pamahalaan.
6: XFM News Nationwide.
7: Itinanggi ni Vice President Sara Duterte sa pamagitan ng ngayon Defense Spokesperson Michael Poa ang ulat tungkol sa muna'y dialogo sa pagitan po ni na Duterte at President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Poa, mga katropa, fake news ang nasabing balita na lumabas habang nagpapatuloy impeachment trial ang Vice Presidente. Inialam tulad din niya ito sa nauna ng aligasyon na binato umano siya ni Duterte ng laptop na itinanggi rin niya. Noong August 17, sinabi ng Malacanang na wala itong makumpirma tungkol sa mga pribadong pagkikita ni Marcos at Duterte.
6: XFM News Nationwide.
5: Sa iba pang balita, sasampahan ang kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide and physical injuries ang tsahin ng 14-anyos na minor de edad na itinuturong sospek sa pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ang tita ng bata ay isang non-commissioned police officer at siyang may-ari ng 9mm Glock na ginamit sa insidente na ikinamatay ng 3 estudyante at ikinasugat ng 20 iba pa. Ayon sa pulisya, pumasok mano ang minor de edad sa bahay ng kanyang tiyahin at sa pilitang binuksan ang locker kung saan naroon ang baril. Inamin naman ng pulis na itinago niya ang baril sa isang plastic locker sa halip na safety vault na siyang itinakdang pamantayan sa ligtas na pag-iingat ng armas. Nauna nang inalis sa pwesto ang pulis habang iniimbestigahan ang insidente at nakatakda ring sumailalim sa summary dismissal proceedings.
6: XFM News Nationwide.
7: Si DILG Secretary John Vic Remulla na nawagan ang mas mabigat na parusa nga sa ilegal na pagmamayari naman ng baril. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Isinusunod ni DILG Secretary John Vic Remulla ang mas maikpit na batas laban sa loose firearms, kabilang ang gawin non-billable offense ang illegal ng pagmamayari ng baril na maaaring patawan ng hanggang 20 taong pagkakulong. Ayon kay Remulla, kailangan ng mas mabigat na parusa upang magsilbing matinding badala at mapigilan ang paggamit ng mga baril sa krimen, kasunod ito ng isbente ng pamamaril sa isang paralan sa Sambuaga City na nagudyok sa pamalaan na ripasuhin ang ubiira na pulisiya sa pagmamayari at pag-iingat ng mga armas. Binigyan diin din ng kalihim na may kaakibat na malaking responsibilidad ang pagkakaroon ng lisensyadong baril at dapat tiyaking ligtas. Ito nakatago upang hindi mapunta sa maling kamay. Para sa kasya sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Ol Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
6: XFM News Nationwide.
5: Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na nawagan ng School Town Hall Dialogues matapos ipagpaliban ang shooter drill. Narito ang report.
7: Nanawagan si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ng Nationwide Community Town Hall Dialogue sa mga paaralan matapos ipagpaliban ng DepEd ang planong live shooter drills matapos sa pangambang maapektuhan ang mental at emotional well-being ng mga estudyante. Iminungkahi ni Cayetano na magkaroon muna ng National Day of Half-Day Program para mapag-usapan ang mga magulang, guro, estudyante, school officials at iba pang miyembro ng komunidad ang mga isyong maikaugnayan sa kaligtasan at kapakanan ng mga bata. Layunin din ang panukala na matukoy ang mga problemang maaaring nagtutulak sa ilang estudyante sa karahasan o iba pang mapanganib na gawain. Giit ni Cayetano, mahalaga ang pagiging handa sa mga posibleng insidente, ngunit dapat yakin na ang paraan ng paghahanda ay hindi magdudulot ng dagdag na pinsala sa mga estudyante. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
6: XFM News Nationwide.
7: Mga katropa, sinaksihan po ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda sa Memorandum of Agreement sa pagitan ng St. Luke's Medical Center Global City at ng PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation. Ang kanyang pagbisita rin sa ospital sa Bonifacio Global ngayong pong araw. Isinagawa ang MOA signing sa Strengthening Partnership for Implementation of Benefit Packages and Policies. Sinusuportahan ng Department of Health. Kasama ng Paulo, Sina DOH Acting Secretary Edwin Mercado, PhilHealth President and CEO Dr. Beverly Lorraine Ho, at St. Luke's Medical Center Global President and CEO Dr. Dennis Serrano. Matapos po ang seremonya, nagpunta si Paulong Marcos sa mga ward room sa pang-anim na palapag ng ospital para alamin ang pagpapatupad naman ng tinatawag na no co-payment policy para to sa mga member ng PhilHealth na naka-admit sa basic o sa ward accommodation. Ayon po ng policy, mga katropang matiyak ang pagpapatupad ng mga benepisyong sa klaw ng PhilHealth para sa mga kwalipikadong pasyente.
6: XFM News Nationwide.
5: Pinagmulta ng 1,000,000 piso ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang isang online gambling company na nauugnay sa celebrity na si Ivana Alawi dahil sa isang cellphone giveaway. Ayon kay PAGCOR chairperson Alejandro Tenco, ipinainturin sa kumpanya ang naturang promotion matapos itong magsagawa ng giveaway ng walang kaukulang paintulo.
8: We find the online gaming company 1,000,000 pesos and together with that gave them a stern warning na hindi na dapat maulit ito. Kung maulit ito, heavier fine and the possibility that it can lead, another violation can lead to the suspension and ultimately the cancellation of their license. So dinanduhan din po namin sila, Your Honor, na ihinto na yung nasabing promotion na yun.
5: Samantala, sinabi ng PAGCOR na nakikipag-ugnayan ito sa DICT-NTC at CICC laban sa mga influencer at content creator na nagpo-promote ng illegal online gambling.
6: XFM News Nationwide.
9: Isusubasta naman ang Bureau of Customs yung Porsche 918 Spyder na voluntaryo isinuko na aktor na si Derek Ramsey matapos nung makumpiska ng pamahalaan. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, mag-iisyo po ang BOC ng warrant of seizure and detention para sa sakyan na magiging pagmamayari ng gobyerno matapos ang kaukulang proseso. Nauna lang na-flag ang Porsche dahil sa umunay peking plaka at hindi tugmang deklarasyon sa customs record. Idinaklara po itong brand new na 3.26 million pesos ang sasakyan noong 2021. Pero tinataya pala na nasa 48.02 million ang nakasaad naman sa ibang dokumento. Natiling nasa alarm status po ang sasakyan at lisensya ni Ramsey habang nagpapatuloy ang kaso.
6: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
9: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po inyo ring napapahinggan na susubaybayan sa iba pang XFM stations nationwide, katropa, sa XFM 103.9 Bacolod, XFM 101.7 Bukidnon, at XFM 87.5 Sagay, Negros Occidental.
6: Balitang regional.
9: Diretso na tayo sa balitang probinsya, katropa. Diyan po sa may Bacolod, may pulis na ospital matapos suntukin ng 16 anyos sa syudad. At yung minor de edad, isa sa ilalim naman sa intervention at rehabilitasyon. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
10: Ilalim na sa intervention program ang grade 11 student na sumuntok sa isang pulis na nakatalaga sa Bacolod City Police Station 5 noong Agosto 14 at haharap sa kaukulang kaso. Ang nagreklamo ay isang police master sergeant habang ang suspek ay isang 16 anyos na lalaki at residente ng Barangay Vista Alegre sa Bacolod City. Ayon kay Police Major Andy Ofialia, ang station commander ng Bacolod City Police Station 5, iniutos ng piskal na isailalim ang minor na edad sa programa ng Department of Social Services and Development o DSSD. Dagdag ni Ofialia, batay sa assessment ng social worker, may discernment ang minor na edad at nauunawaan ito ang kanyang ginawa ng suntukin ng pulis gamit ng hand knuckles. Samantala, nakawalik na sa trabaho ang pulis matapos ma-discharge sa ospital dahil sa sugat sa bahagi ng kanyang mukha bunsod ng suntok ng minor de edad. Matatandaan, sinita ng pulis ang minor de edad dahil nag-skateboard ito sa kalsada na nagdulot ng pagsikip ng daloy ng trapiko. Nauwi ito sa pagtatalo hanggang sa sinuntok umano ng minor de edad ang nasabing pulis. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si katropang Wendell Balinario, XFM. FM News.
5: 15 anyos na binatang sumisid sa dagat para hanapin ang nawawalang cellphone. Patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
10: Natagpo ang patay sa dagat sa ilalim ng ramp ng Agnaya Port sa San Remeo, Northern Cebu. Ang isang 15 anyos na binatilyo matapos itong mawala habang nangingisda kasama ang tatlong kaibigan noong Linggo ng gabi, Agosto 23. Kinilala ang biktima na si alias Mark, isang estudyante at residente ng Puroxicua, Barangay Agnaya, San Remeo. Batay sa inisyal na investigasyon ng San Remeo Municipal Police Station, nagtungo ang biktima at kanyang mga kasama sa lugar upang mangisda mula sa San Remeo Fish Port patungo Agnaya Port. Bandang alas 9 ng gabi, isang apprentice ng shipping company ang humiling sa mga minor de edad na hanapin ang kanyang cellphone na sinasabing nahulog sa dagat ilang araw na ang nakalipas. Nangako mano ito ng 1,000 peso kapalit ng paghahanap ng cellphone. Agad namang sinubukan ng mga minor de edad na hanapin ang cellphone sa dagat. Ngunit habang isinasagawa ang paghahanap, bigla umanong nawala si alias Mark. Agad nagsagawa ng search and rescue operation ng San Remeo Police, katuwang ang Philippine Coast Guard sa paligid ng Agnaya Port at Karatig na Karagatan. Bandang alas 7:46 ng umaga kahapon, natagpuan ang bangkay ng biktima sa ilalim ng ramp ng Agnaya Port. Patuloy pang imbestigasyon ng insidente upang matukoy kung walang foul play sa nasabing insidente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng cellphone na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
5: Samantala, bagong silang na sanggol na iniwan sa taas ng septic tank dyan sa Puerto Princesa City, buhay ng matagpuan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM, Palawan.
11: Isang sanggol na babae sa taas ng septic tank sa barangay Mandaragat, Puerto Princesa. Iniwan ito na nakabalot ng damit, tuwalya at kumot at nakita ng dating kagawan na sakto namang nakakadaan na
12: isang kapahapon.
11: Wala rin nakitang tao na nag-iwan sa nasabing sanggol sa septic tank na malapit lang din sa kalsada at wala rin CCTV na nakatutok sa lugar. Agad, inireport sa barangay ang pagkakatuklas sa sanggol na mabilis namang isinugod sa ospital ng Palawan dahil nangihina ito at may pusod pa. Naka-admit pa rin ito sa OMP habang ang PNP ay patuloy na hinahanap ang ina ng bata. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
5: DFAR car nanguna sa inspeksyon sa Baguio City Market kasunod ng ulat ng nabiling nakalalaso na alimasag sa nasabing lugar. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
13: Sinugod magkasapi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Cordillera Administrative Region at ng Local Government Unit noong August 24, 2026 ang pamitihang dugso ng Bagyo kasunod ng isang ulat ng pagkakabili di umano ng isang nakilalaso na uri na alimangoy sa lugar. Nanguna sa Joint Inspection si Nazario Bergera, ang OIC Regional Director ng B4CAR, na makapagsagawa ng verifikasyon ay akin ang kaligtasan ng pagkain o bilihin at protektahan ang mga mamimili mula sa mga produktong pagkain na maaaring mapanganib sa isang ulat na bili di umano sa wet section ng pamilihan noong August 22, ang poisonous crab na nagdulot ng pangamba sa publiko na buhat umano sa post ng isang netizen na di umano'y nakabili nito at inihalo sa mga nakakaing uri ng alimango. Ayon sa uploader, luto ng crab na mapansin nito ang nooy mapula-pulang kayong manggiang kulay, may mga natatanging marka at kapansing-pansing mas malaki na sukat ng alimango na dahilan para search nito online ang uri ng naturang crab at bumabas na ito ay isang Atergatis integrimus na kinilala bilang red egg crab na umano'y nakalalason bagamat hindi naman kinumpirma ng mga otoridad. Sa inspeksyon, kinausap naman ang mga magdalako at pinalalahanan sa responsableng pagtitinda na makaiwas sa posibleng aksidente sa parte ng mga consumers. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Altea de la Cruz, XFM News.
6: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa,

0: tropang Brian na sa labas pa ng bansa ang dating bagyong si Obet matapos itong lumabas sa PAR alas 9:30 kagabi.
1: Katropang Buddy, huling namataan ang bagyo 1,180 km silangan-hilagang-silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin 150 km kada oras at buksong umaabot sa 185 km kada oras kung saan kumikilos ito west-northwest sa bilis na 25 km kada oras at inaasahang magtutuloy-tuloy sa hilaga ng PAR.
0: Samantala, ang dating bagyong Neneng ay isa ng LPA at huling namataan po 670 kilometers silangang ganlura ng Itbayat Batanes sa mga tropical depression at Sunny ay nasa 1,760 kilometers silangan ng northern Luzon.
1: Gayunman, maaari pa rin itong palakasin ang southwest monsoon o habagat na patuloy na nagdudulot ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng central at northern Luzon, partikular na sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, Cavite, Batangas at Rizal.
0: Samantala, sumigat po ang araw katropa, 5:43 ng umaga at inaasahang lulubog alas 6:13 ng gabi.
2: XFM News Nationwide. Balitang International.
0: Tropa, ang balitang international atin po sa atin ng Santon Gold. Subukan nyo ang Santon Gold, Dubus, likas, subok at epektibo. Kinansila ng US ang nakadagdang joint amphibious landing drill kasama po ang South Korea sa susunod na buwan dahil sa kakulangan ng available US forces dulot ng giyera naman sa Iran. Ayon sa South Korean Marine Corps, ipinalam na ng US Marine Corps noong June na limitado ang kanilang puwersang maaaring ilaan para sa division level exercise na tinatawag na Shangyong. Kasunod po ito ng utos din ni US President Donald Trump na bawasan ang taon ng joint military exercises kasama ang South Korea dahil sa gastos at pagtanggi ng Seoul na makilahok sa giyera sa Iran. Samantala, muling iginit ng US at South Korea ang pangangailangan na mapanatili ang malapit na koordinasyon sa mga usaping mahalaga sa kanilang alyansa.
2: Showbiz, showbiz news!
3: Balitang showbiz, ahitid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Itinanggi ng dating manager ni Bea Alonso na si Shirley Kuwan ang mga alegasyong nakialam siya sa pagkansila ng unang seremonya ng kasala ng aktres sa Spain at sa kanyang prenuptial agreement. Ayon kay Shirley, tumulong lamang siyang ipaalama sa mga bisita ang pagkansila ng Spain wedding matapos siyang pakiusapan ni Bea sa pamamagitan ng business partner nitong si Bea Secosana. Nilinaw din ni Shirley na wala siyang nakita o nalaman tungkol sa nilalaman ng prenup at hindi siya nakialam sa proseso ng pagpirma nito. Samantala, itinanggi rin niya ang paratang na ginamit niya si Bea bilang cash cow at sinabing hindi siya pinayaman ng aktres. Inahayag din ni Shirley na tinapos niya ang professional relationship nila ni Bea noong August 11 matapos umano siyang ma-disinvite sa isang event na siya mismo ang nakipag-deal. Matatanda po na si Bea ikinasal kay Pure Gold President Vincent Ko noong July 13. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports.
0: Ang balitang sports katropa, atid sa atin ang premium D3, lakas sa bawat kapsula. Muli pong gumawa ng kasaysayan si Alex Ayala matapos sumakyat sa world number 18 sa pinakabagong WTA rankings. Dalawang pwesto ay inakyat ni Ayala mula sa dating ranking. Ilang araw bago po ang 2026 US Open. Matatanda ang unang nakapasok sa top 20 si Ayala matapos siyang makuha ang WTA 500 Mubadala DC Open title. Sa mga sumunod na tournament, umabot siya sa round of 16 ng Canadian Open at round of 32 ng Cincinnati Open. Sa bagong ranking, mga katropa, inasang mas malaki ang chance ni Ayala na makakuha ng magandang seeding para sa US Open.
2: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
1: Sa ating balitang extra, mga katropa, netizens kinilig sa balateri-seryeng eksena na magkasintahan sa Pagadian City. Lovers tinulungan ng XFM. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
4: Kinilig at naantig ang mga netizens sa balateri-seryeng eksena na magkasintahang Tuper at Analin na nakuhaan ang video sa integrated bus terminal sa Barangay Santa Lucia, Pagarian City. Ayon sa kwento, nagsilos umano si Analin matapos makitang may kausap na ibang babae si Tuper. Nauwi ito sa tampuhan at muntik nang tuluyang magkahiwalay ang dalawa. Sa tindi ng emosyon, nagdesisyon umanong umalis si Tuper. Ngunit, hindi nito kayang iwan si Analin matapos itong lumuhod at nagmakaawa na huwag siyang iwanan. Matapos ma-interview ng programang Bullseye sa XFM Pagadian, napagalaman na may kapansanan si Tuper at umaasa lamang sa paghingi ng tulong sa terminal upang makakain silang magkasintahan. Dahil dito, bumuhos ang suporta mula sa tagapakinig ng XFM Pagadian at nakatanggap si Tuper ng tulong pinansyal mula sa ilang mabubuting puso. Sa interview, nangako sina Tuper at Inday Analin na mag-iintindihan, magtitiis at patuloy na magmamahalan na sa kabila ng mga pagsubok. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
0: Congratulations, Katropang Brian, sa nila.
1: Iintindihan sila, Katropang Patya. Kakaunawaan.
0: Oo nga, love concourse all talaga. Bago tayo magtapos sa XFM News Nationwide, gusto lang po nating mabatiin ang happy birthday ngayon si Mayor Pedi Sabando ng Rojas, Palawan.
1: Happy birthday, Mayor!
0: Ayan, at dati pong station manager yan ng XFM Palawan. And FYI, siya po yung original nag-umpisa ng XFM News Nationwide. Mabuhay ka, Katropang Mayor Pedi Sabando. Happy birthday, ha?
1: Happy birthday, sir.
0: And God bless you more. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po XFM News Nationwide, mga katropa, August 25. Araw po tayo ng Tuesday today.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat. Katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
5: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
2: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Gold.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para
6: wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahit ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: XFM.
4: Sa Facebook. Tandaan po yung kailangan gawin sa mga nasa Facebook. I-share po yung ating Facebook live streaming at lagyan po ng hashtag The Secret of Health. At pagkatapos po ay mag-comment ng inyong good experiences sa paggamit ng mga produkto, alinmang produkto ho ng Yes to Health na inyong nasubukan na. At sa mga nasa radyo naman, i-share nyo lang yung inyong experiences sa paggamit po ng produkto ng Yes to Health. I-text po yan doon sa atin pong hotline number. Ano? At mamaya, i-announce natin yung masiswerteng mariregaluhan ng ating Santhon Gold Coffee Mix gift pack na ang kapeng napakasarap, pampaganda na, pampabata pa. Yan. At welcome to welcome po ang inyong mga tanong. Pwede po kayong magpadala ng mensahe sa ating pong official hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po masaya ng inyong katanungan, pakilagay po ang inyong pangalan at kung saang lugar ho kayo nakikinig sa mga oras ho na ito. At sa mga nais din naman pong subukan ng ating mga produkto dito sa Yes to Health, pwede po itong mabili sa ating mga leading drugstores, mga partners po natin. O gaya ho ng Mercury Drug Nationwide. Ganon din sa mga Watsons. Ang Watsons, Tokron, di ba nasa mga SM yan? Uh-huh. Ayan, Watsons. And also sa mga TGP or the Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacy sa inyo pong mga lugar. Hanap lang po sa mga butika, ha? Itanong ang tatak Yes to Health na mga produkto para hindi po kayo makabili ng hindi naman ho itong ating pinangangalandakan dito sa ating pong programa. Ayan, at mabibili na rin po ang Santhon Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket at good news sa Mercury meron na rin
5: Drug, sir, yes.
4: Sa Mercury Dragon. Pwede rin pong umorder sa ating online shopping store sa Shopee. I-search lang po ang ating store doon, official store Yes to Health 2011.
5: At syempre mga ka-wellness, pwede ding mabili ang ating mga Yes to Health products sa ating pong mga Yes to Health clinics. And of course, kapag sa Yes to Health clinics po kayo, meron pong discount ang ating pong mga produkto. And of course, lalong-lalo na doon sa mga kababayan natin na mga senior citizens. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin po ninyo ang inyong senior citizens ID para po maka-avail ng ating special discounts para sa mga senior citizens. And of course, kapag pupunta po kayo, pwede na din po kayong magpakonsulta ng libre sa atin pong mga Yes to Health clinics. Servisyo publiko po yan ng Yes to Health Incorporated para po sa ating mga kababayan. And of course, sa kapag meron po kayong problema at mga iniindang karamdaman, meron po tayong iba't ibang klaseng modalities na kung saan pwede pong ma-modify para matulungan na kayo po ay makarecover. Katulad po ng cleansing and detoxification programs, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, biozapper therapy, terahertz therapy, and also meron din tayong hilugtok ni Doc Wendell. Diyan po sa ating mga clinics, sa Yes to Health Clinics nationwide, mga katropa.
4: Napangiti naman ako sa hilugtok. Hilugtok ni Doc Wendell. Ano? Ayan, napakasarap no, na-treatment. Ano? Kaya ako nais po nyo masubukan ng mga services po ng Yes to Health Wellness Clinic, bisitahin nyo na po ang ating mga branches sa masumusunod na mga lugar.
0: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-125. 356 Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jacob's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cell Phone

0: sa 0964-157-6120.
1: Vision X Plus, Herbal Capsule. Kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay.

0: kapsula na sa tiyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan. Sa mga late tuner ho natin na ngayon pa lang nagbubukas ng kanilang mga radyo at nakapanood sa ating FB Live, kung nais po ninyo na mag-text sa ating palatuntunan, ito po yung ating hotline number 0969-609-6545. Alam nyo po ba na ang ating kidneys ay parang advanced water treatment at waste disposal system ng ating katawan. Yan ang talagang main job ng ating kidney. No? At habang tayo po ay kumakain, umiinom, nagtatrabaho at kumikilos po araw-araw, tuloy-tuloy din po yung waste products na nabubuo sa ating pong katawan. At malaking bahagi po ng trabaho ng ating kidneys ay filter ang dugo at tumulong alisin ang mga waste at sobrang fluids sa pamamagitan po ng paghihi. Pero ang problema, maraming tao po ang hindi alam na unti-unting nasisira ang kanilang kidneys. Sa maraming kaso, kapag nagkakaroon ng malinaw na sintomas, maaaring malaki na po yung problema. Kumbaga nagkaroon ng symptom, naramdaman, yun pala ay late na. Maaaring may problema na. Doc Ron, ating pag-usapan ito. At alamin natin, una, kilalanin natin ano ang kidney. Ano ba talagang importance nito, partner, sa ating katawan?
3: Ang kidney, mga ka-wellness, ay nagfi-filter. Number one function nito is nagfi-filter ng ating dugo. Mm-hmm. 400 times a day. Hamakin mo yan. Ganyan paulit-ulit na sinasala ng ating kidney ang ating dugo araw-araw. At ito ay nag-co-contain ng 1 million tiny filters. Ang tawag doon sa mga filtering system na yon is nephrons. At kung saan ang mga waste and extra fluid ay tinatapon sa ating katawan, about 1.5 to 2 liters of urine daily.
2: Oh, yan yung normal output natin.
3: Normal output. Mm. And that is the reason why we need to also to consume to replenish those waste na fluid parehong dami din as much as possible. At hindi lamang yan, ang ating ding kidney ay hindi lamang nagsasala ng ugat ay nagsasala ng dugo at saka nag-re-recycle ng mga fluid sa ating katawan. It also controls our hormonal function. Wow. And that is one of the isa sa pinaka main function ng ating kidney. At isa doon is another thing na ginagawa ng ating kidney is nagre-regulate ng blood pressure. Mm-hmm. Kaya kapag ang isang tao ay may problema sa kidney, natural, tataas din ang presyon ng dugo. At ang ginagamit ng kidney dyan is yung Doc Algie, yung hormone na tinatawag na renin. At ito din ay nagsasabi sa ating katawan, or ito ang nagpo-produce din ng hormone kung saan is siyang kumakatok doon sa ating mga bone marrow to produce red blood cells. And also, hindi lang yan, ito din ang kidney din kung saan yung tinatawag natin bone structure, meron din siyang trabaho sa bone structure na kung saan ay gumagamit siya ng active form. Let's say for example, nainitan tayo ng araw, di kaya nag-take tayo ng vitamin D3, itatransform ng kidney into active form para mapanatiling malakas ang ating buto, mga ka-wellness.
2: Kaya pala yung mga may kidney failure, kadalasan nalo-low blood sila, anemic.
3: Yes. Mm-hmm.
2: Kasi sa kidney natin, erythropoietin ba yun? Yung pinakang hormone na yun. Mm-hmm. And also, yung mga may kidney problem, bukod sa high blood, bukod sa anemic, high blood pa sila.
3: High blood na anemic.
2: Yun ang mahira, partner. So, anong mangyayari sa ating kidney? For example, nasira yung kidney, humina yung kidney natin, o kaya tuluyang mag-shutdown yung kidney. What will happen sa ating katawan na Doc Ron?
3: So, according sa study, kapag ang ating kidney ay nagkakaroon ng problema or ng damage, ang nangyayari is, of course, unti-unti na hindi na siya nakakafilter doon sa mga dumi sa ating dugo. At it causes waste and extra water na mag-build up sa ating katawan. Kaya mapapansin din na yun, nagkakaroon ng edema. Namamanas yung paa, namamanas yung kamay. Isa sa mga signs, yung malalaking eye bags, kahit na masarap naman ang tulog, malalaki yung eye bags.
2: Those, so hindi yan ano ha, hindi lang puyat yun ha.
3: Hindi lang puyat at posible yan mga early signs yan na pagkakaroon ng kidney problem. Early stages kung minsan is kasi nakakamatibay kasi ang kidney kung saan as much as possible nakaka-compensate. Kino-compensate na yung trabaho kahit na let's say 50% or 60% ay sira na.
2: Kahit nga 20% na lang natitira na yes, hindi, nagpa-function pa ng ano yun.
3: Nagpa-function pa. Pero kapag tuloy, kapag patuloy na hindi ano, hindi mag-regenerate and of course hindi maibalik yung dating function, kaya magkakaroon ng tinatawag na end stage renal disease.
2: Yun nga ang problema daw, Dr. Ron, sa mga organ na matitibay. Ibig sabihin yung mga organ na, kumbaga sa tao ay parang ano yan, parang martir. Sinaktan ka na ng maraming beses.
3: Ano pa din.
2: Ka pa rin. O, yung kidney natin, is daw yan sa napaka-martir at napaka-matibay na organ. Kaya pag bumigay daw todo, oo, ibig sabihin, hanggat hindi siya talagang hindi niya nakaya, hindi siya babagsak.
3: Hindi siya babagsak. Kapag ka bumagsak naman, ay talagang mahirap. Mahirap na ano, mahirap na maibalik yung function niya. So common signs, as I have mentioned, nagkakaroon ng edema, nagkakaroon ng eye bags. Tapos ito, pansinin ninyo, sobrang mabula. Natural na may bula yung ating ihi. Yes. Pero kapag ka sobrang mabula na, parang ano na, parang nagsasabon kayo ng ano, ng plato, hindi kayo naglalaba kayo, ayun, ay kailangan nyo na nga tingnan.
2: Ibang mga 10 minuto na
3: nandun pa din.
2: Ano, ihi mo, ganun pa rin,
3: nandun pa din, yes. So, sobrang taas ng foam. Those are mga ano, mga proteins yun sa ating katawan. At also, palaging pagod kasi nga hindi nakaka-produce ng ng maayos na red blood cells. Mahirap na, ano, nahihirapan makatulog. And that is why kapag ang isang tao nasa end stage na tapos nagda-dialysis, mas mabilis bumagsak kasi nahihirapan ding makatulog.
2: Saka yung gana.
3: Yung gana ng kain. And mapapansin ninyo yung balat, umiitim. Maitim na masyado.
2: Sabi ng isang pasyente na interview ko, wala daw siyang gana kasi yung panlasa daw niya parang lasang kalaw. Kaya early morning parang susuka siya. Stomach upset usually ang nararamdaman.
3: Kasi hindi natatapon yung mga dumi sa katawan. Nandun pa lang paikot-ikot kasi hindi na nakaka-filter. At ang pinaka main causes nito, itong dalawang main causes or yung tinatawag natin na medical causes ng pagkakaroon ng kidney is itong pagkakaroon ng hypertension and diabetes.
2: Yun ang dapat na inintindihan na ating mga ka-wellness kasi yung uncontrolled diabetes and hypertension.
3: Kaya as much as possible, you need to take your maintenance medicine and napagre-regulate doon sa high blood pressure ninyo at saka doon sa diabetes. And of course, huwag ninyong kalimutan para ano, para man-nourish ang katawan. Itong ano, itong Santon Plus Gold natin. Pagka ganito, either case, mataas ang presyon ng dugo o di kaya mataas ang blood sugar level po ninyo, taking Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day at sabayan ng premium DT, dalawang soft gel sa umaga at dalawang soft gel sa gabi, ay malaki pong maitutulong para po ay ma-regulate and of course makarecover ang katawan kapag ka meron po kayong problema ng high blood pressure or hypertension at saka mataas na blood sugar para hindi na po umabot na mag-complicate especially doon po sa ating kidneys.
2: And also, bago mo ituloy ang doktor, paalala lang, yung ibang mga ka-wellness natin, especially yung mga nagse-self-medicate, yung nagde-decide for them na hindi naman nila alam kung anong mga consequences. Pag nag-prescribe ang doktor ng maintenance medicine, nung una kasi, yung mga sinaunang mga nagpa-practice ng alternative medicine, binabawal talaga.
3: Sabi, wag nang iinom ng maintenance.
2: Yes. Hindi po, sa standard naturopathic practice, hindi namin pinapakialman yun. Kasi may kanya-kanya kasing role yan eh. Ngayon ganito, bakit marami ang nasisira ang kidney dahil sa uncontrolled blood pressure and uncontrolled sugar level? Kasi nga yung iba, they refuse to go to their doctor.
3: Yes.
2: Pag nalaman na nila, ayaw na nilang uminom ng maintenance. Ang kinatatakutan, side effect. Dok, nung totoo naman talaga may side effect.
3: Meron.
2: Yan. Kaya lang, mas mauuna pa yung complication bago yung side effect. Mauuna pa yung resulta ng uncontrolled blood pressure and blood sugar. Kaya ang suggestion ko sa inyo, kung gusto nyo talagang walang maintenance, kinakailangan makontrol nyo yung hypertension and diabetes kasi ang doktor mo na magsasabi na stop eh. O kaya bawas. Pero kung hindi nyo makakontrol yan because of yung diet nyo, hindi siya nabago, talagang lifetime yan.
3: This is the reason why Doc Algie na inaano natin yung complementary supplements, ang supplement natin. Kasi kumbaga as much as possible is makatulong doon sa katawan to compensate doon sa mga side effects, doon sa mga maintenance medicine ninyo. Oh. And this is not a replacement. Tandaan natin ha, mga ka-wellness, mama. isipin ninyo replacement 'yan sa mga maintenance. No. Ang Santon Plus Gold at ang atin pong premium D3 at mga supplements na amin pong tinuturo sa inyo, those are complementary supplements. Pag sinabi ng doktor, huwag ka nang iinom ng maintenance, that's good din. Pwede mo pang ipagpatuloy yung ano, yung pag-inom ng supplementation kasi meron namang benefit yun at walang side effect ang ating mga supplements. So those are ang kailangan nating makita with regards sa ano, sa matulungan ang katawan natin doon sa problema ng pagkakaroon ng kidney problems. Also, doon sa mga may family history, of course, kasi namamana yung mga lifestyle and diets, and also doon sa mga mahihilig uminom ng mga pain reliever.
2: Yan. Yung mga hindi naman talaga kailangan. Yung mga, dyan pumapasok yung danger ng self-medication. Hindi naman masamang uminom ng pain reliever kung talagang kailangan. Pero may iba kasi na parang they don't want to feel any pain. May ganun, may kaibigan akong ganun. Sumakit lang ako ti ulo. Lagi may bit-bit yan na gamot.
3: Ibuprofen.
2: Hindi naman masamang uminom. Kasi mahalaga din yan. Kasi ang pain can also give us stress. Pero kung ikaw halos dependent ka na doon. Kahit sino doktor nagsasabi, masisira yung kidney mo talaga.
3: Yes.
2: O, lalo hindi mo naman alam ang dosage, ang dosing procedure. Ayun ang problema. Kasi sa mga painkillers, sa mga ganyan mga substance, may duration yan eh. May ilang oras bago yung ma-metabolize ng ating kidney and liver. So susundan mo na naman ng ano, ng mga pain. Pag hindi tumalab agad, gusto mo
3: double dose.
2: Inom ulit.
3: And that is the reason why ano, maganda ay advent tahi doon sa mga nakikinig sa ating program.
2: Yes.
3: Kasi nai-inform ka noon ano yung mga simpleng mga bagay na kung saan akala natin is innocenting, okay lang, pero hindi pala.
2: Over the counter naman. Ibig sabihin, hindi daw kailangan ng reseta kasi over the counter, kinabuso tuloy.
3: Nabuso.
2: Ngayon, Dok Ron, anong mga bagay ang ugawain ng o chemical ang pwedeng nakakasira sa kidney? Kasi minsan unaware yung mga ka-wellness natin na yung ginagawa nila nakakasira na pala sa kidney.
3: Number one is itong sobrang pag-consume ng asin. Well, kung titingnan natin, pagka table salt ilalagay sa gulay, hindi masyado yun.
2: Yes,
3: kasi kaunti lang ilalagay mo eh. Pero ang pinaka-problema, why we consume so much salt, because of these processed foods.
2: Saka mga hidden salt na hindi mo alam.
3: Yes, mga hidden salt na hindi natin alam. Ang baka mamaya akala mo isang pirasong chicherya lang, pero yung salt content noon ay sobrang taas. At kung minsan, hindi lang isang pakete ang nauubos, lalong-lalo na pag nag-movie marathon at nanonood ng mga Korean movies. Masarap kumain ng ganun, ano? So, too much consumption of salts, especially doon sa mga processed and ultra-processed na mga junk foods, and even doon sa mga dilata. Kahit na ano, kahit na gulay yan, pagbataas ang ano sodium content, pag palaging dilata, as much as possible fresh ang ano, ang gulay na ano po ninyo ikonsume.
2: Kaya yung iba naman, sa sobrang pagiging aware sa salt, kahit yung luto nila
3: wala nang lasa. That is wrong. Mali din naman
2: ganito
3: yun.
2: Ganito kasi yan. Aliba, nagluto ka. Ako, tulad sa bahay, nagluluto ako. Pangmaramihan. Naglagay ako ng, sabihin na natin, 1 tablespoon o teaspoon of salt. Hindi lang naman akong kakain nun.
3: Madami kayo.
2: Saka ang limitation ng salt sa mga may hypertension, mga 1,200 to 1,500 milligram per day. So, ibig sabihin, within the day, kaya ng katawan mong i-metabolize yun. Ngayon, ang problema, kasi na, pag hindi yung table salt ang inaasahan mo, diba, noodles.
3: Yes, ay grabe talaga.
2: Tingnan mo yung ilang grams ba o milligram ba? Yung meron
3: salt
2: sa
3: content.
2: Actually, gram nga ang pinag-uusapan, hindi milligram eh. Okay? Ilan ba ang meron doon? So, doon ka magulat kasi hindi lang naman isang noodles minsan yung kinakain ng iba, lalo yung mga mahihilig sa ganyan. O, diba? So, ibig sabihin, pag hindi mo alam yung dami dahil processed food dyan, ingat-ingat tayo.
3: And that is the reason why isang pakete lang na ano, ng pancit canton o di kaya ng ano, ng noodles, nagkaka-UTI kayo. Well, dahil nasusugat yung wall ng ano, ng urinary tract kasi dahil doon sa excess salt na ano, na nakukonsume ninyo. Also, doon sa mga tamad uminom ng tubig.
2: Aray, ang daming katamaan nito.
3: Mga tamad uminom ng tubig, nandun na, nandiyan na sa ano, nandiyan na sa katabi kung minsan ayaw pa uminom. Mas kaya pa ano, Doc Algie, kapag may mga pasyente akong ganyan, ini-encourage ko talaga sila bumili ng tubigan.
2: Oh, saka yung tubigan, tama ka diyan. Halimbawa, 2 liters yung target mo. Mm-hmm. Ang bili mo tubigan, 2 liter
3: dalawang na. 2 liter din.
2: Tapos, punuin mo na yon mula umaga, dapat maubos mo yun hanggang hapon.
3: Mm-hmm.
2: Kaya di ba nauso yung 2 liters na ano, na water canister?
3: Tapos, ano, parang ano yun, parang challenge yun, 2 liters of water challenge every day.
2: But within the day, you need to consume all of that.
3: Mm-hmm. Kaya doon na sa ano, sa mga tamad uminom ng tubig at kung minsan nakakalimot, mas maganda may tubigan kayo kasi pag nakita ninyo, of course mare-remind kayo na uminom ng tubig.
2: Pero mayroon ako diyan, Doc Ron, dagdagan ko lang. Nakakasira ng kidney ang kulang sa tubig, nakakasira din ng kidney ang sobrang tubig.
3: So overconsumption ng tubig.
2: Yes, kasi yung iba kung uminom ng tubig eh kasi naiisip eh baka isahan na lang siguro. Sa umaga, 2 liter, 1 liter inumin nila ng tuloy-tuloy.
3: Yes.
2: Hindi po 'yon healthy sa katawan natin.
3: Ang ano, ang pinaka the best na pag-inom ng tubig, small sip at a time. Parang ulan baga, parang kasi ang katawan natin parang lupa din. Well, we are made from
2: soil
3: from soil tayo we are full of minerals. Kaya pag inom kayo ng tubig, pagka parang nagdidili kayo ng ano ba, ng halaman, hindi mo pwedeng ibuhos yung isang balde, isahan doon sa ano. Mababasa yung taas, pero yung ilalim, hindi siya ano. Pero as well, slowly na pag inom, naa-absorb siya ng katawan.
2: Okay.
3: And magagamit din ng ating mga selula sa katawan. So, also, painkiller overuse. Eto, yung mga mahilig sa sigarilyo and vaping. Processed foods and not just salt but also sugar.
2: Sabi mo, ang kalaban daw ng kidney, salt. Hindi mag-sugar tayo.
3: Pang-contra.
2: Ganun yung mga iba ba na parang hindi nila alam yung basic of nutrition. Ganun
3: yes. So doon sa mga mahilig sa soft drinks, energy drinks, doon sa mga cookies, at mga pagkain na matatamis. Especially kapag ka ang mga drinks at mga pagkain is merong HFCs, high fructose corn syrup, that is a big no-no, that is a poison to your body, especially sa liver, and of course sa pancreas, that causes damage sa mga beta cells na produce ng insulin, which is later on magkakaroon kayo ng problema sa high blood or yung tinatawag na diabetes. Also doon sa mga alcoholic drinks, kasi ang alcohol is diuretic, kasi poison siya sa ano, sa katawan. So natural instinct ng katawan natin, Doc Algie, is itapon siya. That is why pag nag-inom kayo ng alcoholic drinks, ihi kayo ng ihi.
2: Tama.
3: Na de-dehydrate po ang inyong mga kidneys.
2: Ayan, so ipagpapatuloy po natin ang talakayan na yan, ano, dadagdagan pa natin ng ilang mga information. Pero bago tayo mag-break, ano, gusto ko lang i-announce ulit na kung gusto po natin na marigaluhan sa ating Healthy Katropa giveaway, i-share nyo lang yung ating Facebook live streaming, lagyan ng hashtag The Secret of Health at mag-comment kayo ng inyong magagandang karanasan sa paggamit ng mga produkto ng Yes to Health. Mamaya po i-announce natin ang 2 best comments sa marigaluhan ng Santon Gold Coffee Mix gift pa. Kaya tuloy-tuloy lang po ang pagtutok sa ating programang
4: The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
6: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. 7 Plus Gold. Ngayon,

0: at yung ating pinag-uusapan kanina tungkol pa rin sa kidneys natin. Uh-huh. Ano ba mga pagkain, Dok Ron, ang pwede? Mayroon ding herbal medicines or ano yung mga pwede natin gawin para ma-prevent yung ating kidney na hindi siya tuloy-tuloy na masisira.
1: Overall, with regards sa pagkain, lahat ng gulay at prutas is beneficial sa ating kidney kasi meron siyang meron siyang essential vitamins, minerals, but these are itong babanggitin po natin. Ito ay mga very good para sa ating kidneys, cauliflower at mga cabbage or cruciferous na mga pagkain. Kasi mataas po yan sa mga vitamins, fiber, and also mababa sa potassium. At napakaganda po yan sa ating kidney. Also, mga berries. At isa sa mga berries na highlight pag regard sa kidney is yung cranberries. Mm-hmm. But overall, lahat ng berries is maganda sa kidney. Blueberries, raspberries, at napakataas ang antioxidant din yan. Bell peppers.
0: Paborito ko yun.
1: Masarap yun sa stir fry. Oh. Lalong-lalo na stir fried na cauliflower o diga broccoli. Ulit, tapos may bell pepper, ang sarap.
0: Oh, ilagay niyo rin sa kamatis, bell pepper. Celery, yan yung mga masarap kainin na sabay-sabay.
1: Yes. Hindi lang masarap, beneficial pa sa buong katawan po ninyo. Egg whites and fish, especially yung mga fish na fatty fish. Mm-hmm. Pero dito sa atin naman, ang fatty, kalimitan is yung bangos, which is objectionable kasi nga sa fish. Pero pag mahuli ninyo sa wild, that is good. Garlic and onions, kasi napakataas po ito. Nagbibigay, kapag maraming garlic at onion yung niluto ninyo, masarap na siya kahit hindi masyado madaming asin at kahit hindi na kayo maglagay ng mga additional flavoring kasi may natural umami flavor na siya. Mm-hmm. And also merong anti-inflammatory and of course ang garlic at with regards talking about antioxidants which protects the kidney at garlic is Santon Plus Gold natin.
0: Yeah. May garlic sa Santon Plus Gold?
1: Yes, meron po yung garlic ang Santon Plus Gold po natin.
0: At para maiwasan syempre yung mga complications, mm-hmm. dapat ang kinakain natin, aside from supplement in food natin, mm-hmm. ay mayroong mga particles and phytochemical na tumutulong sa blood pressure,
1: yes.
0: sa sugar, mm-hmm. sa cholesterol. Nandyan yan sa Santon Plus Gold. Mm-hmm. Kaya lagi natin sinasabi, napakaganda ng Santon Plus Gold sa may mga problema sa kidney, especially complications na mm-hmm. ng mga existing medical condition, hypertension and diabetes. Sa mga herbal naman, ang maisasuggest ko, sambong
1: yes.
0: is diuretic, mm-hmm. Sampasampalukan,
1: mm-hmm. banaba,
0: mm-hmm. yung buhok ng mais,
1: yes.
0: kogon na roots, yung
1: ugat ng kogon.
0: Yan, marami yan. Saka yung
1: celery, parsley,
0: magaganda yan, saka pipino.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. So yun yung mga herbal medicine na pwede nyong gamitin. Anyway, marami salamat po, Doc Ron, sa napaka-informative nating talakayan. Mamaya po sa pagbabalik, isasagutin naman po natin ang inyong mga pinadalang mensahe sa ating pong hotline. 0969-609-6545. Kaya tutok lang po kayo ha at magbabalik pa ang programang
2: The Secret of Health.
3: Premium D3, ang bago.
4: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs.
5: Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball.
4: So why I take
5: Premium D3
4: araw-araw.
5: Effective talaga, subukan nyo.
6: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Kidney problem.

0: pinabisa at mas pinahusay.
1: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santone Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na Gold Herbal Capsule. Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated, ako, nagsimula lang sa tsaa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.
2: Sa panahon ngayon, hindi na sapat yung basta kumakain ka lang. Kailangan talagang palakasin mo ang resistensya mo. Ako, simpleng paraan lang, kape. Pero hindi ordinaryong kape, Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen na, may antioxidants, at may moringa, pati na spirulina. Para habang nagkakape ka, inaalagaan mo na rin ang katawan mo. Practical.

0: collagen at glutathione ito. Kaya subukan niyo na rin.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan sa araw-araw na pag-inom ng Santone Vitamin C. Napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Santone Vitamin C. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Softgel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Softgel.
2: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulat. Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Kim Baluntong, 28 years old, kasalukuyang nakatira sa Quezon, Palawan, at nagpapatunay na gumamit ng Santone Herbal Oil at isa pong napakagandang gamitin sa katawan at lalo na po sa tulad kong isang hog raiser na nagpa-farm. So napakaganda po gamitin sa katawan, lalo na po sa mga kasukasuan, napakaganda po gamitin.
5: So sir, matagal na rin po ba kayong user ito sir, itong Santone Herbal Oil?
4: Medyo matagal na rin po akong gumamit at yun nga, napatunay ayan ko na rin sa sarili ko na maganda po siyang gamitin sa katawan, yung Santone Herbal Oil.
5: Anong masasabi mo siya sa ating mga kababayan dito sa Quezon, sa mga hindi pa nakasubok?
4: Sa mga katropa po natin, sumubok na po kayo sa Santone Herbal Oil at napakaganda pong gamitin, lalo na po sa ating mga ka-farmer. Subukan po ninyong gumamit ng Santone Herbal Oil.
3: Santone Plus Herbal Oil. Clear Skin Beauty.

0: Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dating lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: The secret of health.

0: Okay, balik po tayo mga katropa, mga ka-wellness sa ating programa at sa mga nagnanais po magtanong. Mag-text lamang po kayo sa atin pong hotline na 0969-609-6545. Pakilagay po ng pangalan at kung saan pong lugar located, kung hindi naman po complicated yung inyong mga katanungan.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng karamdaman.
0: Ang Santon Plus Gold ay herbal supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Natural po ito, kaya walang side effect. Kaya naman po sa mga hindi pa nakakasubok ng Santon Plus Gold at iba pang mga produkto ng Yes to Health, punta na po kayo sa pinakamalapit na drugstores at available na po ito sa Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug at ganun din ho sa Shopee. Hahanapin lang ang Yes to Health 2011 kung kayo po ay nagnanais na umorder sa ating online shopping store. At of course, sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa iba't ibang panig po ng ating bansa.
2: Sa puso'y alagaan at tiwala sa Diyos ang
0: lahat. Ano yan, Dok Ron? Batiin natin ang ating mga ka-wellness na nakatutok sa ating pong live streaming.
1: Uh-huh.
0: Welcome natin, ha? Shoutout kay Sir Solomon Orbon, kay Richard Garing Ferrarin, kay sabi ni ano, si Sir Solomon. Ayan, hashtag The Secret of Health. Ayan, marunong na sila. Pag-hashtag. Hello po, nanalo kami ng Sunday. Kailan po kaya namin marireceive ang premyo namin? Ayan, wait-wait lang po kayo. Wait-wait lang. Makakarating po yan.
1: Sigurado na ipadala na po.
0: Ayan. And minsan kasi ano, sa dami ng mga transaksyon.
1: Yes.
0: O doon sa logistics natin, minsan nadidelay. Pero sure po yan. Kung nag-message po kayo sa Solomon doon sa dito mismo sa page natin, ay sigurado kung nakita na ho nila yan, ha? Sabi dito, sa Sunday po kasi kami makakapunta ng clinic. Marami po kasing order sa mga kasamahan ng asawa ko sa ospital. Yan, good for one month. Good for one month na sila pag bumili, ano?
1: Mm-hmm.
0: Oh, sir, ano yon? Sa ipapadala yan via, I think, LBC or whatever logistics na ginagamit ng ating company, ano?
1: Kaping-kapi na daw, eh.
0: Oh, kaping-kapi na.
1: Lalong-lalo na pag napanalunan, ang sarap ng higop pag napanalunan.
0: Ayan, sabi niya. Penge, Santon Gold Coffee. Kaping-kapi na ako. Ayan mo, sir. Follow-up namin ulit.
1: Ah, magkasama pala ito sila ni BJ Pastor Haya.
0: Okay. Shout-out po sa inyo. Si Emerson Labri Lasso, si Sir Rico Bagisi. Ayan, sabi ni Sir Rico Bagisi, Santon Gold Coffee Mix, ang number one choice ko kapag nagkakape, healthy na, masarap pa, pampaganda na, pampabata pa. Ayan, totoo ka dyan, sir. Oh, shout-out kay Ma'am Ophelia Tolentino. At ganun din, okay, may basahin mga partner itong sabi ni Ma'am Ophelia Tolentino.
1: Watching and listening, The Secret of Health, Doc Algie and Doc Ron, tirelessly giving healthcare to enjoy life without pain and chronic disease. Maraming salamat po sa compliment, Ma'am Ophelia. Mm-hmm. And I simply apply herbal oil on my feet before bed where I found stress-free and nighttime. Wow.
0: Oo, kasi yung Santon Plus Herbal Oil partner, ang pango nun.
1: Yes.
0: Ibig sabihin, pag pinahid mo yun, mainit, malamig, makinawa.
1: Yes.
0: Tapos yung amoy, pardon me, yung kasing sinasabi nila, pag daw mga liniment, amoy matanda.
1: Amoy
0: daw.
1: Matanda. Hindi po, ganun yung ano natin.
0: Ang mga matatanda ngayon, hindi na rin amoy liniment.
1: Amoy liniment.
0: sign daw yan kasi ng aging yun. Kahit mga 40s pa lang, tapos dati ang amoy parang perfume.
1: Aha.
0: Pero pag 40 na daw,
1: amoy liniment oil.
0: Amoy liniment oil na. Ibahin nyo po si Santon Plus Herbal Oil. May kakaibang aroma na nakaka-relax. Parang nakapowder ka lang. Ay, Jeremiah Gondran, shout out. And also, sabi ni Ma Ophelia Tolentino, Santon Herbal Oil relieve the pain of my feet and no more aches while falling asleep. Happy even no bedmate. Uh-huh. Hanap ma'am ng bedmate.
1: Sabi naman ni Sir Fernando Angelo, thank you mga doc at the Secret of Health. Dumating na sa akin ang Santon Gold Coffee Mix giveaway.
0: Kaya sir, sir Solomon. Solomon, intay-intay lang.
1: Talagang dadating po yan.
0: Darating yan. Baka na-traffic sa EDSA. Ayan. Okay, maraming salamat po sa inyo. Pakishare po yung ating live stream dahil at para po ma-bless din yung iba sa mga information. Kasi alam nyo, kahit pa konti-konting health information lang po ito, malaking bagay po ito, especially kung tayo po ay umiiwas talaga sa mga sakit, kasi minsan hindi mo inaasahan eh.
1: At sa kalimitan talaga, Dok, hindi nila alam kung anong gagawin. Ayan. At kalimitan is merong pasyente sa clinic na kapag kami ay magpapacheck up, kung minsan kasi wala nang mga health advice,
0: yes,
1: diretso na lang reseta, and that is why benefit po kayo sa mga sa mga topics po natin namin dito sa sa The Secrets of Health.
0: Pag na-miss nyo to, ay balikan nyo lang dito sa ating sa ating page yung live natin. Kung mawala man to, upload din naman namin ito kasi one month na lang ngayon yung nawawala na. Anyway, so pag-usapan po natin yung inyong mga katanungan, at kung kayo po ay nagnanais mag-text sa ating palatuntunan, ulitin ko po yung ating contact number 0969-609-6545.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Okay, live advice po muna tayo mga ka-wellness. Dok Ron, nabasa tayo ng mga text message. Handa ka na ba? Ayan, marami na tayong text message dito. Sabi po dito, Dok, ask ko lang kung vitamin po, kung ano to? Ask ko lang po kung vitamin po ang magandang inumin.
1: Tinatanong ko anong vitamin ang magandang inumin.
0: Hirap po akong matulog. Tulog ako 8 p.m., 2 a.m. na, di pa rin makatulog.
1: Di pa rin makatulog.
0: 8 a.m., 8 p.m., nakahiga na siya.
1: Nakahiga na.
0: 2 p.m., di pa rin siya tulog.
1: 2 a.m., di pa rin tulog.
0: Salamat po, Randy Garcia ng Santiago City, Isabela.
1: Kapag ganyan ang problema, tingnan mo, kapag it's either baka kulang ng oxygen yung room. Pangalawa, kapag kayo po ay kapag kayo po ay hindi nakakadumi araw-araw. Kapag maraming pag hindi nakakadispose ng dumi, you will have trouble sleeping talaga. Number 3, also kapag hindi oxygenated yung lugar ninyo.
0: Kulong na kulong.
1: And kapag mainit, of course, isa din yan.
0: Kaya dapat daw ang room is comfortable, cold. Ibig sabihin, hindi ka pawisan. Tapos madilim.
1: Madilim.
0: Yun yung mga condition to create a good sleep.
1: With regard sa yung tinatanong mo na supply or yung vitamins, is ang Santon Plus Gold is napakaganda po para sa sa kapag kayo ay may problema ng tulog, kasi ayan po ay nagbo-boost ng production ng serotonin level.
0: Yes.
1: Kasi meron po siyang spirulina, isa din yung mga amino acids na yun, precursor sa paggawa ng serotonin at sa melatonin po sa ating katawan. And of course, huwag pong kumain ng late night. At saka kapag kayo ay nagkakape ng mga kape na 3-in-1 and also mga purong kape, talagang kailangan mag-switch po kayo. Kung gusto niyo yung kwento mo palagi, Doc Algin, pumupunta sa lamay.
0: Napatawa kasi talaga ako noon kasi nagbit-bit siya ng kape kasi pagyayabang niya kasi maganda nga sa kanya. Kaya lang mali yung okasyon.
1: Mali yung
0: lamay. Pag sa halip daw na magising siya, natulog siya.
1: Nakatulog.
0: Kasi nga, hindi naman yun ang purpose talaga.
1: Yes. Santon Gold Coffee Mix, 1 hour before you sleep, napakaganda po yan. Or after ng dinner po ninyo, uminom po kayo isang baso. That would help. But then, kapag may problema, kapag kayo po ay constipated, is mas maganda pumunta kayo sa clinic natin sa Santiago para mabigyan kayo ni Doctor, ni Doc Ned ng pang-flushing po sa inyong colon.
0: Kasi may mga mga targeted supplementation pag ang problema ay hindi makatulog. So binibigay yan diyan sa Yes to Health Wellness Clinic, ano. Meron din tayo mga diyan mga tinatawag na naturopathic modality. Oh, for example, stress ang dahilan, hindi ka makatulog, hindi ka ma-relax. So meron diyan na auricular acupuncture. O sa tenga, diyan lalagyan ka na acupuncture needle. Hindi masakit, ha? Para ka lang na wala lang.
1: Wala lang.
0: Tapos within 40 minutes, yung auricular acupuncture, nakalagay sa tenga mo yon paggabi. During the treatment pa nga lang, may hilip na iba eh. Oo, proven na kasi yan. Tapos meron tayong biozapper therapy. Tapos they will recommend something like coenzyme Q10. May mga, ano yan, may mga combination.
1: Targeted supplementation.
0: Targeted supplementation. Ano, pagdating sa problemang ganyan. So, kaya punta lang kayo dyan sa Yes to Health Wellness Clinic Santiago kasi ma-analyze siya ng consultant natin kung ano ang possible deficiency and other problem associated dun sa inyong sleep disorder. Ayan. Sana nasagot namin yung inyong tanong. Sir, anong pangalan niya? Randy Garcia.
1: Randy Garcia, Santiago City.
0: Okay, another text. Anong time iinumin ang Santon Capsule and Visionex G po ng Manila? Paano man yung Coffee Plus lang, hindi gold, male ng QC.
1: Kapag Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day after meal. Kapag pwede na din ninyo isabay yung ano yung Vision X Plus sa inyo pong pag-inom ng Santon Plus Gold. Kung Santon Plus hindi gold, okay ba? Okay naman, depende po yan sa preference po.
0: Magkaiba lang naman sila ng content. Ano yung Santon Plus ay yun yung ano eh, yun yung unang-unang class
1: version
0: natin. Kasi ang meron doon, base noon ay soya powder. So, mataas ang kanyang amino acid, mataas ang fiber, pagkala siya sa may hormonal disorder, pwede siya sa bata. Kasi yun yung ano niya, yung basic function niya. Yun namang isa ay intended doon sa mga medyo tumatanda na yung kanilang biological age. Iba yung chronological, ha, kasi merong 60 years old na pero ang biological age niya parang 45 and 50 years old pa rin. May malalakas talaga Cesar Montano, di ba? Ilan na ba si Cesar Montano?
1: 70s na
0: siya, pero yung itsura niya
1: parang 50.
0: Mas bata pa tingnan sa atin yun eh.
1: Parang 50, 40 lang
0: eh. Kaya nga eh. Kaya may mga ganun po. So ibig sabihin, pwede kayong mag-take nung Santon Gold Coffee Mix. Kasi pag tumatanda ang tao, yung katawan natin, ang daming nawawalang collagen. Ang daming mga antioxidant na hindi na mapapakinabangan ng katawan. So kailangan natin even ng glutathione. Okay? So, yan po, ha? Mama G. Ayan. Okay, another text message. Inquire lang po sa mga napili po sa FB Live. Sino ba to? Okay. Sige, sagutin ko na lang. Baka sila din ito yung nagtatanong. Ayan. Okay, another text message. Sabi dito, pwede po ba mag-ask saan po mahabili po ng supplement nyo dito sa Las Piñas? Kasi nag-check po kami sa mga butika like Mercury, TGP, Watson. Wala daw po silang binibenta kasi gusto po namin sana bumili ng supplement. Ano po bang hinahanap nating supplement? Kasi sa binanggit yung mga butika, lahat dyan
1: meron.
0: Lahat dyan meron. Sabihin nyo lang po, yung Santon Plus Gold. Yan, Santon Plus Gold, Santon Vitsi, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Herbal Capsule. Yan yung mga ano natin. Basta galing ka mo sa Yes to Health. Ayan, kasi itong mga binanggit niya, lahat meron tayo dito.
1: Nandiyan yan.
0: Ayan, okay. Sana ho ay follow up kayo dun sa mga butika po kung malapit po sa inyo.
1: Baka hindi nakamali lang ng banggit.
0: Baka
1: hindi mahanap.
0: Oo, baka Santol lang sabi. Kasi meron ganun eh.
1: Santol
0: Plus. Sabi niya sa butika, Santol Plus.
1: Santol Plus.
0: Sabi ng sa butika eh, wala naman Santol dito. Hindi, kasi Santol. Minsan, kapag mabilis yung pagbanggit natin, Santol Plus.
1: Santol Plus.
0: Okay, mula po sa Yes to Health. Ayan, sabi dito, tanong ko lang po, ano kaya ang dahilan na laging naglalaway ang nakatatandang kapatid ko? Kasi siya 75 years old na ng Antipolo City. Naglalaway. Kasi ang alam ko pag mga elderly naglalaway pag yung kanilang neurologic function. For example, mayroon ding cognitive decline. Ibig sabihin na neurologic function, may problema yung nerve. sa brain yan eh. Mm-hmm. Oo. Kaya nangyayari sa mga na-stroke, mm-hmm. di ba? Pag na-stroke ng isang tao, even mild stroke, minsan hindi na nila control yung ano.
1: Bigla na lang natulo
0: ng laway. Mm-hmm. Oh, pag din mga acidic, mm-hmm. oh, pwedeng ganun. So may mga dahilan. Minsan pag wala ng ipin, mm-hmm. hindi na kompleto kasi ang purpose ng ipin,
1: shield
0: pang-holding yan eh.
1: Pang-holding, oh.
0: Ay kung yung ipin, wala na. Ay, hindi mo na namamalayan. Nag-drip na pala yung laway. Ano? O, yun po yung mga pwedeng dahilan. Kasi medyo sa edad niya...
1: Posibleng na stroke pagka ganyan doon. 70-something.
0: Ang tanong ko lang po sa ating texter, yan po bang inyong kapatid ay na-stroke or merong other condition? Like, may diabetes po ba siya? Kasi kapag talaga apektado yung brain, nagkakaroon ng dementia, Alzheimer, or anything that affects yung cognitive function,
1: yes.
0: Yan na napapansin ko. Even yung mga ano, mga bata, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Yung mga
1: may autism.
0: Ganun din. Laway sila ng laway. Mm-hmm. Oh, hindi nila makontrol. Mm-hmm. So, yun yung ano kasi nun, pwedeng panggalingan.
1: Some other yung ano, yung kapag ka merong narabis, o sa ganyan, sa ano. And also yung ano, yung parang, I forgot the term. Minsan hindi na sa sobrang dami.
0: Baka naman gutom. Makakita ng pagkain.
1: Posible. Pero iba yun sa ano.
0: iba yun sa
1: texter natin. Titingnan po ninyo. Baka ano, isa kapag ka-stroke, isa talaga yan. Naglalaway talaga yan.
0: Ayan. Okay. Ask ko lang po, masakit po talampakan ko. Hirap po ako mag-apak tuwing umaga. Tapos hirap ako makatulog po. Share niyo po ako, Grace Taala po ng Palawan. Ayan. So ano yun?
1: Fasciitis?
0: Pwede. Oh, plantar. Mm-hmm. Kasi nangyayari yan kapag mabigat. Mm-hmm. Yung isang tao, halimbawa overweight tayo, na dito yan sa ano, sa talampakan, malapit sa bukong-bukong.
1: Bukong-bukong, yun.
0: Yan yung nangyayari. Na pagtatapa ka, parang ang sakit-sakit ng pakiramdam mo. Mm-hmm. Pero pag naman nakalakad ka na, nawawala na rin. Mm-hmm. Pwede rin neuropathy. Mm-hmm. Or halimbawa, mayroon kayong neuropathy. Kasi neuropathy, either hypertension or diabetes, mm-hmm. can develop eh. Yung nerve. Mm-hmm. Kasi ang mga dulo ng ating mga extremities, kamay, manupa, nandiyan yung mga nerve endings eh. Mm-hmm. So, commonly, pag hindi healthy yung nerve natin, because meron tayong problem sa circulation, yes. affected po ng yung daloy ng dugo, nagkakaroon din ng depresya yung nerve.
1: Mm-hmm.
0: So, pag nasisira yung nerve, humihina, parang wiring lang yan ng kuryente na parang nag-grounded.
1: Mm-hmm.
0: Para simple lang yung maintindihan niyo. So, yung nerve, nagbibigay siya ng signal na hindi normal.
1: Akma, hindi akma.
0: Oo. So, nakakaramdam ng pins and needles, parang tinutusok, mm-hmm. minsan masakit, na minsan mainit, na hindi mo maintindihan. Sa ganyang lagay po, ang kinakailangan gawin natin, kung ang dahilan yung mataas na timbang, magwas dahan-dahan ng timbang.
1: Mm-hmm.
0: Kung ang sugar nyo mataas, sikapin na mapababa siya ng dahan-dahan. Ang maraming pwedeng gawin. Pwede kayo mag-hotput bath.
1: Mm-hmm.
0: Yung hotput bath, simple lang naman. Pakulo ka ng luya, tanglad.
1: Mm-hmm.
0: Lagyan nyo ng konting asin. Huwag na lagyan ng sibuyas at bawang kasi iba na yun. Mangyayari doon. Pag yung nakuloan nyo yun, ibabad ang paa sa tubig na mainit na hindi nakakapaso.
1: Mm-hmm.
0: Basta ang gawin nyo, pakuloan nyo muna yung herbal. Pag yung herbal ay na-extract na nung tubig,
1: mm-hmm.
0: timplahin nyo sa planggana o timba, tapos kailangan hindi siya nakakapaso. Pero hindi rin maligam-gam.
1: Mm-hmm.
0: Ibabad nyo yung paano doon ng, sabihin na natin, 25 to 30 minutes.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Kasi yung luya,
1: mm-hmm.
0: at saka yung tanglad, may mga essential oil yan na anti-inflammatory.
1: Mm-hmm.
0: Nagre-relax ng kalamnan. So, it can really help. Kapag, halimbawa, talaga masakit sa gabi, grabe yan. Marami rin akong kakilala na may ganyan.
1: Mm-hmm.
0: Na nagpapacheck sila, then eventually, mataas pala yung uric acid.
1: Mm-hmm.
0: Kung hindi naman mataas ang uric acid, may ibang dahilan.
1: Mm-hmm. At isa sa pinakamagandang gawin dyan, Doc, of course, cut nila yung sugar consumption, especially yung rice consumption. Kapag madami po kayong kumain ng kanin, napakalaking tulong po yan kapag i-cut po ninyo, especially pag mag-switch kayo ng ano, switch kayo doon sa brown rice or unpolished rice.
0: Mm-hmm.
1: And of course, taking Santon Plus Gold and Premium D3 is would also ano, makaka-assist din sa ganyang problema po ninyo. Mama.
0: Okay. So maraming salamat ha. At
1: may napili ka na, Doc?
0: Wala na tayong oras. Ngayon, sa napili. Tingnan natin ha.
1: Habang inahanap po daw, habang pinipili mo, nag-ano si Mama Luz Daco de Vera, August 17, napili po ako, pati po kahapon, August 24, wala pa din po akong natanggap. Ay, pagka Palawan po, medyo matagal-tagal talaga dumating. Kasi po, ano, nasa Palawan ako, medyo matagal talaga ang logistic. Pero sigurado po, matatanggap po ninyo. At si Sir, ano nga, oh, si Sir Fernando Angelo is natanggap na niya. At, kapag ka na ano, nag-reply at nag-text na po sa inyo yung ano, yung atin pong producer, is sigurado po masisend. Nasend na po yan sa inyo at on the way na po yan. Antay-antay lang po kaunti.
0: Okay. So, dito sa ating mga ano, karamihan dito na nabunot na natin nung dati.
1: Uh-huh.
0: Oh, kasi pag naka-isa na kayo, mm-hmm, lalo na nakadalawa na, ipapas namin kayo.
1: Uh-huh.
0: Oo, para yung iba naman. Tayo sa iba.
1: Mm-hmm.
0: Anyway, thank you very much for listening, ha, mga ka-wellness. At i-review lang natin yung ating note.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung producer natin, hindi natin kasama, baka mag-doble-doble tayo. Uh-huh. No? Para fair and square naman doon sa iba pang mga ano natin. Then, makaka-receive po kayo ng text message kung kayo po yung mapili namin. Kasi ang hirap po maano.
1: Mm-hmm.
0: Ang hirap tingnan. Ano? So maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa ating pong palatuntunan. At baka may masasabi ka pang Doc Ron, message sa ating mga taga-subaybay.
1: Yan po, mga ka-wellness, sasikapin po makainom ng tamang dami ng tubig. And of course, unti-unti ang pag-inom ng tubig. Of course, iwasan yung mga maaalat at mga matatamis na mga pagkain, ehersisyo, and at the same time, mga ka-wellness, huwag kalimutan, isama po sa inyong pang-araw-araw na health and wellness ang ating pong ultimate trio, ang ating Saturn Plus Gold, Saturn Vitamin C, and Premium D3, para palagi po tayong malakas at iwas po sa karamdaman araw-araw.
0: Maraming salamat, mga ka-wellness, ha, at sana po ay nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan na makatutulong sa ating pagpapalusog, pagpapalakas at pag-iwas sa karamdaman. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Dok. Aji po ito mula sa Yes to Health. Maraming salamat sa inyong pakikinig at abangan muli ang ating palatuntunang
4: The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
5: Mga katrupa, exciting!
6: Sample Plus Gold! Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
7: Sample Plus Gold! Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Visio Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo.
15: Turbo.
14: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
16: Go! Let's get it!
14: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
16: Uh-huh.
14: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
17: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
18: System.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Maribel Isa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namin ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sa nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: afternoon, Bacolod! Maayong hapon sa inyong tanan. Labi na gid sa mga nagatutok dira sa ilang mga panimalay. Kag syempre gid na shoutout ang tanan yung mga nagatutok man sa ilang mga radio, sa ilang mga salakyan. Ride safe mga mamangkag papang. Alright, katapos lang sang impeachment trial. Eh, syempre, magabulos ang inyong X-rated na programa. Kaupo rin inyong Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Kavokal. Syempre, sa Facebook and TikTok. Pwede nyo i-follow nga akong page, akong account sa TikTok. Type nyo lang Kavokal, K-A-V-O-K-A-L, kag sa Facebook. And gina-shoutout ko man dira ng ating mga katropa nga nagatutok sa ilang mga YouTube, ano? Binigit sa mga nag-aubra dira. Tapos, pwede gig ka mo kapamati via YouTube, no? We do have our XFM 90.3 Bacolod live stream. And sa mga gusto mo niya magtutok, no? Gamit ang ilang mga cellphone. Mayara kita dira sa official page, XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Please do like, share, and follow. Kag sa mga gusto magtawag, no? Gusto ninyo magtawag because you wanna give your opinion with regards to our story, mayara kita sa number nga dapat ninyo i-dial 0950-522-2818. Of course, i-pin ta diri ha para hindi ka mo magtalang. I will pin that number sa aton na official page. Kag at the same time, kung gusto niyo nga ako mismo matawag sa inyo, pwedeng-pwede gad. All we need to do is ibutang lang inyong mga number sa aton nga official page, XFM Bacolod News and Public Service Authority page para matawagan ka mo ni Uncle Bob. And sa mga nag-celebrate sa ilang mga ka-birthdayhan, happy, happy birthday to all of you guys. Sa mga katropa ta dira nga nag-celebrate, no? May God bless you with good life, more life, and more happiness in this world. Amen. And of course, gina-shoutout ko dira nga ako ng mga katropa ng mga lost boys. Ikaw nagkapangunagi dira, no? Ang ato nga katropa nga si Bert Montero Agustino. Isa sa mga idol ta magbanking-banking, ah. Though, sa uday, hindi man ko nakabalo, pero subong daw, inatuduan ako nila, no? Duga, kahilay-hilay naman ta, eh. Binigid si Bro Julian, no? Shout out kay Bro Julian. Bro Marlo, no? Nga ara dira sa Pahuan, subong, no? Shout out agali sa Kapian sa Pahuan, no? Tropa ta nga si Francis. Kaya nga sila namtang sa Granada, no? Eh, wala ko rin idea nga may kapian sa Pahuan. Dagli, no? Pagka namin isang lugar. Kanami sa ilang mga pagkaon. Very healthy, gid, no? May mga okra, talbos ng kamote, salted egg, kamatis, daing, or ang tawag na ito, mga uga-uga, ginamos, no? Wow ka na. Kanamit, magkaon! Ayun, gina-shoutout ko man dira, no? Ang nagluto sa pinakamanamit nga dinuguan sa bilog ko nga kabuhi, no? Nabalang maitom-itom, nga maaslom, nga matamis, nga maunod, no? Thank you so much, kay Tol Marbia Rodriguez from Silay. Thankful gid ako sa imong pag-invite sa mga brothers ta, no? Sa imong munting kubo.
1: Wow, ka-perfect.
0: Perfect gid ang lugar. perfect ang mga pagkaon na ginanda niya. Thank you so much. No, Ambalya, good afternoon, tol. Mayo ka man mag-banking, tol, pag palantawan. Nakabalo na gani, tol. Gintudloan nila Julian. Na-shoutout ko man dagali si Sarge, no? Si Sergeant H2, no? Or si AKA Sweet Corn, Sarge. Thank you so much, kid, sa pagpaulam sa imong DJI nga Osmo, no? 360 camera. Promise, kid, karon kay i-extract ko gid ang mga video, no? Kay para hindi ka na ma-full memory, no? Kay naka-download na ko sa nga app. Kay aton to lang taon na itong banking-banking, ha? And shoutouts man din, no, sa tanan yung mga members ng Lost Boys, no? Aradra si Noel, aradra si Ma'am Kichi, si Bro Limar, Bro JR, Bro Jav, Bro Sir Assessor Mauricio Paul, si Sir Manager Lil Bidonia, si Johnny T, si Joves, si Mars Cruz, si Redon, si Ronnie, yan. Yan yung mga ato ng mga katropa, ang mga Lost Boys. Yan, ginatamayaw ko man din, no? Ang si John Bert Gaspar. Good afternoon, sir. Pa-shout out watching live from Sitio Bunga, Barangay Urong, Kabangkalan. Thank you. And advance happy birthday daw para sa iyang birthday buwas, no? Di wala kita da kay makadto ta mama o tada. Advance happy birthday to you. May God bless you, sir, katropang John Bert Gaspar, no? Ari mandiri si katropang Jelwin. Good afternoon, Uncle Bob. Pakadto na ko subong sa eskwelahan kay masugat naman. Pwede maka-request ang kanta ni Mark Price. Ang title, Heaven Knows. Sige, akong bahala. Kayang-kaya ta na pagitaon. Heaven Knows by Mark Price later on, ha. Sa atong pag-end sa program karon ni play ta na, ha. Thank you so much, katropang Jelwin. Ariman din rin, no, si Mary Jane. Mary Jane Balioalo, maayong hapon. Monitor lang kami this Moms Handumanan Chapter. Oy, speaking of Handumanan, no? Ara ko takaginaw pod si Bro Marlo, no? Ano kami dira, nangapi kami dira sa isa ka kapihan dira sa Handumanan ginasang aga. Oo, baka namin sa ano, mami, thank you so much kids sa imong nga kape kag food do nami kid ya si nanay magluto. Eh. Ang isa ka kapihan, di ba na tatabok sang rilipan, no? Kami naga kape. And of course, bal ni Tol Marby Rodriguez, si Bro JR pa to, si Bro JR pa, Tol, sang Kabangkalan, Lost Boys, muna sa, muna sa Bro JR, sang Kabangkalan, good afternoon. Thank you. Arimandiri si Junjun Jos Abueva, good afternoon, Lodi from Domaguete. Thank you. And syempre, no, alas 3 na sang hapon, kagang petsa subong, Agosto 25, 2026. Malapit-lapit na gidya mag beer months. Pagkabalo na kamo pag beer months. Hindi damo beer, ha? Hindi damo beer. Hindi damo gidya okasyon, no? Kay ara dira ang ginatawag nga mga Oktoberfest, mga kapistahan, festival, maskara, dahil na masulod ang mga Christmas, early Christmas party. So basta beer months, busy na gidang life. And ari man din, no, si katropang Mayna, Dumipig, good PM katropang Uncle Bob, good afternoon man sa imo, katropa. Ari man diri si Lina Antonio Talde, mayong hapon. Sir Bob, don't share and like a tropa exciting. Sir Bob, thank you so much, katropang Lin. Ari man diri nga itong katropa, no, from Kabangkalan, si Lilia Lombrado. Good afternoon, Uncle Bob and Sexy D. Greet ko ang akon husband, si Curico Lombrado from Curse Tailoring, Kabangkalan. Thank you so much. Thank you. Tanan yung mga katropa to dere, no, sa Curse Tailoring, maayong hapon. Alright, speaking of maayo, no, dapat maayo gid ang aton nga health every single day, no. Kay bangod, paano ta ka enjoy sang aton nga life kung ang mismo ang lifestyle ta is bulubalda, no? Amo na gani nga dapat kung gusto mo mag-enjoy more sa imo nga kabuhi, eh dapat subong pa lang, we're gonna invest, no? Hindi lang ta mag-invest sa mga material things, but we have to invest to our health. Amo na gani nga gina-introduce tagid sa inyo ang aton nga ultimate trio. Hindi nga aton nga ultimate trio, mga katropa, isa ini, no, sa aton nga mga kinanglanon, no? Sa aton kalawasan, mag-invest kita sa mga good food, good supplement para sa aton kalawasan, para maging healthy kita each and every single day. Abo gani nga ginapa kilala tagid sa inyo ang aton nga ultimate trio nga ginapangunahan sa aton nga Santon Plus Gold. Hindi naman ang aton Santon Plus Gold isa ini, no, ka suplemento nga magamay lang, pero garabi ang laman, no, ang epekto, no, damo gin

kalawasan, labi na kita sa mga lifestyle, no? Amo na kaya medyo hinay-hinay kita sa bisyo, no? At the same time, ining Santon Plus Gold ang mga katropa, may ara inisang ampalaya. Ining ampalaya naman mga katropa, mapait lang pero manami gid sa aton panglawason. Ang ampalaya, nagabulig regulate sa aton blood sugar, kag nagapanubo sa mga kolesterol sa aton kalawasan. Kung dugangan tapag itong malunggay nga kabalugi kita, ang malunggay is rich in vitamins and minerals nga kinanlanon man sa aton kalawasan para sa adlaw-adlaw ta nga pagpangabuhi. Ano pagidayan kung may garlic nga present diri sa Santon Plus Gold? Ining garlic naman mga katropa, isa ini no sa mga supplement, ang mga kinanlanon sa aton lawas mangod anti-cancer ang garlic. Kag ang trabaho pag itong garlic, anti-inflammatory. Meaning, hindi maghabok ang aton nga mga kalawasan. Labi na gid kung may mga bukol-bukol, iya initunaw, no? Mga paghubag-hubag kay anti-inflammatory. Gani, plus, dugang at pag-itong last but not the least, walang iba ang aton nga spirulina. Ang spirulina naman niya, amo ang sorsang protina sa aton kalawasan. So, Santon Plus Gold pala ng mga katropa, ha? Ultimate trio nga itong ginahisgutan. So, isa pa lang, busog ka na. What if kung dugangan tapagid sa aton nga premium D3? Ini naman ang aton nga premium D3, mga katropa. Isa naman ini ka suplemento nga ginatawag na Sunshine Vitamins. Bango din ang aton nga Sunshine Vitamins, may ara inisang virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3. Ini nga aton nga premium D3 mga katropa, no, ang iya naman niya nga purpose is tagaan kita sang vitamin D3 or sunshine vitamins plus against ini sa virus kag bakterya. Ang ginapunterya naman niya sang premium D3 is ang bakterya kag virus sa aton lawas nga dapat ma-remove para hindi kita sakitin. Hindi magiging kumpleto ang aton nga ultimate trio kung duha lang, no? Dapat tatlo gid. Amo na gani nga idugang tapagid ang aton nga Santon Vitamin C. Ini naman ang aton nga Santon Vitamin C mga katropa, isa naman ini, no, ka suplemento nga needed man sa aton lawas because importante gid nga ma-boost ang aton nga immune system. Amo na gani nga ini nga aton nga ascorbic acid nga Santon Vitamin C is responsible of giving us ginatawag nga energy adlaw-adlaw. Kung ang imong immune system mataas, hindi ikaw dali matapikan sang balatian, hindi man ikaw maging masakiton. Bagay gini sa aton nga mga katropa nga naga-eskwela, naga-ubra, kaga naga-pulaw, no, nga needed ang energy. So imagine sa ultimate trio, sila nang bahala sa imo, no? Sila bahala magpanami sa imo kondisyon sa lawas every single day. Para makabakal sa ultimate trio, pwede nyo man katuan ang aton nga mga butika malapit sa ato, no? Kaga at the same time, pwede nyo man katuan ang aton nga Yes to Health Wellness Center dira namtang sa door number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City, or pwede nyo man orderon through Shopee and Lazada. Ang pakitaon nyo lang ang Y2H naton nga 2011 nga siya para makasiguradong legit ang inyong abaklan and ma-deliver sa inyo door to door. Siyempre, ang aton mga produkto, himo inis ang Yes to Health Incorporated nga nagapati, Health is Wealth. Kaya mag-Yes to Health! Alright, ginatamiyo ko man dira, no? Nag-celebrate sang birthday niya, no? Happy 9th birthday to Caitlin Garcia Fariolin, no? Happy birthday. May every moment be filled with the same joy you bring to others, no? May you have all the happiness your heart can hold. God bless you. From Garcia family, Fariolin family, and to Sarabia family. Once again, happy, happy birthday, Caitlin. Karami sa spelling sa Caitlin nyo. K-H-I-Y

TLIN, di ba? Ka-unique. Ayan, duga nga tami o diri sa ato ng mga katropa, no? Ang bal niya katropang Mary Jane Balyoalo. Kapita katropang Bob, Sanson Gold Coffee Mix. Wow, very good. Namit gid man ha. Thank you. The best gid mga ano. Oh, may haraman ko, diri, oh. Wala ko pa matimpla, oh. Oh, muna ako niya, pero miya ginainom niya. Every single day, oh, Sanson Plus Coffee Mix naman niya nga ko. Ang paborito kay non-caffeinated. At the same time, nagkape ka na, healthy ka pa. Oo, promise kag gabuling ini sa mga hormonal imbalance sa mga kababaihan. Miara ini sang moringa, mangustin kag soya powder nga nagapanamit sa sabor sa ini klase sang kape. So ano pang inulat nyo? Kung gusto mo hindi ka magpalpitate, kag hindi ka ma-acid, Sanson Plus Coffee Mix lang ged. At the same time, Marie Madricia, katropang Melanie Martisano. Hello, Uncle Bob. Mayong hapon, kapamati lang di kami sa Sitio Lapak Duldul, Barangay Robles, La Castellana. Pag-greet lang sa family Martisano. Salamat, Uncle Bob. Thank you so much, katropang Melanie Martisano. Thank you. Alright, at the same time, syempre, no, shout out pandal galiki tropang Gav, no, madamo gyud salamat, no, sa imo pag-akomodar dire sa amon pagbisita sa imong balay. All right. And ano ba lang aton pagkahimuon subong, no? Syempre magabasa kita sang sulat later on, no? And we're gonna digest it. Pinaagi sa aton pag-intindi, aton ng tawon, kung ano ang ma-learn tanga lesson sa istorya. Ano, ini something with regards to, alam lang na gamino post, no? Ato ni na, kumbaga hibalon, nga anugid kadalom, nga doon malabot kidya sa bulagay, kay tungod nagmino post lang, ay abaw, kasakit, Kuya Eddie. Ato ni natukibon karon ha, mga katropa, at sa aton pagbalik, no, alas 3 gis na sa ngapon. Gina shout out kumang directly si Josie Martisano, mayong hapon sa imo, katropa. Thank you. Kamati kita rin sa malipot nga painumdom, guys, ha. Kag i-play taning Heavy Nose ni Mark Price, no, nga requested song ni Jillwin nga nagasugat sa iyang bata, no. Syempre diri lang Japon, ha, sa inyo nga programa X-Rated, 2 to 4 p.m. Mondays to Friday, of course with your Uncle Bob and Sexy D. Diri lang syempre sa inyo nga pinakapaborito nga istasyon, 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and I'll be back.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
4: XFM, kid, how?
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Nga, XFM, kid.
5: Ay, nanyang music, ah.
4: Nga, XFM, kid.
5: Ay,
6: pura ka lang, music, magkatapos bukta ko, blamayara ko yung mga balita, blamso, amin, kid, mga DJs, nila, kag...
7: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, simply...
4: May how, kita, pag...
7: Oo, enjoy lang.
4: Nga, XFM, kid, how?
8: Timo!
2: XFM 103.9.
9: And we're back! Ang oras mo ang alas 3:23 sang hapon. Kag siyempre ini nga oras ginatulong sa inyo sa aton nga paborito nga suplemento. Suplemento sa aton mga mata, walang iba ang aton nga Vision X Plus. Ining aton nga Vision X Plus, mga katropa, isa ini ka. Suplemento nga manami gid sa aton nga mga precious eyes. May ara lamang inisang lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin nga kabalugin kita nga kinanglaron sa aton nga mga mata. Kung kamo nagabatsyag sa pagburon or may mga nagalabo na inyo nga vision or medyo nagasakit ang inyo nga ulo kay tungod nagataas ang inyo nga grado or ano man dira, no, hindi na pagulat ang mahulog sa seryoso nga problema sa mata tulad ng katarata, pterygium or glaucoma, subong pa lang mag Vision X Plus kita kay importante gid sa aton ang aton mga mata. Siyempre, hindi tagi balikawan, no, nga makuha ngayon nga mga radiation pinaagi sa mga cellphones, mga gadgets, no, like tablets, pagtubang sa PC, or ining mga tawag ni nga mga screen, no, nga ginatutok tagi lato nga mata nga nagakosang or nagakuha sang radiation, no, or nag-provide sang radiation nga mga gadgets. Eh, subong pa lang, tap na unta na. Butangan ta na aton nga kalawasan sang mga bitamina nga kinanlanon sa aton nga mga mata. So, if I were you, para mas klaro ang mata mo, biskan ka edad ka na, mag Vision X Plus na kita. And of course, no, ining mga suplemento, mabakal nyo gidini sa mga butika malapit sa inyo, no. Mangkutan nyo lang kung may mga products sila sang Yes to Health Incorporated, kag BFAD approved, kag halal certified ang aton ng mga produkto. Muna nga, pwede gidim nun sa aton ng mga kauturan nyo, Muslim. And dugang at tamyaw dira, no, sa aton ng mga katropa nga nagapamati din, oh, nagapamati gid sila ya sa aton ng radyo ato ni i-play bi, oh. Ah, di ba? Kapamati kita, no, ngatun nga katropa nga si Bert and Miss Kichi, no, Ma'am Kichi. Thank you so much, kita. Madamog yung salamat sa mga Lost Boys ko, no, di ba? Ako sa una, parang kastorya, no, hindi kita ko ng palaksaka sa bukid or ano, kay tingi, Mio man ako nga motor sa una, no. Kaga, I'm proud to have that scooter, no, kay damo, nagid ako nakaduan. Gamit lang ang scooter pero iba pagidgali ang feeling, no, nga may medyo dulo dako ang imong ginadala nga motor, no, kaya ti siyempre daw mas dasig ka makalabot sa mga kadtuan mo at the same time pa-enjoy mo gid ang ride. Sabi nga nila sa Lost Boys, we are lost We got lost, we found, we ride together. And of course, dugang at tamyo din, no, sa ton nga katropa nga si Melanie, no? Ambal niya, dasun lang kami ma-request kanta Uncle Bob kung may radyo na kami iya ka XFM. Pag-greet lang Uncle Bob, oh, sa akon nga father-in-law in heaven, sa kay Lumiriano Martisano. Happy birthday, Uncle Bob. Or madamugid nga salamat and happy, happy birthday to your father-in-law in heaven. Thank you! Alas 3:27 na sa ngapon, mga katropa, kag as I promise. Siyempre, magkabasa na kita sang sulat, no? Hindi nga sulat, may kaangot parte sa menopause, no? Menopausal. Siyempre, kung sa lalaki pa yung andropause, ariya sa babae menopausal niya. Pero ano ginblang rason nga daw malabot niya sa bulaganay or hiwalayan ang ininga isyo sang pag-menopause. Ato ni Natukibo, no? Kagaari na ato na pamatian ang istorya naging padala sa aton ni taguon ta lang siya sa ngalan nga Banjo, okay? Dear Uncle Bob, maayong hapon. Taguan lang ako gali sa ngalan nga Banjo. Anom na kami katuig sa akon nga asawa. Pero nagka-problema kami tungod sa iyang bukol diri sa iyang ovary. Siyempre, kabalo gid ako, Uncle Bob, kung ano ka depressing, no, sa isa ka babae nga may problema sa ovary. Subo nga sa edad nga 50, daw mas napaagang iya nga pag-menopause. Tungod kay wala na siya matres, hambal sa doktor, doon na apektuhan gid ang amon nga sex life. Honestly, Uncle Bob, kauluya man naminon, pero doon darawad anagana ang akong asawa sa romansa. Ang feeling ba lang nga daw nakabatsag ka na sang tigmalala. No, do dry season, kumbaga. Kagang hindi lang ni about sa sex life, Uncle Bob. Sugod nga ging kakasang bukol sa iyang ovary. Daw medyo naapektuhan man ng iyang mood. Do halos son pirmi na lang siya may ginatawag na mood swing. Kung in other words pa, alabuton. Actually, Uncle Bob, no, ang isa sa mga daw ka-weirdo lang apart sa ngamon nga relasyon, kinpasugtan niya ako. Kaginasugo nga makipag-chat sa iban. Akuon ko, Uncle Bob, daw nawili man ako mag-chat sa iban nga tao. Siya man ang nagasugo sa akon nga makipag-chat sa iban nga tao. Pero nga daw siyang basulon ko nga nahulog ang akon nga tagipusoon sa isa ka babae online, Uncle Bob. Hindi nga babae ang Uncle Bob nga nakachat ko online, no? Naging maayo ang amon nga relasyon. Kagwiling gid siya ihatag ang tanan ko nga panginanlan bilang lalaki. Habang nagalawig ang amon relasyon ng Uncle Bob, Siyempre mas nagadalong pagidangamon nga ginabatsyag sa isa't isa. Kag tungod dito, kaplano na kami nga mag-upod. Since hindi man gusto sa ngakon nga misis nga mag-tuparay pa kami, kaysa matuntod ng Uncle Bob, sa kwarto si misis katulog, ako ya sa sala. Amo na nga kis, hindi ya makita ang akon nga pag-chat sa babae. Kung paano ko mag-smile, paano ko kiligon. Since madalago naman gid kag may pangabuhi ng iba namon nga kabataan, nakapaminsar ako Uncle Bob nga kasi amo na ning time nga para unta to na lang ning amon relasyon kag magupod na lang ko sa iban. Kaya ang feeling ko basi bala mas malipay pa siya nga wala ko sa iya poder. Inabala nga wala na may kapangulit sa iya. Kagdawa as if sa pamatsyag ko hindi na ako importante sa banimalay. O galing nga may gamo sa akon nga paminsaro ng kubab. Tama bala ini nga i-abandon ko ang pamilya ko para lang sa kalipayan ko. Muling rason nga ginsulat ko ni Uncle Bob para naman mabuligan mo ako. Once again, tagwa lang ko sa ngalan nga Banjo. Madamugin nga salamat. Thank you! Alright, Banjo. Madamugin salamat sa imugi pa na lang sulat. Thank you! Doka, abikuna, wala ka mo bata. Sigali ni bata gali, no? Siguro siyempre pagkatapos nila magbata dito na siya natubuan sang bukol sa ovary, no? Pero kag siyempre habang kaedad tungod kay naoperahan kag nakakastong bukol dito na medyo nagbulubaldang ilang sex life, no? Kag naapektuhan ang pamatasan sa iyang asawa. Ito mo nagroon pag-insindi ko. Thank you so much, no? Katropang Lilia Lombrado. Kanami ba lang, no? Honestly, Ma'am Lilia, no? Kanami ba lang kay kanami sa feeling, no? Nga gina-congrats mo ako. Iba niya daw na hisa pa yung aming motor ko. Hindi ko kabalo kung kasakit ang buot nila nga may big bike ako, no? Tapos sila wala. Or kung may ara man, I'm not sure, pero can we just remove those enviness or kung kaka-envy ka sa ibang na tao? Or kung kakson mo na labing kahisa sa imong tagipusoon para sa ibang na tao, makatulog ka pa. Yung mga tao, sa totoo lang, no? Nga muna, pero believe gig ko yan, no? Thank you so much, Ma'am Lilia Lombrado, kay gina-congratulate mo ko kag kung nakita mo nga happy ko sa ako ng motor, happy ka man. Thank you so much. God bless you. Madama na sila. Thank you! Alright. Balikantan ni, no? Ang aton nga katropa nga naghatag sa sulat rin, no? Ang isa lang nga ma-advise ko sa imo, no? Kung nagpamati, ikaw, katropang Benjo, no? Benjo, oo. Banjo, sorry. Katropang Banjo, ang sitwasyon mo, hindi na simple nga istorya or topic because of romance lang. Okay, tandaan mo na. Kundi ang nagpabag-o sa or ang pagbag-o sa mga salawas sa asawa mo sa emosyon tungod siguro na naapektuhan man sa early menopausal, no? So siguro there's a big factor nga na apektuhan na ang iyang batasan or mood swing, nagkaroon siya ng mood swing because of the operation. And at the same time, in addition, pati pag itong iyang early menopausal, amo na siguro na wadaan kisa gana sa tanan, pati sa imo. Honestly speaking, ha? Kag, syempre, natural na, no, nga, nag-aagi ang isa kababay sa amuni nga stage ng iyang life, no? Pero hindi but silingon nga wala siya pagpalangga sa imo. Okay? Wala na sang mas gamu pa nga bagay nga intindihon ko di ang babahi. Honestly, ha? Totoo ginaya. So, dapat intindihon tagid na sila, no? Hindi niya but silingon nga tungod wala nagatupad sa imo or wala na sang gana or ginapush ka na sa iban, it does not mean na hindi ka na palangga, di ba? Ang gambal nila gani, true love daw ang let, kung ginalet go ka, meaning palangga ako nun. Hindi niya gusto nga mausik ang imo pagpalangga kay wala sang balos, no? Kasi nagabot sa punto, Banjo, nga ikaw mismo do nagkulang man sa pagpalangga sa imong asawa. Ha? At the same time, Banjo, katropa, kung buo ang imong loob yang istoryahon ang imong misis with regards to your problem, no, sa inyong problema, i-explain mo ang imong ginabatsyag, no? I-explain mo kag ipangamuyuan nyo pareho, no? Nga ma-avoid nyo malang ginatawag nga baisay, basulay, intindihon nyo yung isa't isa. No, amo na that's the reason why nga nag-asawahay ka mo, because you have to be through thick and thin, no? So, bisika ano matabo, hindi ka mo mag-bulagay because there are a lot of circumstance na tistingan gidang inyo kapag on. Pero galing, tandaan mo man nga sa bawat decision, there's always gonna be consequence. Hindi man lang kamo ang naapektuhan. Sa matutod lang katropang Banjo, pati siguro kabataan nyo, no? Pero kung magkabot ka dyan punto, kaya di tagi dyan malikawan, nga magbulagay ka mo, hindi mo ang hindi lang imo ko galingon ang ginatawag nga magdesisyon, no? Dapat you will have a mutual understanding and decision. Duha ka mo ang ma-decide, no? Hindi lang kay isa ka partido, no? Hindi ni madali, pero siyempre masakit ni sa pamilya nyo, pero kung amo ni siyang gakost para mas madula pa ang pagpalanggaan na inyo, siyempre ginarespeto na sang kadamaan ang magiging resulta sa inyong desisyon, no? Importante, ma-explain nyo lang sa kabataan nyo kung ano ginman, kag hindi nyo gipagpabayaan ang kabataan nyo, no? I'm not saying na amuni siya ang magiging solusyon sa bawat problema sa relasyon, but you know, sino ako para maghambal, no? Kaya wala ako sa sitwasyon. Pero, tandaan mo nga it's not 100% na tungod mahatag to sa nga babae nga na-meet mo online, ang tanan niya panginanlan mo bilang laki is magiging happy ka na. Oo, partly of your being a man will be satisfied, pero I'm not really sure if having a family na happiness nga makuha mo sa pamilya is mahatag naman. Wala sang perfect situation, kaya tandaan mo, wala sang perfect relationship, no? Pero tandaan mo man, kung balikan mo inyong inupdanay, sa pagdako sa inyong kabataan, since lawig na kamo, dira na ang ginatawag na tuntod niya kalipayan. Madamo nga tao nga wala sang sex life nga na ginatiis lang, no? Ang pangungulila, ginatiis ang pagsakripisyo, no? Galawig man. Honestly, for me, sex life is one of the one of the important factor of a marriage life, no? Or a couple. but not necessarily the main kumbaga hindi siya ang pinaka main gid nga reason no para maging happy ang ka couple. Partly needed but not the main course of the relationship no. Ari man diri no si katropang Melanie Martisano no naghambal nga namigid ang imo motor Uncle Bob. Thank you so much katropang Melanie. Kiss Uncle Bob ang babayi gapabatyag na kiss sa ilalawas bisan kompleto pa na ang ara sa lawas ya Uncle Bob o di ba? Kisa may ginabatsyag na sila mo nga di ba nila hungod bala? Galuya. So kung do galuya imo sa hindi na pagpilitan. Thank you so much sa imong mga ginahambal katropang Melanie no, sa imong opinion. Ari man diri liwat si katropang Lilia Lumbrado kasubo man na tungod may diferensya ang asawa mo, bayluhan mo na siya. Infidelity, o, di ba? And syempre, gina-shoutout ko na rin, no? Ang tag-iasang pinaka-swabi nga ukay-ukay dira sa Punta Taytay, no? Walang iba, ato nga katropang si John Ray, no? Dira lang na sa tabok sang dutin, dagid ni sang Punta Taytay, no? Aral lang dira, no? Sa kilid sang pawn shop, no? Ang ilang nga ukay-ukay nga shadugid kabarato pero quality. Shout out man kay Sir Paul no nga wala gid absent sa 202 cafe dira sa DSB no. Kung sa patent dan sa attendance lang ya wala gid may makaperdi kay Sir Paul no si Sir Mauricio. Kambali ya katropang Melanie, pwede yaman mapungga ng Cold Bob ah. Pwede gid pala. Kung do ka batsyag ka. Kamuta! Alright, so sige, gina-shoutout ko na, no? Gakomment rin nga ito ng mga katropang Lost Boys, no? Shoutout lang sa inyo, tanan, ha? Diba, chat to man mo, no? Kaga going back, no? May aragi dyan mga tao nga unhappy sa imo nga mga, ano, no? Actually, kung sa tuntun lang, madamo, gid, no? Frankly speaking, ha? Masubuan matuod, no? Pero madamo, gidi, yeah. Ang hindi, ang siyempre nagkakahisa sa imo, no? Especially sa ako, no? Mayara mga naghahambal nga, hindi ko ni makaya, hindi ko makasulod sa isa ka-bar, no? Gambal nga, hindi namon kaya sudlo ng ininga klase sa bar. Mayara man niya, gambal nga, libago na ko. Aminon ko, galibag ako. Hindi man ako perfect singer. I was never, ever a perfect singer. But I'm trying my best to sing all those songs na hanggat kaya ko, di ba? Ang importante man lang daw, wala ko ga-play safe. No? Wala ko ga-play safe, no? Sad reality, no? Nga, there are people nga nami siya sa tubang mo, pero mga backfighter. May mo storya, 'di ba? Kasi okay lang, I always tell myself, no. Let my success be my revenge. Let my smile and happiness be their envy or sa bawat pagyuhom ko kagalipay bala sila ya mag ugtas. No? Sa bawat pang dul-duhol istorya, let my legacy speak itself. Sa mga tao nga mga nabuligan, kaya sila na lang niya ma-spread sang imo yung kaayo, no? Kay iba niya, syempre, they're just don't like. May harap ganun yung mga tao nga nagambal. Nga gamit in great pa ni saya, kay tapos naman ang pista dali sa kabangkalan. Nga ang ikadto ko da ang pista. Why ka mo kabalo, miskan may makadto man sa meet and greet ko. Wala, bayad ko ya. Shout out na kali Miss Looney ha. Madamang kayo salamat sa pag-invite sa Mr. Yummy. Bayad ko ya to. Lini, boto. Makadto lang ko kag ma-promote.
8: Tamuya mapalakpalak pa kamukanta para mabayran. Ako yung makadto lang. Amo nang kinalain ta to. Amo nang kinalain ta. Makadto na lang kuya, bayran kuya. Kamuya mahangita pa kamurakit. Mamilit ka mo magpatukar. Uy, pangita to blaklayan, pangita ka mo to, ano, tukaran, di ba? Kasa mga nagadaog-daog sang amon nga banda. Okay lang na. Ang ginahambal nyo nga widow-widow lang kami. Sige. Bato na inamon kaya mo ng kamatuoran. Duo lang kami, mapraktis pa kami. Parang kastorya, apat na kami katuig gaupod ni Mark ang akong gitarista, pero never kami nagpraktis. Ang pamangkot damo, man nagsulod sa bulsa ng mga kwarta. Diba? Importante damo kami na pundar, biskan mambal kamuhay kami practice, pero naadamo damo lang kami ano, mapabugal nga na invest sa amon ko galingon. Totood lang, this is not about technicality no more. Subong yung wala na niya sa pasagad-sagad magtukar. No? Ay na niya nga mga grabe, gina mga skills mo, ano, wala na niya. Padamu-damo niya kliyente. Because of attitude. Because talent, ang balonta ka mo, ang talent or can be learned. But attitude, it will forever you'll be attitude. Ano na ang forever mga attitude? Pambambal gani niya, Ma'am Lilia Lumbrado. Small minds talk about people. Big minds talk about ideas. Correct! Actually, hindi ta kamutan ipatulan eh. Pero may mga people, may mga right people, may mga tao nga concerned sa ako, no? Nga happy, gidya, kuya, kay very loyal, gid sila sa ako nga nagambal. Uy, ginaamo ka ni, you know, ginagisa ka. Oh, it's okay lang, gid. As long as it will not give, as long as wala, gid, kuya, sila nga ginapakoyan sa ano. Sige, libak ka muna nga libak. Karapatan nyo na because that's freedom of expression. Pero mambal ko lang sa inyo. Habang enjoy kuya sa nga dadlaw, kuya nga pangabuhi, kamo naman niya nagapaminsar kung paano mangguba. At syempre, thankful gi kuya mo na gani. Sa una damo ko, barkada damo ko, migo, no? Pero for now, I just choose my people. No, nga ginaupdan. I don't need 1 million friends. I just need 10 or more than 10 loyal friends. Inabala mga tao nga days, so dasig pa sila sa kilat magpunas ang imo nga kamalian, pero they do not have any time to puna themselves. Wala ka mo ispiyo sa inyo panimalay, hindi ka makakita sang punget sa imo ilong. The way ka magtukar, as in abi mo wala ay gasala. Kaya abi mo nami kalantawon. Kan ano pa na kadamo chords nga ginaplay mo kung wala ka dating. No? Ahay. Diba? Sige na lang ah. Ang importante ah, tapos na kuya sa palak. Ari na ko sige natawag yung palagaw-lagaw lang. Whether you like it or not, sa mga hisaan dira, no? Labi na gid, no? Amun hindi ko maintindihan, no? Pag ang Bisaya nga banda, magpagwa sang kanta, supported, ginasang tanan nga Bisaya, ya? Yeah. Aminon ta, o hindi, ha? Bato-bato sa langit ang tamahan, huwag magalit, ha? Kita mo, dasig yung maglapta, ila kanta, because they all support. Sige, bigayin nyo ko sa isa ka Ilonggo nga kanta, nga sikat-sikat, gin nga ginsuportan sang tanan nga Ilonggo. Halos wala, di ba? Kung may ara, maguro isa, pero hindi ko kayo madumduman, eh. Because the music industry here, honestly in Bacolod, is crab mentality. Isaan, suyaay, pa indis-indis. there's no unity. No? Tandaan nyo guys, I never compare myself to others, but I always compare myself to me. That I will be better than my version of today, tomorrow. Muni ako niya. Amo rin gambal sila. So una, gambal sila nga, grabe. No, di mo ni malabot. So nakakanta. Pero yung labot mo. Because, ang ginakontra ko, yung kugalingon ko, na I will be better version of myself tomorrow than today. Amo rin dapat, you do not compare yourself to others. Kung hindi ko yan kaya magfalseto, because my tilaokan was never designed to produce a falseto. Trubla kay Michael Bolton, kabati ka mo kay Michael Bolton, nagfalseto, nga doon alam mala R&B. Diba wala? Kabati ka mo kay Rod Stewart, nga nag-mix voice, gano'ng magfalseto, nga doon feeling mo, doon South Border, wala. Diba? I can only do husky things, building, tanan nga mga singgit-singgit. But I can never be an R&B singer because I was not designed. Diba? Muna importante. Kaling kiti sa Filipino, yeah. Lanto ha bala, guys. Hindi nyo mapiyaran ang culture ta diri sa Pilipinas, no? Shado kalayo sa culture sa ibang nga lugar, no? Kung mapiyaran nyo, yeah. Sa ibang nga lugar, mga like American people, they're so... ano, grabe gina sila mag-acknowledge. Oh man, you're such a good singer, man. Pero diri ha, sa aton sa Pilipinas, kabalo na ginang andlunggan nila namian, ginamamati, kaduk, okay malang. Ang balong paginili, libagon. Ay, di alabot. Kabalo ka nga ma-request sila sisgan, iban, ma-request sisgan, para pabudlayan ka lang. Nga-request sila sisgan para manamian, no. They just want ang taon nila kung kasarang ka o hindi. Okay, manatip. Diba? Amo gina ang sad reality. Mas damo, basher ang mga Filipino, no? Ang mga artist, no? They just wanna bash people, no? Instead of acknowledging and palakpakan na lang, no? Labing lagid na sa mga tao nga wala sang talent. Sila pa nang una, ya kabalo, mag-bash. Sila pa nang una, mag... Ay, flat ni... Ay, medyo sharp siya. Di, what is flat, what is sharp, be? Paano mo na mabalaan, be? Oo, sige, be. Pilabi ka, ano, be? Ano, be, dapat, good, be? Diba? Wala man namin namang ansa music. Wala kanina theory. Kung anong octave, kung ano ang change key or ano man, wala man na, pero... Ay, sharp, ay, libag siya, ay... Ang sambal nila kis ang mga wala pa may namang ana mo parang damo alam. Damo alam sa pagbash. Ining mga mas damo may namang ana mo pa ning mga silent. No, di ba? Pero sige lang ah. Importante buhi. Kung kay Jopong pa, importante buhi, importante buhi. Diba? Basta mambal ko lang ya. Let my success do the talking. May original song na kami ya, na soon to be launched sa Spotify and to all the music platform, no? Kag diri siyempre sa radyo, ipapagwata na di. Para tadlaw pagin sila mainit. Para naman ang bituin, ginatukar naman, no? Siyempre, attorney, thank you so much, no? Sa under na siya sa Stereophile Records, no? Kung gusto nyo magpa-record sa inyong mga music, gusto nyo magkanta, play instruments via recording, professionally, ah, kadula ka mo sa Stereophile Recording Studio. So, correct, shallow water makes much noise, di ba? Alam mo sila ni Ma'am Lilia, actually hindi man ko tayo magpatol, pero do sobra-sobra na bla. No? Kisang iban na tawgon kanila kabukol. No? Thank you ah. Libakon kanila, sundon-sundon ang i-move the way ka mag-vlog. Honestly, ga-vlog ko ya for myself, not to other people ah. Why ko yung nag-vlog para swelduhan or ano. Nag-vlog ko ya because that's my daily log. Kumbaga, that's kung gina-vlog ko na yung kundin ko nakakadto, kung ano ko kahapi sa amo nga lugar, bala ka mo yan kung mag-like ka mo, mag-share o mag-view. It's not meant for everybody. It is my expression. My artistry expression. Why kuya ginimo na para siling yung bilog na kalibutan palipayon ko? Nalipay kuya mag-vlog. Si kung pag natanaw nyo kag nalipay ka mo, di nami. Diba? Tapos may ma-question pa na? May gambal pa. Piling niya artista, artista siya. Di anong tawag mo gali sa ginatawag nga voice actor? Dancer? Di anong tawag mo gali sa may mga pelikula sa T-Bone, Film Bites, kag kung ano-ano, nga million makers? Wala ko yaya pelikula kundi million niya to. Di ano na yan tawag mo ya? Dancer? Is Archie, chikunta man ang utok ta kung base hindi na taga-alam. Ama na nga need ko na magpaalam. Alright, matapagiging salamat sa tanan yung mga nagatutok na rin. No? Thank you so much. Pasinsya, agad kong doon nagpabati ko. No? Tanim mabatian lang sa mga nagpabati man. Especially sa mga hisaan sa music industry. No? Kabalo ka mo kung sino ka mo. PM lang ko. Isabton, tagig ka. Kantuan na pa ka kung gusto mo. Alright. Siyempre, alas 3:58 na sa ngapon. Kag siyempre, kita rin kita buwas, same time, same person. No? Uncle Bob ninyo, aka Boy Turbo, aka Kavokal. 3 lang siyempre sa X-Rated. Siyempre, 3 man sa inyo nga paborito nga istasyon. 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting. God bless you guys. Bye-bye.
4: Nga, XFM, kidhaw.
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Nga, XFM, kid.
6: Inan yung music, ah.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, wala ka lang music magkatapos mag-talk up lang. May harap kayo sa mga balita. Blabos yung amin, bigit sa mga DJs nila.
7: Wala sang konkretong asalan. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
4: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
4: Nga, XFM, kid how.
10: Tiyo!
7: XFM 103.9.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo.

0: mabibili sa mga butika.
1: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Dili gyud ka ani magmahay.
2: Para sa dynamis?
1: Para sa turn nyo ni Mrs.
2: Tour?
1: Oo, sir. Turn nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
2: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
3: Exciting ba?
1: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
2: Sige, sugayon na ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake mo akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist,
5: call your doctor.
7: Sa mga butika.
5: Santon Gold. Coffee Mix.

0: Philippine Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mabagot nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM 103.9
3: XFM News.
4: Kika sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Nagpakuno-kuno ang isa ka scammer nga siya si Mayor Greg Gasataya kag nakuha ang 9,900 pesos sa isa ka convenience store sa Rizal Street, Bacolod City, alas 3:55 sa kaagahon sa Agosto 24. Ginapatihan nga AI voice cloning ang ginggamit sang suspect agud magkaangay ang iyang tingog sa alkalde. Pagkahibalo sa insidente, gilayon nga nakikita si Gasataya sa tagiya sang store security personnel kag sa cashier. Ginhingyo man ang Bacolod City Police Office ilabi na sa kay BCPO Director Eugene Rebadomia nga imbestigahan ang dakpon ang responsable nga sa karon gina-trace na ang identity niya. Nagapanawagan man ang alkalde sa mga business owner nga paandaman ang ilang mga empleyado ilabi na ang mga night shift workers sa batok sa among scam. Kaginang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakitsang kalawasan magamit sa Santon Plus Herbal Oil para sa nagaugyon ng Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
3: XFM News.
2: XFM 103.9.
5: Kumaan ka rin sa Sentro. Come sa Bullseye.

With this kind of background music, sometimes nag-drive kita, feeling ko, no? Gina-imagine ko lang, nga, ang imo dira sa buong salakyan daw, bawod-bawod man. Pwede ka, hindi ka sabay-sabay, gin sa Rico Mambo! Well, 1980s, mga katropa, popular na sa mga songs, ano, nga kung sa diin, na nag-disco-disco, o hindi ka, hindi, nag-baile, oh, that's the term, pa, sa 1980s, nag-baile, ang inyo dira ng mga ginikana na ask them, sigurado giko nga feel na feel ginila ang song nga ini. Anyway, sa mga katropa nato dira, welcome sa ato niyong programa kada hapon ang Extra Drive. And alas 6 naman ang ato niyang hasta alas 6, I mean ang ato niyang pag-updanay. So bun silingon sina, it's gonna be a happy, happy Tuesday afternoon kaupon si Mommy G. And hindi kin magkalipatan no, nga dapat kung nag-drive ka subongs pa ato niyang mga drivers dira, mapa-private man nga salakyan o hindi gani mapa-traditional or modernized jeepney, taxi, e-trike, e-bike, focus kid ha sa dalan. Wala sang 1 second lang maidlip ka o hindi gani, hindi ba lang makalingi ka lang dali, no? Dapat wala sang 1 second. Kay man, pwede inatunaan sang disgrasya sa dalan. Gani, when speaking of focus, ilabi na sa dalan. Abihimuan ninyo ka partner ang Vision X Plus. Man makastay focus kagid on what matters most. Ang vision support for clear vision and eye comfort. Samtang ikaw diraya ang nagabiyahe, hindi ganyan nagatuon or nag-oobra sa tubang sunscreen, kinahanglan gid nimo. So dapat gid nga mag-inom sini because ang mga ingredients sini, ano ang ginpili nga kung sa diin makahatag gid sa nga ginatawag nga healthy eyes para sa aton, like ang lutein, beta carotene, zeaxanthin, and vitamin E to help us protect our eyes because kung sa treasure pa, amugid ni ang pinakamahal man, no? Nga treasure nato ang ata niya nga eyes. Okay? Beauty is in the eyes of the beholder. Pagani, ano? Kung ano ang imo yan nakita, kapimpaklarong-klaro, sigurado git ang makahatag sa imo sang maayong buwas damla. Charot! Ah, sige ha. So ang ato niyang Vision X Plus imo sa Yeso Health Incorporated, bakal na dira sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Generica, eh sa mga butika malapit sa inyo nga lugar o hindi gani sa Yeso Health Wellness Center sa Bailizari Street sa Bacolod. Padayon sa gihapon and let's dance our way padulong sa ato niyang pag-updanay dari lamang sa Extra Drive.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Sister Pain. Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang kisakit. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis lang din nag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
8: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga bukika.
10: Exciting!
11: Exciting!

0: 9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Hello, everybody. Good day. God bless. Ari naman kita sa pagtalakay sa isa na naman kakondisyon. Very unique din kakondisyon. Ambot ko nabatian nyo na ni. Pero ang tawag sini sa iya is anorexia nervosa. Eating disorder. Amo yun yung pinakasimple nga definisyon sa anorexia nervosa. Seryoso, inike nga life-threatening. Pati mental health condition na sini apektado. Sige. Istorya natin ini diri sa edukasyon sa ikayong lawas. Ang programa nga bagahatag sa mga impormasyon kag mga ihibalo agud nga mapalayo kita sa balatian kag mahalungan nato ng aton sini nga mga kalawasan ug kuni kaayong lawas kag ang pinakaimportante sa tanan para mahibaluan naton kun ano ang mabulig sang duha ka produkto ni Dr. Spinhico ang Evergreen Herbal Capsule nga may 7 ka sangkap turmeric malunggay saluyot ang palaya wheatgrass barley grass kag vitamin C Evergreen Herbal Capsule katimbang mo sa ikayong lawas kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin. Evergreen Coffee mix. May kape ka na. Protektado ka pa. O sige na, kito interesado man gani kung magtalakay sini. Kibisan ako gani daw na magkuhan kag daw pagkul ang kuya kabati isang kamusin nga klase disorder o kondisyon. Nga konsiderin ang anorexia nervosa pwede nga magtapik sa nagkalain-lain nga rasa.
3: Edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Pwede man ini matabo nga kung ikaw teenager o kung early adulthood. Unique nga klase kondisyon. Mabudlay ini nga sahi sa kondisyon nga bisan mismo ang tao nga may anorexia nervosa hindi nila manutaran o kung hindi nila manotis o kung hindi nila mahibaluan nga sila mismo may aras ang anorexia nervosa. Ay tiyano niya karon? Paano kaya karon makadesisyon kung magpa-check up ka o kung hindi? Ang tao nga may anorexia nervosa, concerned ini sila katama sa ilang weight, body shape, kag ang amount sang calories nga nagasulod sa ila siningalawas, kag ang mga ginainom nila nga sa sobra ka health conscious nabutang nila sa alang-alang ila sinikayong lawas.
3: Edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Kung exercise ang pag-ambala, so sobra man ni sila mag-exercise, di rin naton gali maprubahan nga ang tanan-tanan nga sahe, pagkaon, exercise, inom, tulog, sobra nga pag-control sa ilisining weight. Gausar pa ni sila sa mga laxatives para nga hindi sila mag-constipate o kung gusto nila madasig mapagwa ang ilisining mga kinaon. Sus, makahalamot na mga simptomas ni Permi ka lang nagapanumdum sa pagkaon. Pero ang pagpanumdum mo bala kung ano nga pagkaon ang imo hindi kanon. Kag kung ano nga pagkaon nga to halos hindi ka na magkaon para hindi ka magdako. Gahalong ka sa mga pagkaon kag to halos do hindi ka na gani magkaon kay ginalimitahan mo ang kaugalingon mo. Ay laban sini dehydration, maluya ka, lingin ulo mo, dasig ka mag-collapse. Pero kung nagakahangawa ka nga hindi ka makapupo, ariyo ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin tested na niya. Halos tanan nga nakatilaw sini ang ila sini nga reaksyon, ang ila sini comment, ang ila observasyon kanami sang ila sini nga pupo. And I am one of the living proof. Purbahan ko na sa inyo, kinanglan mo resistensya, ari tanan halos may mga vitamin C ang sangkap sining mga produkto, turmeric malunggay saluyot ang palaya wheatgrass barley grass. Mangustin nga ara sa Evergreen Coffee. Ang mga bakterya kag viruses nga amoy ning halinan sa balatian kag nagapanubo sa aton sining immune system. Sampat sila dira sulod sa pagtuon ang turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. Sunuman sa pagtuon ang mangustin nagaamlik sang lawas gikan sa makahalalit nga mga bakterya, viruses, kagaw kag mga toxins kay gina-flush out niya sa aton sining lawas. Ang saluyot no, hindi ka na magka problema ara nagabulig ina sa pagpahumok sang etchas sila sang barley grass kag wheat grass nga puno sang fiber. Ang ampalaya luwas sa vitamin C, the best manini nga source ang calcium, phosphorus, folic and iron kag vitamin A. Of course vitamin B man. Ang wheatgrass good source man sang vitamin C. Ang barley grass unique manini yak kay luwas sa anti-cancer na immune system booster pa nga nagabulig repair sang DNA. And talking about vitamin C nga present sa halos tanan nga mga sangkap sang Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule, hindi na niya baha anaw na ni sang vitamin C.
3: Edukasyon Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kagat Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang sayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
3: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: XFM kid how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Naa, XFM kid.
5: Ay, nanyang music ah.
0: Naa, XFM kid.
5: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap ka sa mga balita. Labas yung amin, bigit sa mga DJs, nalakad.
6: Wala sang konkreto nga sabat.
7: Kagwala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X, ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
0: Naa, XFM kid how?
8: Timo!
9: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.
10: X. XFM.
11: FM.

Sweet Dreams, and this song is brought to you, of course, parang may sweet dreams ka mo later on sa ato niya nga Santo Plus Herbal Oil. Ang Santo Plus Herbal Oil, amo ini ang nagakadapat para sa imo, ilabi na kung ikaw ang may arat sang daily routine nga pag-workout man ang imo daraya kapuy nga muscles or tired muscles can sometimes feel tense and uncomfortable. Amo ina gani nga dapat gid nga mamanyos kita, no? We need a gentle massage gamit ang atang Santon Plus Herbal Oil. Makabuli gina-provide para nga maibsan kag we will feel comfortable kay manang aton niya yung mild muscle tension ang ma-relax na. So, if you are active every day, dapat maka-achieve kagid sa sweet dreams kada gabi. I'm not joking. I might be laughing, but of course, ako yung sigurado giko kay napamatud-an ko nagid niya ya. Ako yung pero may gijaya, no? Nagapamanyos kada gabi sa atan niya Santon Plus Herbal Oil. And ang pinakamanami kag malipay gid ang Iloiski sang panimalay, bangut nga protektado man ang mga chikiting para ya sa mga lamok bala, no? Nga may ara ya sang dengue. It can repel mosquitoes. So additional ina as in plus na nga point pahalin sa atan niya nga Santon Plus Herbal Oil. Himo ini sa Yes to Health Incorporated sa Rabobacal, sa mga butika malapit sa inyong lugar, or pwede ka order online. Gamita lang pala ang imong Shopee or TikTok account kasi maka-discount ka pa yan. So, amoy na, kahapos ang ato niyang live, basta may ara kita sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. This time, let's move on with a song from Def Leppard. Slow rocking your way. Sa inyo yung pag-smooth nga drive sa dalanon sa karon. It's really time to go home. Halong lang mga katropa. Tatan ka mga pasahero. Abi smile, smile man daa. Kag pagpalihog man sa pagduho sa inyong mga plete. Kay sigurado gi ko nga maibsan ang kakapoy sa inyo dara nga mga ginasakyan nga mga driver. This is Extra Drive and you're with Mommy G.

0: Exciting, bro!
1: Ang Kape Go Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
6: Good thing may Santon Gold Coffee Mix.
5: Maluwas na manamit gid,
6: may free collagen,
5: ang guta tayo ka pa.
4: Santon Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na,
4: lalakas,
7: at gaganda ka pa.
8: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto.

Inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, rose repackage kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Win!

0: Mga katrupa, exciting!
1: XFM 103.9
2: XFM News.
3: Kikil sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Nagpaandam ang Mines and Geosciences Bureau o kung MGB nga 106 ka mga barangay sa Cordillera Administrative Region o Kunkar ang na-identify nga yara sa mataas nga risgo sa landslides kag flash floods bangus sa wala untat kapag ulan tugas ang habagat. Ginmanduan ni MGB Cordillera Regional Director Socrates Gerlan ang mga lokal nga gobyerno kag Disaster Risk Reduction Councils nga hugot nga bantayan ang mga lugar nga nag-experience sa mga baskog nga ulan. Ilabi na ang mga komunidad nga malapit sa mga suba. Sunod sa MGB, may pinakamadamo nga high-risk areas ang yara sa Kalinga nga naglabo sa 50. Lakip ang mga lugar sa Tabuk City, Pinukpok kag Rizal, partikular sa Barangay Liwan. May yara man sa 24 ka landslide prone area sa Binget nga ginlakipan sang Atok, Bukod, Itogon, La Trinidad, Tublay kag Baguio City. Samtang may yara sa 22 ka mga high-risk areas sa Ifugao, partikular sa Aguinaldo kag Alfonso Lista. Pito sa Mountain Province, sa Paracilles, kag tatlo sa Apayao, sa Cuner. Kaya ang balita sa 103.9 XFM, Bacolod pananakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa naugyon nga Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Mami G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9. Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupot si Mami G. Extra Drive on XFM.

kanyang katawang lupa. Aray na naman, na-update na. Kaina loading, Subong, yes, full bat. Man, papuli na sila. Naka-punch out na ba? Sinalipat ka, ha? Oy, tanda ilang dira. Kung wala gin man naka-punch out, lisensya lang. Sorry na mga katropa, second and last hour para sa ato niya nga extra drive. And syempre, update-update na naman kamo. Kun bala, ano? Ano ang ato niya nga weather? Ginapaabot na to, na. Well, ginabulubad tayo na naman sa pag-asa. Mayaran na naman sa nga posible bagyo nga magasunod. Monitor pa man. LPA pa lang. Pero ang bagyong si Saudel, formerly sa nakasulod din sa ato ng Philippine Area of Responsibility, sa makadali, ang gintawag ng OBET. Ara na siya sa Sagwa Sagba PAR as of 3 PM kaina. Sobod silingon sina Southwest Monsoon ang nag-aapekto sa Luzon area because gani, no, ginaano pa ni OBET, formerly OBET, or ni Typhoon Saudel, ang ginahigup niyo pa, no, ang habagat. Pero, diri sa ato niya, no, ilabi na sa Visayas, Southwest Monsoon, o habagat, masagi hapon. So, partly cloudy kayo na, pero dumainit ang ato niya nga tiyempo. Partly cloudy to cloudy skies. May pagtupa man sa ulan, o kaina, may ara, pero kadali lang. Or di gani thunderstorm sa ma-experiensyahan diri sa ato niya sa Visayas, especially sa Western Visayas. We're still part of the Western Visayas, although kita yung ginatawag na sa karon yung Negros Island Region, okay? Ang gina-specify lang naton ang maapektuhan, no? Sa ginatawag na Southwest Monsoon. Although areas like Zambales and dito sa areas man, ano, sa Luzon, habagat ang makaapekto. And localized thunderstorm naman niya sa nabilin nga bahin sang pungsod, ano? Si Jelwin, nagpapacheck na sa aton. Thank you so much, Jelwin! Oh, pamati ka karon, Jelwin, ha? Kay may-ari kita yasag i-share sa inyo. Diba, kaina? Or halin pa sa mga nagliligad yung mga sinemana, no? Kag nagliligad man ng isa kabulan, nga kita ang nakakita, no? Naka-witness sa ginatawag yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang pamangkot, kung masabat ninyo, sabta nyo ko be? Sabto nyo ni ha, kay dugay-dugay balikan ko ang inyong mga sabata. Pila kabilog ang babaeng Vice President sa pungsod Pilipinas, humalin pa sa Commonwealth, ano? Again, pila na kabilog ang nangin babaeng Vice President sa Pilipinas, salin pa sa tong Commonwealth. So, sige ha, kunin na iya karun nga hibaloon ang inyong mga sabat. I-message nyo na ako sa atan niya nga Facebook page ha, sa XFM Bocolo News and Public Service Authority. Dara, masahong ko ang inyong mga answers. Jelwin, sabtang ako niya nga sa nga pamangkot. Let's try to check if how much do you know parte sa atan niya nga history as well as a political standing. O kung makastanding, pwede pong ko lang. Sang pungsod Pilipinas. Okay? Kung ano bala, I mean, may idea pa wala ka mo, ano? Humalin sad to nga mayara gid sang Vice President ang Pilipinas. And the story behind that or the history behind that, aton man nga hibaloon. Ganitutok lang para sa aton niya nga next time, you know, later. Basta sabtan nyo dira pumangkot ko ha, pila na ka mga babae nga Vice President ang may-ara ang pungsod Pilipinas. Message na sa ato niya nga Facebook page, XFM Bacolo News and Public Service Authority. Let's try to check sino ang may mga ihibalo. Kung wala, next time, you know! Extra drive sa gihapon ko po si Mommy G. This will be the last minutes para sa ato niyang programa. Ganihinga, gawin.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape sa sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans, nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
4: Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
8: Sister Pain! Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad lang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom sang Sister Pain.
5: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
9: Exciting!
10: Exciting!

0: Stay.
1: You know na ba?
0: Aha.
1: Gets mo din to.
0: Mm-hmm.
1: X time, you know.
2: Alas 5:38 ang ato niya nga oras. Hingagaw sa mga gusto mag-answer sa ato niya gipamangkot kaina. Para X time, we know what is the real answer to the question. Kung sa diin, pila pala ka mga female female vice president ang mayara ang pungsod Pilipinas. Okay, tagaanta ka mo time ha. Ma-explain ko anay kadali para at least may knowledge kita kung bala, anugid bala ang role sa pagka-vice presidente. O kung ano ang history behind this one nga mayara kita sang vice presidente. Okay, so sige, may aran ako na tipon nga managsabat sa ato niyang page. Sa mga gusto pa din na magingagawa, pwede gig ka mo ka answer sa ato niyang page. That's XFM Bacolod News and Public Service Authority. Okay, let's check ang ato niya anay nga mga ano na to? Nakibot ako nga mayara sa effect ng gunshot. Alright, so ari na no ang ato niyang history. Okay, let's try to check anay the facts about the Vice President of the Philippines. Actually, ang Vice President of the Philippines amo ini ang ikaduwa nga highest executive official sa government sang Pilipinas. Ang Vice President directly elected man ni siya ha, by qualified voters sa isa ka 6-year term. And maybe, no, a cabinet member without confirmation from the Commission of Appointment and is the first in the presidential line of succession. Subot-sunod ang posible man, no, mabuslan sa ginatawag nga a cabinet member. Anyway, no, ang incumbent subong niya nga vice president, amo si Vice President Sara Duterte. Nag-assume ini siya sang office sa tupang June 30, 2022. So about to end, same with the term of the president on year 2028. Now, ang office of the vice president initially gin-create ini siya ano following sang ginatawag nga ratification sa 1935 constitution sa Pilipinas. Nga kung sa diin naka-state dira nga ang vice president mahimo nga ma-elect by direct vote of the people. Ang Vice President during the Commonwealth naman niya sa Philippines na underpasad to sa American sovereignty, wala iya sang office of the Vice President during the Second Republic. Nga, gin-considered to be a puppet state naman niya sang Imperial Japan during the World War II. During the martial law, gin-declare naman ni Presidente Ferdinand Marcos Sr. no, from 1972 to 1981, nga ang office of the Vice President gin-abolish. And the sitting president that time, nga si Vice President Fernando Lopez, gin-remove ni siya galiya sa iyang office, ano? But through the year 1973 Constitution, initially, wala gidyan nag-provide ya for a vice president. Subsequent amendments nga gin-restore ang opisina. Ang vice president gin-appoint after na lamang sa 1986 election. Nga kung sa diin, si Marcos kay si Arturo Tolentino ang gin-proklamar bilang winners by the Batasang Pambansa. Pero, sa 1986 katropa, ang People Power Revolution, ginkaka si Marcos bilang isa'y kadiktador that time. Kagin repeal ang 1973 Constitution. Kag sa tung 2013, ang National Historical Commission of the Philippines, paagi sa Resolution Number 2, Series of 2013, ang nagdeklarar na si Tolentino that time, ang Vice President ni Marcos Sr., no, hindi parte sa official nga listahan sa Vice President of the Philippines. Bahaw, grabe, manibalik ako controversial ang vice presidente, ano? Subsequently, ginporma naman ang 1987 Constitution sa Pilipinas. So, sa na-establish ini, gin-state dire nga there shall be a vice president who shall have the same qualifications and term of office and be elected with and in the same manner as the president. So amoy na ano ang history sang ato niya nga vice president sa Pilipinas. Grabe manggali ang naagyan sa opisina sini. Oo, alin pasad to? Kag subong naman, oh, naging controversial because of the impeachment trial. Okay, let's try to check arina ang posible mangin sabata sa ako nga pamangkot kaina kung pilabala ka mga vice president sa Pilipinas nga babayi. May nagsabat sa ato niya yung Facebook page. O, nagpasalamat ko kay Ninio Roy Lampaso from Barangay Sumag. Shout out sa UNOR Department of Nursing. Tatlo ka mga vice president nga babayi from the Commonwealth Government. And inaamo si Vice President Gloria Macapagal Arroyo, Vice President Lenny Robredo, and Vice President Sara Duterte. Amoy na sabat ni Ninio Roy Lampaso. Thank you, Ninio! And next, nagsabat mo si Jelwin. Para naman niya kay Jelwin, Mami G, ang answer ko, tatlo ang nangin Vice President sa Pilipinas nga babayi. Amo si Gloria Macapagal Arroyo, Lenny Robredo, kag si Sara Duterte. Okay, let's check ha kung sakto ang inyong mga sabat. O, ari na! Ang listahan, ipagwa na! Perte! Malaba-laba balaayhan ini! O, check ta! Starting off with... O, gabi, doon ko test pa sa Miss Universe! O, Vice President, di bala ha? Tarong ka, Mami G! Okay! Ang Vice President sadto ni Manuel L. Quezon, the first, no? President of the Commonwealth of the Philippines, si Sergio Osmeña. Siya gini ang kauna-unahan nga BC Presidente. Next, still under ano sa kay Sergio Osmeña nga presidency, nangin vacant ang vice president. Pero pag pungko naman ni Manuel Rojas bilang presidente, nangin vice president si Elpidio Quirino. And then nangin vacant naman iniliwat, still under Elpidio Quirino. Pero sa 1904, si Fernando Lopez, no, ang nagpungko bilang vice president. Now, here comes Ramon Magsaysay bilang presidente, iyang vice president, Carlos P. Garcia. Sa time naman niya, no, ni Carlos P. Garcia as president, nangin vacant sa tong year 1957, ang pagka-vice presidente. Nagka-vice presidente lang siya sa tong 1910 under Diosdado Macapagal. And then sa nagpresidente naman si Diosdado Macapagal, iyang vice president, si Emmanuel Pilaes. At pampungko naman yan ni Ferdinand Marcos Sr., amo ina si Fernando Lopez. Apang sa nasiling nagani, ginabolish ina, no, ang iya posisyon sa year 1973 until 1984 gid. Kag nangin vacant naman ang posisyon sa tung 1984 until 1986. Nagpungko after sa 1986 and sa revolution bilang presidente si Corazon Aquino, vice president that time si Salvador Laurel. Sa nagbulo sa pagka-presidente si Fidel V. Ramos, si Joseph Ejercito Estrada naman ang naging vice president niya. And after that, naging presidente si Joseph Estrada, ang iyang vice president, the first ever female vice president, Gloria Macapagal Arroyo. Naging presidente si Gloria Macapagal Arroyo, ang iyang naging vice president, amo si Chupisto Gingona. Although, nauna, no, January 20 until February 7, 2001, ang in-vacant ina. So, nagpungko na ya si Chupisto Gingona sa tong February 7, 2001 until 2004. ako sa nagpadalakaliwat si Gloria Macapagal Arroyo. Ang iyang naging Vice President, Nolly Di Castro. Pagkatapos naman niya nagpungko si Benigno Aquino III, naging Vice President niya si Chejomar Binay. And nagpungko si Rodrigo Duterte sa 2016, naging Vice President niya ang ikaduha ng female Vice President, Leni Robredo. And nagpungko no, si niyang ato nga President Administration, si Bongbong Marcos Jr. Iyang Vice President sa nasiling na amo si Vice President Sara Duterte. Now let's try to check no, kung pila ang naging female President. Correct ang ato niyang mga nagsabat sa ato niyang Facebook page. Tatlo. Amo ina si Gloria Macapagal Arroyo, Leni Robredo, and Sara Duterte. Pero dugang lang ha, because it's time we know nga may ara man sa vice presidente nga may pinakamalawig na terms, kumbaga nagpungko sang malawig-lawig. Amo ina ang first ever vice president nga si Sergio Osmeña. 8 years ang iya pagpungko bilang Vice President. Ayan. And apang may mga Vice President man nga unofficial. Kumbaga, before pa yas ang Commonwealth, ano? Si Mariano Trias, Francisco Carrion, Ramon Avancenia, and Benigno Aquino Sr. No? So, grabe gani, ano, nga history sang ato niya yung Vice President. In fact, may mga Vice President man who later served as President. Sergio Osmeña, no? El Pidio Quirino, Carlos Garcia, Justado Macapagal, yes, Joseph Estrada, and Gloria Macapagal Arroyo. Sila ini ang nag-Vice President, pero nangin Presidente man. It para sa ato niya. X time, you know. Grabe, educational to. First time ko man na ibaluan. Kung wala ko siya gintunan, wala ko siya gin-research. Tatlo gali ka mga female president ang may-ara kita, no? Diri sa pusod Pilipinas. Dugangan ta na, ah. Buwas naman. Alas 5:50 na. Bye-bye time para kay Mommy G. Halong lang sa inyong pag-drive up next. Ang eto niya extra service kaupon si James King. Tutok lang sa 103.9 XFM Bacolod. Extra Drive.

Pa-shoutout din sa kay Carl Matthew Lademora sa taga Barangay 16. I love you so much, Kunulanga, and more power sa segment na. Thank you, guys! Sa kay Sabrina, madama, magiging salamat sa imo yung pag-message sa ato niya ng Facebook page. Puwas naman, ha?

0: Exciting!
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang Balbayro Hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
0: Exciting!
9: Exciting!

0: XM Kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Eh, nami ang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Blabos yung nami, bigit mga DJs, nalakad.
3: Wala asang konkreto, mga sabat.
4: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X ka. X, naka-X.
3: Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid how?
5: Timo!
3: FM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM 103.9 XFM News.
3: XFM time, alas 6:03 sa gabi, mga katrupa, gikan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapangunang balita. Nagpromisa ang Iran nga magabalos batok sa expanded U.S. sanctions nga magautod sa ila economic lifeline sa diin nagpabutsag ang Tehran sa ilang pagkakampante nga ang mga dalagkuhan nga mga trading partners ang mag

0: nga sisyan ta ka mga individual entities kag mga barko apang wala diri nalaki pang Chinese financial institutions nga ginsuspetsuhan nga nagfacilitate sa oil trade sang Iran. Ginsiligman ni Iran nga Economy Minister Ali Mandanizadeh nga fully prepared ang pungsod sa US sanctions. Nang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa masamis nga kutis, mag-clear skin. Para sa nagogyon nga Pilipino sa Pilipinas, sa kusika tropa nga James King, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
2: XFM Cebu.
1: XFM Bacolod. XFM. And now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
3: Ipuntak na ang hapon.
4: Bring it on.
3: Musika?
4: Musika?
3: Historia?
4: Historia?
5: Teko, may kukuin muna tayo.
6: Ano?
7: Parinig!
3: At iba pa!
1: Extra service!
8: Extra service!
1: Extra service! With James King!
8: With James King!

0: ninyo kaupo at siningang gabi mga katropa sa aton programa nga Extra Service. Extra nga servisyo sa inyo siningang gabi. Extended ang kalingawan mga katropa with katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod. Pag-aupdan si Katropan James King sa alas 8 sa gabi, 6:20 ng aton oras. Oras ang ginadulong sa inyo mga katropa sa aton nga Turbo Dietary Supplement. Inyang makabulig para ma-enhance ang libido sa lawas. Sa mga tiyempo nga kapoy, grabe gid, umrahanay. Kung ikaw nag-drive o kung ikaw ara sa construction o kung grabe yung delivery mo, katropa, kinanglan mo sa food supplement. Para sa Turbo Dietary Supplement. Hindi lang na. Makabulig man ni ma-enhance ang libido sa lawas. Ang turbo ang sarang mabakal sa mga butika sa inyong lugar. Gani ka, katropa, mag-turbo ka na! Yeah! Well, mag-estorya na naman kita mga katropa. Sining gabi sa Martes, fecha 25 na sa bulan sa Agosto. Pilakadlaw na lang, Setyembre na! Yeah! Ayong gabi sa tanan nga mga nagapasada, nagabiyahe subong sa mga nagapuli na sa ilang mga panimalay. Kawaypakan mo na katutok sa Gihabon. Kung siling nila daw na matamad na kuno dulang radyo, ari pa! Ari pa kami ha, mga katropa. Sabi nyo, puro lang ng cellphone kag mga reels ang ginalantaw. May aray nagapamade, salamat sa inyo! Mayong gabi sa inyo mga katropa, no? Hindi magkalipat. Basta yan na batihan mo ang XFM Bacolod. Tandaan mo permi ang mga food supplement nga itong ginendorso para sa imong ikaayong lawas. Para kung ikaw, mahilig ka sa sports, katropa. Kung hilig mo naman yung sports, well, nadamo na ka muna batihan. Parte sa weather natin, mga katropa, diri kita sa sports. No? Kung ikaw mahilig sa sports, balikan natin si Kai Soto, AJ Edu. Nagbalik na sa Gilas, Pilipinas, mga katropa. Nakabalik na sa Gilas, Pilipinas, Sanday Kai Soto kag AJ Edu matapos ang pilakabulan nga pagpahuway bangod sang tagsa-tagsa ka mga injuries mga katropa. Injuries daw kami diya, wala kami ka wala sa vocabulary na mo ng injuries mga katropa. Injuries. Oh, kami supplement. Wala sa vocabulary ng injuries. Okay. Matandaan mga katropa nga sa nagligat nga tuig, no? Nagba-check si Kai Soto kagang isang iya nga ACL, no? Isa tiil ba na ACL injury? Rason nga wala na siya nakampang sa FIBA Asia Cup, no? Sa unang nga tatlo ka mga windows ang FIBA World Cup Asian Qualifiers. That is why nagkara siya sa quality time sa iya nga partner. Oh, diba? Mga blessing man ang mga muna. Katropa, ginalauman nga mas mapabaskog pang tandem ang Soto kagedo ang lineup sang Gilas samtang nagapreparara, no, sa pagsugod sang window 4. Hindi ang itong mga window nga ginakatuan nyo kung magbayad ka mo sa ano, government center. Katropa, window 4 scheduled sa mga hampang nila daw season mo sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Uli nga nakupod, ang ini nga 7 foot 3 inches nga si Soto, no, kagang 6 foot 10. Mga big man nga si Edu sang 2023. Kadugin na, no? Anong katuig na, katropa? FIBA World Cup. Sa diin, nagpakita ang duwa. Sang maayong chemistry sa hampag. Natala na nga makampang sang Gilas sang koponan sang Jordan sa mabut ka Biyernes sa Agosto 28, no? Kag Iran naman, no? Grupong Iran sa Domingo Agosto 30, mga katropa. Ano? Tamang mahilig na sa mga basketball. Basketball, holy, holy, holy. Sinong taya? No, hindi mo hawak. Mayang gabi sa inyo, tutok lang, magpumatid lang. Let's have fun. Let's have a great time. So, bye-bye. Kay katropang James King sa Extra Service. Gabi-gabi! Amazing! Gabi-gabi! Exciting!
1: Extra Service! Extra Service with James King!

0: Exciting!
1: Sample Plus Gold!
2: Ito nga pala, sir. Nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Sample Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day, sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sample Plus Gold!
3: Mas pinalakas!
1: Pinagaling!
3: Pinahusay!
1: Sample Plus Gold!
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Coffee Mix. Sarap!
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako ang titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Clear Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sister Pain.
2: Ay, gusto ko ng isa ka-professional boxer. Sa dalawang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalas sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Ako gali si JC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape ng Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione. Yun, doon naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. De, diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
6: Mga katupa,

0: μουσικά, ιστορία,
1: χίκα,
0: at η παπά.
2: Extra Service.
3: Extra Service.
4: Extra Service.
5: With James King.
6: Hola, Smegaga Tropa, las 6:43 de San Gabi. Good evening. Wow. Si James King, kapod niyo sa itong programang Extra Service. Hello lang sa mga nakatutok at nagpamati sa ilagid ng mga tiyangge, sa mga merkado, mga nagahulat, ng magabutang ilang mga suki para baklan sila panyapon puli. Para sila man, mapagwan naman nila, labot na nilang ilang kota para buwas naman mga katropa. Mayang gabi sa tanan ng mga classmates naton. Tuon lang maayo ha. Hindi na pagulat na si nanay kag si tatay. Kung ano may imota da, bulig na. Good evening mga katropa. Hindi ang Extra Service. No? Kag of course, sa mga katropa naton nga yagid nga maipermin nyo pa matyaga. Labi na gid sa aton nga mga medyo well, pares na ito. Nag-edadadadaman na. May mga ginabatsyag na. Kalaban, kung sa una ya, hindi kita pala kaunutan, subong ya, gusto naton permi may utan ng aton mga pagkaon. Hindi pala, relate ka? Kauna ya, kaon dito, bisan din. Subong ya, may makita ka lang gabaligya mga katropa, may edad ka na, 50, 60, 70. May mapitan ka lang gabaligya prutas, bakal ka panahog ka dayon mga katropa. Kay man, no? Health is wealth. Health is wealth mga katropa. And of course, no, gusto man nato ni remind sa liwata mga katropa nato nga nag-enter sa aton nga mga promo, ang aton nga Santo na XFM, libu-libong pa-premyo mga katropa. Hindi magkalipat, maghulog sa inyo ng mga entries, ang mga proof of purchase nyo, of course, ang aton nga Santo Plus Gold, isa kabanig, isa naka-entry na, sulat sa sobre. Ang imong pangalan, complete address, no? Contact number, of course, importante na. Pero mga naman na, nakotropa, no? Ang imodayin nga isa kabanig, no? Sa Santo Plus Gold, isa na naka-entry. Isa kabanig, sa premium D3 soft gel capsule, isa naman naka-entry. Isa ka naman, blister, sa ano mga katropa, no? Or sa nga turbo dietary supplement, duha man lang na. Isulod mo man na mga katropa sa sobre, isa na naman yung naka-entry, turbo. Kaga nga ton, lima ka, you know, sa isang Santo Gold Coffee. O di, may apat ka naka-entry. May chance ka magdaog sa aton weekly draw sa 3,000 pesos, mga katropa. Kaga of course, limpak, libu-libong pa-premyo sa mabot nga grand draw. Labig pa na yan, ganit, tipon lang sa inyong mga entries. Magbisita ka mo sa aton nga Yes 12 store dito sa Melizares Street, mga katropa, para mayara ka mo sa inyong mga entries. Pwede man sa mga butika sa inyong mga lugar. And of course, mga katropa naman natin nga mahilig ya sa Tanzan. Nami yan, hindi ko mo mamudyot Tanzan. Ang Tanzan, hindi yan. Kung kisa wala mga kano, kung ito kinatoktok, parang daw wala ano. Nga oh, of course, ano pag hindi, oh, sa isa ka sobre, mga katropa, sunod mo malang Santon, ang Gold Eagle King, Gold Eagle Beer, nga Tanzan, no? Oh, kadamo, interest ninyo, mga katropa. Para sa chance man magdog sa aton weekly draw, mga katropa, sa 5,000 pesos. Weekly draw, mga katropa, no? Oh, ang galing-galing naman ninyo. Congratulations sa mga winners natin. Well, Thursday sa liwat, no? Cut off natin. Thursday for both mga katropa mga promo natin. Dapat Thursday pa lang sa hapon, kompleto na tanan. Wala na ingago, Biyernes ha, kay ingago, draw na kita para sa mga winners natin. And again, mga katropa, iningabahin sa ato nga programa, no? Ang ato na Extra Service. Papun si katropa ang James King ang ginadulong sa inyo, katropa, sa Santon Gold Herbal Tea. Kaya hindi mga panyempo, kung yawan ka mo tunaw sa mga ginakaon nyo, kaya ginakaon ka mo sa ang tawag dyan naman, nilaga, karne. Laga man, babo lang ito na unang ginakaon. Sa gabi, dapat mag-ana lang ginakaon nato, no? I mean, yung, dapat mag-ana lang napasulod naton sa lawas nato, no? Hindi ka mo magkaon sa bilog nga baboy. Mga tiid lang, sa katilin. Kaso ba lang kaulo nyo yung sa kabilog ng mga pinto? Joke ko lang kaya. So, hindi ka mo mag-count sa isa ka itlog kaysa isa nakabilog ng manok na mga kasama. Tunga mo niyang itlog. Baka ka mo mag-slice nyo. Joke ko lang yun. Ang naminta bala, dapat kabalo kita kung paano mag-control man sa mga ginakaon. Mga food intakes natin bala, no? Para hindi, kay kung sobra man mga katropa, hindi man nami sa aton nga lawas, of course. Bisan pa yung mga food supplement kita. Importante sa gyapon ang kabalo kita maghalong sa aton nga panglawason mga katropa. Dahil lang kita din itong ano kaman, ang akong nga special dali. Anyway, katropa, 649. Nadula itong akon nga. Kiki ay danay gamay, ano? Sila ang katropa sining gabi. Samtang gawala kay nanay kay tatay. Kung araw na sila, laban-laban nagaluto na da sila, no? Maganda naman kamo. Kung hindi ka magaluto, hindi ka magaanaghimos, dauti, dapat ya, karoon niya mang laba ka, manghugas ka mo pinggan, mga katropa. Ha? Hindi pagbabayan nga sa kay nanay kag sa kay tatay lang natanaw. Nag-napatay, B.

sa mga drivers natin rin yan. Eh, pag may pagsakag gamay, regina, no? Sa presyo sa ano. Balikan ko kamo mga katropa. Idula siya ako na no. Anyway, mayang gabi sa liwat. Hindi ang extra service. Upod si katropa James King. Good evening sa tarang nakatutok subong. At kakita alas 8 sa gabi. May ginadulong sa inyo sa Ultimate Trio Santo Plus Cold Santo and Vitamin C Cag Premium D3 Soft Gel Capsule.

0: Exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Vision X Plus!
4: Marami na ang natulungan!
6: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Ako pala si Sheena Andres.
5: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen. Nasa medical side kasi siya kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Pare, psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Sister Pain.
11: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! The pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sang anami kag benepisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
13: Makatupa, may bago na nga Santon Gold Coffee. May gluten na kag collagen. Impamasko kag miss skin panamit pagi na nga pagwapa pa. Mag Santon Gold Coffee ka na. Look younger na, healthy ka pa. Ano pa ang ginahulat nyo? Mag Santon Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag inumon mong ini na coffee na bago subong sa Santon Gold. Mas manami Dapabaskog, dapagwapa, look younger. Mag Santon Gold Coffee ka na.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yester Hub stores nationwide. Kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Hala, ka-exciting!
2: XFM 103.9.
3: XFM time, alas 7:03 sa gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9. XFM Bacolod, yari ang nagapangunang balita. Napasa na sa Bacolod City Government sa Environmental Management Bureau, Negros Island Region, o kung EBMNIR, ang duwa ka position paper bilang sabat sa duwa ka mga notices of violation. Kamay kantangan sa sanitary landfill sa Barangay Felisa. Sunod kay City Administrator Attorney Mark Stephen Mayo, isa sa mga position paper ang nagsapat sa notice may kantangan sa water quality. Samtang isa naman ang nagsapat sa paglapas sa Environmental Compliance Certificate o kung ECC. Lakip sa kaundan sa position paper in pamangkot sa syudad sa EBM kung nga wala sa notice of violation ng IPM na may contractual obligation sa pagproseso sa ECC sa cell number 4. Na may kantangan man sa pagkuha ng ECC para sa cell number 5. Yan pasabat sa syudad ng VM or naibaluan nga nagpatigayin man sa kaugalingon ng water testing ang syudad. Kaglain ang resulta, sinikumpira sa resulta nga ginbasihan sa EBM sa pag-issue sa notice. Sa katapusan nga bahin sa position paper, yan pangabay sa syudad ng resampling sa sanitary landfill nga pag-updahan sa mga representante sa syudad na good masiguro ang transparency sa proseso. Samtang nagsabat naman ang IPM the show cause order nga gini-issue sa syudad. Sunod kay Atty. Mayo, yan proseso sa IPM ang ECC sa una.

0: 103.9 XFM Bacol. Solusyonan ang malabong mata. Solusyonan ang katarata ko na pterygium sa mata. Sa buligsag Vision X Loss. Para sa nagogyon ng Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM 103.9.
2: XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Na, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Na, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, bla, mayarap ko yung mga balita, bla, so, nami, bigit sa mga DJs, nila, kanta, bla,
5: wala sang konkreto nga sabat.
6: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X.
5: Simply,
2: may how, kid, ha?
5: Enjoy lang.
2: Na, XFM, kid, how?
7: Timo!
1: XFM 103.9. So,

0: κατασάφα 16 mga katropa. Ikatuwa oras na ito sa itong programang Extra Service. Ikaw po si katropa James King. Yari ay para sa ito nga Ex-Special nga balita. Katropa, kumusta ang gallbladder para pa? May mga tao na binga wala na sa gallbladder, no? Labi na gid ang mga nakagi na operahan. Well, when you say ka na magkakaproblema sa gallbladder, kaysa may mga stones sa gallbladder, di mo operan ka gina yan, kuha ko ng gallbladder mo, pati mga stone. Ha? Speaking of stones, kung bato mga katropa, no? Kabalo ka mo bala, hindi yan record breaking ni kay man, 3 kilos ang bato nakuha sa gallbladder sa isa kalalaki sa Sri Lanka. And sunod sa mga doktor mga katropa, dito sa Sri Lanka, nga nakakuha sa pagi sa operasyon, 3.1 kilogram actually, that's mga 6.8 pounds. Nga nakuha nga bladder stone mga katropa. Kinapatian nga largest of its kind sa record mga katropa. No? Ang procedure, ginimo sa isa hospital no, dito sa Trincomalee mga katropa na east at ang country dito sa Sri Lanka. Nakuha sa isa ka 55 anyos nga pasyente nga na-admit sa hospital pagkatapos siya ang na-stroke. No? Pero samtang siya mga katropa ang samtang siya ang ginatreat, nakitan sa mga doktor nga may aras ang stones sa iyang urinary bladder pagkatapos nila makitan nga nag-experience siya sa pangabudlay sa pagpangihi. And during the surgery, dito na makakitaan mga katropa. No? Ang mga doktor nakita nilang ngininga 3 kilo sa gallbladder stone mga katropa sa lawas ang ngininga tao. No? Full term, daw full term baby ko. Ang size ni mga katropa, no? Daw ang size daw size man sang itlog sang ostrich katropa. Sunod sa mga record mga katropa, no? Ini kanong possible largest bladder stone na nga na dokumento kag nakuha, no? Sa lawas ng tao pag sa surgery ng bal ni Dr. Pragalatan Balakrishnan na siya ang nagpamuno sa surgery mga katropa. No? Sa interview sa media. Ang pasyente, mga katropa, ang padayang nga nagpaayos sa ospital. Pertikad ako nga daw bula man na sa isang volleyball, mga katropa. Balitan ni kung daw bula sa ano tayo nagdang tawag siya na, no? Pickleball, pero bula gid ni isang volleyball ang kadako. 3 kilo, mga katropa, ako nakabugat. O dako gurot siya niya, no? Lalbaan man kung isa kung dako siya. Long time sila kano. Science, you know. Anyway, 7:19 na nga itong oras. Ang iningabahin sa ating programa, mga katropa, ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold. Ang ating Santon Plus Gold, ang may aras sa mangustin ng palaya, malunggay, garlic, spirulina. Aside from sa proper diet and exercise, updan mo sa Santon Plus Gold, mga katropa. Tiyugid na mayong imong paglawason. Save ka. Mas longer life. Yeah? Opo ng Santon Plus Gold. Sang Yes to Health. Produkto sang Yes to Health. Sarang muna yung mabakal sa butika sa inyo lugar. Of course, sa atong Yes to Health store. Of course, sa mga drug stores man sa atong Balibot, mga nationwide. No, makita sa drug store Mercury, sa South Star, no, sa TGP, Generica, dire sa aton, sa Rose, Sincere, Negros Grace. Ayong gabi, 7:20 nga itong oras. Nakapuli na ka mo, wala pa. Naglagaw ka mo ay. Ang imanda, parang lang kumapuli ha, kay stressful plus ko dito. Kamulang ano yan. Hindi yan. Importante sa giyapon mga katropa, no? Ang time naton sa aton pamilya. Labinigid sa sining mga panyempo, ang gakatabo sa mga kabataan, kung puro lang sila naka-online. Dibla? 7:20 ning Extra Service with katropang James King.
1: Extra Service. Extra Service with James King.

0: Katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold!
2: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng 2 buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Sample Plus Gold!
3: Mas pinalakas!
1: Pinagaling!
3: Pinahusay!
1: Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may natural energy booster.

0: Antone Blast Cafe Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalalaki sang akong niliog. Ang Sista Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
8: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sang kanamit kag benepisyo sang Xanthan Gold Coffee Mix.
9: Ako gali si Grace ang silay sang na-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix uniandit ko kay my glow tag pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kid ko nga daan. Sa Xanthan Gold Coffee Mix na gid ako.
8: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Extra service.
1: Extra service with James King.
2: XFM time, 7:45. Kadami lang mamati sa mga dumaan ng mga love songs. Para sa imo katropa, no? Well, maayong gabi, salamat gid kamadamo sa pag-upod. Uy, ano ganito man, no? Eh, sugot man ka mo, mga katropa. Ang ibang ganing reaction na lang. Kaya ano po ang ngayon mo, kayo daw gina-approve na, gina-ano naman na, approve naman na sa Senate pa. Ang posible aling pag-move, mga katropa, pag-repostpone naman sa barangay kagsanggunyang kabataan elections, no?

0: ko ng mga katropa para matagaan ko no sang ano, ample time nga matapos sa mga proyekto sa mga barangay leaders. Ang isa naman ng mga katropa, tuyo man na nga daw mapalawid. Pagid ko no ang termino nila, kung wala gani ang rason, de, mayara pa sa November 2, mga katropa. Kung sa final nga maano nang yun, mga katropa, kun! But then again, ang iban pati, ara na mo. Madama na naman ang malipay. Madama na naman ang mga question. Sa mga katropa natin, kabalo man kita, madugay naman ang ginpangandaan. Tapos, pagsunod sa September, diba, maano na naman na, masugod na sila. Nagastos na nila, pila na kamilyon ang ingasto para sa preparasyon. Pag-abot sa November 2, no? Well, bisa ng President, nagabal, daw natuon ko noong November 2, that's All Souls Day, mga katropa. So, dumabatsyagan mo, gidyang atuyo, gidyang ipospone. Napalawigon pag-in, mga katropa. May pila ka na-discuss na ganit si Senator Chisel Escudero. Inigaling isa ka Billman, ginda-presenter man, si Senator Amy Marcos. So makita natin, amugid na matabo. Postpone na naman mga katropa. Ay para mga nagpreparar daan. Mga katropa, salamat gid ka madamo sa inyo pag-upot sa atong programa sininga gabi. Was na naman kita para sa dugang pang mga balita kag impormasyon. Pantayan ang programa natin kada adlaw sa aga pa lang. Sugurin natin pagi sa Exciting Pilipinas with Katropang Wendell Balinario. And ang aton nga, of course, Secret of Health, pamati ka mo na permi, ha? Dugang mga kaalam, mga katropa, para ma... ano ang beneficyo sa mga Santon products? So, kunyas 12 products. Paano mahalungan ang imong nga pang lawason? Pagkatapos na mga katropa, ang Express Balita with Katropang Franz Andrew Burgos and Wendell Balinario. Pagkasundan tayo ng mga katropa sa Bulsa with katropang Win Salinas. Kag, of course, ang aton nga drama, aton nga live nga Secret of Wealth, ang aton nga XFM News Nationwide. Pagkasundan rin na tayo ng mga katropa man sang X-Rated. Pero siyempre, of course, subong niya. Siyempre na, of course pa, mga katropa. No? Para sa Giyapon, Miyerkules na buwas, no? Sa Miyerkules ang ano? Mayara kita kung hearing kung Miyerkules. Wala, no? Mayara pa, no? Mayara. Last, no? Monday to Wednesday. Bilang, of course, ni, nakatutok kita da, mga katropa, para sa dugang update pa every Monday to Wednesday. Nga, no? Sa hearing, no? Impeachment trial batok sa kay Vice Presidente Sara Duterte. But then, paglabot na naman sa Setyembre, ma-just na naman kita, mga katropa. Bao, madalahig ang ating programa. Gabi kay Maydog sa hapon at sa gabi, mga katropa. Sige lang, ha? Ganyan talaga, mga katropa. Well, muna man itong aton yung programa para sa Extra Service with Katropa James King. Salamat, gid ka madamo. Hindi ka mo magkalipat, mga katropa, no? Napadayang magtutok para maibaluan, mapamatingan ang benepisyo nga mahihatag sa inyo kag sa aton nga mga Santon products or Yes 12 products kag mga taong nagpamatuod na nakagamit na sila. Diba? Lagi sa maglagaw natin sa aton nga mga interview sa ila. Hindi si katropang James King. Bukas naman kita mag-obdanay, mga katropa. Kining 103.9 XFM Bacolod para sa programa nga Extra Service.
1: Extra Service. Extra Service with James King.
0: We go slow this time. Relax naman ta. Mantayan dugay-dugay. Katropang Troy Tisoy para sa Phone Pal.

0: FM 103.9.
1: The Secrets of Health.
2: Kaabala kinahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gina siling bilang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-artil niya no, kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables o kon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why kina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.

kung hindi nato nini mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga siyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabinagid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganin mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya pensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan

0: Para maiwasan ang kamatayan, kaya huwag mong hayaan na humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: The Secrets of Health.
2: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
1: The Secrets of Health.
2: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Santon Plus Coffee Mix, a Santon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinagi sa glutathione, pinagi sa collagen nga sangkap sring Santon Gold a Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini nga cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
1: The Secrets of Health.
3: Santon Plus Gold.
4: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Visio Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin.
11: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
14: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
17: System.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
0: world. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Free.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
4: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaon sa, para kusgan ka uli.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad na kong pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Rodel sa Tapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
2: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
7: XFM 103.9.

0: ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong ilio. Ang sista painggid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabudayan yung kusang una. Kaya do per me lang maluya ako lawas. Do per me wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakal man ko. Kanami kitbala. Kaya batyag ko gidang pagsik sang akong lawas. Ganado gito sa akong ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
2: Nalibag dahil ng animal. Damo, ginigur na kaon niya ng ice cream kay inay. Ito ma, ito sasaot niya sa kantin sa Dalamgina. Kita ko sa...
1: Katuluyobin mo.
2: Sila bilog ice cream mo naubos mo sa dalom?
1: Dua.
2: Ano ang favorite flavor mo sa ice cream?
1: Mocha.
2: Hindi vanilla?
1: Vanilla, mangkukuha.
2: May vanilla, bala?
1: May vanilla, gani.
2: Pero hindi ka sa vanilla?
1: Mas namian ko sa mocha.
2: Lapuyot, gani yung favorite. Hindi ka pa sa vanilla? Ha? Sa precious na color?
1: Wow!
2: Yung magina-imagine lang mo na yung magina-chup-chup-chup-chup. Grabe, lain gin manggalitod si Dolphy Alakapa kung ano ah. Magkaon siya sa iyang ice cream. Kay gamatomato lang sa panahog sa dalom kag pa lipod-lipod ng kakaon ice cream.
1: Ala ay!
2: Dulok-dulok!
1: Ala!
2: Ala!
1: Uya man ka!
2: Si Buano ka hindi?
1: Ha?
2: Si Buano ka hindi?
1: Di!
2: Eh, ilonggo ka?
1: Yes.
2: Hiligay nun.
1: Ang hiligay nun, amuna sa iya ang language.
2: Ah, okay. Ang ilonggo.
1: Amun sa ang tawo.
2: Ang Cebuano?
1: Ang Cebuano, amuna ang tawo.
2: Hmm.
1: Kaya ang Bisaya, amuna siya iya ang dialect.
2: Sabagay. Kaya tsakto man pamangkot ko, Cebuano ka?
1: Hindi, gani.
2: Ilonggo.
1: Ay, ilonggo.
2: Tumitom sa akon ba? Grabe.
1: Amo pa lang ito gani. Nga pa init imo.
2: Kakapoy magpaputi nga daan kung itom ka na nga daan. Para pala nagputi ka sa aircon. Pagkatapos mainitan ka, maitom ka dayon. Lain man ay ang itom na nga daan. Bisgan, ano mo ka pa aircon? Itom ka gidiya Japon.
1: Kapusan itom ka puti Japon ang gagwa.
2: Kung maano ka eh, madagdag ka eh.
1: Hindi bala.
2: Daw sa ano bala madagdag ka, hindi ka manglapse. Huwag
1: lang puti ka
2: dahil. Hi everyone, welcome na sa Phone Pal. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
2: Makaupo niyo sa alas 12 sa tungang gabi. Adlaw sang.
1: Adlaw sang Tuesday, August 25, 20 and 26.
2: Are you sure?
1: Very sure.
2: Ara na naman ta. Martes, kid man?
1: Martes.
2: Ha?
1: Ano?
2: Ikaw wala ka nakapaasok sa kamangyan, ha?
1: Kagina?
2: Oo.
1: Wala ka to ka panimaw.
2: It's Tuesday, August 20... Sigla, sigla.
1: Gani, no?
2: Uy! Isa na lang kasi mana, bare months na.
1: Correct.
2: Apanika-tika naman si Jose Marichan.
1: Amo na gani nga September pa lang, karuling na kamo.
2: Mapatokara taguro Christmas song
1: oo,
2: ay, no?
1: Eh, dapat lang.
2: Oo, kay ti, 1 week naman lang yan.
1: Correct.
2: No, diba? Oo, mabatian na Manila ang mga ambahan nun nga...
1: Malamig, amo na bala.
2: Hala, Christmas na!
1: Malago naman ni Maninoy kag Maninay niyo pro.
2: Hindi talanay patapuson kasi September 1 pa na siya ma-start. Hey, welcome dala tanang XFM Radio Station sa Negros kag Panay Island. Sa Bacolod mabatian kita sa XFM Bacolod 103.9 with Katropang
1: Judy Ray.
2: Are you sure?
1: Very sure.
2: Chief Janelle.
1: Di itin ogin na rosin.
2: Sa Kabankalan, XFM 106.1 with Katropang
1: Papa Rodel.
2: Are you sure again?
1: Very sure.
2: Are you sure?
1: Yes.
2: Correct. Sa Kanlaon, mabatihan kita sa Kanlaon 101.7 with Katropang
1: Baby Ron.
2: Are you sure again?
1: Very sure.
2: Shooty boy. Oh, te. Natawabla. Doon di ka mapate?
1: Bago lang ito sa na-programa.
2: O di ko di ang kuro ah. Ako naman doon sa iyo posisyon. Para ikaw naman di pindot-pindot yun ah. Kag sa San Carlos, abatayan kita sa XFM San Carlos, City Negros Occidental, sa 98.9 with katropa.
1: Supremo.
2: Correct. Sa Sagay City, 87.5, makitaan man kita ang mabatian sa Analog Channel 13 sa telebisyon, kag sa IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manaplaka, di Sagay, kag Escalante. Mabatian man kita sa XFM Iloilo. Upod ta si katropang
1: Alex.
2: Correct ka nagitsubong si Alex. Sige man nagajote. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Neil
2: Noel. Din pag ito ganing iban man. Sa Antique, XFM 93.3 with katropang
1: James King.
2: Ano?
1: James King. James Dean.
2: Kadla mo si James King sa mga correct, James Dean. Sa Rojas, XFM 106.5 with katropang
1: Neil.
2: Correct. Lemo sala.
1: Sakon sala. Sakon sala. Sakon dako. Dako nga sala.
2: Ang mga gusto maginta, tawag ka mo XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
2: Mayang gabi, anay, sa aton ng mga taglantaw, tumalanaw sa aton nga FB Live Troy Tisoy XFM. Kag sa Troy Tisoy Official sa YouTube channel, mayong gabi kay KM Alipin, Mang Marites ng Sakono, Justin Paran, hi, Bing Bing Talidong, watching live from Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto, Arlene De Guzman, good evening, Mikayla Yap, hi to you, happy viewing, hi sa family Yap, Puntoy Gomez, Familiar Oliveros, kag sa akon Lolo Antonio Yap, nga nagakadlaw gid nga pamati sa imo kadagab isa iya nga radio, kag si Tita Mary Jane Yap, kag sa akon nga mga pinsan si James Lee, abi ko si James Yap.
1: Oh, ana mitase ko si James Yap eh.
2: Si James Lee Yap, Jan Chris Yap watching live from Sitio Compound, Barangay Luz, Gihulngan City. Kag, good evening, watching live using my iPhone 19 Pro Max fully paid. Wow!
1: Wow! Grabe, socialan!
2: Maria Angel Gonzaga, good evening. Jonaline, hi! Shout out sa Tarangga Pamati, Kanagalantaw live sa mga taga Canlamay Ilo, good evening. Kag, Elmar Alamon, willing to mingle, gapangita sing single.
1: Wow! Wow.
2: Sana all. Ana Luna sa Bedra Flores, Angel Gerald and Regina Lamparero watching from Iloilo, ladamo sila subong bala. Elena Hirona Tumbukon, mayong gabi. Kag sa aton nga secret viewers sa YouTube, mga 2000 sila kabiloy.
1: Grabe.
2: Troy Tisoy Official lang. Ang oras 9:33. Ang ini o programa ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga. Masa-masa.
1: Ginaulat.
2: Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.

0: na pagbabawas ng timbang ang gusto mo. Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Seven Plus Herbal Soap.
2: Yan si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
1: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pets da suna. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa nula sa trabaho. Wala man siyang negative nga effect. Swabe gain. Kamutol. Testing ibala. Kampiyong di dyan, Turbo.
3: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
3: Turbo. May maca at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.

0: mga taga Mabilo, New Washington, Aklan, nakasubaybay sa ating programa kay Troy Tisoy at katropang Dolphy Langka. Laging nag-aabang mula kay Vin Melvin Clavel Bartolo.
1: Wow, thank you so much.
0: And Shane May Shukon, shout out Sakon Ma Maniknik, kag Sakon mga magulang. Family Shukon from Shane May Shukon, sang barangay Makiling, Sagay 7.
1: Wow, shit. Thank you.
0: Ay, batang kulit mayong gabi, Justine Tabunar and Gretchen Pereira mayong gabi. Oh, sige na, isa lang anay ka... ka XFM call and text line ng inyo nga gamito na mula na ni kay Dolphy kaya wala akong madalang isa.
1: Oh, sige, ang 0912-007-6793. 0912-007-6793.
0: Liwat, 0912-007-6793 para maka-join ka mo. Kag syempre, ang ining programa, ginadulong na sa inyo, Sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol, sis kag tumor, magtumar, Sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kag-ara man ang Santon Gold Herbal Tea, limo sa malunggay, tumeric kag cinnamon bark, na tumanggid kanamit.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Tiyano nga ito nga isuryahan sa mga gabi kay si Gretchen niya. Gapangita siya. Wala gigo sa mong pantawag baladay.
1: Gretchen. Bar-
0: Hindi. Si Gretchen Alolor.
1: Taka din siya nga Alolor man.
0: Ha?
1: Taka din nga Alolor.
0: Close kami.
1: Taka din nga Alolor.
0: Wala yung butang ko nang ano, din lugar niya.
1: Kamu Alolor sa Iloilo mo.
0: Toon. Hi sa tanan nga nagapamati at nagalantaw live. Mga taga-ilog, salamat gid kabankalan, himamailan, ubos gid south, Southern Negros Occidental, mayong gabi sa inyo nga tanan. Kaga, I hope nga okay lang kamundira sa all right while gapamati sa mo na program. Kaga, syempre, matigayon kami kung ikaw bala malungkot. Nalulumbay. Ginakupay ang imo mangay. Ganon.
1: Nga, dali na lang mabali ang sungay.
0: Ha?
1: Sa imo mangay?
0: May sungay gali na mangay?
1: Ikaw man lang yung nakakita, wala man ko.
0: Ati, ikaw man nagambala may sungay.
1: Amo man ang Batila.
0: May sungay.
1: Oo.
0: Smart lang ka mo, Anay Agi. Wala kami globe subong di available. Wala ko madalang isa ka cellphone. 0912-007-6793. Kaya the feeling ko bala, ang globe man lang gata, guro sing unli call nga, rablang every 15 minutes gakating off. The rest siya, tag 5 minutes. Na, di ba, daw mo na?
1: Mas laba ang yaya ka, globe.
0: Ah. Nga, paano mo nambal, globe subscriber ka?
1: Hindi man sa mo sila. Usually, ang mga friends ko, globe man ang ginagamit.
0: Ang pamangkot, kapalod ka pa.
1: Kiss,
0: Oh, see?
1: Kung necessary, get.
0: Hindi lagi uso sa buong tawag-tawag sa mobile, no?
1: Correct.
0: Ano na lagi sa buong pinaka-accessible, kag pinakadasig na lang ganyan nga pagpindot, ang gamit nila messenger, no?
1: Kung may wifi ka, eh.
0: No, eh, data, eh. Na, even data. Kay,
1: yes.
0: Sa subong, ang ilagi na pauso na, mga data-data na lang. Wala na tong call kag text siya.
1: Correct.
0: Oo, kung may kapanawag yung mantood, hindi man Japon nila masabat, kaya abi nila home credit. Yeah. Mambal mo na sila. Ay, amun na nga, kung ipa-register. Hindi na ko na magsabat kung nanday sino na nagapinanawag. Kaya basi, mambal mo lang na ang i-remind ko liwat sa akong utang.
1: Correct.
0: Ganon. Te, 0912-007-6793. Amun na ang inyong atawagan. Dahil lang kita, Melrose Balasa. At Troy, nga man permi lang may takurong si Dolphy. Pwede ko na pakikuha.
1: Ay, actually, protection ko inisa sa nagabuga din namon nga aircon.
0: Ginagamit niya na kay Basi, bala maano, mabustot ang iya nga yubon.
1: Nan.
0: Balaan mo, bago pala ni sa bunag nga da.
1: Correct.
0: Pero mula ni bago bunag, maro-maro na katama.
1: Amo ni bago nga bunag nga kabalo na dahil mag ano ah.
0: Ari di sa Balay Troy, libre ang wifi basta ikaw.
1: Ba?
0: Sa amon gani, ang ginapanghatag na malagay ng password.
1: O kore. Ay, day, ang kita ha. Sa may San Miguel, Iloilo. O gapangaga to si, ano? Maricel sa
0: Soriano? Soriano?
1: Si, ano? Maricel sa Guanbala?
0: Ha?
1: Si Saguanbala sa Nguna?
0: Dahil lang yun. May ihado ko na da, sa Iloilo. Masa din to ganyan lugar. Si Bunbun nga lang to sa akon ihado. Ang iya nga mama, si sino ganito man? Gidugay na to sa DYMB. Pangatime ba lang? Dako na to guro sa bung. Basi may asawa na gani. Wala na ko katag-hatag sing ano. Sing pamaskwa. Oo. Kaiti, wala naman sa gachat sa akon.
1: Na, gato si ano Maricel niya, sugba-sugbata din, noy.
0: Kamu lang yung kilalahay. Kami, hindi kami yung kilalahay.
1: Hindi kamu gano'y kilalahay. Pag kilalahay, kas niya, gara si Troy kumag, ano.
0: Ay, hindi po yun.
1: Naman.
0: Basi ako kauno niya, hindi sinugba.
1: Ay, correct. Ang ano man bala sa una, ah, leader man sa isa ka fans club bala sa una.
0: Troy, good evening. Ginatago na ni Dolphy ang plaza sa Yaolo, Troy.
1: May pang plaza lang. Runway giniya sa helicopter.
0: Ako gani, wala ko yung ginakauya nga. Kundi, akong bunbuna na rin sa agtang
1: tapito. Hindi, actually, sa liwat yun naman ako. Nang, ano, kay balaan mo, once nga, manan ko blas ang hangin. Oh. Kita mo ga pisngo-pisngo ko pirmi.
0: Ah, hindi abi ko gani kung madapian ka sang hangin, gahanginon ka.
1: Isa pagid na.
0: Amo na lang, naidi kayo mga pisngo-pisngo. Ah, may ara ka ano? May ara ka sinus?
1: Sinusitis.
0: Ha? Pang manggarano na bala nga mga allergy, di ba?
1: Amo gani.
0: So, may ara ka sinus. Tapos, kung mag... magamo ka na, wala ka man lagi ka pangatsi.
1: Ha?
0: Kung gumamo ka na, eh, di ba, dobaho man agad ni Balhas?
1: Ganyan na sungsong ganyan.
0: Hindi na yan sinusitis yung iyo mo yaya.
1: Lang tawa bala.
0: Oo, oh, lang tawa bala ako ay bala base. Magamo-amo ka na gani, di ba? Supposedly, mga check ka gina kay may ara ka giyo-giyo di sa imo nga ilong tapos may ara pa na balas ka baho. Tinga nga wala kaya yaga ano haw, gasiburo.
1: Amo na gani, nga nagbakal na gilang ko sang inhaler nga daw kuha ng korte.
0: Inhaler o tutor?
1: Inhaler.
0: Barabara.
1: Ang mahal man lang sa tote.
0: Nakabaka lang ito magaling. Abi ko gani kong ballpen lang imo ginagawa.
1: Sakit ang ballpen. Hindi naman ikaw makadto ato dito.
0: Ay, gabi kay Jimmy Gayalagay, anong junior. Good evening. Request ng kuligad si Manang ang music. Wala pa sa subong. Wala mo man daging butangan ano, title.
1: Oo, ano yung mga request?
0: Paano na naman ma-play away man sa title? Na, ano man naman?
1: Jimmy, mo lang daging butang. Pwede ka request. Wala man sa title.
0: Oo, ibutang ginaya ang title. Kaya para mabalaan namon. Kaya matyagan mo kung DJ kami gali. But si Lingon. Bisa wala kami kabalo sa title. Balaan namon.
1: Panawag na kamo, di ka kapoy, blawakal.
0: Ala, Nabiliana, mayong gabi. Basta ma, basta hindi ko gaya madala na ang globe ko ganito. Dol, balda, kita na, dol, balda, pusa, gila yun. Okay, gamay, kimanguro, may kapanawag sa smart, ang iban. Mm-hmm. Messenger na lang, be. Ilawag, ilawag imo messenger, bla, da, tamaagi sa imo nga cellphone. Ilawag imo messenger, ano ngalan mo sa messenger?
1: Sino? Akon?
0: Sino pa di upol kuya si ano?
1: Abi ko
0: si Bato de la Rosa.
1: Abi ko yan ako na mga color ginagad. Noranian Alakapa.
0: Da sa matawag sa imo.
1: O pwede.
0: O kon diri sa ako na. I-plug ko man ang ako na. Ari ba lang ano pangitaan niyo da bala ang ano ang katropang Troy Tisoy. Na amo nang ako na messenger dira kamo agi para makaisoriana ita ha. Ang isa dito sa Noranian. Noranyan.
1: Noranyan Alakapa.
0: Noranyan Alakapa.
1: Pwede man sila kaagi sa Dolphy Langka.
0: Isa lang kabilong.
1: Sa Dolphy Langka na lang gito eh.
0: Sa Dolphy Langka.
1: Oo.
0: Basi hindi bala na page. Basi page bala na.
1: Hindi.
0: Ha?
1: Kuha na siya account kina.
0: Ah, account kina siya. Hala, dahil lang gid. Do hindi ko maka ano ha, do hindi ko maka sign in sa akon nga account kay isa ha. Lang hay log out ko na yan nga ako na personal o ha. Ba hatag ta sang ano? Mahatag ta sang Messenger. Kay amo na gyud mala na subong Messenger. Gusto ko tani arang nag-automatic bala log in na wala na password password. Nalipat ako sa password. Ay salamat Arena. O sige. Pangitaan nyo ang katropang Troy Tisoy. Dira ka mo tawag sa Messenger para matapos na niya. Ito nang isuriana, isubong agab eh.
1: Gag sa Dolphy Langka.
0: Anong spelling sa imo Dolphy Langka?
1: D-O-L-P-H-Y that's on L-A-N-G-K-A.
0: Kabudlay mo naman, liwat be.
1: Dolphy, wala nga si Dolphy. D-O-L-P-H-Y.
0: Okay.
1: Kason lang ka, L-A-N-G-K-A.
0: Okay. Ara, dodo, klaro itong una-una. Ay, si Yana, oh. Senda niya naman ko sang link ka, ano, uba-uba.
1: Na, alas, giya.
0: Subong ko na ni ginopen ako Messenger para sa inyo, ha. O, ngitaan nyo da sa Facebook at Tropang Troy.

0: Rodriguez.
1: Uy, ano tabo kay Tom Rodriguez?
0: Kundi sa Amerikana na siya, subong.
1: Nagpa-Amerika na siya gali. No, tapos?
0: Naginako, eh, nagmanggali nga badingding man siya.
1: Ha? Tuod?
0: Ang mga nagali ang reason ko nga ang...
1: Ladali lang yun, dali lang yun. Hindi ko familiar, familiar ko sa pangalan, pero ang iyang itsura, dali lang yun.
0: Wapo na siya.
1: Tom Rodriguez. Ay, ah. Ay, amo ni sa, oh. Man. Amo ni itsura, oh.
0: That's it. Pansit.
1: Ginako yan ang agi siya?
0: Mm-hmm.
1: Lalaki ya gusto?
0: Kay, di ba, aging kasal na siya sa kay Carla
1: Abellana. Ala, kagwapa man sa to bala. Ang artista sa GMA.
0: Oh, yes.
1: O, tapos?
0: Nagbulagay man to sa...
1: Nagbulagay sila? Wala sila bata ya?
0: Wala. Hmm. Kano pila man na to sila kabulan.
1: Pero nagpakasal sila?
0: Yes, napakasal sila.
1: Mm-hmm.
0: Only to find out nga... ano gin, pero sa pagbulagay nila ni Carla daw wala pa to siya nag-ako nga ano sila niya ng I'll just try to find myself lang
1: muna sa pagbulagay nila
0: ipangitaw niya na kung konsin ogit siya bala
1: hindi sa kasaho sa ano sa sunay hindi siya
0: hindi siya kasaho sa
1: uy kagwapa sa to kay ano
0: kay Carla,
1: kay Carla gwapa
0: ang gusto siguro gamo no
1: Tuod bala, ano na ang nag-publish nga ano man legit na?
0: Ha?
1: Legit na ang nag-publish na sang nabalita nga na.
0: Nakita ko di sa
1: Ala Pacific News na ha.
0: Di amo na gani.
1: Ano mala, anong source mo?
0: Sa ano gani sa YouTube.
1: Tapos ay.
0: may isa ka nag ano, tinag amo man to gani nga gusto ko ni i-confirm kung bala nang agi man siya o kun hindi.
1: Aw. Sa ato ni Suriana, abi ko kung nag-ako na siya. Sa iyo mo nalantawan.
0: Sa ako nalantawan. Dahil so, nag-ano, kahit siling ko, nang posible man siguro, kahit tinga ang napakasal si ibang lalaki, si Carla. Diba lang?
1: Do paras man natabo sa kay ano, sa kay Carmila Villaruel.
0: Pero ang nanamihan ko kay Carmina Villaruel, yan nga, nang, kung wala nag-ako, si Rusto, wala diyan nagwa ang istorya nga, nga jugilagali si ano
1: atong sa PBB na tong
0: atay diba nagibibi pa siya ginaano pa na siya gina si Jules pa na siya ni Keanu Reeves diba
1: na siyempre action star nga daan
0: ala
1: hindi ko pagtulukas sa amo na kasi mambal ka naman
0: ano
1: mambal ka ikaw Troy to huwag yung manangin mo Troy
0: ala ko base kung gasilverbel ka man
1: kay ano bala? May bag-o nga babae nga partner si Tom Rodriguez sa Amerika. May anak na kay ko si Tom sa iban nga babae. Ambal ni Mr. Love Guy ho. Te ambalan ka na gid mo.
0: Te amo na gani na do hindi man kumang party nga ano kay nga kunagi siya nga nangasawa pag ito siya sa Amerika. Ano bala?
1: Ay, hindi manguro, ah. Hindi na matabo nga, agi, si...
0: Gani, man.
1: Bisan ako, eh, nakibot ko gani. Hindi, di bang ipamanggota ka kung anong source mo, kung legitimate nga mga showbiz insider, mga OG Diaz, mga muna bla.
0: Nga, once nga sa YouTube ka lang kakuha.
1: Hindi ka kita yung magpatiya.
0: Ah. Correct.
1: Unless kung mga legitimate nga mga, ano...
0: Mga source.
1: Nga mga sources, like, mga kilala man nga ano
0: si ano ya si Pit am pa, ano na pinidugan ni Pit ah
1: basta Pitoy
0: kuya legit din siya ya ka
1: si Ogie Alcase Diaz
0: si Ogie
1: si Christine Christy Fermin
0: ay hindi una magpati si mas mapati pa ko guro kay Butch Francisco
1: Troy gin black ako ni Dolphy sa FB ga pamati lang ako kagalantaw live
0: si sin una siya
1: si Corazon Hughes hambalya
0: wala gan ko kabalo ka may ano ka I just don't know
1: pagkatapos Ario hambal ni Maria Angel Gonzaga Troy si Dolphy maestra na namon sang una sa daycare sa tingang daycare nga mga gatich
0: sa tingang nga daycare
1: pero ka daycare ka wala
0: daw wala mo ko kadumdum nga
1: pues hindi to ikaw ang nagambal oh. Ang nagambal ang maestro
0: oo
1: Ari ay Bag-o nga family. Araw, si Mr. Love Guy. Tiyan bala, naging kami mga may mga followers niya. Si, ano
0: si
1: ya?
0: Tom si Rodriguez.
1: Si Tom Rodriguez. Ya, kita mo, may ginsend sa tingal link sa akon. Send niya ang new family ni Tom Rodriguez. Na, hindi kita

0: magsala-sala diri kay ako ya hindi ko kuya dayon niya mag-apin sa imo bahala ka daya.
1: Ati ma ba man ko yang oh nakita ko man. Amo kani nga gina-clear ko. Wala ko yung nagambal nga agi ka ko yung ginaklaro ko lang.
0: Ari na may caller kita sa line number 1. Hello, good evening.
2: Hello. Hello, Troy. Good evening.
0: Mayang oh, gabi. Di mapati ka ginman nga si Tom Rodriguez agi.
2: Ano, Troy?
0: Mapati ka ginman si Tom Rodriguez agi.
2: Hindi kong
1: kaya kaya rakom tanang kita Troy.
0: Hindi ako kilala. Wala sa kilala. Ti ikaw agi ka hindi.
2: Hindi Troy eh.
0: Oh, tisingan eh. Oh. Oh, sunda ang yambal idolpe.
2: Okay Troy ah.
0: Sunda ang yambal idolpe.
1: Lalaki ako.
2: Lalaki ako.
1: Lalaki ang gusto ko.
2: Babae ang gusto ko.
0: Kambala ng sunda lang yan. Bali, Dolpe. Naglain kaya. Liwat. Ano itong last mo? Ano ang last mong ginambal? Ano to?
1: Lalaki ang gusto ko.
0: Sunda?
2: Babae ang gusto ko.
0: Sunda gani, di ba?
1: Sunda lang gani.
0: Ambal gani, namon gani. Nga sundon mo kung anong yambal, Dolpo. Oh, liwat. Ang last ng ginambal.
2: Hey,
0: Sundalang bala. Ah, nag-uo ka na. Oo, oh, sige. Last ang girambal mo.
1: Lalaki ako. Ah, dahil lang. Sala.
0: Akong gaduta sa iyo, hindi ka gadya. Agi yung lalaki ka dyan, no?
1: Oh, di ba? Sundon mo, ha? Lalaki ang gusto ko.
2: Babae ang gusto ko.
0: Sunda gani daw lang ka man isa yaman yambalan
1: ka lang. Yun, ha?
0: Isa na lang ha. Sunda lang pala yambal idolpo bla.
1: Eh patyon yun na mong kon linya mo sige. Holy what katapusan.
2: Tama wala tro ya basta wala.
0: Sunda lang gani. Luwat.
1: Katigaw ulo mo ni siya.
0: Last
1: na lang niya. Patsyon na mo ni Molin niya kung hindi ka magsunod ha.
0: Oh, patsyon ta sa.
1: Oh, sige.
0: Siya patsyon ta hindi
2: okay,
0: linya.
2: Yeah.
1: Oh, last. Lalaki ang gusto ko.
2: Babae ang gusto ko.
0: Ay, kahanga gani ha. Bala naging gani nga. Sunod lang bala.
1: Patsyaya linya.
2: Okay,
0: okay. Patsyada. Bahala ka na.
1: Bahala ka na.
0: Huwag ka lang. May pa yung trahon ha. Oh, liwat. Last.
1: Last na lang? May traka pa, hindi?
2: Hindi na lang.
1: Okay, Ari sunda. Babaye!
0: Yudod niya.
1: O, di na to. Sa ginutod niya.
0: Yudod niya.
1: Mamba, bakutan ni babaye ang gusto ko.
0: Yutod niya, oh, duwangag. Kakutusan siya, ano?
1: Ganit man.
0: Hindi siya magsabaya sa ato niya nga pakadlaw subong gabi.
1: Kaya kung magambal sa babae, so punahan ko man tayo, ang kasing-kasing ko.
0: May gabi.
1: Hello?
2: Ngayong gabi, sinusunod lang ko sa inyo.
0: Sino ne?
2: Hindi yun.
0: Si Leo, kapila ka na di magpanawag kag mapakot-pakot naman. Ang pamangkot namon, napaktan ba lang namon nga lalaki man gusto mo?
2: Hindi.
1: Ma, tilawanta.
0: Oh, tilawanta.
1: Tilawanta.
0: Sige. Sundon mo liwat ang yambal ni ano ha?
1: Sundon mo nga ako ng bala.
0: Oh.
1: Lalaki ako! Amo pala na gani, gagawa na
0: ha.
1: O, luwat. Lalaki ako! Lalaki ako!
2: Lalaki ako!
1: Babaye!
2: Ang kasing-kasing ko.
1: Agi.
2: Agi. Agi. Agi. Agi. Agi.
1: Agi kagig gali iya.
0: Ako na bala ka daan na. Ano na si Leo man?
2: Ay, ay, ay. Sa magsunod lang po.
0: Ha?
2: Dami din ako sa magsunod.
0: Oo.
1: Okay. Oo eh.
0: Dira sa sunod-sunod mo. Dira ay na mo na bisto nga lalaki gusto mo. Ama? Leo?
1: Leo?
2: Hello?
0: Oh, lalaki kagid man o kung lalaki gusto mo?
2: Babae.
1: Oh,
2: babae.
1: Oh, Todd ka? Gaingkid ka man, bitsokoy ay.
0: Tigali ka na gambal ka na gani nga babae kasing-kasing babae,
1: oo,
0: mo.
1: Di ba la?
0: Are ay. Are ay. Pakot-pakot kinisa mo. Muning giintrayan ni mo.
1: Pakot naman
0: may
1: ta.
0: Balo naman sa...
1: Oo.
0: Oh, pakot-pakot.
2: Okay.
0: Okay. Sige, sino mauna?
2: Ako.
1: Sige ah.
0: Oh, sige, kauna ha. Sige. Oh, latag, latag, latag.
2: Are. Nagsaktar ang asawa, ginsakyan sang bana.
1: Dason.
0: Ginsakyan sang bana.
2: Nagsaktar ang asawa, ginsakyan sang bana.
0: Dahil lang. Hatag man da yun, clue. Do ari man niya ya. Hatag clue.
2: Sulod
0: siyang
2: balay.
0: Sulod siyang balay. Ikaw una, Dolph. May ara na ko nagsabat.
1: Ano ko, no?
0: Nagplastar ang asawa, ginsakyan sang bana. Anong sabat mo?
1: Katre?
2: Wrong.
0: Ngara na naman.
1: Naman.
0: Kama.
2: Wrong.
0: Bisikleta.
2: Wrong.
0: Wrong Japon. Duga nga klo.
1: Ginagamit?
2: Ginagamit.
1: Sa sulod balay?
2: Oo.
1: Ginsakyan sang bana. Ano kayo ito?
0: Ah, kabalon ako. Ah, silya.
2: Nagsakyan.
0: Silya. O kung bangko.
2: Wrong.
1: Plancha?
2: Na.
0: Ah, wow.
2: Ay, puno sa klo mo.
0: Kung puno sa klo, doon lang gani klo mo.
1: Doon lang gani klo. Wala yung pakta.
0: Ara-ara si Dolpo.
1: Ako naman, ako naman.
0: Dolpo, ara-ara.
1: Oh, ang dagat ginputos sang langit. Ang langit ginputos ka tulan. Ang tulan ginputos ka bulbul. Ano ining?
0: Dahil lang, ang dagat ginputos sang langit.
1: Mm-hmm.
0: Tapos?
1: Ang dagat ginputos sang langit, ang langit ginputos sang tulan, ang tulan ginputos ka bulbol, ang bulbol ginputos ka panit.
0: Padamo ba?
1: Na ano na sa?
0: Kabat?
2: Lobi, nyog.
1: Wow, tanda. Oh, sige ah.
0: Nasabtan na ni mo?
2: Sige.
0: Nasabtan na ni mo? Ha?
2: Ako naman.
0: Sabta na yun. Oh, ako yan, hindi mo kuya pa-intrahon nga akong bugaw, de. Ako naman niya eh. Oh. Ano ang may ulo, lawas kag ikog, pero hindi sapat? Di what? Ano? Ano ni ang may ulo, lawas kag ikog, pero hindi sapat? Ha? Hipusan ka mo, ano, tapungulay?
1: Statwa eh!
0: Ha?
1: Tawa?
0: Ha? Ha?
1: Hindi gani, tawo.
0: Ano ini ang may ulo, lawas kag ikog, pero hindi sapat?
1: Na, hindi sapat?
0: Oh, tawo, sala. Ano imo ya?
1: May ikog?
0: Oo.
1: Buawi?
0: Buawi!
1: May wrong. Ulo, diba? May lawas man.
0: Wrong.
1: Clue ah.
0: Ha?
1: Clue.
0: Ginakaptan.
1: Ginakaptan.
0: Permigid.
1: Paha?
0: Ha?
1: Paha?
0: Layo. Kung wala ka ni, kung wala ka ni, why kagid? Nang clue.
1: Kwarta?
0: Ha?
1: Kwarta!
0: Kwarta!
1: May ulo ka gikog mo. Awkward tay.
0: Napaktan sang animal.
2: Napaktan?
1: Oe.
0: Grabe, ako ng clue lapit-lapit. Pero may kamo daw, mga dalok-dalok, kamusang clue nyo, ha? Ikaw gid, ha? Ikaw gid, Leo, ha? Mapatay tayo ka karoon.
1: Yeah, ako naman, ha? Para makabawi ko, ha?
0: Ha?
1: Ako naman.
0: Si Leo, ano yung kay Leo naman, ay?
1: Oh, sige, Leo.
0: Leo, ikaw naman, ay?
2: Ah, sige ako. Ano nga lugar sa Pilipinas na wala sang salakyan?
0: Ano nga lugar sa Pilipinas ang wala salakyan?
1: Navotas?
2: Wrong.
0: Oh.
1: Clue, ah, sa din ang aparte sa Luzon, Visayas, kung sa Mindanao.
2: Visayas.
0: Tacloban?
2: Wrong.
0: May.
1: Wala sa lakyan.
0: Oh. Tacloban?
2: Wrong.
0: Boracay?
2: Ano nga lugar na wala pang salakyan?
0: Ano nga lugar sa Pilipinas ang wala salakyan? Doon hambal yan. Doon hambal yan na nagligad.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Hindi ko lang git mahambal eh. Lang git. Ano na inyo pakot-pakot?
1: Bohol?
2: Wrong.
0: Ay, wrong Japon.
2: Siret?
0: Siret, siret.
1: Ano siret ah?
2: Oo. Oh.
0: Sabat?
2: Ano pa, kundi?
1: Ano?
2: Si... Akulo ka nito inyo.
0: Ano? Eh, sabat na gani. Nagsirit na kami.
1: Oo, oh, sabat na.
0: Nasabat na guro okay, namon.
2: Oo. Oh. Ang sabat niya, ano nga lugar mo sa Salakyan, Banua. Ang sabat, Carlis.
0: Eh. Ay, kagago nga bata niyo.
1: Ay, lutkin man to.
0: Naisahan naman sa sang animal, ah. Oh, plug na number mo, ah. Putos ko, ah.
2: Hindi lang.
0: Wala ka ba na? Ang imo ginambal, Visayas ang huwag ginagambal nga sa Western Visayas, sa Iloilo, mga muna. Dalok sa clue.
2: Sa clue ka si
0: Oh, great na!
2: Ako na sa kanan, mayong gabi. Sa HFM, hindi pa matisubong. Ako nga, boss, ay Vance, Angelo. Subong man sa inyo.
0: Kaya
2: nga, nag-aprar si Angelo sa Bacolod. Subong man si Jimmy Santan sa Bonifacio. Kanan-kanan, nag-aprar mati. Brad and Sister. Sorry, Sister, pwede ka request.
0: Ano?
2: Hotel California.
0: Ah, wala na. Sarado na kami. Pirmi kami. Pirde sa iyo. Pakot-pakot ba? Yeah, pausuhag yun ah. Ang phone pal na mo nagapinamangkot sila. Ano na ang program nyo nga phone pal man? Pakot-pakot na lang. Anong may premium na? May ara eh.
1: May ara eh.
0: Ah.
1: Pwede kami di ka pang atag-radyo.
0: Oh. Eh? Pwede ka mo kahikap sa ngamon itlog.
1: Pwede ba ka mukha daog pandimunay?
0: Oh! Chokoy, stick bread!
1: Yan. Unaga!
0: Salamat, Leo. Bye-bye.
2: Oh, ay, ito pa gali. Pamatian ko ang Hotel California.
0: Ah, depende sa mood na muna. Bye-bye. Isahan niya ito sa Carles ba?
1: Ba? Carles ba?
0: Lagi siya nagambal na lapit na sa Iloilo, lapit sa istansya. Oh, mamuna bala, no?
1: Ambal niya Visayas ba lang?
0: Tawag-tawag sa Diliwata, kay kabuon ko na sa sunod.
1: Tawag ka di bala kay Pambudlayan.
0: Pero nag-ako man sa ano?
1: Oh.
0: Nga babae, oh, iya?
1: Iya gusto. Ah, babae, iya
0: ko sa ating. 10:26, sumarik pa ang phone. Palapun nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Santol, Vitamin C, ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Ako po si Jonel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santol Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
0: Santol, Vitamin C, ang Alkaline, no Vitamin C. Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santol Plus, Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santol Plus, Herbal Oil.
3: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
3: Santol Plus, Herbal Oil.
0: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
0: Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: 46 minutes after 10, and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Nag-ubos na hangin ko, ha? My caller sa line number 1. Good evening!
2: Good evening, Troy!
0: Sino ni?
2: Si Brother mo, Toto Willie, ha?
0: Si Toto?
2: Ari sa upak, Intaplan.
0: Uy, taga Intaplan. Pinahing radyo, kay ga eko kita. Pila ng edad ni Toto?
2: Bata pa. 60.
0: Uy, grabe. Daw hindi alata ang imo tiyo nga 60. Daw tigulang pa si Dulpo sa imo.
1: Tigulang ibang ko sang saiya.
0: Gani, amo manambal ko. Nasa laaw. Amo si imo.
1: Ay na, yan. Ay ang imo radyo.
0: Inay na na gani, ah. To.
2: Inay, kaya naman ito ako radyo.
0: Kamusta ka muna to sa Intaplan to?
2: Okay lang. Ako lang din siya sa payag. Kaya kabantay sa akong nga manok at baboy.
0: Baw daw mo ginang uyo ni Dulpo ang may payag at may manok.
1: Grabe. Bay konta isa sa inyo nga payag.
2: Ako lang din. Kaya tolehan mo, balayaran mo na sa, no, sa highway. Lagyan ko na pero sa una.
0: Hmm. Ang amon niya ginapamanggot sa buong sa payag niya, hindi ang sa highway. Mm-hmm. Okay. Ikaw lang din isa sa payag-payag mo?
2: Payaya ko
0: ng
2: si Paus, wala si Paus
0: ng toko, si Paus din. Paus! Ano na ang mga manok mo da? Bisaya? 45 days?
2: Ay, wala ko 45 days, Bisaya lang, para ihaw kag mga kakpaiting, ginabaligya.
0: Ihawi kami da sang Bisaya, at dubuan lang kag ang kahangon mo, ulian lang namon pagdulong mo de.
1: Oo.
0: Sano pwede?
2: Kumakachimpo
0: ah. Ay, hindi. Ang gaan mo kami yung chimpo ya para may ara kami yaya ano ya paabuton.
1: Natagaan ka ganyan naman chimpo nga mag-intra ka di. karon kami ya hindi mo patagaan chimpo.
0: Oo man. Sano ka maihaw?
2: Hey. Gagawit lang ko sa inyo kaya para nga hindi po katulog di. Kaya gagamati ko pirmin sa inyo kaya malakit ko mga dua.
0: Hindi na bala paglain ang istorya.
1: Ganyan man.
0: Sano mo kami ihawan sang manok kay ulian manamon pati mo plite.
2: Hindi na, may pagulay plite. Ay, butante mo ito palang manok ha.
1: Oo, akang kahangalang palihog.
0: Oo. Hindi ko titot gamiton mo nga pampakahang nga arang ano lang, itutot. Itutot.
1: Ano bala? Ito tuloy.
2: Ang nami nga lechon manok, minablang katila ko ng tili buok.
0: Ay, hindi kami niya sa lechon. Gusto namon ang
1: adobo.
0: Oo, adobo. Para...
2: Hindi niya lechon, tino. Kinibuok ba yan? Bilog lang sa manok na may mga kwansong lagaw na sa may sabaw na sa.
0: Ay, hindi kami na. Adobo lang ba na?
1: Ano pa ng...
0: Tinola?
1: Binakol?
0: Binakol, oo. May ano, ang may sabaw kabutong?
2: Pwede po. Chicken binakol.
1: Kwan lang yan? Na, ano, oo. Adobo lang dyan mo.
0: Adobo lang ang kahang-kahang lang bala.
2: Do
0: kami pa yung ma-adjust o kung ikaw pa yaya ang magbuot sa gusto na mo niya ha o kay kami man ka pangayo.
1: Mangayo ka di ka niya.
0: Sige, ano na pagluto sa tinibuok? Sige, kay lutoon tas subong gabi. Paano na magluto? Paano i-prepare?
2: Nag-iblal mo siya sa sulod ang manok, dason, ang atay kagbatikulon, ibalik mo siya, kagdasulitan, butagam siya lamang sa sulod.
0: O, oh, panakot.
2: Sa lagaw na sa bilog.
0: Okay.
2: Sa so, may mga tanggal.
0: Oh.
2: Butang mo sa panakot. Pag humok sina, pagbuka mo sina, may sabaw na nasa nami kayo.
1: Pero ganun, kaya nga mo niya ginapangayo, i-adubo, gid mo.
0: pero galing kay ti amo nang iyang specialty. Oo.
1: Mm-hmm.
0: Bali, ano na siya, pabukalan mo lang nasa sa kaldero?
2: Hindi na siya pabukal. Lagaw, gini mo, pagmukul mo gina siya.
0: Oo, tapos ang iya sabaw amo na to sa mga panakot na ginpang sulod mo sa kasudlan sang manok.
2: kuwi, basta tala ko sa sulod, mga carrots, tala mo sa tubumbay,
0: ay, tanan. De?
1: Ati pwede man.
0: Ah. Amo na lang niyo, saan mo na patupon para mapati kami sa imong ginaluto?
2: Dason mga adlaw
0: ah. Ah, ano nga dason nga adlaw kay kadamo-damo, wala inadlaw nga dason-dason lang.
1: Magsalika nga.
2: Ang sign ko eh, dibihingapan man lang mo, sabado mo lang time ko.
0: Oh, kabalo ka gid yaya mag-timing no nga sabado, wala kami opisina. Domingo ya.
2: Nga wait, maika na wait siya, para nga dulong mo, kaon na nalang ka mo, para wait siya.
0: Tiwala di ka rumay mga baton sa'yo mo idulong, kaya wait di tao.
2: Gano'n siya balay eh, lakas siya balay.
0: Tultulan mo tong balay?
2: Ikaw pa, Norberto, nga hindi ka tulong
1: siya balay. Bawte, Norberto! Kamatikan
0: na. Kaya yung pala, nagit ka. Kita mo, giliwat ko ang design sa balay. Uh-huh. Nga sa tubang karsada, wala ko nang ibutangan sa bintana. Tapos CCTV na lang ito katutok. Kaya ang nagapanagbalay, kaya kung hindi ko type nga ito bangon, hindi ko yung magwa.
1: Dapat siya, kung manawag ka ito, dala mo na ganyang manok, ya.
0: Sa, diri na lang sa istasyon, idulong, para kami tanan makakaon.
1: Oo man.
2: Yan ako, makita mo ko, makasinig ka. Uy, ikaw mo doon sa unang sangtiya kong estasyon. Ikaw mo doon sa television ng bubong nerf, kita mo?
0: Lantawa bala o? Lantawa bala o? Ano ito sa bang pitcha by 5? Tapos, lapit na bala akong birthday after 1 week sa September 2. So dapat, mga September 1, ara na nang imo nga ginpasaling sa amon.
1: De, ano sa imo?
2: September 2 na lang ang.
0: Ah?
2: Birthday man.
0: Why ko na iya? Basta birthday ko iya, why ko na iya duty kay birthday leave na iya?
1: September 1 gani.
0: Ay, huwag ko tuya kabaton tao sa balay. Kaya huwag na tuya tao. Sa underground ko tiner.
1: Mga sapat na tuya ginap. Kita mo damo to sa laya mga sapat ka inuktan.
0: Ato to si Luke ang Golden Retriever.
1: Sige na.
2: Doy. Hindi
0: ka mag-birthday mo. Daw hindi tayo matapos sa ato ni Soriana.
1: Gani man.
0: San ugit sa madulong sa ato. Sa iya ka sa niya? Ano. Kontra, nga special menu.
2: Pizza uno ah.
1: Kontra tahon. Tapos nga pizza uno ah.
0: Pizza uno, sige, uno ah. Pizza uno ah. Kung wala may maabot din nga ginluto mo para sa pizza uno, kami dira ang makadto sa Intaplan.
1: Kung hindi sila magkato sa pizza uno, masugata yung pizza corno.
0: Toto, salamat to. May griton ka to. Ngita ka uyab. Anong plastada?
2: Sige ah. Pizza uno ah.
0: Ah sige ah, pizza uno.
1: Salamat, salamat.
0: Hindi ka na mag-plug sa number mo. Lipay ka naman guro sa kabuhi mo.
2: Mag-greet na ko sa akong mga parintis ako na sa pula.
0: Sige, go, go. Go.
2: Yata maki ito sila sumong.
0: Wala man itong ngalan sa family. Taka, butangis yung apelido.
1: Ano apelido sa family ito?
2: Na family Biligas ah.
0: Okay. Happy listening sa family Biligas sa barangay Pula. Ah, barangay Pula. Sityo Pula, barangay Lupisayna.
1: Oh, hindi ka magkabalaka. Hindi ka magkabalaka kaya manok kambiyuan ko sang kaugalingon ko.
0: Hindi ka naman iperde, ha? Toto, salamat mayong gabi. Bye-bye.
2: Malay.
0: Ano request? May request pa?
2: Kumayaratan eh.
0: Title.
2: Sa aking pag-iisa.
1: Cinderella.
0: Sa akin pag-iisa.
1: Sa akin pag-iisa.
0: Larawan mo'y natatanaw. Toto, salamat sir. Mayang gabi. Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: 4 minutes before 11 o'clock.
1: Baka tilaw naging mantanis ang manok ng ano to ko nung aloto.
0: Abasa, ulaton to sa pizza uno. 4 minutes before 11 o'clock. In that time check was brought to you by Santon Vitamin C. Pabasugay mo yung immune system pinagi sa pagtumar sa Santon Vitamin C, ang ascorbic acid, kag non-acidic nga vitamin C.
1: Gagindo luman sa aton sang cease the pain, pinakipiktibo nga pain reliever para sa pananakit sang kalawasan.
0: Mabalik pang phone, palubod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Troy Pilangka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting! Exciting!

0: Vitamin C. Ang Alkaline, the Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Aisel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Samsung Plus Gold.
6: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Samsung Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Samsung Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Samsung Plus Gold araw-araw.
5: Samsung Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Samsung Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Samsung Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: Balik na sa phone, palo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Troy Langka.
0: Ginadulong na sa inyo ang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kaginadulong man sa atos ang Clear Skin Herbal Soap, kutis artista na, kutis sport sila na pa.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Kaya hindi man kamo magkalipat sa nagapadayon nga santo ng Next FM libo-libong pa-premyo, 3,000 pesos every Friday inyo madaugan. Baka lang kamo sa mga Yestol products, isa ka blisters ang Santon Gold Capsule, isa ka blisters ang Premium D3 Soft Gel Capsule, kag isa ka blisters ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet isang Santon Gold Coffee Mix. Sulod nyo sa white envelope with your complete name, address, contact number, and signature, kag ihulog sa mga official drop boxes nga namtang sa tanang XFM stations sa Negros kag Panay Island. Sa Grand Door, nagulat sa iyong 50,000, 30,000, 20,000, kagpulo tanan nga tag 5,000 pesos nga cash. So, entra na sa Santo Nenex FM, libo-libong pa-premyo.
1: Oh, ano pa ginulat niyo?
0: Tawag na kamo sa XFM call and text line. Mo to, ang 0912, mula na mo na available sa mga ano, nga talawgan. Ano to, Edolf?
1: 0912-0076-793.
0: Pwede pa mo kayo nga gaw. May harap pa kita nabilin nga 40 minutes. 40 minutes si Mandol.
1: 40 pa.
0: Lawig pa ba? Hindi, pwede 30 minutes.
1: Hindi, pwede 20 na lang.
0: 10 minutes.
1: Asa nga mag-5.
0: May color ta. Ayong gabi.
2: Oh,
0: mayong gabi. Sino ni? Mayong gabi. Sino ni?
3: Troy, si Kwan na Troy, si Rima Troy.
0: Taga diin?
3: Ganun lang sa Troy, sa pabrika.
0: Hmm? Taga pabrika ka naman, subong? Din sa pabrika?
3: Pero lang sa may covered court.
0: Lapit sa covered court?
1: Covered court sang?
3: Oo.
0: Takuling court? Jade court?
1: Jade court?
0: Home court? Sa may waiting shed? Waiting shed?
3: Saan?
0: Hara ka lang tagali, ha? Amo na pala for me ang ginalabyan ni Dolpo sang una sang wala pa access road. Diba daw, kagaya na sa tay-tay, Dol? Kagaya na sa tay-tay sa pabrika?
1: Naman na, huwag ka daw may sinihan na da sa dalong.
0: Uluunhan. Uluunhan. Para iso na yung munamin niya. Remark, pila na edad mo?
3: Napamista na sa kadal sa una, pero na saan siya makita.
0: Sino si Rodolfo?
1: Gapamista sa diin?
3: Kung gab,
0: idol, pe, kung aga, Rodolfo. Hala, kilala, yaka to.
1: Tod ka.
0: Hindi ba ka maupod sa una lang tao, sinida?
3: Malam na natin. Yo, wala pa.
0: Malam na natin sa'ya. Hindi ba pagpasobrahi? May edad lang.
1: No, kaya ako na kayo natilawan mo na ganing malam.
0: Pero toyo mo subong gabi nga nakatawag ka man. May gabi anay sa ano Gumagda family. Halin kay Girly Yepes. Ano toyo mo sa amon? Remark?
3: Siyempre may ita kwaning kabalo ka na na.
0: Daw hindi ko magpati taga pabrika wala nubya.
1: Gani man.
0: Dorp no?
1: Oo eh.
0: May nubya ganyan mga taga barangay Bato. Lupisayna, Bulanon.
1: Correct.
0: Plaridel.
3: Sila mo na yan, tiyo nila pa tayo din tagaan. Ano mo na ganito pang isa? Tagani.
0: Wala ging tagaan? Pila na edad mo gani?
3: 1990
1: ah. 1990 ka na wala kapag ging tagaan?
0: Wala mo na ging date da sa lasang da sa sulod-sulod da. May harap, may boulevard na da gani. Subong.
3: Siyempre ko hindi man tayo kaladkarin nga lapin.
0: Boy! Hindi kaladkarin.
1: Uod ka.
0: Doloklon.
1: Hindi ka lagkarin, pagkatapos nakilala mo ko.
0: Oh. Isulod siya gina. Te, sabta to be, ang ambali Dolpo be. Hindi ka kuno kaladkarin, pero ano to?
1: Kilalay ako.
0: Kilala mo siya?
3: Siyempre kay Kitibo, yan na sa ang akong negosong na.
0: Sino-sino, ginano yung gintable?
1: Amigo mo kun ikaw, gid mismo.
0: Gintable niya imong amigo? Ah, alpot ni sa galisang una.
1: Alpot lang, kaplog.
0: Sino nga lang sa amigo mo, bebe, kaya ba si ma-recall niya?
3: Lala
0: mo
3: si
0: Junie. Si?
1: Sino?
3: Junie. Hindi mo lipat ka na, malam ka na.
1: Junie ah, sino nga Junie gani?
0: Oh, butang yung apelido.
1: Oo, ah, kahit Junie. Parang kumplito ah.
0: Junie, yes papa, eating sugar, no papa. No. Sino nga Junie?
3: Lipat mo ito, kabalo ka, sinyo mo na sinyo, kaya patibilang natin.
1: Sino gani nga Juni?
0: Oh, ikaw gani hambal kung na. Sino na nga Juni.
1: Kaya kung amo na sa nga kaya kung amo na sa nga Juni, ako on kumana.
0: Oh, sige be. Juni.
3: Juni, di makulangan.
1: Ate, palagpat.
0: Ay, ano niya lang? Obra-obra ya lang?
1: Obra-obra ya lang.
0: Yung binto ya lang gali.
1: Lapit-lapit ka na tanya sa Juni mo.
0: Si Juni Bert.
1: Eh.
0: Oh, single ma'am, okay lang sa imo, single ma'am?
3: Hindi, hindi, wala kong lignon.
0: Wala ka pa man kalibin sa una kag may pinamataan, ha?
3: Yan, tingway ni Sandip.
0: Ah, siguraduhon talang ya, kay ti... Basi bala kung matilawan mo, kagbiyaan mo man bala dayo na. Para basi ubrahon mo, parehas kay Dolpo man nga... Tinikman mo lang at iniwan mo din.
1: Correct.
0: Ano?
3: Amo niyo, pag matagaan mo yung subong bisong single mom lang, buwat sa dati na yun, mga kape, kada session mo, mga...
1: Kada mo, isang kape na mo na.
0: Nag-alalawas yung kape na mo, hindi ay ano, ginang kape mo, wala pa na mo, tilawa na.
1: Kape pindot.
3: Pinom lang.
0: Ano?
1: Ha?
3: Ay, kape.
1: Ice coffee?
0: Hindi, pwede man niya nga mon nga, no?
1: Ang Santol.
0: Ang Santol Gold Coffee Mix, gina ice coffee man niya mon. Ice kag hot?
3: Masaka ko ba?
0: Ah, sagad, ara. Galang ka pasalig, way, manjapon ka to pa.
1: Ara ka naman.
0: Ah, kung magsaka ka di, bilog nga program, tatlo tamay suryanay. Mm-hmm. Na, may bakante pa di isa ka microphone eh.
3: Hoy.
0: Ako man lang yung mabidyo.
1: Diyan naman sa kaagid man, de.
0: Ah, sige, ah. Basta,
3: ah.
0: Okay, ah. Number mo,
3: 09-91-94-88-97.
0: Liwat?
3: 09-91-94-88-97.
0: Okay, okay ka na?
3: Ito
0: na blad. Ito na blad. Ito na blad. Ito na blad. Ito na blad. Ito na blad. Ito na blad.
1: Ito na blad. Ito
0: na blad. Ito na blad. Ito na
3: blad. Ito na blad.
0: Sige ah. Te, thank you, Gid.
3: Yes. Bird,
1: Gadol, Bird, Gadol, Bird, Gadol, Bird, Gadol, Bird, Gadol. Oo, ah. Kung sino, umala ka, Juni.
0: Iskan, talon mo pa di.
1: Amugid.
0: Bye, Ray Mark. Thank you.
3: Bye.

0: Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of a new day with God our
1: Nababayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: XFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Eh, nanyang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, pura ka lang music magkatapos bukta ko. Mayarap kayo sa mga balita. Blabs, so, amin kayo sa mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
4: Tiyo!
3: XFM 103.9.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: ng all-in-one sa presyo magkaas.
7: Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimok sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
9: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ha? X FM 103.9.

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa buwan mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na wound.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika. XFM 103.9.

0: MKID how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFMKID.
2: Eh, nanyang music ah.
0: Nga, XFMKID.
2: Ay, wala ka lang music mag tapos bukta ko, blah, mayarap ka sa mga balita, blah, sun, amin, bigit sa mga DJs, nalakag.
3: Wala sang konkretong asapan.
4: Kag wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X, naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
4: Oo, enjoy lang.
0: Nga, XFMKID how?
5: Timo!
4: XFM 103.9
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon na ako na, miss.
3: Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki na gatay pang akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Stella.

0: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: Apple Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
2: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santon Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan?
5: Mag Santon Plus
6: Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
4: Talagang maaasahan.
0: Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
8: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Badyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
11: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga buki ka. XFM 103.9.

0: pang ulo.
1: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang ng wound.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, at gaganda ka pa.
3: X FM 103.9.

Siya naman ang iiyak hanggang sa magpakaawa siya sa'yo na balikan mo siya dahil hindi na kaya mabuhay ng wala ka.

0: parang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult
0: your
1: doctor.
0: Pagpili sa mga bukika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: Pagpili sa mga bukika. XFM 103.9.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Southon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. Pili sa mga butika. XFM 103.9.

0: daw.
1: Kaya yung pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, nami ang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos mabukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung amin, bigit mga DJs nila.
3: Wala isang konkreto nga sa bat.
4: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid how.
5: Tiki mo!
4: FM 103.9
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Lin Anyo sa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After one week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
8: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Sister Pain.
12: Ako si Danny, isa ka bus driver. Kung tubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
13: Ako si Redder. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
6: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: So, ni Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero, pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos, relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: vitamin C. Ang Alkaline, no vitamin C.
1: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabatsyab ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa wakan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Bili
1: sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: Philippines ay
1: Department of Agriculture. Ano, kamusta ka?
2: Ayong hapon.
3: 103.9 XFM. Santon Gold Live Testimony.
4: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon,

0: Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at ZSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong dahil sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tirawan na kape. Kainggit siya ang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: XFM 103.9.

0: XFM. And lead it now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: May ninja ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, naantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko san ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon, isaga pala nukap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
7: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Dari mo sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Nga, XFM, kid, how?
13: Kaya pagbuktaw ko, balita na yun mo.
12: Nga, XFM, kid.
13: Eh, nani ang music, ah?
12: Nga, XFM, kid.
13: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, may harap ka sa mga balita. Labas yung amin, bigit sa mga DJs nila.
14: Wala sang konkreto nga sabat.
15: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
12: may how kita pa.
15: Enjoy lang.
12: Nga, XFM, kid, how?
16: Timo!
0: XFM 103.9 XFM 103.9

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagka

0: Karina ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang aton lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Ayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki, ginamon sining tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita good to hambalan ta mga benepisyo nga makuha ta sa mga pananom tas palibot sa mga ginakaon naton kon mapreparalan naton itmaya. Kag kun kaisa ining matag adlaw-adlaw naton sining mga ginakaon kon mapreparalan naton itmaya, mangin abundant nga source sang ato sining kinanglanon sang lawas, vitamina, minerals, nutrients nga konsumo sang lawas tadlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
2: Sa mga kautoran na to na gusto mag-intra, pwede gid kamo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
3: Sample Gold Coffee Mix.
1: Sa aton sining nga pagparaga, dupod ta as usual ang aton sining nga certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa aton programa The Secrets of Health.
3: Sample Plus Gold.
4: Thank you Sir Josil, kag welcome man sa aton sining pagpangalagad, upod man sa aton sini mga tagpalamati sa kutob sa malibutan sa aton sini nga pag-awaragwag, hindi lang locally Sir Josila kundi sa bilog ng kalibutan, basta may internet lang kay live kita mabatian through Facebook Live. Gani stay tuned naman kita kay sa kinaandan, ginapasimple naton Sir Josila no ang aton sini nga eksplikasyon o kung ginapakilala naton ang mga ikasarang asang tanom. Kasubong sini nga aton nga topiko, isa na naman ka simple nga tanom, isa ni siya ka dahon, pero ano lang iya sini nga ikasarang pag-abot sini sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong kag pagtapna sa baratian.
5: Yes to health.
1: Maginom kamo sang ultimate trio. Inatawag nato ini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
1: Tuloy ang amon sininga diskusyon na ni Doc Leo subong is abi ko gani ya personally is ginapanghampo lang ini. Kay mabatian mo ini siya ang tinaga kagang pangalan sang sining dahon kun may naga inaway bala kag may naga sinuyaay Doc Leo.
4: Mhm.
1: Mambal nga unta tinananoy manghampol kag igaro lang punaya.
4: Mhm.
1: Buta malon sini. Mahanugan kag mabuklan kag igaron.
4: Mhm.
1: Tikay ang lampunaya o kun rapunaya sa uma na ginatawag ta, ginagamit ini kalabanan sa pagpanghampol sa mga bukol. Labi na gid ng mga nakabunggo, bala Doc Leo, nahanog.
4: May black eye ka, pwede man ah.
1: Oo.
3: Sunthone Gold Coffee Mix.
1: So nga mo, sininga diskusyon na ni sang partiya sa lampunaya o konrapunaya sa iban. Hindi ang variegated nga lampunaya, subong ha. Yan ang inabakal ninyo sa mga plaza, wala nga ginabaligya nga lain-lain ang kolor, Doc Leo.
4: Ang aton siniginatumod, Dre, yan ni Blaser Josil, ang naandan tabla nga lampunaya, wala.
1: Mm-hmm.
4: Ang native bala sa aton, nga ay ginabutangan sang bulong, wai sing pesticide, kagwai sa gina-culture para pang baligya, wala. Kundi sa purpose nga magamit na aton kung may ginabatsyag kita sa lawas.
3: Sunthone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Generally, ang kolor yasin is dark purple. Kung pugaon ni mo, purple ang yasininga duga. May mga variegated abing nga malampunaya, but diri kita sa native ang sinang-unagid yung lampunaya. And ato ni nga diskusyonan kung ano mga benepisyo nga makuha naton, ano nga mga nutrients ang ato sinay makuha sa pag-take naton sang rapunaya o kon lampunaya. Ang iban sa inyo da lampunaya, Ang iban sa umatawag nila sini is Rapunaya.
0: The Secrets of Health.
4: Agaan ko ni Sir Josiel sa flavonoids. Example ang dari amo ang quercetin, ara dari ang apigenin. Ang ila sining beneficyo sa aton sining lawas kung ginaobra nila sa aton sining lawas, ini sila ang mga babakod man ako na baskog nga antioxidants, anti-inflammatory kag nga proteher sa aton sining cells batok sa oxidative stress. Ara man sini ang phenolic acid ya, for example sini ang rosmarinic acid, ara man ang caffeic acid nga may anti-inflammatory, may antimicrobial, may wound healing and anti-allergic man nga health role sa aton sini lawas. Iupod man aton sini ang tanin saniya nga nagabulig as ginatawag astringent, help contract tissue and stop minor bleeding. Nagabulig pa dasig sa pag-ayo sa pilas, papalit sa pilas Sir Josiel. Ara man siniyang various glycosides niya, saponins, nga nagpabakod sa aton sininga immune system. Nagabulig siya panubo sa aton sininga cholesterol kag antimicrobial man. Ara man sini ang mga alkaloids, though unspecified niya types, pero analgesic ini sila kag antimicrobial man. Ara man ang terpenes, essential oils niya, nga antimicrobial, aromatic, amun yung nagpahumot bala sa lampunaya, kag anti-inflammatory. Kagara man ang anthocyanins. Muning manotis na ton Sir Josiel kung makita na ito niya sa ringa kulor purple kung dark purple because of anthocyanins. Ti antioxidant ni siya kag nagabulig siya Sir Josiel ano, proteher o kung protect sa aton sa ringa vascular system kag bisan pa sa aton sa ringa kurason.

0: So madamo sang benepisyo gali kita makuha Senator Dokleo, but we really noticed ining unspecified nga alkaloids nga may analgesic and antimicrobial activity sa ginahimo sa sulod sa ato sining inawas. Maghambal kita nga analgesic, almost immediate ang effect si ni Doc Leo eh.
1: Tama, Sir Josil.
0: So, in short, hindi lang ini for prevention, may ara ina sang immediate effect if taken. And ang pag-process sa pag-take sini is nakaagisin sakto ang proseso. The secret of health. For those suffering sa ginatawag nato sa ning hilanat kag trangkaso, fever, headache, sakit sa ulo tawag nato sinibla. May analgesic effect ang ano eh, ang rapunaya or lampunaya Dok Leo, pero ano nga to sa ning himuon? Agud tong ini mangin epektibo sa ginabatsyag nato sa ninyo fever and headache o kon hilanat kag trangkaso.
1: Ariya Sir Josil, decaction na nga ton sa ninyo himuon. Pabukal ka tubi, pwede na siya inumon Sir Josil. Ayan nga tubi nga ginlagaan na ton sa dahon na bino. Kapag tapos, pwede man ang iyas ninyo sabaw ko ng tubi ngayon na ipahid ni mo Sir Josil. Sa imo sining ulo, sa imo sining dughan, sa imo sining puson, kag pwede sa bilog nga lawas Sir Josil para matawhayan ang imo sining pamatyag kag amat-amat panubo Sir Josil ang mataas nimo nga temperature tungod sa ilanat.
0: So may properties gali ini siya nga makapenetrate even in matawag nato sini closed, very closed nga party sa ato sining skin Dok Leo, makapanalupsop siya.
1: Actually Sir Josil, pag abot iya sa hilanat, ultimo obisan ang top water na ton, isibin mo na siya, makabulig ina siya patawhay o kung panubo sang hilanat. Kung may sprayer ka mo dira, ibutang nyo, ispray nyo na sa guya sang isang may hilanat. Makabulig Sir Josil sa madasig na pag-nubo sang hilanat. Much more nga ang lampunaya may anti-inflammatory and analgesic compound nga may benepisyo gid sa aton sa ningalawas. Specifically, kapin pa ko nagpala nakit ang imo sa ningalawas. Southern Plus
0: Gold. Actually, ang ginihimo sang iban sini, pati na sa amon sini nga balay, kung mahilanat ka bala, hindi lang kay guyang inatrapuhan, Dok Leo, especially sang cold one, cold water. Ang ginapalabigid per mi ilok. Pamangkot ako nga ilok gid daw. Basta, bayaw lang ilok mo bala siya kay sibinan, tas ang malamig na tubig. So, ilok kaguyali o gamon ang masamig niya na sibinan.
1: Pamanan ito lang, Sir Josil, pati hita. Pwede gidra sibinan siya gang puson. Of course, dalaw na lang gid na ito ng agtang. The secret
0: of health. Pero isa ka clue ha, sa mga kabataan, hindi pa kahibalo maghambal. Paano niyo mahibaluan nga may ginabatsyag ang bata, especially hilanat kag trangkaso? Even though nga mahambal ka daw, hindi pagid man ay alang-ang ah. May palatandaan nagtuli sa lalaki sinamo. Hindi man ini bastos, magluyat-yat ganyang itlog sang bata. But tambalon, something is wrong with him. Labi na gidhalong ka sa hilanat kag trangkaso. Basta magluyat, which is not normal. Amo nang masaming nga palatandaan, bisan pa ang mga medical doctors.
1: Sa mga magagmay lang na Sir Josila.
0: Sa magagmay. Sa ano lang, mga tawag na to sini, infants. Mga 1 to 5 years old bala. Na-notice nyo na galaboy. Observary lang ninyo kung may ara. Feedback nyo lang kami din ni Dok Leo kung hambal na tuod tong hambal mo. The secret
1: of health. Lain man na iya sa mga dlagko na lain man na iya kung may nagaluyat-yat nga daw hindi na maumpawan. Pero may remedyo kita sinadra karon.
0: Oo, remedyo niya is turbonitary supplement for men. And parte naman niya sa isa diri ka problema naton kon kaysa ti respiratory support. Importante man ni mambal nga undo ginalagkas yang nga paginawahaw. In terms of respiratory support, we're speaking about our lungs. If we speak about respiratory system, ano ang mabulig ya sini para mapanami ang ato sini nga respiratory system, Dok Leo? Southern Plus
1: Gold. Ang problema balan Sir Josil kon damo plema, budlay kita sini mag ginhawa. Muna siling blang kung nagakipot ang alagyan sa aton sining hangin, amo ni siling blang ginahapo ngaway man ginalagas. Pero ang aton sining pagginhawa, among aton sining ginalagas. Especially sa panahon sa ubo Sir Josil, panahon sa kataro, ang saponins nagabulay sa Sir Josil pahalog kagpalabnaw sa mga plema dira Kay may expectorant effect siya sa aton. Ang himuon ta sini, pabukal kita sa tubi, lunod naton ang dahon sini sang lampunaya kag aton na siya nga inumon, makabulig ni siya sa may mga ubo.
2: Sa aton, vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Kag para sa mga kababaihan nari, may maayo galing madulot ang lampunaya o rapunaya para sa mga kababaihan, especially those nga nag-umpisa na sila sining monthly period or menstrual cycle or menstrual period. Anong mabulig niya sini, Doc Leo?
2: Southern Plus Gold.
1: Ang iya sini, Sir Josiel, nga rosmarinic acid kag flavonoids may ara sang antispasmodic effect. Tukon benefits sa aton sining lawas. Amo ni Sir Josiel ang pagbatyag bala sa makababinhan nga nagasakit ang ilan sini nga puson. Or iban sini mas ilang sakit akon tiyan kay ara ang ilan sini nga menstruation. Mabuligan ni Sir Josiel ano nga ma-alleviate ko nagagamit kita sini sang lampunaya.
2: Southern Gold Coffee Mix.
0: Ang effect niya gali sini is just like that of Santon Plus Coffee Mix. Kape niya nga, why caffeine kagwaya coffee beans ha. Kaya nagabulig man ini, mapahaganhagan ang inyo balang sakit sang puson.
2: Santon Plus Gold.
0: So, these are the things sa mga kababainhan nga makuha if mag-take ka mo sang rapunaya, kung lampunaya. Now, kadto kita sa methods sang preparation. And paano natin ini i-take? May limit bala ini? Or may number of ml and glasses kita nga mahambal up to that volume ka lang nga pwede natin i-take na Doc Leo?
2: Southern Plus Gold.
1: Depende sa aton sini gamitan. Ang aton sining preparation. Like for example, para sa aton sining samad o kung na samaran kita. O kung may mga hubag-hubag. I-crush lang natin, pero piso natin. Siyempre matilo aton sining kamot ha. Pero piso natin, nag-i-apply lang direkta. Sa aton sining samad o kung sabahin dira nga may hubag o kung may bukol. Pero kung alibawa, tumaron naton o kung imnon naton mga lima tub-tub na pulo sa nikapanid nga dahon na tinloan na nahugasan na tapos aton siya nga pugaon. Pwede makainom Sir Josiel ano ang hamtong siniya isa tub-tub duha ka kutsara once daily para ni sa internal inflammation para sa ubo para sini sa hilanat para sa menstrual cramps magamit ini pero short term lang Sir Josiel. Maximum sini lima ka adlaw o kung hasta tatlo ka adlaw.
0: 3 to 5 days hindi mo na pagpasubrahan.
1: Tama.
0: Again ha, kung external gani nga pilas, peripison mo na lang kag pugaon basta tinlo kamot mo, direkta mo nga patuloon ang iyang juice, ang iyang duga sa imo sini nga wound or pilas.
1: Yes, kaya pwede mo Sir Josiel itapal man ang pinugaan mo. Ang sapal ya tubla pwede itapal mo sa imo sini nga pilas pagtapos ti samburan mo na sang kunputson mo sang gos para nga malalayan Sir Josiel maproteksyonan hindi madapuan sang dugang pagid sini nga higko kag maproteksyonan mismo ang parte nga nasamaran.
0: Kag isa pa hindi magpilit ang gos kaya radang ang iya sini nga no nga dahon sang rapunaya.
1: Tama.
2: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Pwede na ito nini ma-mix sa iban sining mga just like for example drinking water i-dilute ni mo bala Doc Leo kag imnon.
1: Kung gusto mo Sir Josiel puruhon mo na lang padalundunan mo na lang sa tubi.
0: No.
1: Kay nagdugang pag nakaroon na imo pagkabudlay sa pagtulon sina ako ni dilute mo pa kay nagdamo pang imo sining ilimnon. Oras kung isa o kung duha ka kutsarita pagtulon mo pasundan mo tubi solved na.
2: Three coffee mix.
0: You know, ang sabor yasin is mapait nga may pagka-mentol gamay. Ang sabor sang lampunaya. And then, pwede gali ining mahambal naton la gaon Doc Leo.
1: Para sa hilanat man. Kung halimbawa, hindi kaya kauyon sang puro gid nga duga. Do mas dasig ang efekto. Kung tanay kung puro nga duga, kay concentrated siya, no? Pero sa hilanat man, sa mild nga ubo, kag palanakit sa nagkalain-lain nga bahin sa aton sa ninyo lawas, pwede Sir Josiel, ano, preparar kita sa napulo tub-tub 15 ka freska nga dahon sa lampunaya hugasan naton sang maayo pagkatapos pabukal kita sang duha ka tasa nga tubi. Pagbukal ilunod naton Sir Josiel pabukalan naton o kung paarangayan naton tub-tub 10 minutos o kung 15 minutos and then salaon naton and then pwede kita makainom sini sang tunga sa tasa tub-tub isa ka tasa once tub-tub 2 times daily para sa fever, para sa mild o kung nag-umpisa nga ubo, para sa palanakit sang kalawasan, para nga maumpawan ang aton sininga pamatyag, Sir Josel, matawhayan kita. Kag pwede man gani, Sir Josel, eh, kung gusto mo, para mas nami pagid ang yasining kung man-neutralize ang sabor sang lampunaya, kag ang yasining aroma, abiyo mahamot sa iban, pero sa iban mabaho, pwede mo mabutangan, Sir Josel, sang lemongrass o kung maupdan pagid sang kinihad sang luya.
2: Sampong Gold Coffee Mix.
0: Kay pareho sini Doc Leo, kundi sa concoction o kon sa paglaga. May proseso dira lagaon mo pagkatapos para man-neutralized ang iya sininga odor, man-neutralized ang iya man sininga aftertaste. Pwede butangan mo luya, pwede man butangan sang tanglad. What if amo na lang ang lagaon mo pagkatapos gamiton mo nga tubi para magtimpla ikaw sa Santon Plus Gold Coffee, Santon Gold Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo?
1: Pwede-pwede gid, Sir Josel. In fact, masiling naton nga unique ang imo sining nga kafe. Hindi kinaandan nga kafe. Kati din kayo mo kita sang coffee nga ara ang ginatawag real coffee. Nga imo sining na pangita, real coffee taste, real coffee aroma, pero may gamay nga samay sang kahumot, sang tanglad, may gamay nga samay sang aroma o kung kahumot man sang luya. So masiling naton, Sir Josel, nga unique ang imo sa ninyo coffee, pero na-boost pagid ang health benefit.
2: Santon Plus Gold, the secret of health.
0: So initanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Initanan quality products ang Yes to Health Incorporated. Duly approved sa Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar. Sa syudad sang Bacolod, available ini sa Yes to Health Store. Arada sa Lisari Street atubang sang Marayo Bank. Pwede ka mo dira makakadto, makabakal kakun volume ang inyo baklon, may discount ka mo nga makuha. And there is sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo kabakal sa mga Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street, atubang sa Midtown Hotel. May libre pada nga konsultasyon adlaw-adlaw. Bukas ang clinic is from 9 o'clock in the morning. Kunara ka mo sa Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, o kung din man ka mong probinsya Subunga, Pamati, kadto lang ka mo sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP or the Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, available na da. Pero kung gusto nyo door-to-door delivery, pwede ka mo maka-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Pangitaon nyo lang da ang official stores ang Yes to Health, ang Yes to Health Inc. 2011. Available da Santon Plus Gold Capsule, Premium Liter Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C.
2: The Secret of Health.
0: Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime, pwede ka mo kapangapi. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan. Manami ang epekto yun sinay kaya nag-pa-enhance ang inyo sinay nga brain function sa mga kabataan because of the isoflavone.
2: Santon Gold Coffee Mix.
1: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga naga-edad-edad na kung brain benefit ang aton pag-estoryahan.
0: And then, we have this Premium D3 Coffee Mix also, Doc Leo. Pero ini may caffeine, ini may coffee beans, pero sweetener is stevia. Kon wadan ka mo bikaron sang Premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sina para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals, nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3. Pwede ka mo kainom sang Premium D3 coffee mix gali, Doc Leo. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa Premium D3 soft gel capsule.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ini nga kafe ang Premium D3 nagabulig pa pagsik sa aton sa cellulite. Manotice na aton ng mga nag-feedback sa aton basta maka Premium D3 capsule o kung makainom ganis ang Premium D3 coffee mix kapag sik sa inlasin nga pamadyag. At the same time, para ni sa mga tao, Sir Josel lang ha, hindi mahiligon sa pag-expose sa silak sang adlaw. Ang nagahina ila sininga resistensya. Kag nagadaw ng ila sininga modo para gini sa ila ining Premium D3 coffee mix. And of course, para sa mga tao, Sir Josel, nga may insulin resistance. Itungod ang Premium D3 coffee mix, nagabulig siya pa-sensitive liwat pabalik sa aton sining insulin para nga mabalansa ang aton blood sugar.
2: The Secret of Health.
0: And then, amon ning Santon Gold Coffee Mix, Doc Leo, nga may collagen kag glutathione. Amon ning makabulig para nga ma-maintain ta nga healthy ang aton skin and younger looking ato sining skin.
2: The Secret of Health.
1: man sa gisigi galing inom ni mo sang Santhon Gold Coffee Mix, Sir Josiel, pabuligan nga mapadelay ang mga signs of aging. Diin bala makita ang mga signs of aging. Number one, gan sa aton sining panit, nagakurinot sa aton sining mga kuko, nagamata-amat gabuk, sa aton sining mga joints, nagahinuni na, Sir Josiel, kung maghulag ka, nag-iinagot-igot, iban sining may mga joint pains na gani. Pero tungod sa glutathione and collagen, nga ginupod diri sa aton sining Santhon Gold Coffee Mix, Sir Josiel, pabuligan galing nga mapadelay ang mga signs of aging nga ina. Butang balon, hindi man gid naton mapunggan, Sir Josiel, nga magtigulang kita, pero mapahinay galing naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sining lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santhon Gold Coffee Mix.
3: The secrets of health.
0: Sa mga hindi hiyang sa kape, pwede ka mo mabuligan sina sang Santhon Plus Gold Herbal Tea. May tea man kita sa mga hiyang iya sa tea.
1: Mabutang ka na lang sini sa tasa, kagbutangan na lang nimo sa mainit ng tubi. Hindi ka na kinanglan sa ni Sir Josiel mag-observe pa sa mga oras kung paano mo kwaon ng balunggay. Ibutang na lang nimo sa tasa, buo-buan sa mainit ng tubi, kag-imotakpan sa platito, kag maghulat ka sa pila ka minuto antes imnon sa maalabaab. Ang isa nga mabinefisyuhan niya sa aton siringa lawa, Sir Josiel, among aton siringa, ginatawag insulin sensitivity. Mas mag-sensitive kita sa insulin, makalikaw kita sa nagkalinlain ng komplikasyon sa diabetes. Kaya ang diabetes, Sir Josiel, ginahambal niya sa Ingles nga savage disease. Kadamo sa iya sini posible nga ihalit sa aton siringa lawas, halin sa dapa-dapa hasta sa aton siringa ulo. Wa ito naginhapitan, ganing tunga-tunga sila sa makalalakinhan.
3: The secrets of health.
0: Subong grabe gidyang tiglalamok bala. Gamit ka mo, pamanyos ka mo sang Santhon Plus Herbal Oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuypoy sang aton sining lawas.
1: Palang alay, palaminhod, palamaol, mabuligan niya.
3: The secret of health.
0: Ang ngalan niya Santhon Plus Herbal Oil. Pwede magamit man mosquito repellent kay hindi ka palapit because of saya sini mga ingrediente nabahuan ang lamok sini. Even do na hamutan kita ya, Doc Leon.
3: The secret of health.
1: Nga ako no kinanglan gyud, Sir Josiel, nga maghabon kita. Kinanglan naton maghabon kami mga higko sa lawas, hindi lang basta madala sang tubi, nga tubi lang. Kaya ang habon nga ini, may mga karakteristik na sila, Sir Josiel, nga ginatawag water soluble, kag ginatawag oil soluble. Nga amuni siya ang aton sa Santhon Plus Herbal Soap. Ang oil nga na, Sir Josiel, dira sila nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, mga bacteria, virus, which is kinanglantas ang habon para ma-wash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa aton lawas. Ang oil dira nga nagatrap sa pollutants, nagatrap sa bacteria, nga kung magmix sa aton sini nga balhas, nagapangalisngaw sa aton sini nga ilok, diin pa nga parte sa aton sini kalawasan, mabuligan niya matapna kung nagagamit kita sina, Sir Josiel.
3: The secret of
0: kung manghabon kita sa lawas, ta may ara kita pangkuha sa mga bacteria that causes nga nagakatubuan kita kag nagapabilin body odor. Para ma-maintain tang mahamis nga kutis, inang pino-pino gid bala nga kutis. Para ma-achieve naton, mamak maximize naton gamit kita sang Clear Skin Beauty Soap.
3: The secret of health.
1: Para sa hambal sang kilala naton, Sir Josiel, no, singa ako na Doc, bisan hindi kid nga hamis-hamis kag puti-puti, pero sa experience ko sa Clear Skin Beauty Soap, kontento na lang ko sa akon kutis subong kumpara ko sa nagligad nga nagabalik-balik ang punggod, damo sang pinalian, may mga dark spots nga nasulbar na subong tungod sa paggamit niya sang Clear Skin Beauty Soap. Kasi sa lawas niya gin sunod naman ang aton sining panugyan nga gamiton niya ang Santhon Plus Herbal Soap, pati mga nagpangalisngaw ang na Sulbarman, Sir Josiel.
3: The secret of health.
0: Ang trangkaso kagilanat subungin na updan na sang pagpalanakit sang lawas mo nga daw halusun ka maghulag, nga kung may maghulag sa balay nyo nagainit na yung ulo mo kaya hindi ka kabalo, kundi nang nagangutngut, may gangutngut talinto sa tiil, may ara sa imo abaga, kung hindi nagigamo kagwanta sang pagpalanakit sina, maginom ka mo sang Sisdapain.
3: The secret of health.
1: Mabakod man ang resistensya mo sini o kung na hindi, kung kaabot ka dyan magpalanakit ang lawas, hindi ginato na mapunggan. Sisdapain ang makabulig sina. Pero ang inahimo sa iban sa ni Sir Josiel sa pagpalanakit sang lawas, ginapartniran gid nila ang Sisdapain sang Santhon Gold Herbal Oil. Kay magluwas nga makuha ang palanakit, nag-relax pagid ang ila sini nga lawas kag pamatsyagan.
0: So pwede niyo magpartner ha? Kung nga palanakit ang lawas, pamanyos ka mo externally ha, sa Santhon Plus Herbal Oil and then take ka mo sang Sisdapain.
3: The secret of health.
0: Pero kung habol nang imo sini nga panulukan, Dok Leo, nagagulugar-hum-garhum na lang tanan, matsyagan mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan.
1: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himo himuon nga hindi umahimo tungod nga makaupang imo sini nga panulok. Kagang isa pa gid Sir Josiel, kun ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw nimo nga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensya ang mata.
0: Vision X Plus nga may lutein, beta carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Daw mo gid niyang vitamins and minerals nga ginademand sa ato sini nga mata, Doc Leo.
1: Ginarecommend gid nato ni sa mga tao nga permi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops, kag sa mga tao Sir Josiel no nga hindi malikawan malahong kaisa, why man sila nagamain, pero ang pagbasa gali sini Sir Josiel sa alang-alang nga kasanag. Ang makapastress man ni sang tuman sa aton sini nga kalimutaw kun sa aton sini nga mata. So dapat untatan gid nato nina ang late man nga pagtulog sa gabi o kun ang pagpulaw nag-affecto man sa aton sini nga mata. Kinanglan ta sang depensa kag proteksyon, Vision X Plus makabuligid sa aton.
3: The secrets of health.

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Yes, to help!
2: Lastly, Doc Leo, ang turbo dietary supplement for men. Buligan ka mo, mapabalik enyo sa nga libido, may resistensya ka mo sa loving-loving, pero makapanami maninisin yung blood flow.
3: The secret of health.
4: At rinamo sa mga bana na gapinamangkot sa atong Sir Josiel, ano man ang kausa nga nga nagkakadulaan sila interes sa ila sa ringa sexual activity versus kinanglanon gid sa obligasyon ina nila kung naton sa atong mga asawa. Isa sa ring manubo ang testosterone kung may imbalance kita sa hormone kag mahina man ang aton sa ringa blood circulation. So ang liabi sina dira Sir Josiel, aton siya ipabalik ang balance ang hormone, ipabalik nato ng balance ang aton sininga testosterone, ipabalik nato ng balance sa aton sininga blood circulation. Na kung mahimo nato nina siya, mapukaw man ang aton sininga gana, mapukaw ang aton sininga interest, balik ang aton sininga pwersa, mapukaw man ang aton sininga excitement. Kag mahimo nato nina Sir Josiel, pinagi sa bulig sang maka kag klavo waska nga nagabulig sa pa-increase ang aton sininga libido. Nga ara siya sa sulod sang mga sangkap gali nga upod sa turbo dietary supplement for men Sir Josiel. That's why kutob sa nagagamit sini ang hambal gid nila nga nagabalik gid ang ila sininga pwersa.
1: Yes, to help.
3: The secret of health.
2: So 30 minutes before loving loving mahatagan kamo sang enjoyment for 72 hours pero hindi man nga all the way nga halin pag inom mo way na gid ya hulaw-hulaw kon kinanglanon mo lang.
3: The secret of health.
0: Southern Gold Coffee Mix.
4: Sa panahon bala Sir Josiel nga pabag-o-bag-o, pabaylo-baylo ang panahon ng habal sa ibang tiyempo nga tigtrangkaso, tagmarasakit. Pero ang pinakamanami igid, maintain na raw na ito ng aton sininga depensa. Kabili na ito ng kabakod sa aton sininga lawas. Gani para sa lawas nga baligon, kag-adlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Sunthone Plus Gold, mabuligan kita, Premium D3, kag Sunthone Gold Vitamin C, ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani, asubaybayan ang masunod na aton sininga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gereseling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
3: The secret of health.
0: Southern Plus Gold.
2: Ko naman si Josiel Banyas.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
1: Yes, to help.
5: Exciting, bro!
0: Santon Gold Live Testimony.
6: Aurora balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
7: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Kapoy Ilis
5: ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa mga kututan ni Lilo.
12: Sa

0: Center. Mga balita nga una mo babalaan. Diri mo babalaan. Express Balita. Labas. Kag-eksklusibo mo na sa kapinangis sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the club. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News
0: Express Balita.
2: XFM Time, alas 6:13 na may nga kasyudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagpon sining kamang sa bungabahin sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa itong kapalatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Mga katropa, adlaw kita subong sang Miyerkules, Agosto 26, tuig 2026. Kag subong aga kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinag.
2: Kag si katropang Franz Andrew Burgo. Sige, dulo na mong sinyo mga katropa makaundaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kag iban pa. Sa mga nag-monitor dira subong sa aton sa radyo mga katropa, mabatian nyo kami sa radio frequency 103.9. Also mga katropa sa Northern Negros, XFM Sagay City, sa radio frequency naman nga 87.5. Kag mga katropa sa Southern Negros, XFM Cabancalan City, sa radio frequency nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency naman nga 101.7.
3: Mga katropa, kita ang malantaw man sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Meron man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat, mahimo na ninyo ma-download ng libre sa inyong mga Android phone sa Google Play Store app. Ang ato nga official streaming app, pamuning XFM Radio Network. Mga katropa, ma-access dira ninyo ang tanay ng mga istasyon sa XFM Philippines, alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Bagod mga katropa, mayroon na kita sa kapin sa Centao kon 60 on-air stations sa Bugos nga Pilipinas.
3: Mga katropa, mayroon man kita sa text line diri sa itong estasyon ng aton nga numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:15 na. Kag mga katropa, itong padulungan ng mga pangulong dinalan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiman pa. Diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
2: Sa mga headlines sa mga balita diri sa lokal. Scammer nakakuha sang kapin 10,000 nga cash sa isa ka convenience store gamit ang piki nga tingog ni Mayor Greg Gasataya.
3: Kinaligar kawatan nga nadakpan sang gwardiya sa isa ka subdivision sa Talisay, wala na sang kabuhi sang makaabot ang DRMO.
2: You know our graduate, nakasulod sa top 10 sa Medical Technologist Board Exam. Kaagsatang ang mga headlines naman sa balita sa National. Assistant Chief of Staff sa Office of the Vice President nagkumpirmar sa sulat sa Vice Presidente nga nagapangayo sa Confidential Fund sa Office of the President kag DBM.
3: Bureau of Customs mag-auction sa supercar sa aktor nga si Derek Ramsey.
2: Kag sa itong mga headlines sa balita sa international, Trump government nagaduso sa $130,000 bilang skilled workers visa fee.
3: Anong katuwig gabata sa India, patay matapos ginaligar gintampa sa manudlo bangod kulang ang assignment.
2: Kag sa itong balita sa sports, Ethiopian runner nagtapos ang half marathon sa sulod sa 56 minutos.
3: Sa ito naman balita sa showbiz mga katropa, Fiang Smith ginbash ang netizen matapos na naging akto sini sa basketball kontra Thailand.
2: Kag sa aton nga balita espesyal, ibalon tani mga katropang istorya sa sining aburador nga non-stop kuno ang paglupad. Alas 6:17 na mga katropa, inyo nabatian ang mga headlines sa lokal, national, international, kag

0: Pan pa. At mga katropay ng ginadulong sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
1: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
0: At na mga katropa, padulungan ng mga detalye sa balita sa lokal.
2: Express Balita. Local News.
0: Nagpakunong-unong isa ka scammer nga si Mayor Greg Asataya kag nakuha ang 9,900 pesos. Sa isa ka convenience store sa Rizal Street, Bacolod City. Last 355 sa kagawin sa Agosto 24, ginapatihan nga isa ka AI voice cloning ang ginagamit sa suspect agad magkaangay ang tingog si Nis Alcalde. Pagkaibalo sa insidente, gilayan nga nakikita si Gasataya sa tagiyas ng store security personnel kag sa cashier. Gininyo niya ang Bacolod City Police Office, ilabi na kay BCPO Director Eugene Ribadumia, nga imbestigahan kag dakpo na responsable nga sa karon ginatrace na ang identity sini. Nagpanawagan man ang alkalde sa mga business owner nga pandamain ang ilang mga empleyado, ilabi na ang mga night shift workers, batok sa nasambit nga mga pagpanginto.
3: Napasa na sa Bacolod City Government sa Environmental Management Bureau Negros Island Region o kung EMBNIR ang duha ka position paper bilang sabat sa duha ka notices of violation ng may kaantanan sa sanitary landfill sa Barangay Felisa. Sunod sa kay City Administrator Attorney Mark Steven Mayo, isa sa mga position paper ang nagasabat sa notice may kaantanan sa water quality, samtang ang isa naman ang nagasabat sa paglapas sa Environmental Compliance Certificate o kung ECC. Lakip sa kaundan sa position paper, ginpamang kotman sang syudad ang EMB kung nga awala sang notice of violation ng IPM nga may contractual obligation sa pagproseso sang ECC sang cell number 4 sadto nga may kaantanan man sa pagkuas sang ECC para sa cell number 5. Ginpasabat man sang syudad ang EMB kung nga may kinalain ang water quality results sang ila test kumpara sa syudad kung digto lang man nahalin kapareho sang ginhalinan sang sample. Naibaluan nga nagpatigayon man sang kaugalingon nga water testing ang syudad kag lain ang result sinig kumpara sa resulta nga ginbasihan sang EMB sa pag-issue sang notice. Sa katapusan nga bahin sa position paper, ginpangabay sang syudad ang resampling sa sanitary landfill nga pag-aupdo ng representante sang syudad agud masiguro ang transparency sa proseso. Samtang nagsabat man ang IPM sa show cause order sang syudad nga gin-issue. Kakasunod kay Attorney Mayo, ginproseso man sang IPM ang ECC sadto sa ilang ation sang nagahandol sang basura sa syudad pang wala ini nakakuha sa kinahanglan ang sertifikasyon. Dugang panimayo nga kinahanglan mahibaluan kung sino ang responsable sa paglapas kag kun mapamatud-an nga may kapaslawan ang IPM sa pagpatuman sang ila obligasyon, mahimo ini nga magaresulta sa maseryoso nga epekto sa kompanya lakip na ang posibilidad nga pagka-blacklist. Sa karon naging pahayag ni Mayo nga padayon ang pag-iyo sang syudad para sa compliance kag pagsabat sa mga concerns nga gitpahayag sang EMBNIR.
0: Gipalawig pa sa probinsya sa Cebu ang pag-ban sa buhi nga baboy kay mga produkto alin sa baboy nga halin sa Negros Island Region. Sa executive order ni Governor Pamela Barikuatro nga may dugang pang 60 dias nga ginadumilian ang pagpasulod sa baboy sa Cebu kung sa halin sa Negros Island bawon sa may mga kaso pasang African Swine Fever o kon ASF. Ang executive order nagapahayag nga ang tikang isa kapagpangaman sa lokal nga gobyerno nga hindi masudlan ang probinsya sa may ASF nga baboy agad sa hindi man maglaptas sa local hog racing industry. Bangon sa padayo nga banning nga nagapabilin nga manubo ang bakla na isang baboy sa auction market, bisan pa nga ang iba nang halin sa mga banwa kag syudad nga wala sang kaso sang ASF.
3: Nagapati si 6th District Board Member Jeffrey Tubola nga hindi magpapili pagkabisi gobernador si Congressman Mercedes Alvarez matapos ang matunog nga sugilanon nga mahimo siya magapares kay Congressman Javier Benitez in kaso magpapili ini sa pagkagobernador. Suno sa kay Tubola, maisa pa ka term si Alvarez kag siya ang ginakabig nila nga leader sa nga parsyo sa idalom sang Nationalist People's Alliance. Napilitan si Tubola nga magsabat sa palamangkutanon sa local media tukoy sa mahimo siya magpapili pagka-mayor sang Kabangkalan sa maabot nga tuig 2028. Siya abi ang ginalantaw nga kasubong ni Mayor Benji Miranda nga halin sa pagka-barangay kapitan nakapuesto pagka-mayor sang syudad. Si Tubola ang magatapos na sang iatermino bilang board member nga tiglawas sa ika-anom nga distrito.
0: Patay ang isa ka wala makilala nga persona kag ginatudlo kawatan sa sulod sing isa ka subdivision sa barangay Zone 15 siyudad sa Taliseca agawon sa Agosto 25. Sino sa kay Police Lieutenant John Patrick Linda, ang Deputy Chief of Police ng Talisay City PMP, nagapatigayan sang roving patrol ang mga security guards kag ila nakita nga may aras ang duha ka mga persona nga tuyo kung tani magsulod sa isa ka balay. Dunga pa ni Linda, natigayon nga maresto sa mga gwardiya ang isa sa mga suspek, apang ang isa ang nakapalagyo. Gilayon nga ginpusasan sa mga gwardiya ang isa sa mga suspek, kagilayon nga nagpakigangot sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office on CDRRMO, kag natukiban nga wala na ini sang kaga ilang ilang taong suspek, apang wala na ini sang kabuhi. Nagagawa man sa ilang investigasyon nga wala sa mga lagob sa lawas kag pilas. Ana sabit kay persona kag sa karon ginahibalo kon ano ang kabangdanan sa kamatayon sa ginaligar kawatan.
3: Mayar na sang initial nga pag-istoryahan ay sa tunga sa pamilya sa mga nagaakatsanay nga motor matapos makabungko sa Carbao ang ara sa dalan sang JP Tong Hacienda Santo Rosario Barangay Gimbalaon siyudad sang Silay sang gabi isang Agosto 23. Ang mga nagtaliwan ginkilala kanday alias Adrian na 19 anyos kag residente sang barangay Kapitan Ramon siyudad sang Silay samtang ang iyang angkas ginkilala sa kay alias Junjun legal ang edad kag residente sang barangay Gimbalaon siyudad sang Silay. Suno sa kaya Police Lieutenant Colonel Edison Garcia, ang Chief of Police ng Silay City PNP, mayara na sang initial nga destruyahan ay nga sa tunga sa pamilya sang mga napatay kag tag-iya sang Carbao, naging kilala sa kay alias Noli matapos ang nagluntad nga aksidente. Dugang pa ni Garcia, nagagawa sa investigasyon ang Carbao na lawig apang iniang nagkapalagyo bangod may ara sang isa ka Carbao sa lugar kag nagresulta sa pag-inaway sang duha ka mga sapat kabangdanan nga nakakapadulong ini sa dalan. Kumadumduman lunsay nga gitpangdala sa ospital ang duha ka mga biktima apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor si Adrian apang ginbawian man sang kabuhi si Junjun samtang ginabulong sa ospital.
0: Pila so ng isa ka lalaki matapos sining ginbunos iyang pakaisa. Sa Zone 4 Barangay Bakuyangan, banwas ng inubahan hapon sa Agosto 24, ang biktima, ginkilala sa kay Alice Kenneth. 36 anyos, isa ka chainsaw operator kag residente sa nasabit nga lugar. Samtang suspek ang kilala sa kay alias Juvie, 32 anyos, kag residente sa barangay Talakagay sa nasabit nga banwa. Sa next information sa inubahan PNP, nagainom sa makaulubog ng limno ng suspek kag ang biktima. Upo ng duha nila kamang abyan. Tubtog ang nagresulta sa pagbaisay sa tunga sa magpakaisa. Ginaligar nga ang suspek nagkuha sa binangon kag ilayon sining nga gimbuno ang biktima sa likod. Kag nakagom sa pilas. Panginingagaw man ini dala sa ospital ang biktima kag natigay man nga babulong. Samtang suspek ang natigay man nga madakpan matapos ang krimen. Sa karon nakaunos sa ustudya sa kapulisan ang suspek kag magapangatubang sa nagakaigo nga kaso.
3: Mayara na sang person of interest ang kapulisan angot sa pagtiro patay sa isa kalalaki sa Sitio Pangyasgyasan Barangay Lalong Baduas sa Calatrava aga sang Agosto 23. Ang biktima ginkilala sa kay John Del Bayarcal 50 anyos kag residente sang Lasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sa Calatrava PNP mayara na sang impormasyon nga nakuha angot sa padayon nga pagtutok sa krimen para sa pagbasak sang kaso batok sa mga ara sa likod sang krimen. Madumduman na ginsugata sang tatlo ka mga suspek ang biktima kaginluthang sa magkapilak ka beses nga nagresulta sa kamatayon sini. Sa karon lagi natumod na sang kapulisan ang motibo sa pagpatay sa biktima bangod wala man inisang kung anong record sa kapulisan o kung reklamo sa barangay.
0: Nag-top 9 ng isa ka-graduate sa University of Negros Occidental Recoletos sa August 2026 Medical Technologist Licensure Examination. Ginkilala bilang si Jocelyn Camasura, Makilan Jr. ang top notcher nga nakakuha sa 91.40% nga rating sa nasabit ng licensure exam. Si Makilan ang kabahin sa 4,204 ka-examinees nga nakapasargi kan sa kabugusan nga 5,634 ka nagkuha sa exam. Ang iya mataas nga ranggo nagatagdungog hindi lang sa iya ko galing kundi pati man sa eskwelahan kag sa iya man nga pamilya. Alas 6:27 na mga katropa, inyo nabatingan ang mga detalye sa balita sa lokal kag ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C.
1: Express Balita, dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan, nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C, mabakal sa butika.
0: At ang mga katropa, padulungan ang mga detalye sa balita naman sa National.
2: Express Balita, National News.
0: Sa ika 18 ng adlaw sa impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Ngayon kabig sa impeachment court nga isa ka hostile witness sa prosecution. Si Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Limuel Antonio. Iga ukon gi payag nga halin sa zero confidential fund sa panahon ni anay Vice President Lenny Robredo. Pagkatapos sa 125 million pesos ka confidential fund sa panahon ni Vice President Sara Duterte sa tuong tuig 2022. Ginkumpirmar ni Ortonio ang perma ni Vice President Duterte nga sulat sa sang OVP sa Office of the President nga nagapangayo sa pundo. Kagabahin diri ang 125 million pesos nga confidential fund. Ginpayag sini nga separado sa tuigan nga administrative budget ang inyo nga confidential fund. Ginpayag ni Ortonio nga nagagamit ang among pondo kag base sa gipakita nga mga resibo ang kantidad ging gasto sa sulod lang sang 11 kadlaw. Ang ruling sa korte nga nagapahanugot sang leading question sa kay Ortonio, gani magini kaduwa siya sa siya nga empleyado sang OVP nga ginpapungko sa witness stand. Si Ortonio bago nga nagtrabaho sa OVP ang sa tuong pamuno sang Davao Investment and Promotion Center kag madugay na nga kilala sang Vice Presidente.
3: Pangod sa ginalagar nga misdeclaration kag underpayment sang taxes sa mag-file sang warrant of seizure kon seizure ang detensyon ang Bureau of Customs kon BOC sa Porsche supercar nga ang rehistrado nga tangiya sa niamo ang aktor nga si Derek Ramsey. I-auction ang luxury cars ni Ramsey matapos nga ma-forfeit ini pabor sa gobyerno bangod gin categorize ini nga lower class vehicle suno sa BOC commissioner nga si Ariel Nepomuceno. Suno sa iyang salakyan nagabalor sa ginab banta nga 48.2 million pesos apang ang sa records sa customs na lista nga gindeklarar nga valor ini yara lamang sa 3.26 million pesos sang nagsulod sa pungsod sang tuig 2021 sa 198 units sa bugos nga kalibutan suno sa Land Transportation Office kon LTO, apat lang ang narehistro sa Pilipinas, lakip na ang nagkumpiskar nga unit ni Ramsey. Base sa mga records sa Bureau of Customs, ang salakyan na gin-import halin sa United Arab Emirates sa paagi sa Emirates National General Trading.
0: Ang Department of Justice sa Martes, nagsiling ang Office of the City Prosecutor sa Tacloban City nag-recommendar sa pag-file sa reckless imprudence na nagresulta sa multiple homicide at physical injuries charges batok sa kay Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya. Nga ang pusil ang ginggamit sa insidente sa paglutang sa papanglutan sa tuong Hunyo 22. Suno sa Police ng Tacloban School Shooter, wala sang panugot nga nagsulod sa ibalay ng pilit nga ginguba ang locker kag makuha para makuha pusil. Ang pagpangatake sa itong Hunyo 22 sa San Jose National High School sa siyudad sa Tacloban ang nagbilin sa tatlo ka mga estudyante ang napatay. Ginatagan pagtamo sa DOJ nga ang rekomendasyon sa resulta sa ipatigay ang preliminary investigation sa reklamo ng ipasaka sa mga ginikanan kag estudyante sa San Jose National High School.
3: Ginpangunahan ni Bureau of Internal Revenue kon BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza ang Supreme Court Association Justice kag ni Association Justice Alfredo Benjamin S. Kagua ang sinapol agud maisang sistema sang electronic documentary stamp tax kon EDST sang BIR kag ang pasilidad sang electronic notarization kon e-notarization sang Korte Suprema. Ang inisyatibo nagatuyo sa pag-digitize sang bugos nga proseso sang notarization halin sa umpisa tubtob sa katapusan paagi sini ang documentary stamp tax kon DST may mo na nga mabayaran kag malakip sa elektroniko nga paagi nga hindi na kinahanglan nga magbalik sa tradisyonal nga papel. Suno kay Commissioner Mendoza, ang lihok resulta sang ila paginun-anon sang Pebrero sang kinalikdan o kun sang Pebrero sininga tuig. Sa diin ang manual affixing sang GST ang ginkilala bilang nabilin nga paper-based step sa electronic notarization.
0: Alas 6:31 na mga katropa, inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa National. Kaginiginadulon sa inyo mga katropa sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
0: At ang padulungan ng mga detalye sa balita naman sa International.
2: Express Balita, International News.
0: Ang administrasyon ni Presidente Donald Trump ang isang Estados Unidos ang Lunes naghulag sa pagpatuman sa kapin sa 100 mil dolyares nga bayad sa mga among nga nagakuha sang mga dumuluong mamumugon pagi sa isa ka programa sa visa nga may mataas nga kasarang pagkatapos nga nagatubang sang legal nga kapaslawan sa isa ka naunang pagtinghua. Ang pagpugong sa immigration nangin isa kayabi nga katuyuan sang lider sa Republican kag isa ka padayon nga pangabay sang iya base sang Make America Great Again. Ang $103,265 nga bayad para sa H-1B visas magaserbe nga revenue mechanism sa pagbawi sa mga gasto sa pagdumalas sang legal nga sistema sa immigration sa ang Department of Homeland Security nagsiling sa bag-ong nga ginproponer nga pagsulundan. Ang administrasyon ni Trump nagapanindugan nga ang programa sa visa ginimuslan sa pag-ilis sa baylong magdugang sa mga mamumugon nga Amerikano kag sang Setyembre 2025 nagpagwas ang isa ka proklamasyon sa presidente ang presidente nga nagapatuman sang $100,000 nga bayad para batuan ang ginatawag ng mga systematic abuse.
3: Nagapanawagan sang hustisya ang ginikanan sa anum katuig nga bata nga lalaki nga napatay matapos ginaligar gintampa sang iyang manludlo sa tiyon sang klase sa tinalikdan nga Biyernes sa Agosto 21 tuig 2026. Suno sa reporta na aki nga manludlo sa India matapos makita nga nadula ang assignment sang bata. Ginpahayag nga ginpalapitan sa manludlo ang estudyante kag ginbutong sa kwelyo sang iya inuniforme kag dayon gintampa. Samtang nagatindog sa tubang sa manunudlo, hinali nga nadulaan sang animong bata kag natumba sa abaga sang iyang manunudlo. Gilayon ini, nga gindala sa ospital apang sang ulihigin deklarar nga napatay. Suno sa amay sang solterito nga mapagros kag mapagsik ang iyang nga bata sang lagsulod sa eskulahan kag wala man sang nauna nga balatian. Nagapati ang pamilya nga ang insidente sang pagtampa may kaangtanan sa kamatayon sang bata apang wala pa ginpagwa sang otoridad ang eksakto nga gintunaan sang kamatayon. Pero yun naman ang investigation sa insidente. Lakip na ang mga hitabo antes pagkatapos na dulaan sang animo ang bata.
0: Alas 6:34 na mga katropay, yun nabatihan ng mga detalye sa balita sa international. Kaginingin na doon sa inyo mga katropa sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
0: Alas 6:35 na mga katropa. Ato na padulungan ng mga detalye naman sa balita sa sports.
2: Express Balita. Sports. Sports.
0: Sa sulod sang halos isa ka oras, pilaihan ka kilometro ang inyo ma. Dalagan, Katropang Wendel. Sa World Athletics Road Race sa Buenos Aires, sa Argentina, na break ni Yomef Kihelcha. Sa Ethiopia, ang men's half marathon world record. Natapos ang 29 years old ang race sa sulod sang 56 minutes kag 51 seconds. Siyang nagligad, ginakapitan man sini ang record nga may time nga 57 minutes and 30 seconds. Nga iya na set sa Valencia, Spain sa itong Oktobre 2024. Apang naluto siya sang Marso ni Jacob Kiplimo sang Uganda nga may 57 minutes and 20 seconds nga record. Subong na break niya ini sa diferensya nga 29 seconds. Magluwas ang bagong record, world track silver medalist man siya sa 10,000 meters. World record holder para sa men's 10,000 meter road race. Kag isa sa unang mga lalaki nga nakadalagan sa sub 2 hour marathon sa record eligible condition. Grabe na.
3: Grabe ba?
0: So, mga fan run ta di plan, duduman mo to?
3: Yeah.
0: May mga Ethiopian man to? Ethiopia man to, no? Ito ang halindi pa ibimagalo na. Tito, pila na ka-kilometers dahil ito 42.
3: Oh,
0: 21 pa ito, pabalik 21, 42, no? Pero pila lang ito? Wait, ito kalabot sa oras?
3: Wala.
0: Do, oh. Mm-hmm. Oh, wait, kalabot. Do na kalabot sa oras, pero... Oh, do, wait, ito kalabot?
3: Dulong pa ito, nakabot na siya.
0: No, hindi kabalik ng iba niya pa ito. Planga, galagal pa ito. Iba, siya pabalik at ara nakabot na.
2: Express ba?
0: Eh, grabe, no? So, ito yung mga katropa, ang balita sa sports... Hiningin na doon sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3. Manamit na, super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
0: Mga katropa, ato na padulungan ng mga detalye naman sa balita sa showbiz.
2: Express Balita Showbiz.
3: Mga katropa, sa ito naman nga balita sa showbiz, ining si Fiang Smith Abaw, nabash naman mga katropa, matapos yang ang i-actable mga katropa, ako nang nangin reaction sa hinampang yung mga katropa sang Thailand versus Philippines. Kaya mga katropa, usually sang una, kung magsiling kita star magic nga pahampang, di sila sila lang, gina-divide lang sila mga katropa sa lain-lain nga team, no? Pero subong, may twist mga katropa, kaya nag-invite sila sa Thailand. Mga katropa, kumbaga mga gwapuhon, tadi nga mga artista nga mga lalaki, kontraman sa mga heartthrob, tukag mga BL o kung mga bi love team mga katropa sang Thailand. Ang nagkontrahan ay sa basketball game. Ti mga katropa, syempre kita ya sanay na tayo makita ang mga tsura bala sa mga Pinoy. Kilala ta na sila yai mga tsura nila. Pero ti mga katropa, damo nag-cheer sa Thailand mga katropa. Ti mga gwapuhon man ni mga katropa, ina mga tag-as mga fair skin nga mga gwapuhon. Kay mga Pilipino man ba tsura nila mga katropa. Pero makita mo blang mga amoy Johnson's baby powder, mo ra gani mga ano no mga description sang mga netizen mga katropa. Pati mapa-cheer kagid yung mga katropa kahit yung mga ano man ni sila mo gakal smile-smile man kapag-cute-cute man kiti syempre star magic ni versus Thailand heartthrobs man or mga by love team nila mga katropa kung BL love team di mga katropa. Ining si Fiang Smith ang ato digto nga nagalantaw kahit ito si JM mga katropa no ining love team niya o ang arap man nagabasketball. Mga katropa, do ginbash ini sa mga netizen. Kaya, yung kon overacting ko nung iyang reaction matapos nga nagapaninggit ini sa mga Pinoy nga naga-chairman sa Thailand. For example, mga katropa, no nga ti ining si Fiang nagambal dito nga ang ingay nyo, bakit kayo nag-cheer, bakit kayo masaya? Ang yung pagmumuka mo, tatandaan ko yung pagmumuka mong yan. Ha! Ang magama mo na sa mga katropa. That's why, nga tigin ba siya sa mga netizen? Kaya tigin mo sa mga netizen, friendly game lang, gina, kapalo kita nga, star magic na yan, hindi na yan, hindi na yan FIBA, or ano nga, makasiling kaya nga mga support na kagad sa Philippines, malahaw, kaya tigin ba nila, gani, friendly game, makita mo nagiging mga artista na sila yan. Tapos, ti mga katropa no nagapang threat siya nga yung pagmumukha mo muna tatandaan ko yung pagmumukha mo bakit makayo nag-cheer sa ano sa Thailand mas maingay pa ko na kumakashoot ang Thailand mga katropa kaysa sa Pinoy ti mga katropa on the other side yung nakita man to gani nga mga ano man ang mga Thailander man bilang mga babae mga katropa nga ti nag-cheer man gani sa upod nila yung Thailand kaya cheer man sa Pinoy kaya ito man digto nga babae nga ti nakita man digto gani nga nagaano man nagapanuya man Pinoy. Noy kiti taga Thailand siya tapos gi-shot ang Thailand daog Thailand bete gaano man siya naga panuya man siya sa Pinoy kapadiwal man siya sa mga Pinoy sa audience pero si Fiang kahit siya ya mismo kilala sa mga Pinoy ginbash gid siya mga katropa tungod sa naging acto niya at ato mandigto gani sila ni ano ah sila ni Ronnie Alonte ato mandigto ang asawa niya mga katropa nga si Loisa Andalio bala ti si Loisa ato dito ga chairman pero hambali lang nga wala man siya kung naya nag-acto like pag-act ni Fiang mga katropa. So bagay ganing asawa, gid sa yan ni Ronnie, nga wala man siya nang-acting sa mga fans sa likod nila. Nga nag-cheer sa Thailand. So tayo sa karon, cancel na naman ining si Fiang sa mga netizen. Hambali ganing isang mga tumalanaw nga dapat ya-enjoy ka mo kung saan umakashoot na Thailand man ako Philippines, malipay. Kung kahit gin-organize, gini-gani nga pakadoon na din sila para sa ina nga game nga abi nga mga king. Kaya kung malipay man ang Pinoy, kung makashoot sila samtang ginalantaw. Di mga katropa, baw, si Fiang, ikapilayan na ni nga cancel sa, ano no, sa mga netizens. So good sang ini siya ang na-air sa PBB mga katropa. Oras na ito, 6:41 na, kagangaton nga balita sa showbiz. Ang ginadulong sa inyo sa aton nga mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una, diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap, ang maka-prevent gid mga katropa sa aton nga early nga signs of skin aging. Makapaputi man sang aton, mga panit, sa mga natural sining nga ingredients na gigamiton adlaw-adlaw para sa bugos nga pamilya. Ining aton nga Santon Plus Herbal Soap. Siyempre mga katropa, maisa pa kita kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione and kojic. Gindugangan pa sang virgin coconut oil ang aton nga Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
0: Alas 6:42 na makatropa niyo, nabatayan ng detalye sa balita sa showbiz. Ano nga, Bic, do, ano man siya? Nagligad, may issue man na siya, no?
3: Dumudamo sa issue, katropa friends.
0: Damo na nga duway sa nagsikat.
3: Ginatawag sa nga squami, kaya nga batasan, bala katropa ang friends.
0: Doka lisi-lisi, do, lingas, dugal, langas-langas.
3: O, langas-langas, kita mo na. Ti, imagine, katropa ang friends, sikat, katataya, tapos PBB, big winner ka, tapos amu ko ni mga sa Pinoy, kaya imagine. Purpose gani ng kinpahong pang madang finance sa Philippines para masadyahan gani makasagit-sagit ng mga fans ngayon may papo
0: nakasun mga siya nagpaminsar nga
3: wala tigay ano, no? Duga pang uto siguro kay ang Philippines bala do behind bala behind sa ano sa game no ti wow naga
0: arigit siya sa no arigit siya kita o siya sino nang inutikotika niya naman
3: nga babae
0: lalaki inakbayak bayan niyo.
3: Amo na gorong yang
0: love player,
3: team si
0: the player, the player man.
3: Si JM na goro no, no yang love team at.
0: Inakbayak bayan niyo.
3: Amo na. Ala imbis ang yang ano katipang France.
0: Duay mo ko ni kakita gani, duay na ko ni gani kabati nga nag-artista na ni siya.
3: Meron siya pero doon hindi lang gasikat katipang France. Meron siya movie o. Amo na yung kitty, syempre. Miskan nga sa God, pa da siya mag-acting. Akong guwapa. Sabi doon mga disappoint ka bala. Sa iya bala nga.
0: May batas, may ano man siya muno.
3: May
0: do tayog man.
3: Oo.
0: Ano tong ligat? Ano tong dumduman ko to?
3: Dumduman ko
0: bata to ni Pukwang.
3: Ang
0: ano gin ana niya to laway. Pasensya sa nagakaon. Gin basta gin ano ito
3: sa. Oo, may ara pag ginasa mo na gin ano niya gin abi guru okay lang niya sa basta isa pamilya nila okay lang. Pero wish ka balong ay ara lain ay nga tao.
0: Imo ma imo man to showbiz. Atong gin ano mo to ano oh, tong bata oh, na oo oh. Bata to ni Pukwang to or ni ano to do basta may reaction to Pukwang something
3: oh hindi to bata ni Pukwang
0: nag-react si Pukwang
3: oh,
0: ay din gin mo nang kamot tudlo sa oh, dila ikag gin pay
3: sa guya sa guya eh tiyan mo to nag-react man gin
0: basta may damo pag ina sa issues nga wa lang gid bala
3: dinan damo pag igatra pang France isa pa na sa mga election bala before pag gid sang di pa siya artista
0: okay.
3: Nga nagapangaway siya sa mga nagkapadalaga niya politiko, gambal siya, ay, shot ka na, ano, kasi talo ka. Di ba nga mga mo na bala? Kung tumagay ang hambal, ganyan nga may ginatawag
0: may
3: siya sa squammy. Ginatawag siya sa squammy girl. Amo na ito. Imagine nyo, singkita niya itong mga Pinoy sa likod.
0: Amo na siyang
3: doga. Tatandaan ko yung pagbumukha mo, ha?
0: Amo na siyang doga, ano, ng squammy na? Doga. Ka, ano ka? Doga langas-langas ka?
3: Oo na. Doga ka lisi-lisi.
0: Lisi-lisi ka?
3: Do, wala ka bala. Ano bala? Hindi ka bala formal. Katropang
0: ka. Oo.
3: Kanal
0: raskal
3: na lang.
0: Ka. Raskal si mo.
3: Raskal. Amo ginagawa
0: ka. Raskal. Oo. May, kung sa Pilipino, trashy behavior.
3: None.
0: Bad manners or a low-class attitude.
3: None.
0: So, gintingob na tanan sa word nga, squammy.
3: Squammy, yes.
0: Slang word sang squatter. Derived from the word squatter. So, yes. Squatter is a place. Tao is squammy behavior.
3: Namuna sa... Tawag siya nga squammy girl or squammy queen na doon mo na nakita ako
0: may,
3: sa internet.
0: Para doon medyo kuno klase pamatian, bala ka ito pang Wendell, ang di, word nga squatter. Kaya ito pag squatter, mo na bala.
3: No?
0: So, damugid mo na diya sa ton diri mo. The right term diri, ang squatter is, ano ni sabi mo, do ka slangin man lang word ng squatter. Pero ang term na dagali sa ila, di ginagamit naman slum areas, no?
3: Slum
0: areas. Pero katropang Wendell, ang slum ko na ya, or squatter, do ka degrading ko na kung pamatian sa iban. Pero galing di ginagamit na gali ang word, or gin-describe. Kaya ti ko na tawa muna sila, barangay, mga barangay, blato pang Wendell, which is drama kita halin sa una, no? Sa mo nang aton nga balay dragit kita kag dra kita na gedo na may napulot ka mga leksyon pero galing kita pang Wendell ara na ni sa tong kun paano na ton ilang tao ang or pag intindi lang or i-apply ng gusto nga pagawi tol bilang kay start ada dra ahlin ta da squatter kita pero ang
3: ara na sa tao
0: batasan ta yan di ba no amo ni kita pang Wendell ang may term na sa ginagamit nga shanty town. So, shanty town doon mga. O, shanties. shanty town ang tawag isang iban. Pero, hindi na yung katrapang Wendell, kung sa din kita nagalin, o kung sa din kita nag-star, tiyara ganyan sa tao kung paano kagindisiplina sa una.
3: Kaya isang bagay, katrapang French, hindi man ay halin sa literal nga squami, yes, nga sa squatter, halin si Tiang. Ay, manggarano.
0: Manggarano, tingaling nga, ting batasan niya, squami, yung squatter.
3: Batasan.
0: Pamatasan, ha. Kaya muna na katrapang Wendell, ang butsiling unta. miara nga halos kita tanan, no? Di ako halin sa Brago mo gining amo na lugar to ni Katropang Arbel, no? Pagsiling mo ya, pagsulod mo ya, makasiling kay diyang squatter kay diya. Mga katropa, bisan sino man sa aton dere, no? O squatter kalin pro mga katropa, importante why tagi na kuya kalin kita sa squatter kay nga ipabugal teya ang aton nga gusto nga pamatasan. Nan, ba? O squatter kalin pro galing ang nagambal si mo nga kun dito halin nga lugar to, no? Galing do sobra pa squatter ang batasan. Ba? Amo na katropang Wendell, no, makatropa natin. Why tagi na ginakuya nga pigado, halin kita sa pigado, importante ang batasan ta. Gusto, no? Mm-hmm. Maayo nga pamatasan. Hindi kinikanan, hindi man gusto yung magbinastos kita, bisan din kita magkanto. Bisan, muna bala, no? Kalain na ba dahil sa refleksyon mo, ngaling ka na sa munang alugar, tapos batasan mo, dugindala mo. Maka muna bala, katapang Wendell, no? So, di mo ginimalikawan, nga i-bash ka ginayas ang tao. Mm-hmm. Ito siyempre, public figure ka po.
3: As in, tapos namudamo sa video, katapang friends, oh, no? Napatulong okay. Siya sa mga Pinoy.
0: Atong ang picture na gin-send mo, gamorara, tumataya ho.
3: Oo, oh, madali ko rin pang France, gawin makashoot na ibig nga Thailand, mat-cheer ko, yabiskan gani, paglantaw.
0: Plakpak lang.
3: Yes, paglantaw, ito pala natong FIBA, girls, kung malaw ko, makashoot na iba, ito nga nasyon, kapalakpak ko, kahit sports na ya, sportsmanship na ya.
0: Correct na.
3: Kagulang ko, kagulang nga nalipay, kako magdaog sa lagi, just nga, sa God man sila, hindi, hindi kagad yan kapalakpak, ang balila gani, palakpak ka man sa daog, kag sa kapasidad sa iban, kaya kung ikaw man, palakpak ka man. Lamang ikaw yagali kung papirde ka, wala may palakpak sa'yo, oh, kaya mo nabatasan mo, di ba?
0: May kada may memo, da, kahit ano na iya mo, hampang.
3: Hampang, tapos kiti, imagine ka, Trapang France, kiti organize, ginayagani, di ba, para masadyahan ang mga manuglantaw. Nagbakala da sila bala tiket, kaya para ginayang makalantaw sila, da, kaginungod na pakantong Thailand, da, parang malingaw, kung may gwapo, may lain naman yung tura, mga gwapo, nga makita daw sa Porto, hindi Pinoy, mga gwapo, nga mga taga-Thailand, tapos nga kings, ayun.
0: Ay, doon na remember ko na sa una, si Mauro.
3: Maurer,
0: may amo man na sa una, no? Doon naka-attend ba na siya, may basket-basket na sa una. Nga doon mga Thai, I don't know lang ko naman. Mga artista man yung mga Thai na ganito. Mga artista man?
3: Mga artista, mga nag-team man bala kung mga BL man dito sa ila. Kung baga so, mga heart-trap man dito sa ila sa Thailand.
0: Okay. Heart-trap sa Pilipinas, heart-trap sa Thai, yung muna galito.
3: Mga nag-ganito, may mga leading man, di pala. Leading man. Sila mga BL, pag ito yung mga bi-series, pag sila sila kaya. Okay, may amok sila. Nagkanto din sila, kay ginungod, ginakastar magic, parang malipay. Nagbala skit sa court.
0: May pagkita siya sa abilidad, ito yan.
3: Siya yan, nag-wara-wara, sayang, agad share ka mo sa ila.
0: Pandere kaya sa Negros, dahil magamukha mo kahabuyon, kay itlog nga baong.
3: Dami sa buto, tiyan lang, bakit
0: kayo nasadyahan? Dumako na sa unang atropang medal, Negros Lasher, to bla? Metropolitan Basketball Association, sa una, no? Dari sa Lasalo, ano tong kontraga ni Lehman? Doon na remember ko to sa muna, ano ganing blades to sa muna? May balisong blan, ano to gani? Nang Batangas blades to, no? Amo tong may ginagirahay? Ginirahay to, no?
3: Na. Girahay ka.
0: Si, ang player na nilang Negro to si Reeves, no? May player, basta dumdumang ko nga, may isa na sa ka-player, sang, ano, lipat ako kung sino tong ilang kontra, nga may pag-lay up to blanca to pang jod sa player dogin bungguan niya na blampo sa ulo to blanca dako bukol blaw sa lasal tong ampang mo dumdumang sa una gin naglinong tong ang coliseum kada pang Wendell kay naglaga pakin yung player sa ano to year 2000 pa to sir match ka dumdum na guro pag laga pak sa player lindong bakulod pag dugdugay giragi ni Ray na mga plastic bottle baog itlog sala mga player. Naplaag mo may baog itlog mag amo-amo ka na Idris bakulod pero why man sila nga amo asa subong nga amo pa na isang una doon na centralized to yung NBA sa una mo no? Doon nag sikat to ya doon nagkompetensya to sa PBA sa una na si Katotro pa Wendell nan. Yung mo tayo nabuyanay, may mga plastic bottle. Ilang nga coach na igo man to gano'y isang, ano to, isang plastic bottle. No, di abuyan, slit log nga baog, di ka puog, sulod sang coliseum, sang lasal. Pero ganyan pa tayo itong ampang. Pagkatapos to sa ampang, dako bukol sa player to.
3: Sino nga player?
0: Nalipag kung sino itong player. Oh, babakulot. Taka na pag-lay up, dugin, ano yung blao? gin tapalo ni blado gin duple grand foul to ganing ang tabo to pag lagap pa kang player mo ba tas taas lang to pag lagap pa kang player ba dugay pa kabangon ng player mo kahit ilang puso ang ulo ya pero duway man to ha do si sino to nga hindi man to si bat o hindi na lipat ng kung sino to ito gamay gamay to mo no eh mo na di sa to so, nakasadya mama magabang mo this piyang so katawang isang bugit log gadugidu gay pero tama ka kasambao. Ay, bisan mo na ko, gas, yawa ka kas mo. Ngayon maglakad ka na, pero nakapanginaw ka na. Duwara ka, pumbao. Pasensya sa mga nagka-count, sa mga nagpapahawa. Lipat man kami ba? No? Nasadya sa muna. Di magamuha mo na si Depi ang manimaho gitsa sa baog na itlog. Na, no, nalang ni siya man. Nagkakagaw, ginabla attention ko sa iya sa ano, panakatropang Wendell, no? Mga balik. Na, ano ni siya man? Duhay niya mayo ng mga chibit. Puro na lang niya.
3: Puro
0: na lang niya. Negative, no?
3: Oo, hindi mo ginobra sa iyo ng mga bagay. Makibot ka na nga dapat. Wala mo ba na ginobra?
0: Gano'y man. Eh, hindi dapat. Kag hindi dapat. Kag, ara sa usto nga lugar, eh, kiti dapat tao, galang tao sa iya po na, no, man si Inday.
3: Agad na pang kasi nga bata pa nasa, kahit legal naman
0: nag-edad yan. Pila na nasa, may 20.
3: Mga e 19, guro.
0: Hindi siya ibe, pila nasa?
3: Hindi ako sure, pero mga 19.
0: Basta may 20, 21, 22, sana siguro.
3: Tawag
0: kung okay, search na bala kung pila na na si Fiang. Fiang Smith na siya, no?
3: Oo.
0: Pila na na si Inday, Fiang. Pila na na si... Search ko di ba, pila na ni siya. Ah, 20
3: years. 20 years old na gin saya. Eh,
0: puro ti dapat yan. Normal, normal lang na yung mag trick kita, bro.
3: Tumagets mo, guro ko mga size ka? Pa lang siya. Katko no. Kasi, ay, kati kay bata. Nah, pabiti, pero 20 ka na. Nah, 20 years ka na.
0: Kagwapa, tani sa iya. Ganito, ano na lang niya.
3: Nainggit siya, may something. Gito,
0: napakatayog. May pagkatayog. Diga, alas 6:54, nakatropang Wendell. Ang mga produkto sa Yes to Health, sa din tanima bakal?
3: Mga katrapang ato mga produkto ang mabakal sa ato mga Yes to Health Store. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ini ang mabakal man sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica South Star, kag TGP. Ma-order man online sa ato mga online shopping applications. Sa kung sa ato mga shopping applications, i-search nyo lang mga katropa ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Kag sa mga ano nagalan tao sa ton. Good morning dira no. Hari na sila nga. Gawala ta sila ka tropang Wendela. Good morning
3: good
0: da.
3: Good morning sa ilan ni Tristan Wyatt Gulay. Yes, sa ilan ni Sir Jelwin. Mayong aga. Oh. Baba, lapit na lang Berman sa maling Sir Jelwin Dreho ah. Kag sa ilan ni Ma'am Lia Lombrado. Good morning. Kay Ma'am Mary Jane Balio Alio. Mayong aga. Managamonitor sila sa Ma'am Santumanan Chapter. Sa kay Junior Alegria. Good morning. Ginapatamiyaw niya si Bobby Villaran. Rimel Mamilya. Kag Bisaya Libay. Shout out man ko no ah. Sa kay Bobby Villaran. Samtang nagapangapi. Subong sa overflow barang Gay Makagahay Moises Padilla.
0: Yes, good morning.
3: Sa kay Mary Jane Balio Alio, malyang apit ako no. Santon Gold Coffee Mix ko no. Subong aga. Wow. Aba. Sa kay Mami Elvira Gilogo, good
0: sampat morning. Gid ba? Sampat gid subong. Good. Kada aga, sampat ginibisa mo nang ininom ta. Gagawa kami na. Or pag ano, dito pa Wendell, para may nitinitan siya ta, gainom ta na, no? Santon Gold Coffee Mix, no? Mga Santon products na to. Perfect na kada aga. Bangon. Para ma-recharge kita, timpla tayo sa Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, katropang Wendell. Sige, alas 6:56 na. Hindi na ka mo magano pa, magaling. Tira ka magabulos ng bulsay. Kapos si Katropang Erwin sa liwat. Sa liwat, kami inyong mga tagbalita.
3: Ako si Katropang Wendell Balinario.
0: Kag si Katropang Franz Sandro Borgos. Para sa nagawag yun nga Pilipinon sa Pilipinas.
3: XFM News.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sample Plus Gold.
4: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Visionex. Epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santhon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santhon Gold Coffee Mix.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: The Secrets of Health.
1: Kinahanglan nga kondisyon nun tang lawas ta para nga maghina-hina man ang stress nga to sa rin nga na batyagan.
2: Southern Plus Gold.
3: Dari na masulod sa rin sa radyo silang balunggay sa may mga chronic stress. Kaya instead of protection sa niya ang acute stress, nagulog na sa chronic stress nga nagahalit na sa ton sa rin nga lawas tungod sa nagarin lain yung mga barati ang naangot dari. Ang malunggay, manggaranon ni sa antioxidant kag nagabulig sa support sa cortisol balance. Kung nagkakatabo ganin sa radyo silang ma-stress kita, ang aton sa rin nga utok nagahambal sa aton sa rin nga adrenal glands nga mag-release ang cortisol. Amo ning aton sa rin nga stress hormone. Ang tuman sa rin nga stress, tuman man nga cortisol ang gina-producer sa rin nga aton sa rin nga gland. Kaya kung nagapabilin nga mataas sa rin nga cortisol, nag-create sa oxidative stress na nakadamage ng aton sa rin nga cellula tungod sa rin free radicals. Kaya ang ining oxidative stress nagapabugat, nagapakapoy sa aton sa rin nga adrenal glands.
2: Southern Plus Gold.
3: Makuha nila Sir Josil ang benepiso sa balunggay kung nagatumara sila sa Southern Plus Gold Capsule. Isa sang sangkaps ni amoni ang balunggay, queen of vegetables, pero ang manami pagid Sir Josil kay ti kombinasyon gid ni sang gintun-an nga mga prutas kag iban pagid sini nga mga tanom. Ginupod Sir Josil mo, talagsar lang kakita mo isa nga makitaan mo sini, kag ginupod ang reyna sang utan kag reyna sang prutas. Diri lang sa Southern Plus Gold mo, ginupod balaan ang mangustin kag moringa. Puro mga reyna sang utan kag prutas sa isa ka kapsula, magluwas pa sa may natural antibiotic nga garlic. Mayara pa sang super food kag complete protein nga spirulina. Kag mayara pa Sir Josil sang ginatawag bitter melon nga makabuligid panami sang aton sa nga blood circulation.
2: Southern Plus Gold.
1: Pwede man aton ma-process ang balunggay into a liquid form. May ginatawag makita nga malunggay oil. So ara na sa premium D3 soft gel capsule naton. Eventually, kung anong makuha tagali sa balunggay sa Santon Plus Gold Capsule, makuha tamanin na sa premium D3 soft gel capsule kay may malunggay oil mandok layo.
3: Correct Sir Josil, that's why gina-recommend gid naton nga kon masamay ka mo sini na stress, updan gid Sir Josil sang premium D3 capsule.
4: Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: Highly recommended gid Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Southern Vitamin C kung nagatumara kita sa Southern Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule kung gusto naton pagkagbatuan ang stress. Kinanglan gid naton ng Vitamin C, Sir Josil.
4: Southern Vitamin C, ang Vitamin C na alkaline.
1: Lugangan yung Southern Vitamin C kay bisan doktor kag sinuman eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglan ta supplement sa Vitamin C kay hindi kita maka-manufacture. Ining tatlo ka maprodukto ini sa quality product sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
2: Southern Gold Coffee Mix.
1: Ara man ina sa aton sini nga tatlo ka variant sang kape, Dok Leo. Southern Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugan ang collagen kag glutathione plus sa mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa ato sa ninyo premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape. Inom ka sa kape pang stress buster, Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants ng kape.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Sa suki nyo mabutika kag pharmacy pamang kot lang kamo dira. Kaya available ni nga to sa mga Yes to Health products.
0: The Secrets of Health.
1: Panghabon kamo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sininga pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid kamo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
0: The Secrets of Health.
1: And then if you want nga magkinis pagid, especially ang inyo sininga guya, gamit bala kamo sa ang Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap may glutacod chick ini nga nagabulig pahami sa aton kutis.
0: The Secrets of Health.
5: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
6: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
7: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-zin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Redel. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Kape nga Santhon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: Exciting!
4: Likawan ang sobra nga alcohol mahimong ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyong katimbang.

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan. Kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu.

0: sa mga yamo kag reklamo sang tawo. Busay!
1: Nindot ako ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Busay! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Busay! Busay! Prangka! Diretso! Busay! Kag karon, yari ang inyo anchorman.

0: Mangyaga mga katrop, mangyaga sa mga suki natin nga tayo. Formati, welcome liwat sa pagpakaragan natin sa Bullseye. Another day, today is 26th of August, 2026. Kumusta mga kutura natin sa Bilog Negros Occidental sa Bacolod City? Manabutan sa pagpakaragad natin this morning. I hope ara kita sa mga sitwasyon sa Gyapon kaga padayon sa paghimo sa aton nga mga buluhaton, mga responsibilidad, no? Padayon sa kabuhi sa sining panahon, katropa. Sadya man, ano? Ang mga barangay kapitanta nagagalaw-galaw na sila pero daw matugaplak giniyaw. Daw maalang-alang haw. kanugon sa mga ano to sa mga binaso sa kapeo. Garagastuan to. Kanugon man to sa tawag ni sa mga feeding program to. Naging gastuhan to, lapit-lapit na maubos ang mga barangay mo, ang mga purok sa barangay. Pero daw alang-alang haw. Mga katropa, pila ka latest development lang na para sa naghulat-hulat sa aton nga barangay DSK elections. Ara na sa Senate committee hearing, katropa, ang Senate panel nag-approve na sa ining extension no sa barangay DSK elections. For 2028 or 2020 next year nga i-extend siya mga katropa, no? So ang ginahamlan taw naman di is i-present pa ni na iba naghugyaw na to ang ibya ay banto naga lipay-lipay na kanya bauti madayon gid ni daw matutuod gid ang aton nga extension sa posisyon sa barangay daw wala pa eleksyon pero hindi pa ni matapos mga katropa wala pa damo pa ni sa again abi nyo after sa committee mga katropa i-present pa ni sa plenary no sa senado para sa first na for second third reading mga katropa and then makadto pa ni kung ma-approve mga katropa may mga deliberations pa na nga paghiwaton pagbaisan pa na sa plenaryo pagkatapos diri makast sang boto-boto mga senado mga katropa no kung makapasapasar na sa third and fourth mga katropa may bicampa na para i-ratify ining ang ining bill okay pagkatapos sina mga katropa kung makapasar na ating presidente na no ang mapirma sina mga katropa daw ka pamangkot sa ti makakatch up ayhan ang ining postponement sa barangay DSK elections ako mismo way ko balo pero kalaban laban siguro makon mo next year na pila na kabulan it's less than 3 months nga preparasyon I don't know if it's still can catch up sa oras kag sa timeline nga dapat before November 2 ma-aprobahan no sang kamara kag sang senado mga katropa kag mapirmahan sang presidente after sana mga katropa di 15 days hulat kita para sa publication officially mangin akta republika ang nasambit nga bill. Ang bill din mga katropa, kundi last time to, ginaprobahan man sa presidente, ang extension sa termino sa mga barangay kapitanes, making sa terms nila nga tag-apat katuig. Okay? So, na-extend sila. Okay? Na-extend ang aton nga mga barangay kapitanes. Nonetheless, ang sitwasyon, nag-igo permi sa mga local kag barangay and sa national elections na ti ang problema ang pagpatigayon ba na kuno sa election nga hindi maapektuhan ang proseso sa national election kay medyo sensitive ini no meaning may ara kita sa aton nga mga set of mga senators nga dapat tutuhon ato mga congressman ato mga mayors mga katropa dagdag pa dugang pa ang aton nga mga barangay captain. So, kay habal nila, so nga, why not i-separate na gid lang? Amoni ang proposal ni Senator Chis Escudero, mga katropa, nga himuon na lang 5 years ang termino sa presidente. Medyo kulabos sa termino man sa presidente, mga katropa. Ang presidente ta, ang termino niya, 6 years. No? Ang mahimo sa barangay kapitan, 5 years. So, amo-amo man na, no? Ang istorya nga ginapayag sa author nga ang ining extension o kung ining bill kinsilyuhan niya nga hindi na ma-repeal, hindi na mabag-o ang ining layi kag wala na sang mga extension nga pwede matabo in the future, no? Amo ni ang gin promesa sang author, mga katropa, no? Senator Chis Escudero nga hindi na dapat pagbag-ohon, no? Pero mga katropa, may ruling na to ang Supreme Court primero nga hindi na pagbulubag-ubag-ohon ang ining mga eleksyon sa barangay kay do hindi siya nami, no? Kay gakakortil, mga katropa, ang mga kinamatarong sang aton nga mga pumuluyo nga magpili sa mga leader nila because nga ti pirmi lang gakapospone, no? Panagduman nyo to last time, the club auto barado anom kat siyam katuig mo, no? Ang pila ka mga barangay kapitanes nga nagpungko tungod sa grabe nga extend, no? Daw kaduwagin extend, mga katropa, mga termino to, ha? O, tugay to, ha? Amunay nga katabo din sa mga barangay, mga katropa. Ang ato naman di paglantaw is diin na to ang aton nga ginahambal sa konstitusyon nga dapat magbag-o kita sa mga lideres naton sa mga localities na ito, mga katropa, through election, no? Kaya ang election hambal sa ating constitution, isa ni isang pamaagi para kinamatarong sa tao para magpili sa ilang mga leader nga gusto iluklok sa pwesto. Ang ining mga istorya, mga katropa, na politicized naman lang nabutang nas politika because nagahilapit na ang election, mga katropa. And not so ang ginapreparahan sa mga ahensya sa gobyerno, even ang politiko, ang 2028 national elections nga ginahambal nga mas dako dapat ang preparasyon, mga katropa. But what have you? We already spent, mga katropa, 8 billion pesos for the preparation for the barangay SK elections alone, no? From 19 billion pesos nga allocated sa atong GAA, mga katropa, para sa barangay NSK elections, na postpone na, naglustay na ta kwartali dyan, naging preparahan man to sang COMELEC, ha? Kagsubong ipostpone naman. So galantaw ng tao ni mga katropa, if ang barangay NSK elections na preparahan in a year, ha, no? Kung ang preparation, like for example, 8 billion pesos. So most probably, we have wasted at least, mga katropa, 16 billion pesos for 2 consecutive extension postponement sang barangay NSK elections. Plus, nga ti mapreparar naman, mga katropa, mapasar naman isang proposal ang commission election for the preparation sang national election na dason sa 2028 sa national and local elections, mga katropa. Ti ambal sa mga eksperto, sa mga legal luminaries, nga medyo do hindi nagakaigo. Plus ba sa committee hearing to, mga katropa, ang istorya, nga medyo subol na kayo nga i-postpone pa ni, and it's hindi na nagakaigo nga oras ang ginahatag naton for the review kag pagpasar sa mga layi covering sang termino tutuod sang aton nga mga barangay in SK sa Bungsod, Pilipinas, mga katropa. Di may nagihinyo to, nag-appeal to. Di amo na ambal nga naton gani, medyo madugo pa ni, madugay-dugay pa ni, kahit kung mapasar ini, mga katropa, there will be opposition nga posible magluntad sa sining proposal ni Senator Chis Escudero, mga katropa. Duha sa aton nga Senado, may ara sang 7 sa Kongreso nga nag-propose diri, mga katropa. Ang sa Kongreso, most probably mapasar ni sa kay ti una bes may ara sa mga support mo, may ara sa mga nagbuylog 63 ka mga congressman ang nag-upod sini mga katropa para sa proposal sa postponement sa barangay NSK elections. Pero that's all proposal for extension, no? Wala iya sang termino ginestruhan tadi, no? Medyo ano ni siya ng liko ni siya sa ginapropose man sang Senado nga fixed na ang term sang kapitan at hindi na pwede i-extend pa kahit naka 5 katuig na ang termino sang barangay kapitan. Sa morning nga mga sitwasyon mga katropa, kadamo naman sang aton nga mga kauturan, ingya daw mayo man akon ma-postpone, mayo man na ma-extend, mayo man na ma-fix. Kay magmadaog ka kapitan, mga kunmo, 5 katuig. Ay, sus. Tilaok, tes na.
1: Hambala pa!
0: Amo na pala. But nonetheless, mga katropa, napatanaunta, no? Ang pinakamang latest developments na update, mga katropa, sini, sang barangay desk elections, no? Pero there's it's not certain yet, ha? Ang ining pag-aprobar sang Senate panel, mga katropa, angot sa ining postponement. So, may mga proseso pa na, no? May mga proseso pa na nga pwede matabo, mga katropa, no? Maiari naman di mga kuturan ta gambal gid sa inyo dapat yung eleksyon na gitaya abihan sa apang TL bihan sa TL. Sa mga kuturan natin dabi medyo taas-taas ang sino dabing pabor o lantaon ta mga ano mga rason ninyo sino pabor nga ma-extend, sino pabor nga hindi ma-extend, hindi pabor gali sa extension. Post your comments sa aton comments section sa Facebook, mga katropa, XFM Bacolod News and Public Service Authority. Live kita nagapangalagad, mga katropa. Mabatian kita sa 106.1 XFM Kabankala. Kag 103.9 XFM Bacolod, mga katropa. Upod naton sa aton technical side, katropang Judery Villegaño. Ako naman katropang Wayne Salinas, mga katropa. Headlines. Isa ka vlogger nadakpan kagabi no sa isa ka drug bust operation sang PDEA, mga katropa. Ang ining sikat nga vlogger, mga katropa, nga ginahambal nga imhambal ya kuno hindi siya deserve nga madakpan tungod sang illegal nga droga kag ginpanindugan nga wala sa sang naga-engage sa ining illegal nga droga, mga katropa, matapos ang nasambit nga raid balaan tara karon lang taon tang pinakalatest development. Headlines. Ari pagid isyo sa aton nga landfill, mga katropa, nagpanindugan ang syudad nga ma-comply sila sang ginahinyo, mga katropa, sang EMB para mag-comply sang ining environmental compliance certificate matapos ang atong water sampling nga amutong ginbasihan sang EMB para mag-issue sa notice of violation Duwari Kabilog, mga katropa, for cell number 4 and cell number 5. Pero may argumento ang aton lokal na pagunuhan, mga katropa, because nga ang timeline sang water sampling nga ginhimo nga amutong nangin ground sa pag-issue sang notice of violation, mga katropa, sang aton syudad. Ang isa din ginistorehan is ang time, oras nga gin-establisar ang water sampling. Pero wala pa ma-establisar ang cell number 5 sa aton nga sanitary landfill dito sa Barangay Filisa. Medyo amoring dako-dako ang question sang aton syudad, mga katropa, mga abyan. Samtang aton probinsya, aton nga Provincial Police Office, mga katropa, sa NIR, nagpagwa sang ilang nga ma-report, mga abyan, sa paglubo sang pre o kon paglubo sang kaso sang Pinat Chennai sa Negros Occidental, mga katropa. Nagnubo sang 23% ang killings, no? Pagpanglutang sa Negros Occidental, mga katropa, mga abyan. Pinaka mga latest naton sa aton nga coverage naman, mga katropa, konbiktado o kon absual swelto o kon konbiktado sa impeachment trial sang aton vice presidente. May gin-present naman to bag-o naman mga katropang witness ni assistant chief of staff sang office of the vice president mga katropa. Naging sadang kagapon sa impeachment court, no? Ginpa mangkot, ginpisa-pisa sa sang abogado sang prosecution mga katropa nga nakita tong gin palantaw sa sang mga makakagastuhanan sang office of the vice president mga katropa. Damo-damo argumento sa di damo-damo sa mga nag naghatag sa pinakamang komento nila. Sige, wala nyo maintindihan ang operation sang makagastuhanan sang intelligence fund nga dapat hindi mo maintindihan mo, no? Kaya ang bal nila, sige, it's okay nga maggasto kahit kinanglan tabunan, kinanglan confidential, kahit confidential kani kuno nga mga activities, no? Hindi ba divulge ang pila ka mga ngalan sa unano man nga mga makabig naton inquiry mga katropa kag mga disclosure sa aton nga ahensya sa gobyerno para i-disclose abang detalye personalidad kag ang kagastuhanan mga katropa. Di pira to ka pala magkutanon, sige ti, ang ini nga mga kagastuhanan, like for example, nag-purchase ka bangko, nagbakal ka sa bulong, gin-reward mo ang bulong, is it part, mga katropa, sa intelligence operations, gapon, no? And how could you, nga ti, magasto ka, sa nga, ining intelligence fund mga katropa, for the purpose niya may ara ka sang baklon, may mga purchases ka, mga school supply ka kunano pa, no? Pero nakangalan sa mga tao ngayon hindi do ka fictitious da ko, no? Di amo may argumento karon, no? On the other hand mga katropa, masadya naman kay may mga i-present naman mga katropa nga mga witnesses dason nga mga idadlaw mga katropa. Ang na-highlight ni subong ang bag-o nga prosecution lawyer si Attorney May De Villagracia mga katropa nga nakita mo to bag-o pinsar ko gani medyo hindi sa amo na blaka baskog kiti palayuhom pala kadlaw pagkatapos daw kahumok wala daw kalumi nga pagkaabogada mga katropa pero pinubo kun pamatian mo gali ang iyang argumento sa korte mga katropa daw may sentro igo ang isa sa mga na-highlight to may ara sa sang ginhambal nga scam nga ginpa kakasto sa record mga katropa ingeti gapati ka mga scam ang mga kagistuhanan sa Office of the Vice President mga katropa ginhambal niya to pero ginagareact to ang defense panel mga katropa sige hindi ah lain to ya eh ipakakas na kayang scam ya conclusive kayo nga argumento di ginkakas man to mga katropa pero kita mo grabe nga mga presentation kahapon mga katropa kung pigaw ka mga abogado hindi basta-basta no abon igli no dire sa korte mga katropa pero ti impeachment niya we hope nga may pakadtuan ini mga katropa ang ini nga mga makabig ta makabigta nga mga proceeding para himaloon mga katropa o kon na husga ang isyu sang grave threat corruption no kagabi trial public trust mga katropa sa impeachment court depende naman niya sa mga senator judges naton kung paano din sila maglantaw mga katropa no di galing ginambal din siya ti paano ang kapasidad sa pila ka mga senadores da kay di man sila abogado kuno no kag may ara naman verdict sila kadaan mga katropa sa ila kaugalingon sa paglantaw sang ining akusasyon lantaon ta na no istorya-istoryahan ta kumusta gali ang dalagan politika dres Negros Occidental ang ginahambal mga katropa sang aton nga pila ka mga politiko sa Negros Occidental katropa nga daw hindi magpa hindi mag hatagligwa ang pila ka mga grupo sang Love Negros daw yatan pa nila liwat sa ang Negros Occidental no ti ang ginalantaw di nga pinakataas nga dako nga contender is none other than 3rd District Representative Javi Benetez magabing nga magapadlagan gobernador naman kuno no ti aton huring-huring lang ni ang aton bati-bati man ang niba, sip na matuod mga katropa. Kung pamakutun mo si Congressman na Javi Benetez, ngiti, medyo madugay-dugay pa to. Ang eleksyon, hindi pa dapat istoryahan. Pero nagagwa na. Ang kongresista, kadto sa mga lugar-lugar, may ara na sa mga activity. Ang mga politiko, ya, hindi niya, kabalo na sila mga katropa kung ano ang mga ano ba na, modus kung magpadlagan ka. Siyempre, makampanya ka, malibot ka sa bilog nga Negros Occidental para makuha ka sa nga suporta mga katropa. Ang pagpahayag ni Cadiz City Mayor o kung Cadiz City Mayor Bating Escalante, mga katropa, nga nagpangunaman, no, nga leader sang ano sang Onega mga katropa, hambalya linya ang istoryahan pa, dapat ma-reconcile man mo, no, ang ining mga contenders naton sa mga eleksyon sa palabuton nga 2028 elections mga katropa diri sa Negros Occidental. Pero kuno may mga balita na nga managsaylo nga mga mayor sa Onega na halin sa Love Negros, ay hala na ano niya man. Balik-balik ang tanak karoon mga istorya mga katropa sa pagpangalagad na sa aton palatuntunan diri sa Bullseye na ngayon. Diretso, Bullseye. Istorya sa RSSI, ano bala ang pinakamang sitwasyon subong, no, gusto tama hibalan, I hope tani ang SRA nakahatag sa mga reports mga katropa, if may mga available nga na mga data na nga anong natabo sa RSSI nga kampanya natun, no, medyo natabunan na to sa mga ano sang istorya eleksyon deris probinsya, no, nga ano importante ang kaimportantes ni mga katropa, pila na gid lang kabulan maabri galing na, no, September probably maabri galing na. So ang pinaka sadyadi ang kadamuon sang production sang aton nga kalamay sa Negros Occidental, no, kaya pa ba na mag-deliver sang kota, kay ba yung kota-kota man mo, no, deris sa aton nga mga ano sa aton nga mga planters mga katropa deris Negros Occidental, may kota man kita nga dapat i-deliver naton mo, hindi nato malabot na di kinanglan ta mag sort out sang importation mas kalamay deris sa Negros Occidental. That's why it is empirical for us to know ano ang epekto sang spraying nga ginhimo sa provincial government kag ang natural nga biocontrol nga ginhimo naton sa aton nga mga pananom. Why problema yan sa mga langko ang mga planters, makapurchase mo na sila mo, makabakal mo na sila sa ilay ang mga bulong para makombat ang RSSI. Pero ang kaluluoy yan, ang pinakamang kuturan na napektuhan sini nga wala man sa kapasidad para magbakal sa mga bulong para patsyon ining peste sa ilang mga tubuhan. Ang most na mahimo nila is ma-change crop na lang sila eh, no? Di medyo delikado na mga katropa, kay ti budlay na manubo ang production sa kalamay sa Negros Occidental. Ti amo tublag na balik-balik ka. Kita diri sa Negros Occidental, isa kita sa mga dako nga producer sa kalamay sa bilog ng Pilipinas. No? 70% ang gina-deliver naton sa for national consumption sa kalamay mga katropa. Por hindi nato maghiwaan na mga katropa, we are seeing a scenario nga basi magsaka ang presyo sa kalamay sa bilog ng Pilipinas. Kay ti hambal nila law of supply and demand mo, no, wala sang production, so mataas ang presyo sang kalamay mga katropa, no, ti kaluluoy ni ang mga sweet ng mga tao, kita mga katropa kay consume kita sang ano sang kalamay para sa kape, para sa aton nga mga linuto, para sa aton nga mga gawi kong kis mga katropa, mayon lang mayara ko sa aton gold cup coffee. At least siya, white kalamay. Hindi maapektuhan. Advantage kung kape mo ya, white kalamay, mga katropa. Kaya bisanano, pang hulag-hulag din. Gihog-giho nila mga katropa. Hindi kayo maapektuhan. Pero sa nagpangapi nga nag-uya ang nagagamit kalamay, ara, sakman nyo. Ano ang tira? Istoryahan tira karoon sa pagpangalagad natin sa aton palatuntunan dari sa Bullseye, mga katropa. No? Well, balikan tayo rin ang mga update na ton. Pero ating sa mga katropa, arian, I hope mga produkto sang Yes to Health, I hope tani matistingan nyo para mapamatunan nyo sa kagulingon nyo ang kaepektibo sang tatlo ka mga produkto. Amuni ang Ultimate Trio, mga katropa. Premium D3, Santon Plus Gold. Ang aton nga alkaline-based vitamin C, mga katropa. No? Ang Premium D3, vitamin D, nga mag-supplemento para magbakod ang aton nga tulat. No? Gapanami isang immune health natun. Nagpadasig sang production sang happy hormone sa utok nato, mga katropa. Which I think kinahanglan ta subong. Because sa mga problema nga pwede mag-cause anxiety na sa aton paminsaran, mga katropa, no? So vitamin D, mga katropa, nga supplementation. Ang vitamin D, isa man isang mga suplemento nga ginagamit sa cancer management, mga katropa, no? I tell you, we'll discuss isa ka episode ba kung paano siya ginagamit, mga katropa, ang vitamin D sa pag-manage ng cancer, mga katropa, sa lawas na tun, no? Ang isa pa, RD, ang Santon Plus Gold. No? Ang Santon Plus Gold, kumpleto naman eh, sa mga nutrients, mga katropa, makuha natin sa mga vegetables nga kinahanglan sa lawas natin sa matag-adlaw nga tanan. Amuning pagtuon sa mga eksperto, mga katropa, na kulang sa aton lawas tungod sa lifestyle nga nabag-o na. Mangosteen, mga katropa, antioxidant. No? Ang palaya, pinsart na nga palayat na sa una daw pabayaan talang ni kaysa likod-likod uksaran talang ni mo. Pero subok, mga katropa, ang palaya, kinahanglan mo na yung space kalabanan sa mga kuturan tara na sa mga secluded area. Hindi na maka tigayon nga magtanom sa mga utanon ngani. Ti palaya, mga katropa, gina-control yang blood sugar mo. Ang malunggay naman nga suplemento sang damo nga mga nutrients nga kinahanglan ta halin sa vitamin A, vitamin C, mga katropa, potassium kag iban pa. Ang balunggay naghatag sa aton sa nagakaigo nga mga supplementations, no? Kag garlic, nagabato man sa mga bacteria sa lawas nato, no? Nagaaway ginapaalam niya ang aton yung antibodies para makilalaan niya ang mga bacteria kag ang mga viruses nga posible mag-infect kag magsulod sa lawas ta, mga katropa. From there on, ginapatay na, no, sa aton lawas, mga katropa, kilala yun ang kontra, no? So, amo na, mga katropa, kag spirulina, anti-inflammatory. Anti-inflammatory, it is because, mga katropa, tanan yung ginabatsyag nyo, halin sa infection, may ara palang hubag na nagkatabo, mga byan, no? Dira palang kinanglan, ibatol mo na siya. Pagkatapos, dala ang pila ka mga suplemento sa spirulina, mga katropa, mga bukol-bukol sa lawas, ginapakupos nyo. Amo na binipisyo sa Santon Plus Gold, mga katropa, ini, ari na niya sa aton nga kapsula sa Santon Plus Gold, mga katropa, no? Para sigurado gid nga ma-absorb sa lawas naton ang vitamin C, nagahampang man sa pinaka-importante nga papel sa aton nga supplementation, no? Pinaagi sa pagpadasig sa pag-absorb sa mga vitamins, minerals nga kinahanglan sa lawas naton from Premium D3 Santon Plus Gold nga kinahanglan i-absorb dali sa aton lawas, mga katropa, no? Amo ni ang vitamin C, pero wag ka, dapat ang pilion ta ang vitamin C nga hindi yan nag-hatag kabudlayan sa aton sulok-sulok, sa aton tiyan, nga wala ka nag-suka-suka, no? Ang pangitaon tang alkaline base. Kung maghambal kita alkaline base ka vitamin C, automatic na sa ang Santon Vitamin C, mga katropa, mga biyan. Baklan nyo rin sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar, dira sa Mercury Drug Stores, sa South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide. At the same time, pwede nyo mabakal, mga katropa, sa ating Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, mga
2: Bronca, Diretso.
0: Mga katropa, peps naton sa Facebook page naton nga naka-comment na, naka-check-in na. I-mention ko kamo karon, dugay-dugay, ha. Salamat gid, ha, sa pag-upod, mga katropa, sa aton palatuntunan, no? 7:48, let's take a break. Balikan ta mga balita naton pagkatapos sa mga panundong.
2: Bullseye XFM 90.3
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Mission Next. Marami na ang natulungan.
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Sister Pain.
11: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagdugin sa nawad na mga pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
13: Mga katupa, it's

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Further
0: then, yung nag-atras ang public opinion.
3: Objective.
0: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isong pasalayan.
0: Ini ang Bullseye.
5: Balik kita mga katropa sa ato nga parangkutunan. Check on tira karon ang pinakamaritest development angot sa nagluntad nga mga sitwasyon, mga insidente sa aton nga palibot mga katropa. Kahapon, may gin may dedakpan to sa isa ka drug bust operation sa nga PDEA. Ang isa ka imbulbado, ang isa ka vlogger. No, nga nadakpan mga katropa, no? Pero nang taon ta karon ba detalyes na mga katropa, no? Ariyo kawatan nadakpan sa sulod sang subdivision kawatan nadakpan sa sulod sang sa sulod sang subdivision sa sulod sa Talisay, napatay, wala may baruan ang rason mga katropa. Uy, no? Good ka? Nga napatay. Oh, kag Ari Pagino, vlogger ka live-in partner sini, nadakpan sa bypass operation sang PDEA, hindi badak listed mga katropa. O, tara-tara-tara pala kamalay test development angot sini mga abyan sa mga update naton sa palibot mga katropa, no, mga abyan, no? Anyway, ari ko nun sa patrol ta, check on ta, kung anong pinakamanifesto dito mga katropa. Medyo masadya ni, no? Kay subong ba lang mga katropa? Medyo gadamo ba lang mga hold up ng mga kaso? Mga nagapangawat ng mga kaso? I don't know if it's related ha sa ano sa aton pakabuhi ko. Na medyo nagmulo-mahal-mahal tanan, no? Morning, salamat kid ha, Luisa Ayuno. Salamat kid, morning sa staff sang XFM Bacolod. Thank you so much. Salamat kid. Ma'am Josella nagapagreach sa Kansilayan Elementary School. Ma'am Charity Barigwas, Ma'am Guadalupe Ruiz, Ma'am Nena Guanson, Ma'am Leda Tesoro, sa kay Ma'am Lea Go, Josella Maulit, Ma'am Lani Mondihar, Ma'am Nelly Igilion, I'm sorry. Maying aga, Ma'am Lilian, maying aga. Si mo, no? Check on tanay, pila ka mga update na sa patrol. Matamaton ka muna mo, nanay, mga katropa, ha? Okay. Andy Molinedo, salamat gid, ha? Nakagalantaos la. Dito sa Canturay, Sipalay, Negros Occidental. Thank you, salamat gid. Parin genuine, Vincent. Maying aga. May ara ko sang nabasahan kagabi sa Facebook, ginagamit ang sangalan, ang tingog ni Mayor Greg Gasataya. O, dakpan ito sir. O, na ano na to? Na solbar na to? No, Junior Alegria, may aga. Girlie Sembrano, may aga. Dira sa Felisa Chapter. Thank you. Salamat, kid. Check ko. Ara na siya, no? Si katropang... Ah, okay. Check on tanay patrol, mga katropa. With katropang Franz Andrew Burgos sa mga latest update balita, mga katropa, sa aton nga patrol.
6: XFM. Reports.
5: Katropang Franz Mayaga.
7: Katropang Erwin, no? Sa ato nga magtutok diri sa karoon sa pilang mga insidente diri nga naglunsad sa ato sa syurad sa Makulod. Basta din diri kahapon, naging patigayo ng drug bypass operation ang Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA, Katropang Erwin. Kag ginapatiyan na rin ito diri ang saka vlogger. Vlogger rin sa syudad sa Makulod. Nga ito kilala man ining vlogger rin sa Makulod. Nga si Julia TV ni Katropa Erwin.
5: Oh, Julia TV.
7: Oo. Oo mo nang iyang identity sa social media.
5: Mm-hmm.
7: Si ang iyaning subject or ang iyaning living partner ang muna yung subject sa drug by bus operation sang PDEA.
5: Oo.
7: No? At igayon ni Katropa Erwin ng operation sa Purok Magtayon, Barangay 10.
5: Oo.
7: Diri sa ato sa syudad sa Makulod kahapon sa hapon.
5: Oo.
7: So, ang subject, diri among living partner ni Julia Teruelo TV.
5: Ah, okay. Saan mo na target? Amo na isang target siya. Ah, subject, okay.
7: Saan yung subject?
5: Oo.
7: So, yung kilala ni kay Christian Tolentino,
5: mm-hmm.
7: kita sa kompan si Joselito Peruelo. Ako ni si Julia Peruelo TV.
2: Okay.
7: Isa ka members ng LGBTQ.
2: Aha.
7: IA Plus, katropang Irving. Yun, sa inyong mga legalang edad, sa aging patigayo ng drug bypass operations ng Philippine Drug Enforcement Agency, natigayo ng marestong duwa, dahil makuha ang 50 grams ni Sabo sa sininga mga suspect. Kaya nagkabalor ka tropang Irving sa 340,000 pesos.
2: Aha.
7: 340,000 pesos.
2: Okay.
7: So, katropang Irving, hindi kita naglantaw. Kaya daw damo, kita may natalopandan ng mga komento sa social media.
2: Oho.
7: No? May mga vloggers nga kada or ibang nga mga online platform users pala.
2: Oho.
7: Sa Facebook.
2: Oho.
7: Nga nag-post ng ilan ng mga nagkalain-lain ng mga komento online.
2: Oho.
7: Kaya ibang nga mga mga content creator, kaya ibang nga mga masiling na konting nga mga vloggers. Kaya ang nag-post ka tropa Irving na may mga allegasyon ang nasambit ng operasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency na hindi legitimo ang drug bypass operation. Nagkasiling ang ibang planted. Tapos may mga allegasyon to ka tropa Irving inaligar naging kuha sa mga otoridad ang CCTV sa lugar.
2: Oy.
7: Kaya may CCTV na dang balay ni Julia mo.
2: Oo.
7: No, may CCTV sa gwa.
2: Oo.
7: Yeah, which is, ni Katropang Erwin, ginkakasang idea, allegedly. Tapos, amo to Katropang Erwin, ang ginkatingala kung may record na inibala ang subject person sa drug bypass sa barangay.
2: Oo, sa Madaka Bay.
7: Sa kapulisan. Kasi may mga information man to na nagasiling na si Peruelo ang wala iyasang kung anong record sa police station na nagkasanan sa legal na droga or masiling binatong di under monitoring sa bisang katubisan. No? And also, Katropang Irwin, ang iyan nga living partner nga si Christian Tolentino ang wala man kino Katropang Irwin sa record. Sa kapulisan. So, tindi na kita nagpakigangot. Mas may yung maibaluan na ton.
2: Yes. Oo.
7: Kaya ka ito pang Irwin, hindi ka-rely ang atong mga otoridad sa barangay anti-drug abuse list. Kaya ito pang Irwin.
2: Oo.
7: Or, amunin din masiling nato, nating nalakit man sa batak, di amunin barangay anti-drug abuse council.
2: Oo.
7: Kaya ito ang amunin nga departamento sa barangay. Sila ni mismo Katropa Irwin ang nagka-monitor. Kahit yan mo na mismo ang monitoring sa illegal drugs mo.
2: Oo.
7: No? Kaya di ko malikan na ni Katropa Irwin ang information ng ipagawa man sa Bacolod City Police Office nga ang nasambit ni Katropa Irwin ng operation na before sila maglunsar sa drug bypass, kinanglanin nila Katropa Irwin i-check mag-gather sa bastante nga mga informasyon sa subject person o kung sa patigayunan isang ilang drug bypass operation. No? Kahit kay Katropa Irwin, ang ining bagay, isa ini sa mga nakumakabuling mo o kung pamaagin ilse para matubod ni Katropa Irwin kung sinudrating nga mga tao sa sinakaparanggay ang nag-engage sa illegal nga droga.
2: Yes.
7: Pero, dire kita nag- balik sa barangay mismo, nga muna kita sa Irwin ay nag-monitor sa mga masiling natin, hindi nga mga batak listed. Sige, padulungan sa si Kapitan Melvin Bravo sa barangay 10 para makatag lang kita sa Irwin sa dugang information sa Pumuluyo and kung ano ginibig pagkilala ni Julia Peruelo, kung mas kilala kay Joselito Peruelo, kagangyan ni nga living partner niya si Christian Tolentino.
2: Uh-huh.
7: Na tropang Irwin. So, tingin confirm sa ato ni Kapitan Melvin Bravo sa Maragay 10 na hindi ni Badak listed ang duwa. Wala sa listahan ng Barangay Anti-Drug Abuse Council. Kahit isunod mismo sa kay Kapitan Bravo, ang living partner nga abunin sa drug bypass operation sa PDEA, madugay na nga residente na mismo ka sa Irwin, sa Barangay 10.
2: Okay.
7: Pero si Julia Peruelo niya, sa ato to kapag pangusisa, sa pagpamangkot, ha, residente niya sa Barangay Granada.
2: Okay.
7: Kaya niya tatay dito nag-isar sa Barangay Granada, pero ato pa Irwin, may balay dito sa Barangay 10 niya ginaisaran.
2: Mm.
7: Kaya ang nakitaan ta to sa balay, i-select sa mga tao, yama ko na ni Julia, ha.
2: Mm-hmm.
7: So, tindra siya nag-starman. So, tika to pa Irwin, ginpayag sa ato ni Kapitan na siya mismo na tingalaman. Kaya si Duwa ay managali ko noon nagagawa pangalan sa Duwa.
2: Okay.
7: Sa ilaning truck by bus operation.
2: So, Duwa?
7: Sa ilan sa barangay.
2: Duwa sila, why sa Badak?
7: Duwa, hindi nila sila Badak list. Kaya Duwa ka to pa Irwin eh. Eh, this was Kapitan Bravo doon nag-Wonderman.
2: Mm-hmm.
7: So nga, amuning